0: punto sa ila sa ninyong mga kliyente. But we need them. Kinanglan naton sila. Amo na gani sa atan sa ninyong mga kauturan. Amo na yung beauty kuno sang democracy. Pero ang problema sini, if we, kita, nga mga pumuluyo, hindi kita educated. Kay, paghambal sa isa, nga dutuod, no? Paghambal naman sa isa, nga dutuod, no? Sa ulihin, mataka lang, bayda. Mayo sila niya, kung makabulig man na sila niya, sulod sila niya sa kagantang lagbasan mo, hindi da. Hindi man, di ba? So ang tendency mo, pabayaan na lang. And that's worse, ladies and gentlemen. Kaya dapat, well-educated kita. Ha? Kung ano man nagkakinabo dari sa aton, kag kung ano ang mga hidden agenda sa mga nagkakahinabo. It's already 8:03 sa ato sa ringa pagparagad. Sa Senado, bo, por Diyos, por Santo, ha? May ara naman kuno panibag-ong ako. May mga ginakuno-kuno naman. Balantayan pag inikaroon ng sesyon sa Senado. Ha? Ma'am, balgat yung impeachment, anong latest katropang Josel? Not until July 6 daw ay pagid sa mga bombastic sininga mga update niya sa impeachment. Magluwas lang sa binahinbahin sang tropang bato kag tropang maleta. Di ba? Ang malita boys kag ang bato boys. Ang ginatugpo karon ni Anay Senate President Vicente Soto III. Nga kandidato nila for Senate President. Kiti tumbahon ginila si Alan Peter Cayetano mo. Ha? Hindi tanda komportable. Pwede no kon this is purely what we call as alignment lang sang mayoriya, minoriya sa Senado o kon this pertains about maleta issue or it this pertains about the hidden agenda. Ha? Kon ano ginman ang ila sininga buot, hambalon. Kaya nga, they are really moving heaven and earth to unseat Alan Peter Cayetano. Right now, ti may nagagwa dara nga mga information. So, ginatulod karon sa minoriya, grupo ni Senator Vicente Soto III, amon sila gurong ginatumod nga malita boys ay. Ha? But we're not saying sila, ha? Si Senator Sherwin Gatsalian. At hindi man basta-basta Senator Sherwin Gatsalian. Sila ning biggest manufacturer of plastic products. Ha? Name the kind of plastics you know. Ha? And siguro makambal ikaw, base iya ka pamilya ni Senator Sherwin Gatsalian. Ha? Amo na ginatawag sila nga plastic king ang mga Gatsalian. Pero plastic lang yung produkto kag negosyo. Ha? Hindi yung batasan niya kag panindugan. Ha? Sa negosyo lang. So si Senator Sherwin Gatsalian, ginaduso nila subong. Nung pamangkot sini, we have a complex situation sa Senado. Nga nag-complex because we have this impeachment trial against the Vice President. Who's the best one to lead the Senate? Why man ta nag-underestimate sini sang kinaalam, sang ihibalo, sang aton nga mga senador? Debla? Pero ang way lang niya kuno gana ya mag Senate President subong iya si Lito Lapid mo. Kay patindugon mo kuno stunga ga pamilid pin si Lito niya yaw ko diyan sa gitna. Naman ko siya bakit? Siya kasi walang bubulong sa akin eh. May sponsorship sa isa ka bill, ha? Pagkatapos ginhambalan sa the time temporary presiding officer kumpare niya si Senator Jinggo Estrada, selling niya, Your Honor, please occupy the rostrum in the middle. Pagkatapos pag-abot niya, ikaw talaga, ako na nag-volunteer na tatayo eh. Pagkatapos, selling niya, ilalagay mo ako dito, walang bubulong sa akin. That's Senator Lito Lapid. Siya lang daw hindi interesado yung mag-Senate President. So with this, ang pinaka-complex na rin ang sitwasyon, among may impeachment trial, who's the best person to handle this? The way we look at it, regardless, kung sino man dira, but dapat nga may background sa law. And the interpretation of law. Kahibalo siya sang proseso legal. Kay somehow, for the information of all, nga ang impeachment trial is similar to that of a trial of a criminal case. Diba? Similar. We're not saying amugid na, but similar kay may impeachment rules. Pero during the course of the deliberation and the trial, there will be times nga kinahanglan nga maghimo sang rule or dapat nga i hatagan desisyon sang presiding officer happens to be the Senate President. That's why, regardless kung hindi man si Cayetano, the way we look at it, he or she must be a lawyer. Tapos ano sino, mga abogado, kag-abogada, dara sa Senado, how? Si Cis Escudero is a lawyer. Kiko Pangilinan is a lawyer. Alan Peter Cayetano is a lawyer. Sino pang abogada da si Senator Pia Cayetano is a lawyer. Apat ang abogado da. Si Marcoleta is a lawyer. So limang abogado da, ladies and gentlemen. So sa lima sa ila, the way we look at it, may bintaha sila as far as interpretation and knowledge about what we call as mga court proceedings on how to handle impeachment cases. We're not saying si Alan Peter Cayetano, depende niya sa mga tawag naton sa mga boys da sa Senado, either malita boys o kon bato boys. Depende sa ila da kon sin o ang ilan hamutan, but the way we look at it, mas bintaha kon abogado. Kay nga somehow ang impeachment trial is similar to that of a court proceedings. Tikon sa court proceedings, tiyan mga trial lawyers, tiyan mga seasoned trial lawyers da sa Senado, mas nakaintindi na sila kag nakahangop sang proseso. Ha? That's why nga mas bintaha para sa ila, isa sa ila nga lima, ang mangin Senate President. And how it happens right now, it's Cayetano. Happens to be a lawyer as the Senate President. Nga kakibot gani kita. Nga gusto ginila yung isla naman si Cayetano. Huh? Nga ang ligad to, grabe gidyang hinga. Bot man sang minoriya, nga magmayoriya sila. Parang nga sila makauyat sang renda. Huh? You know, ladies and gentlemen, may mga hidden issues karon. Nga after the SONA sa July, may gin-float. But, ladies and gentlemen, may dako da rin nga palamang kutanon pa eh. Nga agin pagwa, kagin-float nila ini nga idea. It was Lito Banayo, a political strategist. Si Lito Banayo is allied with the former President GMA niya, ha? And a columnist of Manila Standard. Galibog man ulo niya. Sabi niya, you know, isa na lang yung sa akin, yung katanungan sa akin. Bakit nila pinalabas itong idea? What's the idea? During the meeting ko no sa Soler, Soler ginman ka tropa Alex, Resort and Casino Hotel. Dito yes, Manila. Along Manila Bay. Gindiskusyonan dito upod sa kanday. Allegedly ha, former Senate President Vicente Soto III, former Senate General, Secretary General Mendoza, former Congressman, and Speaker Budge D, and a certain Attorney Hernandez. Kag-iban pa, gin-vouch nilang possibility of ICON as Constituent Assembly, a way of amending our constitution that the House and the Senate will constitute themselves as a constituent assembly and sila maghambal party iya kag magadesisyon kag maga-amend sa ato sa ninyo constitution. Primary thing yung mga ginahambalan, that includes, ladies and gentlemen, amo ang pag-extend sang term limits sang mga incumbent nga mga senators and congressmen, that includes the president. Pero nanigban na naton nga ginavouch nila ni kaginpagwa, knowing nga si Lito Banayo is a former close ally of Gloria. Si Gloria is an ally of the Dutertes. Nga ginpagwa nila. What's the purpose? Anong purpose? Amo na ang hindi maraton mabasa. It could be an issue to kill the present situation wherein balaan nila lugi sila simpatiya sa tao. E ninatabo nga pag ala-assault sa Senado or ang natabo karon sa kay Bato, or they are anticipating nga may ara naman sang opening sa investigasyon sa flood control, or are they anticipating if in case they will be losing sa kaso sa Supreme Court? May panabon naman nga issue. And that's the charter change through con us. And that's according to Lito Banayo, di ba? Knowing that si Lito Banayo, again, ang iya sining affiliation with the GMA administration, if we're not mistaken. Unless otherwise, ngati maghambal siya, I'm not that close to GMA. But that's our understanding right now. And you know, Lito Banayo is a political strategist, a good strategist so far. Ha? One among the best strategists sa politika, si Lito Banayo. Ang pamangkot nga ginapagwa nila ni Subungahaw. That's why, bangod sini, si presidential sister, Amy Marcos right now, is calling the attention of Senator Pia Cayetano and Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi niya, umpisahan na natin yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Dapat buksan na natin yung mga takip. Sana sino mga takip na rin ginatumod niya? Si Saldi Cos niya ipatawag. Ang mga Bersamin, si NIES, Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang apuya or hinablos nga si Yusek Adrian Bersamin. Pagkatapos sila niya, ipatawag ta si Martin Romualdez. Di pakaisa yan ha. Dikita nyo lang gid, no? Kung ano ka pintas ang politika, amo na ang rason kung aga kagubang magpamilya mo, magutod, ha? Mag nanay, tatay, di ba? Di kaguba, bangod mga abians ang politika. Sus, grabe, grabe. Oras ta, it's already 8:13 in the morning. Sa ato sila nga pagparaga, darigay hapon sa palatuntunan Bullseye. Bullseye! Good morning, anay, kay Ma'am Aloha Bueco. Nakapangapi na ma'am sa Sanson Gold Coffee Mix. Ha? May collagen kag may glutathione. Sa kay Miga Yunis Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramin. Sa good morning lang, hambal ni Ma'am Aloha Bueco kay Apple Tabanda. Good morning kay Ma'am Idna Puray. Hambal ni Apple Tabanda. Morning kay Tropanyo Sil. Shout out, happy fiesta sa Barangay Maliaw, Leon. Thanks and more power. God bless. Bawo fiesta subong sa Maliaw, Leon. Happy, happy fiesta, ha? Laban-laban sini, damo naman to patay. Patay nga baboy, kag manong kag kanding. Ay, hugid. Sa kay Sherwin Markuwi, good morning. Kay William Dakinan, niya idol, mayad nga aga. God bless, thank you. Kay Rial Yal, Ray, good morning. Ha? Kag sa pamilya Lial, dara sa Haniway, kag Lambunaw. Kag sa Fuerza Azul Team, dara sa Haniway. Kamusta landa kay Press Pupota? Ha? Kay Architect Popo Tolyesada. Press, morning! Kag sa tanan niya taga Fuerza Azul Team. Ha? Sa kay Migo William Dakinan, good morning. And also, good morning kay Marlon Cicidilio Gonzaga. Good morning. Selling niya, happy Monday sa taga San Joaquin. Ha? From Marlon Cicidilio Gonzaga. Ha? Kag sa mga taga San Joaquin ko, no, good morning. Sa kay Ma'am Hermite, how are you, ma'am? Good morning. Kag kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Ha? Dara iya sa Taiwan. Good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. May iban pag kita karon nga pagatagan pagtamon sa local scene. Ha? Pero sa national scene, mainit-init dya. Ha? Mainit-init dya. Kag sa international scene. Ano tingalahan talang dari sa aton sa Pilipinas? Damo iya makapili, no? The way we look at it, ha? Because ang mga nagakinabon ni Subong Abi, no, sa kay Bato, kag kay former President Duterte, bala. They are supposed to be a resident of the Republic of the Philippines. And paghatag sila dito abi sa custody and the Hague is also pag-interpretar sa iban is a surrender of our sovereignty. Because sovereignty does not only lies among boundaries, kundi in kita asta. But that includes resident of the Republic of the Philippines. Now, dito ya si Estados Unidos, kay baloka mo, nga si President Trump right now is moving heaven and earth, trying to convince Russia, China, together with US, para mga abyan nga baliwalaon ang International Criminal Court. Hambal yan ni Trump, selling niya the International Criminal Court has no jurisdiction. Ha? Sa Estados Unidos, selling niya we do not recognize the tribunal such as the International Criminal Court. We will not surrender our sovereignty. They have no jurisdiction over any resident of the United States of America. Amo na yung tindog ni Trump pabati ta na karon. Kagari pagid ang latest update sa tanan sini nga nagambisyon nga makakuha green card. Magamali ikaw green card, mangin immigrant ikaw kag permanent resident of US. Kay ti pareho sini, kung nabata ikaw dito sa US, ma-process ikaw sina sang residency sang bata kay ti dito na tao sa Amerika mo. Ha? That's the process. Kung ikaw naman iya, Iloy, bata, sang already green card holder, pwede ikaw maka-apply for a permanent resident of US. O galing may bag-o nga pagsulundan karon nga inog-imponer si President Trump under his administration sa America First. Ang tanan nga applicants not yet granted of their green card should be sent back to their country of origin and wait for the decision of the government if i-grant o kung hindi ang ila sining green card. Ano ang butang balon sini? Parehos ni karon, ha? Akon binga Iloy at Totos America within the territorial jurisdiction of America. She is already a green card holder. For example, ha? I-request siya ako. Ha? Tawag siya na i-request. And ma-apply ako for permanent resident of US. Kiti dito akon Iloy, for example, abi, nga green card holder. So ma-process ako sa akon sininga papeles para magpa-America and ma-apply ako for a green card permanent resident of the Republic of the United States of America. While pending ang akon sininga application, ako, mga abyan, will be considered as, ano katropang Alex? Tourist dito yas America. So, kung ang tourist is only allowed to stay for 30 days, for example, after 30 days, pabalik ko dis Pilipinas. Hindi pwede nga maunay ako dito, mangita ko trabaho, hulaton ko ang desisyon sa gobyerno kung bala i-grant ang akon green card o kung hindi or permanent residency. Mapauli gid ako giyas Pilipinas kag hulaton tanag giyas Pilipinas. Dito ano kaduro bala ang mga Pinoy nga mahulwa sina? Kay madamo na dito ang mga Pinoy nga nag-arabat sa ila mga miyembro sang pamilya, utod, nanay, tatay, ha? Nga nag-request sa ila. Ang iban dito nagtrabaho, for example, ang mga nurses, pagkadamo-damo sa mga nurses dito. Nagtrabaho dito kay, you know, ang mga nursing graduates dari sa Pilipinas, for example, dari sa aton sa Iloilo, ha? Ang mga top schools dari, pareho sa West Visayas State University, nga almost 50 states sa Estados Unidos, may nurse dito from Iloilo, from West Visayas State University, from St. Paul, from CPU, from San Agustin, may ato dito from UI, may ato dito sa Amerika. Halos 50 ka estado sa Amerika, may Ilonggo nurse. Tini sila, nangin permanent resident na to most of them. Labi na gid ang managdugay na dito of 10 years, 15 years, 20 years, nangin permanent resident na na. May kilala gani kita ang nag-retire na. Ngang retirement siya, nagtrabaho sa government as a nurse. Now, enjoying his retirement of not less than $10,000 per month. Amo na nga kada tuig, naga-Asian tour, naga-European tour, naga-Middle East tour, ha? May amo na. Ginihimo nila. So with that, ladies and gentlemen, may mga ginpang recruit man sila dari, mambal nga, nablos ko to, nakapasar, pati gayuno nila para makatrabaho naman dito sa Amerika, sa ospital or caregiver center. Pag tinerya dito, amat-amato niya na-apply for a permanent resident of US, ma-avail sa sang green card, mangin immigrant siya. So with that, ladies and gentlemen, hulaton mo ina, sometimes it takes 5 years, sometimes 10 years before the government could decide kung bala i-grant o kung hindi ang imo US citizenship as an immigrant. So with that, samtang dito kagatrabaho, under contract ka na mo. For example, 2 years contract ka nurse nga nag-aubra ka dito sa caregiver center. After 2 years, bisan pa may application ka to for US citizen, green card, kaya natapos na kontrata mo, why pa mag-grant, pauli ka gidiri sa Pilipinas and mag-reapply. Ma-apply ka, hindi bilang as a green card o kon for permanent residence of US, pero ma-apply ka liwat for work dito sa Estados Unidos. Kaya ti-expire na mo sininga kontrata mo. So, ngita ka liwat dito employer, perma ka again kontrata, balik ka dito under contract for 2 to 3 years or pilaman na katuig while waiting sa imo sininga decision sa gobyerno kung i-grant ang imo sining application as a permanent resident of US. Di matapos pagid ang another 2 years, 4 ka tuig na na. Why pagid madesisyonan? Natapos na kontrata mo, puli ka di sa Pilipinas. Apply ka liwat dito, balik ka naman dito. And on the third contract ni mo, 2 years naman, 6 years ka na dito. Since ka nag-apply ka for green card, why gihapon yan aksyonan sa gobyerno? Puli ka gihapon after your contract dari sa Pilipinas. Ngita ka liwat employer, sign ka another contract. And on the 8th year, i-grant, tiyan mo na na eh. Mayin permanent resident ka na sa Estados Unidos. But hindi ka dito makapabilin nga you go beyond your contract or allowed number of days of stay such as being a tourist. Kung turista ka, kag 30 dias lang in-grant sa imo dito as a tourist, after, ha, on or before the 38 days, sang imo sininga legal stay dito sa Estados Unidos, pauli ka gid to your country of origin. Pauli ka dis Pilipinas, pauli ka to sa Ethiopia, pauli ka to sa Middle East, pauli ka to sa Sri Lanka, pauli ka to sa India, pauli ka dito sa Pakistan, kundi ka man. Ha? Hindi ka pwede dito magpabilin lang. Mambal nga ti, I am applying as a permanent resident of US. Hindi pwede, pauli ka to sa Mexico, pauli ka to sa Lithuania, pauli ka to sa Ukraine. Ha? Kung din ka man, pauli ka to sa Israel, pauli ka ko din to sa country of your origin. Amuna ang latest niya announcement and pronouncement coming from US President Donald Trump. Ma-apply pa kami tani ni katrupang Alex, bro. Ha? Diba? Ang inahin mo sa iba, namuna mo. Ma-apply sila tourist visa. Pag-abot dito, ma-apply sila for permanent resident. Mangita sila trabaho. Mangita sila dito, anay, ano ah. Pamplete naman pa uli, katropang Alex, no? But right now, ang sunod sina most likely is liputan ng stay sa mga turista dito sa Estados Unidos. Ine na pag i-grant ang lawig-lawig, naging stay mo up to 6 months, sabi? Laban-laban, ine na pagpanugutan ng subong. It's already 8:24 sa ato sa ringa pagparagad, dari sa palatuntunan Bullseye. Ti, nagalipot ang opportunity naton in going to US and be a permanent resident of US. Ama nakahingagaw dito? Ha? Paldo ka mo ba? Debla ka tropang Alex? Oo. Kaya ti, dali man na ang processing sini. Kung naging mo pamilya to na dito mo. Pagkatapos apply ka ubray, kami ara sa mga trabaho, for example, mga pusudlon kuno is Canada. Canada is slowly losing their tawag dato sini younger generation workers. Mga tigulang nakalabanan dito. That's why they are hiring and allowing even ang magpamilya to be migrate to Canada. Kay parehas ni karon ang bana bi na nag-apply na malang ti dalon ko akon pamilya pobrahon ko di sawa ko may bata pa ko batunon ina sang Canada, ha? Depende sa qualifications pa ka tropa Alex, pero laban-laban batunon ka, bilog mong pamilya ma-migrate to because kulang sila sa younger generations nga manpower. Sa teritoryo niya Canada, Canada has their own set of laws, lain man niya ang si dalom ni US President Donald Trump. It's already 8:25 sa ato sering pagparagad. Mabalik kita sa dugang mabalita kag informasyon. May naglinag sanay diri sa local scene. May naglinag sanay mga kabataan to staff north ng ligad gabi. Oh. Nano to man? Adlaw to no, katropang Alex? Naglinag sanay sila to. Huh. Ang buot ko na no, tong ginhalinan. Kay kuno, daw may ginhandos to mo. Galing daw ay may napilasan. Anong kainit na ginsang panahon subong ako. Oh, kita nyo na. Oh, nagtabok na siya sa may pedestrian lane bla halin to sa may Tough North Side pa ano bla pa Mega World tabok sila dari pa kadtos tiendaharo bla naglinag sanay sila oh rambol la mga kabataan tembot ko nakilala na ini sila kag anong plano sa ato sa nga pulis kag syudad ah nga daw kasingki na gid sa sitwasyon subong no ha kapila na kabeses da may isaman to ka LGBTQ member dira man somewhere lang dira. So, unha lang sang isem strata to ya. Nagrambol man sila sa naglikad, dumduman nyo to nga. Ha? Sinapak man to sang LGBTQ member ang isa to? No. Pagkatapos nga, linoparan nyo do si, ano eh, matyagan sa una do si, sino ganin ang hasam. Nahas niya. Ay! Sino ganin na sa una ng drama, alas tres sa una. May ara na sa una ng drama, alas tres mo. Ha? Nga si paon niya lubi, tumbab lang. Ah, oh, pag si Paya ganin mga yeah! Wow! Deblaka tropa Alex. Ah, si Spaldon. Ha. Bullseye! Oh, daw si Espaldon niya, ang walang asipa! Tumba ang lubi, ang tuong asipa! Oh, diretso sa ospital. Ay, ambot na lang. Ha, kagarot, naging kakalibutan subong. Why guro sila iya problemas ni ay? It's already 8:27 in the morning sa tasiring pagparagad kay mga api kami anin katropang Alex ang Sanson Plus Coffee Mix, coffee for all kag premium D3 coffee mix. May diabetes ka mo, taasin yung blood sugar. Pero gusto niyo mga api, pwede, premium D3 coffee mix. May vitamin D pa. Amo na nagapanami sa tasiring skin condition also kag nagapapagon sa tasiring mga bones. Pagkatapos ang vitamin D3, amo ni sa nagapabalik sang insulin sensitivity para sa may mga type 2 diabetes. Ara na sa premium D3 coffee mix. Ti ang mga kabataan pwede ang pangapi, may kapi kita nga white coffee beans, moringa, soya powder, kagamang gustin powder, ano dya, Sanson Plus coffee mix. Sa clinic, pwede nyo niyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yellow Street at ubang sa Midtown Hotel. May libre na nga konsultasyon. Ara di si Dr. Rain Pinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. 9 o'clock, bukas ang ato sining clinic mo. Kanto lang ang modera, don't worry, ni maghuya-huya, libre ang konsultasyon na. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:28 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa bayan pa ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
7: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
7: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
6: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health.
1: XFM.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laindi dyan sabor sa Santon Gold. Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko, yung Santone Coffee Mix

0: of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabuksubo, La Paz. Bangod sa akong pulau bugtaw nga trabaho, nagina ako resinsya, gani ako napinsya saran ng magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santan Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santan Plus Herbal Soap.
11: Yan namigin!
9: Santan Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: Mga katrupa, exciting!

Ahora sa XFM 100.7 Iloilo, las 8:41. Bullseye! Para sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye, sa kay Bravo Balaian, katropan Josel niya, loyalist Ilonggo from Palawan. Kamusta dara sa Palawan? Yan di tama ka paangda. Bullseye! Kay dari sa syudad sa Iloilo, ang expected sining heat index for today, May 24, malabot posible, May 25 sa 44 degrees Celsius. Dari sa ato sa syudad, 44 degrees Celsius ba yudi kaka kaysa pagkapaang magamorsin na. Pero by the way, subong nagagumgum dari sa syudad, nagatupa kung kaisang manipis ba lang pagpulupanality, pero dula man dayon. Pagkatapos nag-aagi sini ang may tum nga galom bala. Pero ang pamatsyagan mo sini, marimasa. Tawag nila ba lang daw dasig ikaw balhason kag kapilit sang imo sining balhas. Sakay katrupang James Pahadura, sir, good morning katrupang Josil kag sa mga staff sang XFM. Hi siling nga Pilipinas, God bless amigo. Amo gidi hi na lang sining ipabalon sa Pilipinas. Imo unta sining katrupang James ano? Paninguha na lang kita. Kay kung kisa daw kabudlay na balak, kundiin sa pakuntang isyo. Ha? Na ibalunta nga dapat tatagan na tensyon, no? Ginapabungul-bungulan lang. Ha? Ang mga dapat kung kisa hindi paghatagan na tensyon, amo pang ginauna. Inano ni Hay, Pilipinas. Oh, kita ilan ta sa July 4, puli ka man to guro. Sa kay Glenn Amoroso, good morning. Good sa kay Rogel Bernas Hinson Jr. Siya, good morning, sir. Watching sa Aglalana Dumaraw. Kamustang Dumaraw? Subong ka-ulan daw ay. Nakaagiman ulan. Dumaraw, Capiz. Sa kay Nyek Espinosa. Siya, good morning, Atropanyo.

0: Lucille. Watching live there is a program. Oh, thank you, Gid. Sa kay RV Chris Caceres. Kamusta restubungan na RV Chris? Kag sa kay Johnson Dongguines, niya mayong aga, Katropan Josiel. Good morning, Gida. Kag sa kay Ruena Espilio Manuel. Good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Well, sa ato sa ning pagparagad, we'll be checking Miss Katropa Romel Paglibar. Kaya dari sa aton, sa siyudad sa Iloilo, na ano man yan, no, tabo, naglinagsanay ang mga pamatanon to, nagligad ya sa ano, ho? Sa Diversion Road, sa may crossing, itbala, sa tawag na to sa ni traffic lights, sa junction, dabala, sa Taft North. Kaya tiyan, sa Taft North na mo, naglinagsanay, tanda, kag may nakitaan, iba naton sa ning mga netizens, nga daw may nagauyat siya kutsilyo na ano binunanay tanda nga why naging kamoya libog sa pangabuhi haw? Kapangitagin tinyo libog haw? Ay sus! Ha? Kabudlay nga dan kapag sinanlayo subong pagkatapos dugangan nyo palibog nyo mo nang ginahambal nga kung makadisgarsa ganit ka mo kakinahanglan nyo karun ha? Ang inugpiansa Black Tropa Alex mahibi langgi ka mo's ginikanan nyo pro diba? Check tabi si Katropa Romel Paglibar kami nagpost sinindari kasi may rambol naman sa mga kabataan, di daw. Tapos sila niya may nabunan. Oh, gabi na mangkot. Pero wala man sa ospital, sa may gin-refer nga napilasan. Tila ba na ba naglinagsanay lang gin sila? Mayad lang kay tauhay ba lang flow sa traffic? Why isang nagasinambunot, gidblang mga salakyan? Kay ti heavy ang traffic, dara permi mo? Mayad lang, wait, may nabungguan. Bukod may nabungguan, no? May araw, ga... gira, tandak, bato, patabok, bala, da sa may, ano, gid, pagkanto ka sa tienda, Harubig, bala, Harubig Market, kundi busy, gid na day ang intersection, haling ka sa may tienda, Haro, malaktod ka da, mo nang natawag natun, crossing Taft North, tamo nang popular nga traffic lights, or stoplight tawag natun, popularly called the stoplight, pero traffic lights tawag sina, and then, ang bangga nga na, na pwede mo na mausoy, pala po sa may Mega World. Ti ang entire stretch naman niya sa highway from Diversion Road pagkanto kadto is MCT abi pagkanto kas may Sambag Haro ti BC man nga street da kalapad ya daan that's si main highway na ton diri sa siyudad si Iloilo and popularly called as Diversion Road. Ti naglinag sa night ta makbataan na nagira ta nakbato. May lang ti wetes lakyan nga naigo. Di kun may naigo abi kag may ara binagahagunos ka sa lakyan kay nagahingagaw tabok sa traffic light pagkatapos nabungguan ti ahay lang kun tani kun ha nag 6 feet below the ground eh ang balon ahay sinati napatay gid ta na check tabi sa dugang sining information si Katropa Romel Paglibar kun bala na pang identify na ni mga kabataan nga ini ha kiti dako ini nga sa vlog para man sa mga motorista. Kag dako man ini nga problema sa siyudad eh. Kiti may linagsanay diri, may linagsanay dito. Inano na lang ni nga, no ginhalinan sini. Kay kun hindi ni masulbar, basi kun magtinabuay sila sa pila kaadlaw bala, sa ilimnan, sa diskuhan, sa kalanan, kag magrambo liwat bala. Abe, abe, abe, check tabis ka Tropa Romel Paglibar, sa sining nga follow-up report. Katropa Romel?
1: Ang mga suspek, amumani ang ginfailan kaso, sa pagpamuno sa isa ka bar diri sa distrito sa Mandaryao Katropang Mari Katropang Josel.
0: Oo. Suspect sa pagpamuno sa bar diri iya sa Mandaryao. That happens a month ago Katropa Romel?
1: Yes.
0: Oo.
1: Amo ni ang information nga nakuha naton diri sa Police Station 10. Ang duha ka suspect nga na-identify base sa pag-identify sang biktima sa Rogues Gallery, Black Katropang Josel, gintudlo niya nga munis sila ang naglagas sa iya nga tani siya bunon, hana siya bunon. Pero te, suno sa biktima, hindi niya man ma-identify, gid niya kutsilyo, gitong nauyatan, kay doon na puto sa puti nga hinero Katropang Josel. Wala man siya na pilasan, gid, bali gamay mo lang ang gas-gas sa pagpalagyo niya, abi, tapos pagkatumba niya, doon na dislocate ang wala niyang kamot. So, muning subject ka nga pa ipa-hospital niya, kay kagabi-ari pa di siya sa Police Station 10 para nga sa pag-identify sa nga ning mga suspect Katropang Josel. Ang duha ka suspect nga posible puro minor de edad, muning 15 anyos nga ang address is Bulilaw, Tapos ang isa nga taga Kalumpang, pero do gin pangitas ang pulis, do wala na siya sa Kalumpang, do sa Pabia naman siya kuno. So muning duha ka suspek, Bulilaw kag Kalumpang ang address nga nakuha sang pulis naton. Ang biktima nga si alias Andy 15 anyos, taga distrito sang Haro. Do gina-hire ba lang sa mascot sang Jollibee,
0: dress up north? Siya gasok-sok sa mascot, tabi man south-south, dakon may mga affair.
1: Dari sa Jollibee, tough north man. So, isa sa mga nasunod, dari sang pulis nga daw tripping kung nakotra pang Yosel. Ang ginasunod nga ang gulo sa pagalinagsanay sa mga pamatanon, dari sa traffic light sa may corner grid sang Tough North kaga Diversion Road katropang Joseph.
0: Tikido apat na rin involved katropa Romel. May ginalaga sila. Amoning naka-itom kalo katropa Romel?
1: Oo.
0: Amoning
1: taga-haro.
0: Taga-haro. Amoning kung kaysa nag-serve as mascot sa Jollibee.
1: Oo.
0: Tapos do tatlo nagalaga sa iya. May naka-itom kagduha ka nakaputi. Ang isa nga nakaputi nga naka-short. Amoning nang haboy bato.
1: Oo, nakaputi. Why lang abi ma tudlo gid kay do alang-alang abi si Police Captain Lister of Oliveros kay may arasang turnover of command kay Tropang Jusel sa bago nga mga pungko bilang Regional Director diri sa Police Regional Office 6. So tanan nga mga chief of police ato dito sa Campo Delgado sa flag racing, tapos do may command conference kay ti subong ang turnover of command sang bag-o nga magapungko nga Pro 6 Regional Director katropang Jusel.
0: Pero why pa sa may nadakpan sa ano niya duha or tatlo ka mga suspitsado katropa Romel, ha?
1: Negative.
0: Pero anong plastada sini katropa Romel? Din sila nag-umpisa sini sang tima-tima, ha?
1: Dirigid sa may atubang gid sang Jollibee.
0: Oho.
1: Dira nagsugod gid sa may corner gidabrado, dira sila naglagsanay gid katropang Jusel. Tapos nagtabok sila pakadto sa may 7-11 sa may crossing balasang Bakaw. Dira sila na dira sila pakadto kay ti ang isa diri amoning taga Bakaw. Kay ti ang taga Haro posible nalagyo man siya pakadto sa Haro. Kay taga distrito sang Haro siya, wala lang galing na hinambit kundi ingid siya sa Haro abi katropang Jusel kundi siya sa Haro why diri na butang. So posible nga nalagyo siya pakadto sa Haro. So amo na ang galaga sa iya nga tatlo. So duwa dira ang gin-identify niya base sa paglantaw sa Rogues Gallery. So na-identify na siya sang pulis. Sa pulis nga do amo man na sila ang involved sa pagbinunanay sa isa ka VAR diri sa distrito sa Mandurriaman katropang Jusel.
0: Budlay ni kay base magtinabuay bala katropa Romel, ita something to do man niya sa biktima abi sa iya pagka mascot da ko nga daw na tripingan sa
1: waay gidabi kay waay kita gid na nakakuha gid sang tulid gidabi nga investigation sang pulis kay ang investigador on duty ginatudlo man sa pag hambal o kung pagpa-interview sa kay COP, kay Police Captain Lister of Oliveros, katropang Jusel.
0: Pero initially, anong plano sa police ni katropa Romel para sa kaan kaso ni? Kasi yes. Minor di edad pa, pila ng isa ka suspek, 15 anyos.
1: Oo.
0: Ang taga-kalumpang, tano, hamtong na tong edad?
1: Amo nang wala pa mahibaluan kung legal age siya o kung minor man. Pero ang duwa ni based sa naistorya man naton diri nga mga tropa nga daw sila ni ang ginfailan kaso sa pagbinunanay dira sa Mandurriao.
0: Hindi man miyembro ini sa mga gang-gang katropa Romel.
1: Amo nang way pa naton mahibaluan katropang Jusel.
0: Kahit
1: although nga di tripping-tripping lang man eh, pluti hindi pala mahibaluan basi kung kilala mo ang matripingan nila, ikaw matripingan nila sa tagalakat ka na, budlay katropang Jusel.
0: Kasi so, sa paglinagsanay gani nila, makita na rin natong katropa Romel, mayo lang kay nakaprino dayon ng 10-wheeler truck,
1: kagang
0: pick-up. Kay kunway kaprino dayon ng 10-wheeler truck, sigurado yung katropa Romel, na numla ng tulaan, rigsaon sang 10-wheeler truck man.
1: Tila ba na ba gini?
0: Jesus.
1: Dahil kiti na-aware man abi ang iban ng mga salakyan sang nagsinerbatuhay na.
0: Mm-hmm.
1: Damo na sang serbato. That's why nga na-alarm man ang iban. Amuto naghinahinay man ang iban katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: Kag wala sing may naigo nga salakyan abi sa ginpanghaboy nila nga bato katropang Jusel.
0: Oh.
1: Kung may naigo abit kag may nadala sa nga iban ti laban-laban dugang pagid sa palamanog nila katropang Jusel eh.
0: Timing man at that time katropa Romel wala traffic aid no along that
1: yes.
0: area.
1: Oo.
0: Galing kay tikon traffic aid kapag katapos pitom lang inuyatan mo maano ka gidya katropa Romel man?
1: Mamulang na.
0: Ha?
1: Mamulang na.
0: Oh, alang-alang mo na dupa-dupahan. May tanikon pariyos ni mga Korean novela bala. Nga may ara na kono sang perfection of martial arts tactics bala katropa Romel.
1: Oo.
0: Nga may mga marka dragon ka na. Kaya pwede mo makontrol bla, natawag nila sa ning paghulag sa katao through magic bla.
1: Oo, oh, do anan mo lang, do i-orasyonan mo lang.
0: Oo, oh, ti ma-traffic is na iban ka pa singal-singal, kaway pa nagkaniguro, iban masulduhan ay.
1: Ang bala sa kilala ko, kwan, telekinetic power.
0: Ti mga katulad sini, they must be identified because there was a time katropa Romel na pagsikop ni mga kabataan pagkatapos kinaidira ni investigasyon kay base bla membro sang gang.
1: Oh.
0: Pagkatapos magdinumtanay kay ang pihaktog membro man sang gang ngayo naman tabang to kuni mali na puyot nga gamo kon magtinabuay ang grupo duha ka grupo bla kiti laban-laban ning ginlagas ni may grupo man ni katropa Romel.
1: Yes, laban-laban.
0: Oh.
1: So mo nang ginlughot gani kagabi ni Police Sergeant Ivan Lopez kagabi kay do
0: dera assign sa Police Station 10 si ano Sergeant Lopez.
1: Oo. So ti amutong habal niya kay ina nga amo ning ginlughot nila kagabi. Kay base may revenge bala.
0: Mm-hmm.
1: May balikana ibala ka tropang Jusel. Pero do wala kuno ah.
0: Oh. Kay ti ang isa ni way man ta kay balukon na kumo kay gina-refer sa siyang ginalagas referred to as a victim ah. Base bala kon may atraso gid man siya kag siya nakagrabyo bala una ka tropa Romel, we don't know yet ha.
1: Oo. Oh.
0: Pero why mag-report dayon sa police no ang ginlagas ni ka tropa Romel?
1: Ara, nagkanto siya sa polis.
0: Ah,
1: nag-hapit siya sa police station 5.
0: Oh.
1: Tapos ang info nga na baton sa police station 5 nga may stabbing incident.
0: Mm.
1: So gintawgan sa police station 5 ang police station 10 kay sakop nila. So dito ginkantoan sa police station 10. So negative nga may bunanay kundi may ara lang siya gas-gas. Kag doon nag-dislocate ang wala niya kamot sa pagpanukod niya sa natumba na siya sang dalagan katropang Jusel.
0: Mm-hmm. Hey, busy street, no? Grabe ka isog sa mga kabataan, eh, no? Grabe, oh, may ginawiyatan nga. Mayo lang kay, may, ang isang nagpungkoy bala katropa Romel, naghaboy sa batobla,
1: oo,
0: timing lang nga waay sang tao sa nagatinumpok sa corner
1: yes,
0: gate, kagway salakyan.
1: Kagabantay, kagwala salakyan.
0: Oh, kay kung may salakyan,
1: area, damo na nagabantay nga matabok.
0: Mm.
1: Dira nga area katropang Jusel. Kag kung stop na dira damo na da salakyan nga nagapila
0: kag may traffic aid na kitaan kita katropa Romel galing kay ti busy siya kadiriher ka traffic at the time kay naka-stop ang halin diri sa may ungka pagadto ka sa SM City.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos nagaliko halin diri iya sa may plaza pwede ka kaliko bla go pagadto ka diri sa may sambag pwede.
1: Oo.
0: Ka right turn
1: pwede.
0: Oh.
1: Kagang halin sa Mega World, pwede ka man ka right turn going to SM City.
0: Oh.
1: Tong isa ba lang na kita na nabungguan sang pula nga pick up to.
0: Mm-hmm.
1: So naga right turn to ang salakyan, kiti pwede na diriya maka right turn kung halin ka sa Mega World going to SM City katropang Jusel.
0: Oh, so barangay guro katropa Romel, kiti taga Bulilaw ini. Sa barangay kapitan concerned ay ka mapatawag ini kanan sini para mahibaluan bla kun ano gid ang tinimatima kag ma-settle once and for all katropa Romel kadelikado sina magamo
1: yes,
0: na
1: pero may pangalan naman ang pulis sa do man ang ginahimo nila sa katropa Jusel nga ipatawag ang mga ginikanan sa mga involved sa lagsanay kahapon para at least mahibaluan ko na nung rason ka tropang Joseph. Mapatawagid ang involve eh.
0: Oo. May tani kon ang linagsanay nila sini ka tropa Romel, linagsanay sila para madakops ang baboy kay kanding siguro kung may balkate naturala na basi may araksang ano bla. Contest lang, sino kadakop sang kanding, iya lang, sino kadakop sang baboy, iya lang. Pero ito yung inalagas, tao, di ka tupromel kay ginapungkoy.
1: Oh, kaya ang concern din sa polis, katropang Jusel, ang makulateral bala.
0: Oo.
1: Kasi na ang naghaboy ba to, matabuan ka karoon ni ara, kaman nagalakat kang ikaw ang iguon, kag mapurohan ka.
0: Kag ang sakit pag isin yung grupo, bala sang inalagas, kama... kita ang liwat sa mga suspitsado, hambal, grupo ka to sang kontra na mon, ha? Kag madalas sa kalang imo, blaway ka tinalang ang blaka tropa Romel, hao?
1: Or barkada ka to karon sang ginlagas.
0: So,
1: tapos nagupod-upod kito tapos ikaw ang pagkakita sang grupo mo lagyo sila. Ikaw ya wala ka na lagyo kay tiwa kayak balo mo.
0: Mm-hmm.
1: Pag ikaw ang ginbuno, kaluluoy ka lang katropang Jose.
0: Oho.
1: So muna ginatinguhan na sa pulis ah, nga ma sulbar ang linagsanay diri sa Taft North Mandaruyao katropang Jose.
0: Kaga bagay na dara pa standbyan sa polis na da katropa Romel along dati area kiti busy inang area da para nga madasig ang respond nila labi na gid may nagumpisa na sang kinagamo da base magtinabuay bala kiti taga Haro man mismong involved ang isa Bulilaw Mandaruyao tambihan na imlang sa sang Haro base blakon magtinabuay pagin sa sunod bala katropa Romel kiti sa ulunhan nga daan na da SM City na mo may talambayan pang daan na may limnan man na da may mga bar.
1: Dito halos kada gabi may nakastandby diri nga patrol sa diriya sa may strata
0: nga
1: area katropang Jusel. Pero dito sa may Taft North Dampi I don't know lang kung ginalabot na to. Basta ginarubingan man sa pulis ang dira nga area. Kaya ti amunan ng mga busy nga lugar katropang Jusel kung gabi. Ilimnan, Lagawan ang dira nga part sa Taft North going to Mega World tapos diri sa may Itria kag Bulilaw katropang Joseph.
0: Kami sakit sini kun tripping to di katropa Romel kiti damo nga daan da, nagali na baylabay especially night time. Damo da nagubra sa call center katropa Romel ang iban ginalakat lang nila ko nami chimpo mo.
1: Yes.
0: Halin to sa Lodge Mega World kung sa lakat-lakat sila pagwa kon kaysa pa sulod man to sa Mega World kung kaysa halindra sa area lakat-lakat nila pa SM City kiti kalapit naman na do lang alam man sa Kyun. Kung kaysa daw mahambal ka, kung nakapoy ka daw, kalawig-lawig man gawa kung lakton. Pero ang iban sini, kung mo kay matawhay, lapad sidewalk, inalakat lang kag matripingan bala.
1: Okay, amo na katropang Jusel. Ito may kilalagan kita nga diri pa nag-obra sa strata, pero sa sambag pa nagapuli, inalakat lang.
0: Oo. Kaya ito may ano eh, tawag na may bike lane, tapos masanag. Lane.
1: Yes.
0: Oo.
1: Nagdamo man sila nagalakat katropang Jusel. So, amo nang kinululbaan lang kung madalahig ka pala sa tripping katropang Jusel.
0: Wow. Ang isa, kita na ito, Andreo, replay katropang Romel. Jutayan lang yun. Kung kaprino, katropang Romel.
1: Oo.
0: Ambal mo, dinangaw na lang distansyahan. Ay, disgrasyagin ko na ni isa ni ka lalaki ba?
1: Siya. Ha? Magpisik lang.
0: Oo. Kaya kung waay dayon maprinuhan, bo Diyos ko, laban-laban nalasakan ini. Di sala mo naman nga, ano na?
1: Nga driver.
0: Nga driver.
1: Oo. Kaya mo ginakatropang Jusel eh. Laban-laban gid, ikaw pa ang gahalong, ikaw pa ang mapriso.
0: Okay.
1: So pagluwas din katropang Jusel, sa tripping-tripping, may nag-tripping pagid niya nagpanapas ang kahoy sa Sunset Boulevard.
0: Ayun di kakaki. Tinapas though, ang kahoy ang ginatanom da nga kahoy katropa Romel nga ginabutangan sang ano na sang daw kudal-kudal da.
1: Oo.
0: Ay, tindaw ba ko pamla na nagmukra gani ang kalimutaw ka gintanom nga kahoy na da.
1: Gani gina-identify ni Subong sang city government kasi sang policeman eh diri sa Sunset Boulevard kung sino ang nakatapas sang kahoy do pareho man to bala nga gintapas to sa Green Meadows amo ning mga kahoy man katropang Jusel
0: ti pila ka puno tinapas nila katropa Romel
1: apat
0: ayun di ka
1: apat may isa gid nga na lampas gid tapos ang iban may mga gidugin pang pilasan lang nga naghililay so ginhimo diri nga ginlaki-lakihan para nga hindi siya totally gid nga matumba katropang Jusel
0: may kasuguan kita dara katropa Romel mo mga katulad sini protected by law nga if you try to injure If you attempted to injure, even injure lang ha, either tapson mo lang ang kahoy niya, puno niya, or if not, lokadon mo, that is punishable by law. Dumduman mo ning natabo dari nga pag-develop sang Jeraluna. Kuni may mga ano na da, may mga kahoy sa tunga, pine tree. Nakasuhan siya ng kontraktor da, ginuntatan lang na pang lokada kay lokadon tani nila na para islan sang ano na, Japanese ano tawag nila sana nang pamulak subong bla.
1: Do imported trees.
0: Ti hindi pwede katropa Romel kati iban sana ano na eh, decade old pila na kadikada. Iban guro ba si century old na katropa Romel. Ti especially ini nga tinanom sang city government pagkatapos ay na no nga do hindi ta kaintindi sa isang ano nagsulod sa utok nila si ni katropa Romel sa lugar gali ini nga ano hindi talambayan sang tao.
1: Yes. Kagwala sing CCTV during area katropa ni Jocel kay ang mga tanom ni Abe nakabutang ni siya sa lugar nga sa tunga-tunga balas ang ginalaktan isang tao mag-jogging ka diri siya nabutang na kung magdalagko ni siya mahalo ni siya katropang Jocel mo so ang gina ang ginhimo diri sang taga city government samtang nubo pa siya ginlaki-lakihan sang kawayan o kung kahoy para nga hindi siya matumba so tingin amat-amat na nila yung pangtapas.
0: Pero kung tanawon ta ang agis ang tinapsan ka tropa Romel, hindi kay binangon kutsilyo ha?
1: Oo.
0: Kutsilyo ni ang gintapas kay kung binangon ni lantas ni.
1: Oo. Hindi siya lantas.
0: Oo.
1: Mayon ni Goro. Gamay nga gingamit ni patalom ka tropang Jocel.
0: Mayon ni Goro, dalun ko to sa akon to sumay. May ano to mo, talapson damo to mo. Puno sang anahaw, talapson kalalyon.
1: Oo.
0: May mahuganito. Ah,
1: mga madali kakao bla?
0: Oo, isaksimana lang tapsanay guro kon binangon lang guro ba si labutan sa isaksimana ng tapsanay.
1: Tigit pamangkot na mundi ang may kundi may mga kolokapihan na diri, mga stall ba lang kung Domingo nga damo nagabike diri kay nagajogging. May pungkuan ang mga nagajogging kag pwede pakapihan kag imnan sa mga Bukod Diyos. Tiwai man ako may natin pangdan ng mga kung sino abi ang nag tapas ka tropang Jocel.
0: No. Kung si katropa Alex pa, madakpan kung sino nag labo si Nebla. Siya da patindugon kag higtan para maglaki-laki sa kahoy nga linabo yun da para hindi tumbaw.
1: Hindi siguro mahapunan mang upak siguro.
0: Ha?
1: Hindi siya mahapunan mang upak siguro.
0: Oy, gaid mo dabla para hindi matumba. Bla, kaya tayo, diyo tayo naman lantas niyo. Dako na ho, dako pas kumalagko sang tiil na ning puno sang kahoy.
1: Te, istorya ka ni kami ni Katropang Jansen, siling niya, dapat may naka-standby na di. Pero sa nagligad, kundi dumduman ta, may mga nagpanghaboy basura di re. Doon may naka-standby na din yung mga green guards kag, tawag ni, sang taga-Iloilo sa city government. Tingala ko nga doon wala, subong doon wala. Or kagabi.
0: Bukay ng tubangan niya, bantayan pa siya iya nga, Diyos ko. Patubo na lang kakbuot mo.
1: Istorya namon kay base kon ang mga solar lights naman na naunahan ng daan namon.
0: Amo naman takrason nila.
1: Naman ko namo naman sa kao nila pareho sa Santa Barbara.
0: Pero titas-tas gawa na dang solar lights kada ka budlay na daya ka kason.
1: Pareho kay Jocel.
0: Ha?
1: Pareho.
0: Oh.
1: Pareho man kataas, pareho man ang design.
0: Oh. Te tanawabi tani butangan ina sang ano bla ingriban mo ka tropa Romel. Pareho solar lights Santa Barbara, butangan mo Santa Barbara. Solar lights dira sa Sunset Boulevard, butangan mo Sunset Boulevard. Para nga kon madula, gani. Ikaw gali nagkuha, kagapangawa to, or nagbakal siya sa solar light alin Santa Barbara, ha?
1: Ang design sang solar light, puro pareho, gid mo. Ang suga lang abi ang naglaen kay Timbulog na diri ang sa Sunset Boulevard. Pero pareho man kataas ang inpang butang. Tapos ang poste, gamay-gamay lang nigawa ang sa Sunset Boulevard. Pero mas damo diri.
0: Okay, ikit-ikit na da.
1: Oo, ikit pag inadiya.
0: Ang style niya sini daw, flying saucer.
1: Oo.
0: Pero kung dito iya sa Santa Barbara, daw mga pila to, 10 to 15 feet.
1: Oo.
0: Dara iya, mga pila lang ka feet na, ma 12 feet.
1: Oo, wala ganito, mga ang kalayoon sang ano, sang antad nila.
0: Oo.
1: Ang dito mga 50 to may katropang Jusel mo.
0: Iniya
1: mga 25 meters.
0: 25 na da.
1: Ay, mga 10 lang ni Guruya, 10 meters lang ni.
0: Ang katason niya.
1: Ang katason the same.
0: No.
1: Mga 10 feet.
0: Oh. Ati
1: 12 feet.
0: Tatlo katakras katropa Romel, labot mo na na.
1: Aw, labot gide.
0: Pero alin screw man gyapon ang yang ano?
1: Gin rivets lang.
0: Ah, gin rivets.
1: Oo.
0: Ati ko gin rivets budlay gawa na. Luakon mo gid mo.
1: Oh, luakon mo gid. Pero ang rivets ya anom kabilog.
0: Ati ang mga kawatan sina para simple lang ang madudlabla. Sa kutob sa kinawatan ng Santa Barbara to ma-identify bla. Ipakabit mo lang sa bilog adlaw guro pwede na na.
1: Laban-laban ti ma. Di siya mamula, di mangitom ko.
0: pagkatapos pwede man na guro nga anon bla. Pabitbiton mo megaphone. Tapos pa uribayon mo sang ako nagkawat sang street light. Tapos sige sak singgit da mambal pila ka bilog 129. Asya kada puno sila niya 129 ka singgit. Ako nagkawat sang street light. Ako nagkawat street light. 129 mak singgit eh kay 129 maka street light na dula mo.
1: Oh, tanya mo na eh, mo na dapat.
0: Na sa munto nga hay maoy ta na prasinggit ka inaway. Pinasaka sa una sa mga nice people around sa bagutan yung hambal nga isa ka gato singgit ka da inaway ya. Way ganik labot 50 dula tingog ya. Tinumpa man siya bisan no ka hubog na way magsinggit inaway. May magsinggit gani, may maghambal gani magsinggit inaway niya hindi ah. Balanog siya itlogok singgit to, timom dudla nga.
1: So, mo naman dapat katropa ni Jusel eh, sa mga nagapangawat. Kasi mga nagapanapas ang kahoy di sa Sunset Boulevard, ginawas ng taga-studad ka pa nami isang lugar na pang, ano ni, na pang-alitan nyo.
0: Di, patindugon. So, patindugon na siya iya kagihigot sa puno na sang tinapas ang kahoy sulod sa kadlaw.
1: Ambal ni police staff sergeant Ivan Lopez, sige ako may problema, bala ka mo sa inyo yabala. Hindi na pagdala sa Latagon ah.
0: Problema sa sulod sa balay. Why naton problema sulod balay kay gapangita problema sa gwa?
1: Umulang na.
0: Oo.
1: Tayo okay lang ako di madakpan, pero kung madakpan gani ka may maka-identify.
0: At ilaban-laban sina, laban-laban ang balay.
2: Si Chalo ko sir, kayo na ko mo niyo. Hindi gani counts balay to.
0: Oo, di ba? Laban eh.
1: Ti laban-laban din kitropang Jocel eh. Tayo okay lang na kiti. Apat lang ang natapas niya. Pero ti gin ed na nakiti may mga na may nagalibot na din nga pulis. Tapos do kita tadi gina may mga angga garden eh, bra. Kiti ang kalabanan nga tanom diri sa Sunset Boulevard ginabunyagan pa ni adlaw-adlaw katropang Jocel.
0: Pero this is our tanom. Take katropa Romela. Seriously speaking ama madakpan nga ini ang iban sini minor de edad ti under the law pangilinan bo ara pa man senador pangilinan under the law katropa Romel mabudlay ni sila prisuhon pa kay minor. Ang aton sini diri tani madakpan pareho sini bala may community service nang manglimpyo bla kun hindi sila ginikanan nila eh. Nang mambal bla nga kon pareho sini manapas sa kahoy kada puno sang kahoy karon equivalent to 1 week nga community service, walo ka oras kadadlaw, manilhig kada, manglimpyo, kundiin man da, itudlo sa city government, kaya city government na mo. Siguro, tinlo, paton palibot ka tropa Romel. Kag maganhaga ni guro mga tangkuloy ni, ang ilang tinunto.
1: Laban-laban, ginikanan, ginila mong makagisila.
0: Oo.
1: Kasi ginikanan nila mantos kung magdinungol sila mo.
0: Oo, tinalon sila ginikanan nila eh. Amo na nga.
1: Tiyan mo na.
0: Igtan mo bla ka, lubid ka gi, tabid sa hawak mo lang. Balo, imaw tagi.
1: Oo. Tiyan kung na pahila mo nun, eh, na mo hili mo na hindi sa Tit Boulevard, no?
0: O, tiyo, dalon mo na sa mga plaza, bla, kag Pasiligons Plaza. Oo, Para lang ano na ton, madisiplina. You know, problema mo lang ni disiplina mo. Kaya hindi ka disiplina, ginikana nila. Disiplina akong sa syudad. And that's one thing for sure. Kaya kung madisiplina silang ginikana nila, why nila ginimo ka Tropa Romel? Kaya kung hindi sila madisiplina sa ginikanan, syudad madisiplina, eh, pasilhigon, nakapabungkason, pabunggason mo kasi CR na sa mga public CR. Gorong dudla naman, ha?
1: Oh, galing ito, problema sa mga minor. Abi, kung si Sir Ivan Lopez, pasi niya, gamay mo lang sila niyang
0: aki
1: gawiit.
0: Oo, gaambal na yun niya. Yan no, sobra naman to si Sergeant Ivan Lopez. To sila niya, tubuhan kaya tapos mental health reklamo problem. Oh, may mental health problem sa dayon.
1: Tiyan mo na doon lahat sa pulis. Pero di dapat, amugin ni dapat katropang Jusel eh. At agad sila sa penalidad para nga ma-minimize ang mga naghihimo sa mga katuntuhan dari sa syudad sa Iloilo, katropang Jusel.
0: Okay.
1: Opo, dire kay katropang Jansen, Christos Tumaini nga balita, ginadalong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: There you are si Katropa Romel Paclibar. Gasalig balaan ining mga minor di edad, especialmente, mga kabataan bala. Because they are being protected by this pangilinan law. Ngayon, hindi mo dali-dali mapreso ang mga kabataan, even the terminologies used, they should not be addressed as nadakpan, but na-rescue. Yung di kakakit, tinapas yung puno sang kahoy nga gapahimunong. Why man na ginakurikot at tubangan niya sini? Ha? Why man sa ginahampak sini? Pagkatapos, tapson mo imo. Ha? Tinano nga klasik bagangan nagsulod sa utok nila siniyaman. Di pagkatapos under the pangilinan law, for the protection of these minors, hindi mo dali-dali sila ma-press. All you have to do is turn over this to the government, pass it through the DSWD, lektura na maginikanan, tapos i-release sa maginikanan, and nangin cycle na lang. Ha? Matinuntog ihapon. So, i-strict siguro sining mga kasuguan tadi local laws should be done. For example, ining mga nagahimo sa mga katulad sini and ang ato sining mga ordinances dari syudad. Dapat siguro butangan ta ini sang inatawag sining community service provision. Inang may provision bala nga ang makahimo sang katuntuan, for example, ang mga nagapangawat street lights, ang nagapangawat kuryente, inang ano gid bala? Electrical wire, ang mga nagapangguba sa mga public structures, ang mga nagapangpinta-pintada dari sa ato sa syudad. Kung madakpan, may community service. Kung hindi sila mapatawan, pamilya eh. They should be required sa community service. Kag dapat, nga medyo mabulubog at ang community service in terms of kalawigon, lamambal nga okay. Kung ang muna ginimo ni mo, dapat, ngati may minimum mabi 5 kadlaw or 3 kadlaw. First offense 3 days, second offense 7 days, third offense sabi 15 days. You'll be under community service. You will report sa syudad or sino man ang in charge, and will be under supervision ang ginikanan o kon sino man da hamtong ng edad nga naghihimo sa amo na bla nga mga pagpangguba. Sa nga to sa mga structures, nagatinunto, nagapang-spray bisan diin lang, nagapang-tapas kahoy. Siguro that's a better move, no? And tanawon tabi sa to sa nga city council, bikon may mangisog sini, nga mga konsihal ta, to put, actually, mga existing ordinances na to, can be amended. Kagbutangan dara sa community service provisions. Ang managarapa sa curfew. Diba? Nga mga kabataan, ang ginikanan na karoon mga community service, parang ginikanan somehow may ginatawag na to sining sense of obligations. Blah. Kung sa mga propiedad pa may sense of ownership, nambal nga budlay ni, pabayaan ko ni karoon bata ko, kami nga mga ginikanan man to sining, because they are being protected by this pangilinan law. Para madisiplina. After all, kung madisiplina, panad-anad naman lang mo. Tanawab lang mga kabataan nga halin sila sa wayang, hindi ka pang hinaw, blad, diretso lang sila tulog. Tanawab lang buol nila kay itong pangusas bulik kaldiro. Pero tanawab lang makabata na disiplina. Nga before going to bed, bisan pigado lang, galigid lang kita sa salog kaginabanigan lang, kunanad kay mo sa mahinlo nga pagsinalayo, ngantis ka magtulog, manamo ka anay, ha? Manghugas ka na itiil mo, manglimpyo ka na kalawas mo, ha? Antes magtulog, ti kundi limpyado, di ba? Pero may ara man na nga halin sa wayang, hindi kaya panghinaw mo, ito mas bulik kaldiro, buol nila mo. It's a matter of discipline. Ha? So nag-umpisa na sa pamilya, ti, ang iban sinima, hambal nga, hindi na kami ka sunod sina kay Remedio General lang pangabuhi. Ha? Pero ti sino dapat mag-disiplina sina? Diba? Kung hindi ka-disiplina ng pamilya, ti gobyerno madisiplina sila. And that is a fair penalty siguro that must be imposed. Diba? Labi na gina mga kabataan niya ini. Community service is not too hard siguro para sa ila. Diba? Sa pabayaan tala ni, kay kung maanad na, yun di kakakya problemang dako na. Tanawab lamang nga nagahimo, primero sa katuntuhan, primero simple-simple man nga, pangawat man lang na sang, ha, kung ano makita niya nga gamit. Sa ulihi, kitiway mat may nagareklamo, sa ulihi, siling nga ti mangawat naman tadako, asta nga nangin, ha, bantugo ng kawatan. Amom lang ang kalabanan ng istoryan, di ba? So sa bata pa dapat disiplinahon. Again, kung ikadisiplina pamilya, disiplinahon sa gobyerno. It's 9:18 sa ato sining pagpangaral niya namin dalon sa uma kag patapson sa dako nga matigang nga kahoy. Hindi ato ganito sa uma, ha? Damo to ang ano mo kalalion nga nahaw. Damo talapson nga nahaw, damo talapson to nga siguro do ta malasako naglagko tong mga mahawgan ni siguro, ha? Magpulo ka puno to siguro base ko na butan mas lagsak si mana kung binangon lang gamiton kag. Cases like that, ladies and cases like this, government should act. Ha? Pangita pamagi, that's why we have legislators eh. Tiko hindi tayo madalani sa ayo-ayo sa ginikanan, kapila naman hambalan, ha? Pagkatapos, ti, daway mo lang nilas bungog, the government should do an action against sa mga nagahimo sini. Ha? Lipay man takag daw si Kabugalun, magkita magpamati nga. Niya ka namin kinyo Sunset Boulevard, no? Damo na kita mga bisita from Manila, ha? Personally, from Mindanao, from Luzon. Damo na kita bisita, dinaladas niya ka namin sa inyo nga Sunset Boulevard, no? Sana magbalik kami dito, mas maganda pagid yung sitwasyon dito, no? Oh, cases like that, sila niya. Maganda dito mag-jogging, ha? Walang orasan dito, umaga man o gabi, 'di ba? Kasi ang liwanag ng paligid. Amo na lang ang mga feedback pagkatapos niya. Ang ganda nito pag maglaki yung ano, lumaki yung mga puno dito, maganda to. Pagkatapos tapson lang niya sa mga perduval ng mga tao to. It's already 9:20 in the morning. Sa ato sering pagparagad, ginadulong sa inyo sa Sunstone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kasi Sunstone Vitamin C, the ultimate trio nga source naton sa vitamins, minerals, at the same time, may ala antibiotic-like effect ng Premium D3 because of the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. And syempre, may Sunstone Vitamin C. If you need vitamin C, make it sure nga Sunstone Vitamin C kay alkaline. Bisan, huay ka pa makakaon, pwede ka makainom hindi magsulab ang imong sulok-sulok. Din ka mo kabakal sini sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's Pharmacy. Pwede, ha? Even maka-order sa TikTok Shop o kung sa Shopee. Pwede ka mo na kabakal sa syudad sa Iloilo. May clinic kita dari mo. Kanto ka mo to if you want magpakonsulta. Kanto lang mo sa Yes to Health Wellness Center. Ara sa A Young Building sa Yulo Street at Ubang Ina sa Midtown Hotel sa City Proper. Ara, gida ang aton sininga clinic. Libre na dang konsultasyon. Hindi ka mo maghuya-huya. Ara da si Doc Rimpinado with assistance to Ma'am China and Ma'am Eason. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Good morning kay Celsa Balenia Malones. Kamusta ka na ma'am? Sa kay Glenn Amoroso, thank you for listening. Malimigo ta James Padoras. Yung importante is SS ta intact. Amo na pinakimportante. Again, sa mga SSS members, why nga kadula ang inyong contribution sa araman na gihapon? Ha? Until lifetime na. Ambal ni Migota James Padoras niya, maski 40-60 kilometers per hour dalagan mo, pero pag nabungguan ni sila, baldagin kag problema pa sa mga motorist, pangbayran mo pa mga buwisit ni. Nabuls, ay mo gid mi go James ba? Tuod man. Ha? Bisan pa tuod nga go abi at the time na bungguan ni mo. Kiti, gahingagaw ka man tabok. Kaysa sa mga ginahingagaw per me, sa mga motorista, na within the speed limit lang, na imo sining speed, ang mga intersections yan, yung mga traffic lights, yung mga istaka ka day mo, klawig-lawig ulaton mo da. So mo nang halos gadalali na da kun mag-go. Di pagkatapos, sa muto binatabo, yung staff north, may mabungguan ka to. Pagkatapos, ano, ikaw pa manabat, ikaw pa mapa-hospital sa ila, ikaw pa magastuhan, bakit imo sala. Ha? Kita nyo lang, gid ko na nung problema nga dako na nadulot nila. Ang mga ganis mga kabataan, kung may disiplina sa mga ginikanan, gobyerno na mapatunga, Sakay Randiran Santisas, thank you for listening to the 6FM. Sakay Paterno Sitar Paklibar III. Nyo, good morning, katropan Josil and katropa Romel. Shout out la sa Paklibar kag Alconga family sa Barangay Punong Lapus. God bless you always. Salamat ya. Sakay Paterno Sitar Paklibar III. And good morning sa kay Apple Tabanda. May mga tao, gin nga wala disiplinas ko, galingon mo. Mga pasaway balahaw. Ang iban sinipasikat. Ang iban sinibla na gara sa grupo. Ang iban sini na ano nang nambalblang ati ka trupa mo, ka grupo mo, ka berks mo. Diba? Hindi man gani na kung kay isagin fraternity or frasority or sorority. Iban sini, amo nang hambal nila, bakulay mo lang na niya kung sa paklang saging, tawag nila silang ati. Sina bro, sis. Bro kag sis ha. Bakulay na paklang saging pagkatapos niya ti ano tribota tribokaho tapos taw ganay na dayon bro kag sis paklang kasaging lang ginhalinan. Well, it's already 9:24 sa ato sering pagparagad. Stand by, we'll be back sa dugang sa mga balita kag informasyon. Kawatay naman kita ka traffic lights. Kawatay naman kita ka street lights Santa Barbara. Kag may bag-o kita nga RD sa PRO6. Dugul piao gin relieve nila si Police Brigadier General Ligan. Ginbulos ang PNP spokesperson nga si Police Brigadier General Randolph Tuanyu. Siya ang bag-o nga RD Regional Director sang Philippine National Police diriya sa Western Visayas. Nga amo gid ni kasaden na all of a sudden do kantab lang ano ga all of a sudden water taste like wine de la ano gani nga kanta na nang all of a sudden water taste like wine ang iya sering lyrics bla ay ambot na lang all of a sudden ang sunod sini ladies and gentlemen simple lang there might be and the big possibility ang inatawag sininga reshuffling of PDs and CDs. Nagamal kaya PDs kag CDs, provincial directors and city directors. Pareho sa bisang Roa City Police Office, Iloilo City Police Office, ang Bacolod City Police Office, ang Sagay City Police Office, ha? Ang mga police stations, blah. Labi na gin sa highly urbanized cities, CDs and PDs, gani, laban-laban, ha? Ti deris aton, nawiran nagligad to ni Governor Defensor si Colonel Bayani Rasalan mo. Maantalad kon hawiran pagyapon ng pahira na kanya ni Governor Defensor. Ah? Ha? All of a sudden, gidman by Matt Monroe. Ha? Ang title niya katropang Alex. All of a sudden, water tastes like wine. All of a sudden, goodbye Ligan. Hello, Tuanyo. Sa PRO6. Oh, ano retired na gid man si Ligan ha? Ano ni in DS na san nan duty status? Iti isa sa kuno sa mga good place before retirement is sa Region 6, in CRPO, mga Region 4A ning damo blay legal gambling. Amo na kuno nami kuno retiran mo. Oo, basta damo kuno illegal gambling nami na kuno mag-retire na kun police ka. Hambal na nasa kilala ko, tuhod na, Gerald Tuanyo, Gerald Ligan. It's already 9:26 sa tasining ang pagparagad. Mabalik kita sa dugang ang mga balita kag informasyon dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Oras alas 9:27. XFM.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
5: Kasi hazel na siya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sa akong siyan. Isa ka pala no kape ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gid ang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-attack isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ooh, wow, guapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh? Ma, ikaw na?
10: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyo
11: magaan.
13: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Sister Pain.
15: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
18: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
19: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: we go from here, Katropang Tibor, si Geraligan, saan siya pupunta? Magre-retiro ba? Bota mo na siya? Ma-retire na siya? I-check tabing report, tara si Katropang Febe. Boards, please proceed, Katropang Tibor.
1: Formal na Katropang Diyos, sila nagbungko nga bago nga director sa Police Union Office 6 kong Kampo Deligado, si Police Brigadier General Randolfo Tuanio. Hindi siya nagburos kay Police Brigadier General Josefino Ligan. Subong gani, bago lang tapos, Katropang Diyosel, ang departure program para iya kay Brigadier General Ligan. Kay si Ligan, Katropang Diyosel, mas diri sa briefing, naging bago lang tapos ang press conference, hindi siya magapungko nga Directorate for Operation dito iya sa Kampo Krami. Utabalan sa ding anti right hand sa bahay sa operation ni PNP Chief Jose Melincio Natatis Katipang Diyosel.
0: Number 3 man ina siya kung matabo kay ti PNP Chief, tapos ang second in command is the PNP Chief for Administration. Mm-hmm. Ang third man in command is the PNP Chief for Operation.
1: Oo. Ito siya kanda pamangkot ni kainas press conference nga ang nagkulpiada gid. Sino kay Police Brigadier General Tuanio, hindi ko na resulta sang pag-leave o kung pag-retire sang pila ka mga opisyal dito sa Kampo Krami, kabangdanan nga siya ni pilian na magapungko diri sa Police Union Office 6 nga Director Katropang Diyosel.
0: Mm.
1: Anong plano niya, no? Pagkatapos sabi subong kati may gapiparal subong ang hold diri ang tanan ng mga provincial directors diri sa Panay, ang diri subong, no? May pagdapat ganyan sining command conference. Sino kay Police Brigadier General Tuanio, ang unagid nga programa niya, amo ang pag-intensify sang police visibility. Pwede nga epektibo in ikuno nga sahay sa programa sa PNP sa Manila nga nagnubo ang crime rate bangon sinisang intensifying police visibility. Subutablon sini nga kung subong may mga nakita kita nga mga police nga sa dalan, mas madamo giniguro ang ipadeploy sa nga bago subong director sa PNP Katropang Diyosel. Kag of course ang isa pagid nga sigiho niya kung ano ang mga programa abi ni Police Brigadier General Ligan, partikular sa illegal drugs. Padayunan niya ini, kaya tinahuyaman siya kung hindi pa padayunan ini. Kag siyempre mangin mandato niya sa PNP mo. Nga how, dapat
0: dala-dala sa gin-focusan niya ng campaign against illegal drugs, ha?
1: Oo.
0: Tingnan mo, pwede man pabayan, tana? Para kung mo nga, adlaw-adlaw, kung mo nasipo ng tanan?
1: Ti isa ini sa mga mandato sa PNP, Katropang Diyosel, kag isa pa, isa ini sa mga programa sa outgoing director sa Pro 6 nga ang party sa illegal drugs. Kag ang focus ining 8 focus crime sang PNP ni bilang parte sa murder, homicide, rape, kag ibang pagida ng mga heinous crimes nga katabo diri sa aton iya sa Pilipinas, Katropang Diyosel. Ang katapos anong abi ang iyang plano sa media, kati isa siya sa mga isa siya ang nakaagi sa spokesperson sang Kampo Krami. Gin pangabay niya nga may ara abing may ara nga weekly conference sa media if necessary. Buta balon sini nga hindi lang weekly kung kinanglanon nga maipagwa nga statement ang PNP diri sa Kampo Delgado, magapatawag siya sa press conference amo nang hambal ya, pero kun wala man lang sundon ang regular nga press conference kada semana Katropang Diyosel. Katiriga pati siya ang media amo nga palabot sa mga programa sang PNP. Amo na ko nga ang isa sa mga ginpahayag niya nga magapatawag siya sa press conference sa tagsaka semana Katropang Diyosel. Sa bahay niya ni Police Brigadier General Ligan, ginapabugal niya nga ti nang instruct ang iya sini nga ang iyang administrasyon nga nagpungko siya nga regional director sang Police Regional Office 6 Katropang Diyosel. So far amo na no, kali delegate sir si Sir Soles, sir magkutlan ko sir. si Sir Joseph, labi magpatla siya.

0: la kay Sir Tuanio. Ya kasi pa yo siya tag paling si Mas Ray ang at mga person sa IPPO. Si President Colonel Solista Bangin nang dito tayo. Sir Secretary Pang Joseph.
1: Hello sir, good morning.
2: Hello sir, good morning.
1: Oh, sir, thank you gid sa tiempo ngayon eh. Sir, anong marching order given by our new regional director sa inyo sa Hanay sa Philippine National Police dari sa PRO 6 sir?
2: So far Sir Josel no, subong pangadlaw mag-conduct sang command conference ang aton nga regional director and that will be attended by the Pro 6 Command Group, regional staff, and all unit commanders across Western Visayas.
1: Mm-hmm. Right now, Abi sir, ang mga focus points, top priorities na laid down na ni new RD, General Tuanio, sir, Colonel Solis?
2: So far, sir, maybe subong pangadlaw no, during the command conference, dira pa niya i-lay down kung anong iyang marching order para sa mga kapulisan naton diri sa Western Visayas kag kun anong mga dapat naton himuon.
1: We don't understand bay bag-o gani kita nga RD sini sir daw ginabitin permission ni mga PDs and CDs mo. Kiti may handra ang ano no RD sa pagpili bala. We don't know if may movement sir so far daw ay pa man.
2: So far sir daw wala pa man and considering subong pa malang aga nagabot ang aton nga regional director, so mabala na ito na kung anong iyang direktiba during the command conference.
1: Oh. Doka Gulpi, Colonel Solis, no? Ang relief and ang pag-assume sa plangakuan ni General Tuanio, inbuslan na si General Ligan. Actually, he's also irretirable at age 56. Manog 56 naman ni si, si General Tuanio, Colonel Solis.
2: So far, more or less, may 2 to 3 years pa siya sa PNP service. And nabalawa naman natin, sir, nga sa PNP organization, always with may changes. It's because nga, kung kaisa, may mga senior officers kita nga nag-retire dito sa national headquarters.
1: Oh. Anong inyo sinisar nga assessment, no, being a subordinate ni General Ligan under his leadership, sir, sa inyo sa, I don't understand, you were designated na chief of police ang Uton, no, for quite pila nakabinulan. Kamustang performance sa assessment ninyo sa kay General Ligan niya, Colonel Solis?
2: So far, ang Police Regional Office 6 under sa leadership ni Police Brigadier General Josefino D. Ligan, na-deliver naton ang requirement no bilang isa ka police diri sa Western Visayas. Kung sa din makita naton ang aton nga mga major events no like Binagyang, Apiatihan, ASEAN and other major events diri sa Western Visayas, nagiging peaceful ini no, wala sang any untoward incident nga natabo and of course ang aton nga mga operational accomplishments na sustain naton.
1: Oh, we missed you Colonel Solis dara sa PRO 6 as the spokesperson. We don't know, are you comfortable Colonel Solis dara sa kampo as spokesperson or okay gid ya kon ara ka sa field sa mga police stations Colonel Solis?
2: Sir Joseph, this can be in malakita no. Before makita sa una nag-spokesperson diri sa Pro 6, nagaling makita sa Chief of Police no sa mga medyo gagmay nga banwa and subong nagbalik naman kita. So part man sa training naton sa PNP para magiging well-versed ang aton yung mga officers.
1: Oh, but we really missed you ha. Kiti ang availability wala for interviews sa mga bagay nga dapat i-clarify for the betterment of police service. Bla, we really missed you dara sa Public Information Office, Regional Police Office, Colonel Solis.
2: Thank you very much, sir. Thank you.
1: Oh, pero tiara ka man gihapon sa probinsya. Colonel, salamat gid ah.
2: And yes, sir. At ako kay Sir Borge. Thank you, thank
1: okay,
2: you, sir.
1: Thank you, again. Thank you.
0: Sir Tuan. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Bangyo. Sir, tinapagid ng tabok sa Dikintasya ang nag-upod ba sa si Lieutenant Colonel Solis ang nag-upod sa departure program para kay Police Brigadier General Ligan Katropagyon. So, umpisa, katapos si Karano, matapos ang command conference, the risk ang Podulgado, tila ba naman sining may mga dugang mga polis kita nga makita sa kalye, kaya mo na isa sa mga ginambal niya nga mag-focus siya, intensifying police visibility sa mga lugar nga madamo ang tawo, Katropang Diyosel.
1: Oh, kaya si Gerald Tuanio, if I'm not mistaken, he is from Bataan, no? And class 1995 of the Philippine National Police, and was born October 24, 1972. Ati Manog 54 pa lang Galicia, may 2 to 3 years in service pa sa Katropang Tibor, ha? Pwede pa sa ka-retired riyakon mo sa Region 6?
0: Ati, pwede, ikatiwan lang katuwig mo.
1: Mm-hmm. Nami, kung nung retirement, ano na di mo, destination, Region 6, sila ka Calabarzon, kag NCRPO?
0: Mm-hmm. Sabi ka din ang balikan ni Colonel, General Liga, na isa man mga challenge, yung mga dito sa Manila, ang mga palabuton na barangay NSK election, ang election nabi, no? Tapos, yung mga asigan na meeting na ginahiwat dito sa subong dili sa Pilipinas sa Tapang Joseph.
1: Okay. So, may ano, command conference pa?
0: Oo, command conference, pero pwede siya, closed door.
1: Mm-hmm. So, pamati-bati ka bida kung may CDs and PDs nga ra sa firing line?
0: Wala pa. Sino sayang, wala pa siya sang plano na may arang discipline. Kaya magbasis siya sa performance sang iya sining nga mga commander katapang Joseph.
1: Tekon mo kung makita nis bato mo, dakpon mo man?
0: Wala ginagawa.
1: Ay, basikon, makasaboy na riya.
0: Marching order na nga daan, di na pwede nga ba yan? Kaya marching order, di LG na kag di OJ mo?
1: Mayo lang kaya medyo taas, no? Mga 5'11", guro, or 6'1", si Colonel Solis, no? Kaya kung why sa mga taas, kag nagbukod-bukod lawas, do si Bato, gidang ulo, ya?
0: So, pala, ito pa nyo, lang atong din nga nakuha ka balita sa Campo Delgado, ang pagpungko na sa Bungadlaw sa ang bagong regional director sa police Regional Office 6 nga si Police Brigadier General Randolph Tuanio. Ang galing nga balita, galilong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
1: There you are, si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales, alin sa Police Regional Office 6. We have new regional director sa PRO 6. He is Police Brigadier General Randolph Tuarez Tuanio. Born October 24, 1972. Graduated sa Philippine National Police Academy, PNPA, batch 1995. And inisya nakaagi Deputy Director for Administration PNP Finance Service. And nakaagi spokesperson spokesperson and Information Office Chief of the Philippine National Police. Morning background ni Police Brigadier General Randolph Torres Tuanio from Bataan. Amo ng background niya so far eh. Nga to siya na nakuha, no? Very, very limited ang yung background. Nami ko na ni nga mga destinations, mga top retirement destinations, bla, in CRPO, Calabarzon, and Region 6. Hambal sang mangkot yung gani sa iban nga mga nobla, nagre-retire mga polis. Tingnan daw ka nami kuno. Gina after ginila mag-retire sa Region 6, gina after mag-retire sa NCRPO, hindi gani sa Calabarzon. Ah, sabalan mo damo gambling mo. Do kasi libton bla bro, ay mantatibot tambalon sina, momla na nabatian naton nga rason pagpamangkot abi. It's already 9:52 in the morning sa ato sining pagparagad. Dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Well, may update kita karon, standby ka mo dari sa XFM. Sa Palarong Pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. Ang main venue gidyang ila sining main venue sa mga sports events bala sa sports complex nila located sa Prosperidad, Agusan del Sur. May update kita because we have registrations in Agusan del Sur sa San Francisco. XFM San Franz, and may isa pagid kita another Station, dira man mismo sa Agusan del Sur, with SM Ray Sora Vasquez. Ang updates ni karon, standby lang kamo dari sa XFM. Sundan nyo lang ang mga updates ni happenings and among achievements sa ato sa ning mga atleta na ginpadala masubray sa kalibo dito iya sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. May problema lang dari actually mo because ang mga kabataan nga ini magdalaog nagauntat ang ila sining nobala. Tawag natin urge to further proceed as far as government sports competitions bala. Why direction abi katropang BJ? Pagkatapos palarong pambansa butang tama gold medal kam ano kadayon? Ha? Where shall you go from there? Diin ikaw. Wala. Ha? Ang ambisyon nun mo na lang, kung elementary ka, pag high school, maka-proceed ikaw sa eskwelahan nga may high school na may college pa. Para nga kung ikaw achiever, let's say for example, permi ka naka-gold, pag-on kay ang atleta, ano man yung sports event, at least ma-maintain kasi na ang eskwelahan nga may high school na, may college pa. Kung elementary ka, may high school na, may college pa, para scholar ka. Para ka-graduate ka, bisan pigado pamilya mo. Kasi, amo nang padulungan. Kung high school ka gina-after mo, din ko ni ma-college by, ang ambisyon sa kalabanan makasulod sa UAP, UAAP. Amo ning asosasyon sa may universities. Dito iya sa Metro Manila 12 and manog 13 kiti manog sulod ang ano mo tawag nato si Rigani San Beda University. Well, dari sato si Ringa pagparagad karon na naguros kay katropang Mario katropang BJ ang update nato sa palarong pamansa base alangan tablahaw. So amo nang problema man ang tali mo diin dayon. Ang problema with this government is, why kita kwarta para sa kabataan sa mga sports events kini, pero may kwarta para sa flood control, yung di kakakya. Ari ang kalimbawa, yeah. Ang gobyerno right now is aiming nga makapadamo kita atleta nga makahampang para sa Olympics. Di paano taabi, saguron ini sila, is because, isa lang ka team may ara kita, for example, waay na kita sa mga understudies. Unlike in some other countries, just like China, just like European countries, nga may ara sila sa mga understudies. May ara sila sa senior team, national team members. May junior. May ara pagid gani sa mga understudies, pagid dalum. After sang senior, may junior. If in case, kulang ka diri sa senior team, pwede mo na mahugot ang leading and top contender sa junior team. Right now, kahibalo ka mo, ladies and gentlemen, yung gobyerno ta, wala budget para sa mga juniors team. For example, basketball, volleyball, ha? Football, pakadto kabi mga lawn tennis, tennis. Wala sila budget dira ang gobyerno ta. May budget man, yun di kaka, kaya maililihi ka na ikaigod to antes i-release. Di pares na may mga competitions. Ari may mga bound for Asian Games kita nga mga athletes, for example, basketball team. We have, di ba? May team kita sa basketball. Ano ganin ang team na to na? Alas Pilipinas? Alam Pilipinas? Ha? Team Pilipinas? Ha? Gilas Pilipinas? Ang volleyball na to, Alas Pilipinas, no? No, may volleyball kita, Las Pilipinas. Gilas Pilipinas sa basketball. We have a contender. Mostly, halin ina sa mga UAP and collegiate players and PBA, professional players. Before them, mga understudies mo bla, mambal amo ni nga team ang aton nga i-develop unless otherwise, may makitaan ka, magsulot naman, himon mo naman understudies. May hara kita sang second team. Sa basketball, wala. Allows. Why budget gobyerno da? Tidin makadto, abi? Ha? Ang mga atleta nga may puturo mangin mayo nga basketball players. Wala eh. Ha? Ang high school da karon nga mayo, apilidad, kag pwede naton magamit mangin miyembro sa Gilas Pilipinas uli eh. Tanayong pisanta naton training subong. Nga ah, Tanawan nyo bala parehas ni sa China. Anong famous nga hampang to yas China, ha? Kag Korea? Famous? Table tennis. Tanawan nyo to sa Korea, bala grade 1 pa lang bata, yaga training na. Paghambal nga, okay, you'll become a junior team, Philippine team member, or China team member. Pagkatapos, mahambal na karoon ng sulduhan, namuning bata mo, bisan ni may skwila, sila niya, bright future ya. Dari sa aton, may amun, ha? La! Ha? That's why, amun na nagakautod ang aton chansa. You know, I can speak about ping-pong, abi, no? Nagakautod din eh, kaya nga, nag-excel kita up to mga high school level. Pag-abot na sa kolehiyo, wala na because of lack of government support. Because you need really a consistent training. Di ma-consistent training kada karon, mapasulod ka sa Philippine team. Pila ang ihatag sa imong alawan sa Philippine team? 15,000? 20,000? Makabuhik pamilya mo na muntat ka eskwila para lang nga mangin contingent ka sa Philippine team to Asian Games. Hopefully makadahog ka to Olympics. Amo na kung nga parutput performance ta. Amo na kung nga nga nabantugan kita, mga public officials ta, mayad lang kung magdaog ka na, mansig pa picture kag mansig hatag na reward. Pero in terms of support sa training, allows. And that's the case, ladies and gentlemen, nga pareos ni karon. Ang tatay sa naga-pull vault, gani sino gani na? Katropang BJ? Classmate mo niya si ano no? No gani na yan naga ano na? Ang classmate mo niya? Ha? Si Kaloy. Oh, si Kaloy ya. From the very start kay Balo kagid sina. Sino gagastos ang training niya? Alawan sang coach niya, pagkaon sang coach niya, sino gagasto? Sponsor or if not pamilya. Ikaw mabayad sina. Tapos kay mapuslan doon, mahambal gobyerno niya, ti pwede ka nakasunod sa Philippine team. Ha? Pero ang gasto mo na ya, parehas na makumpit karon si Kaloy ito sa gwa. Sino nagasto sa iya primero, katropang BJ? Sponsor niya, pinaninguhaan. May ara na kung kaysa posting pa sa Facebook nga, this is for the competition sa amoni. Gapangayo pa iya pang solicit mo. Ha? Tidi ng gobyerno ta. Wala. Parehas ni palarong pambansa after palarong pambansa din na dayon sila madiritso ang mga athletes ta. Wala na. Utod na ang ilang kalipayan. Asta na lang sila kung kasulod ka karon sa UAAP member schools. Asta ka lang sa UAAP. Kasulod ka karon sa NCAA, ha, National Collegiate Athletic Association, NCAA ka. Ha, kung sa Universities Athletic Association of the Philippines ka, UAAP, ti 13 na subong kiskwilahan plus sa San Beda University, tidara ka lang asta. Sikat you up eh. Debla? Di pagkatapos after that, diin mo dayon dalun. Wala na. Allows na. Mambal nga pwede ka, sulod ka sa Philippine team. Pagkatapos pila ilawas mo sa Philippine team, yun di kakak. Ha? Kulang pa na gani, plite mo tos Manila mo. Kaya nga, permi ka lang mag-grab kay ti. Sako schedule, may eskwila ka pa. Pagkatapos mo practice ka pa. Japanese. Tanawan nyo ba lang ilang mga atlis ba lang? May pool of atlis yun sila ya. Pagkatapos, may aragin sila ya, school. Para sa aton team, may National Academy for Sports kita. Puras na lang na sa high school, ay kita college. Pagka-college mo, mano ka. Okay, number one ka sa NAS. Di pag-college mo, di ka may skwila ka ron. Kung ni tendency mo, hasta ka lang grade 10, pag grade 11, pag grade 12 mo, sa ilo ka tos ka ron sa university, nga may ara sang ano, senior high, kag may ara sang sports, para sa imo, yung sports event, for example. Wala. Ha? Utod, perming kalipayan. Tanawa to sa mga national coaches. They are still employed in private company, kaya hindi ka sustainer ang inahatag ng allowance sa National Sports Commission. Ha? Sa PSC, sa Philippine Sports Commission. Hindi ka sustainer, pilam ng allowance ang inahatag sa aton sa mga national coaches. Ha? Kung isang kakautangan pa gani, mambal nga okay, kasi may pera naman tayo, hingi tayo ng suporta, eh ako nang bahala, mag-utang tayo doon kay sponsor B. With the promises, nga kung nililis ang gobyerno ng kwarta, bayaran nilang sponsor, yun di kakakakalabutan sa katuig. Kung isang mangkuton mo pati, coach, ano bang plano natin? Kambalo, coach, nahiya na ako kasi may utang pa ako nung pagpunta namin doon sa kondinmanto nga country. Hindi pa na-refund ng PSC. Where shall we go from here? Amo ng problema, ladies and gentlemen. You know, tani natutukan ini galing kiti lain yang focus bisubong. Ha? May kon amula na siguro ang kickbackan na siguro pareho sa flood control guro ah. Gabaha guro kwarta sa sports. Why na galing ta tiyempo sa ato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Thank you for listening. There is XFM. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yesto Health Wellness Center sa Ayang Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Kag kun kinahanglan nyo gali ang ano, venue para sa inyo sining gatherings bala. Gusto niyo magpa-cater, kadto lang amo sa The Crib Kitchen Cafe. Pangitaon niyo lang sa Facebook, The Crib Kitchen Cafe. Kay gabaton sila catering, even backdrop making, bisan pa gani ang venue. May venue sila na rin maka-accommodate hundreds of participants and guests. Ang The Crib Kitchen Cafe ara sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro. Pangitaan nyo lang da, si Mrs. Divina Divine Katibayan. Kaya ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Pero kung gusto nyo manamit siyang pansit molo, ti pangitaon ninyo dara kapising pansit molo eh. Din ka mo pwede ka tilaw sina. Ara da sa ano, actually available mo. GT Mall Molo, GT Mall Pavia, sa SM City, sa A3, available da ang kapising pansit molo. Pero si Cap Bots Florentin pa sa barangay Katrupa, kapihan sa Molo Plaza. Kapihan sa Molo Plaza. Sa nyo, Bernice ka magkaon sa Bado kagutumon. Kag kung gusto naman ninyong car wash, quick and clean car wash, kilid sa Alta Chiratsers. Kadto lang mo na ara da si Mr. Franz Fuentes sa si Madam, ha? Kung car wash needs ang kinahanglan ninyo, ha? Magkadto sa quick and clean car wash, kilid sa Alta Chiratsers. Sa technical side, upod na si Katropang Alex Saspan, Katropang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang Jocel Banias, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Saan Tone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
11: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsak kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Imposible ayan. Magindala siya ni Father para mag-una sa pagpangamuyo. Samta nagasiguraron kami nga duha bilang paghanda sa buhaton nga pagtabog sa malain ng mga espiritu. Kagang sa wala naman ni Father, may ginauyatan siya nga lubid. Isa ka madamol nga lubid. Pero tingala ko, kung sa diin niya inagamiton.
1: Nakabuhat na siyang milagro isa kabis ang mahal nga Diyos sa kabuhi mo, Chiri. Kagina, sang tiyon nga naluwas ka sa aksidente nga natabo.
0: Oh, Father. Apa nga tingala ko. Kung nga wala pagindala sang among milagro, si Angel, nga kinahanglan niya nga mapatay. Father, nasugid sa ako ni Roger nga isa ka sa nagpangamuyo para sa kaluwasan ko.
1: Oo, oh, iha. Palangga, kagid ka tama sang banam.
0: Kanugon lang nga wala na luwas ang kabuhi sang amon anak.
1: Hindi bali, iha. Kung sa diin man subong ninyo, anak, makalaom ka nga ara siya sa maayo nga kahimtangan sa luyo sang aton Ginoo.
2: Ay, ma'am, ari nang inyo merienda, oh.
0: Uy, ma, duha ka baso lang sang juice? Kag duha ka sandwich ang nabutang sa tray?
2: Ba, ma'am, nga ah?
0: Wala mo ba lang naisip kung pila kami diri? Nga para sa duha lang ang gindala mo.
2: Ay, ma'am?
1: Ay, Chiri? Nga, sino pa ba lang ginatumod mo? Kita man lang ang duha ang ari diri ah.
0: Father? Ay, ang mga kaupod mo, sila oh?
1: Wala ko sang kaupod, Chiri. Isahanon lang ako nga nagkadto dire.
0: Oh my God! Ang duha ka babae. Amat-amat naging kuha nilang ilaman to. Kag... hindi. Ang nawong sang ara sa tuon ni Father, nagkaagnas na? God! My God! Ang sawala ni Father, may markas ang lubid ang liog niya. Kung amo... mga patay ng duwa ka babae sa tupad ni Father? Mga murto sila?
2: Bay, ma'am? Ay, naano ka? Ngahinali ka lang nga nagpalang lapsi, how?
0: Ma, naghulag ang duwa ka babae. Nagpalapit sila kay Father. Bay, anong buhato nila?
2: Ay, ma'am? Ay, okay ka lang?
0: Ang babae sa tuon ni Father? Nagkuwas ang patalong... oh, Diyos ko! Bunon niya si Father? Hindi!
2: Bay! Ma'am?
1: Chiri?
0: Hindi! Kinbunon niya si Father? Abang wala ko sa nakita ng dugo! Kung isa ka babae, kinigtan niya sang lubit ang liog ni Father? Abang, tas wala lang kay Father?
2: Ma! Father? Ay, naano ka! Hinali mo lang ginuyata ng dughan mo, ha?
0: Hinali lang nagdula ang duha ka, murto?
1: Dabang! Bulihigin! Ninyo ako!
2: Oh, Diyos ko! Inatake siya sa balatian sa kasing-kasing! Ay, Weng! Weng! Magtawag ka sa ambulansya! Dali!
3: Oo!
0: Father!
1: Father! Anak, magpakabakod ka. Madamo ka ba sang maagyan?
0: Father! Namuligi ako. Kita na lang madala sa iya sa ospital. Hindi na kita magulat pa sa ambulansya. Tago na ang driver. Ipaakwat na ito sa iya si Father. Dali!

0: salamat. Ginatipan na sa doktor kag nurse si Father. Ma, ang babae sa pihak. May ginahidian siya nga isa ka pasyente nga lalaki. Kag makita ko man, binagatindog isa ka lalaki sa tupad sa babae. Kag parehong dagway sa nagahigda sa kama. Buot silingon. Patay ng lalaking ina. Kag talag niya ang nagatindog sa tupad sa babae nga posible iloy niya. Uy, madama ko sa nakita dali sa sulod sa emergency room. Nga sa una pa lang ang pagtulog ko, mahibalan kid nga hindi sila normal nga mga tinuga. Mga murto sila. Mga kalag nga nagkalamatay dali sa ospital. Mga kalag nga hindi makapadulong sa dalayon sa ilang kalagtuan. Kani, nagpabirin sila sa lugar ngayon sa diin. Nabugtuan sila sa ginhawa. Kag hindi ako makahibalo. Kung nga nagpabilin pa sila diri sa kalibutan. Tungod pala sa wala pa matapos nga buluhaton. Kag ang dako nga pamangkot. Nga makita ko sila. Ano yung ginaangkon ko nga ikasarang? May amo na bala ko siningadaan? O kun natabo lang matapos ang aksidente? Si Angel. Hinali ko lang siya nga nadumduman. Kung makakita ako sa mga kalag, nga hindi ko siya makita. Nga,
1: Jerry.
0: Babe, may nagtawag sa ngalan ko. Doon pamilyar sa ako ng tingog niya. Balik doon ko siya. Si Nurse Lisa? Kagidi pareho sang kinaanda ng iya nawong. Nagagit-on ng idalom sang iya mga mata. Kagpuno sang dugo ang puti niya nga uniforme.
1: Karon, nahibalaan mo na.
0: Ah? Nahibalaan ko ang ano? Oh my, nagpalayo siya. Hinali lang siya nga nagtula. Kung amo, patay man si Liza. Kag sa mga tinayon na ginaatipan niya ako, patay na siya. Amo gali na ako lang nakakilala sa iya. Si Liza gali, isa na lang kakalag. Isa kakalag nga hindi maglinong. Kag wala akong makahibalo kung nga ah. Apang, doon ka damo sa nahibalaan niya bahin sa akon?
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing,
4: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid,
5: may free collagen,
4: ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santan Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.

Pero tandaan ko pa ang pahanamdom niya sa akon. Ang ginpaandam niya sa akon sa do. Nga maghalong ako sa akon pagwa sa doogay ni. Ara sa katalagman ng kabuhi ko. Ano bala ini nga katalagman na ginasiling niya? Amo na bala ini? Ang makakita ako sa mga kalag nga hindi maglinong? O kun, may iban pa siya nga gusto nga ipaalin doon. Gusto! Ang computer, ang internet, ang website sa diin, nabasa ko ang bayan sa Third Eye Oracle. May kung ano nga nagasiling sa akon. Nagdira na ako naghalin. Subungkid, magwa ako dili sa ospital. Mangita ako sa pinakamalapit na computer internet shop.

0: Ay, sunod rin sa ginabasa ko sa internet. Ang mga kalag, ngayon makaangkon sang talinong, nagakinahanglan sang konstitusya sa ilag kamatayon.
1: Ma'am Chire? Ma'am?
0: Ang among driver? Ay, nga anong?
1: Ay, kayo na ako pa ikaw na pangita, ma'am. Salamat kayo nakita ko ikaw diri.
0: Nga aman?
1: Ay, si Father.
0: Ha? Nga? Anong natabo sa iya?
1: Wala na siya, ma'am.
0: Ha?
1: Patay na siya, ma'am.
0: Hindi! Hindi! Sabungin, kagtuan ko siya!

niluway man si Father. Si Roger, natawagan ko na siya. Tagin pa'y balo na tabo kay Father. Kag-arin siya si Di Madugay. Sugiran ko ba na siya? Sa natukiban ko sa internet? Mapati man ayhan siya?

0: Third Eye Oracle?
1: Oo. Nakabati ka na bala, Sina?
0: Bay, ano ina?
1: Isa ka website sa internet. Grupo sa mga tao nga. May third eye.
0: Gagin pamangkot mo ako ba, hindi rin?
1: Tungod, nakadlok ako eh. Nga isa ako sa mga tao nga ina.
0: Ha? Anong buot mo, Silingon?
1: May third eye man ako.
0: Nga ang buot, Silingon?
1: Makakita ako sa mga kalag, sa murto.
0: May murto ka ba lang nga makita sa mga tinion ngayon? Diin.
1: You're making fun of me already?
0: No. Seryoso ako.
1: Wala. Wala ako sumakita sa subong. Apang kaina. Samta nagasugila nun kami ni Father. Baat haga nakita ako. May kaupod siya nga duha ka babae. Mga dalagita. Kagtuman ang kaakig sa iya. Mga kalag sila. Kag sila ang nagpatay kay Father.
0: Abi ko anay kung kalag sila. Paano nila napatay si Father? Nga hindi man lang ganin ini matandog?
1: Ambot! Ambot kung paano? Apang sila ang responsable.
0: Sweetheart, heart attack ang yung kamatay ni Father. Suno sa doktor.
1: Ang nakita lang nilang ila ginabasihan.
0: Tugod amoy nang nakita nila. Nga valid. Kag amoy nang nakita sang tanan.
1: Hindi tugod hindi mo makita. Apang makita sang iban, hindi na valid.
0: Okay. Hindi na ako maglalis. Anong punto mo si Jerry?
1: Antes na tabo ang aksidente, you were aware of my gifts?
0: Ining pag-angkon mo sang third ay ang buot mo, Silingon?
1: Oo.
0: No, wala ko sang nahibalan.
1: Nga?
0: Wala na ito na hambalan, ina.
1: Bana ko ikaw. Wala man ako nakahinambit sina sa imo.
0: Oo. Wala ka sang nahinambit.
1: Ano ako ang klase sang asawa?
0: Hipuson. Loner. Siguro. Tungod nag-suffer ka na sang butang, ina. Nga ginasiling mo. Aambot?
1: Paano ang isa kasawa? Wala naging hinambit bayan sa butang ay nasa iya ba na?
0: Sweetheart, it's not all your fault. Masamay ako ang masako sa akong trabaho. Si Angel ang naging confidant mo.
1: Nakaibalo si Angel na may amo ako sinang ikasarang?
0: Ikaw lang ang makasiling sila, sweetheart. Nga kadalom gid sang pagginhawa mo.
1: Kinasubuan ako.
0: Nga?
1: I am that strange.
0: You are special. Amoy nang nahibalan ko.
1: Nga nakaangkon ako sang amo sina nga ikasarang. Paano ako nakaangkon sang third eye? Kinakos niya ako.
0: How I wish. Nakahipala ako sang sabat, sang tanan mo nga pamangkot, sweetheart.

0: ginauhawa ko. Magwa ko dili sa kwarto. Kung mag-inom sa tubig si Idalom. Kulbaan? Angel? Anak? Din ka?
1: Mami!
0: Angel? Buksan kong kwarto niya. Angel? Ma? Wala sang tao? Wala siya dali sa kwarto niya. Sa kwarto sa punta sang pasilyo. Doon dito naghahali ng tingog niya, na nagahibi. Makadto ako dito. Alin ako. Buksan kong portahan. Angel! Wala. Wala siya. May nakita ako ang nagahigda sa salog. Nagasok-sok siya sa uniforme sang nurse. Nagapaligo sa kaugalingo niya ng dugo. Palapitan ko siya. Are. Madamos ang agis ang buno ang lawas niya. Diyos ko, nakadlok ako. Mahalin ako dire. Angel! Angel, anak! Din ka!
2: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag Sunfoam Plus
3: Herbal Oil.
4: Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: mag Sunfoam Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Sunfoam Plus
4: Herbal Oil.
5: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
9: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
11: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: XFM.
14: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: Flu, osteoporosis, cancer.
8: Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties.

0: Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mangko sina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
1: magaan.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
2: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pipili sa mga butika.
1: Madiet na ko buwas ah.
2: XFM.
6: Patropa mo.
7: Exciting.
8: Mga katropa, exciting.
9: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Ora sa XFM Philippines, las 10:42 na sa aga, kag nga oras ang buylog nga ginadunong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyon na ng aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagaburo na ang aton nga pananawan, kinanglano na aton nga magatumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, mayara sang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales nga kinanglanon, agod nga magapabilin nga main masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ini ang mayara sang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule, ang suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabaka sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Importante nga maproteksyonan ang aton nga mata bagod nga aton sila nga mata nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas. Kinanglan aton nga proteksyonan, magtumar kita daw-adaw sang Vision X Plus.
1: Centro, Centro, ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Centro, Centro, Centro sa balita, Centro sa komentaryo, Centro sa serbisyo publiko, Centro, Centro, diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM, Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagbaragad sang sentro sa Lunes ng edisyon. Petsa 25, ika-apat kagkatapusan ng Lunes sa bulan sang Mayo, ang bulan sang Kabulakan. Kamusta nga aton nga aga, masingkal na ang init, although nga kagabi nagatupa ang ulan diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Pero subo nga aga bumalos, terrible ka singkal sa nga init kag masyado ka ginot. Daw hindi ka makapadugay sa sagwa, no? Labi na kon naga-expose ikaw direkta sa silak sang adlaw kay terrible ka ginot kag mainit. Halos naga palamahulay ka, gabalhas ang imong ilok kagang lawas mo bangod man sa kainit. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Sa aton sa nga mga drivers. Oy, sa mga drivers naton, hinahinay lang kita sa pagmaneho sa aton sa nga masalakyan. May wala sang spare parts para sa lawas ang tao na ginabaligya sa merkado. Aga pa may nahulog itong truck nagakarga sa nga semento sa Coastal Road sa barangay sa sakop sa nga sitio Lakaran, Barangay Ermita sa Banwa sang Dumangas. May man kay Wayman sa may napilasan, pero ang truck aragid nagdiretso sa kilid sa nga dalan kay may ginlikawan ang driver according sa report mga katropa. Nahina lang kita sa pagmaneho sa aton sa ring masalakyan kay importante nga nagadala kita sa salakyan, safe ang aton sa ring mga pasayro, makalabot sa ilasitag sa mga destinasyon. Liwat kita nga magapangalagad at tubdob kita sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa malabing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon, updates, mga follow-up reports sa mga issues nga aton sinig na talakay diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton nga mga katropa listeners and solid supporters, sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa mga nagaselebrar sa birthday, subong adlaw, happy, happy, happy birthday. And sa mga nagaselebrar naman sa anibersaryo, happy, happy anniversary. Kag sa mga nagaselebrar sa fiesta, ano subong banwa kag barangay ang nagaselebrar sa fiesta man? No? Fiesta sa mga kabarangay, basta gani bulan sa Mayo, fiesta imong halos sa kadadlaw, sitio, barangay, banwa. Amo ni nga bulan ang may pinakadamu-damu, gidya katropang BJ nga fiesta. Bulan sa Mayo, ang bulan sa Kabulakan. De, hasta pa ni sa katapusan. And pagka-June naman niya katropang BJ, amunay ako no, ang nami nga bulan sa pagpakasal. Simpla nila nga June bride bala katropang BJ. June ko no? Di bala, no? Sige, sa aton sa nga pagpangalaga, damo kita sa mga balita, kaga-impormasyon nga pagkatutukan sa subong aga. Diri sa pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga talalupang doon nga mga balita, aga pa gin high blood si General Services Office Head Engineer Neil Rabina. Bangod ang mga native trees, no? Tanom sa mga Center Island or sa kilid sa Esplanade. No, gin pang labo. Nagligad to dire sa may Green Meadows, sa tubang sang Green Meadows, may gin pang tapas man nga ang mga native trees. Kay subong aga pag gin high blood si Engineer Neil Rabina. Kay lima ka mga puno katropang BJ sa mga native trees. Ang apat sa lima, apat ang bani trees sa ini ka sahi sang native trees sa gintanom sang Iloilo City Government. Pagkatapos, ang isa is pine tree. So sino man yang loko-loko kag sino man yang banihot utok nga klase sang tawo nga ginatanom ina dira para nga mangin manami. Oh, lantawan nyo ba subong ang diversion road katropang BJ, no? Kung maglagaw ka sa diversion road subong, kita nyo na da. Ang ano na siya nga bulak, basta daw kapamilya sang cherry blossom, bla katropang BJ, no? Ano nga sahi sang ano naman? Basta makita nyo da subong, grabe ang bulak. Ano-ano man lang ato ka sa Japan katropang BJ man? Oh, kunara ka mag magpa-picture da. No, salaan ka nga ato ka sa ibang pungsod kay nami ang itsura sa mga bulak da, no, sa diversion road. Te sa Esplanade or sa may Sunset Boulevard. Magin pang tanoman dira nga mga native trees, no? Mga bani kay ang native trees ni amo ning gina-promote subong sa aton sila nga Iloilo City Government. Agod nga magaserbe nga shade ko na magdako na. E paano abi ni magdako ang kahoy nga ginatanom dira sa Sunset Boulevard man? Kay mayara iya sang banihot, mayara iya sang gagu-gagu, mayara iya sang hindi ko ka exactly sang describe sa iya, pero ano nga utok sang tao, no? Nga ginlabo, ano yung sala iya sang kahoy iya man? Ano yung sala sang kahoy nga ilabuon mo timo dyan? Galing kay inang Sunset Boulevard, why abi na da sang CCTV? Why man inadira sang green guards nga naga duty sa tion sang kagabiyon? Laban-laban kay labas pa kato pang BJ, laban-laban kay inala ni siguro sang kagahon. Kaina sang kagahon. Damo lang kamuya sa may nabalaan, no? Bagay siguro ni kon ang madakpan siguro nga nagapang-uto niya mo ni ang buhuan kag ipatindugon da bla. Itanom da sa may Sunset Boulevard, no? Kay mayo ka na bla. Ang tanom nga nagapahimuyong labuon, no? Hindi kaya gusto ya nga mag handong inadiraya ang Sunset Boulevard kung magdako ning kahoyaw. Sa distaman klase tao ning nagahimo si ni katropang BJ. Sili magid yung tripping niya. Kundi may mga ginpang tanom na ginbutangan na gani isang protection, no? Para nga hindi matumba, hindi masalakay, or hindi madalasa sa mga tao da kung mag lagaw-lagaw, especially sa tion sa gagabihon. Yari yaw, hinungod ganyan ka ito pang BJ. Timayo ka na, bla. Kung sino man na makahatag sang informasyon, kung sino ang naglabo sinadira, sabi ko na may mga tanod dinadira kay ang Sunset Boulevard na sakpan isang duwa ka mabarangay mo. Suok kag tabukan Centro. Sa distrito sa Mandurriao katropang BJ, nabais pagli, no? Nabais Centro. De kung sino man ang makahatag sang informasyon da, bebe base kung may makahatag sang informasyon da kay palabot ato kay engineer nil Rabina, kay daw aga pa to siya high blood. Bawo engineer, hindi ka gin magpasagay ka pa high blood, aga pa ni kalibot si engineer nil Rabina mo. Hinahiblan. Ikaw man bino, kita mo nga may mga agis ang labo ang kahoy. Do you think kaya hindi kaya paghiblan doon? Kagway man niya sala ang kahoy. Kung makabato lang ng kahoy, siguro matyagan ko linagas na ng naglabo mo. Ay, sa kabuisit ng mga klase sa mga tao, no? Dayaw ko, may haragin niya utok na hindi mo maintindihan. Ang ilaya makapanghalit lang, okay na sila. Pero ay nila ginapanumdom kung ano ang epekto bala. Na akong magdako ng kahoy, hindi ka daya pwede ka pasilong, ha? Dahil sa makahatag sang impormasyon da. Now, sa aton sila nga mga taga palamati, base kung maka-message ka mo diri sa XFM Iloilo, kay palabota kay engineer nil Rabina, kaya aga patugin high blood. Lasa 10:54 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa pihak nga bahin. Subo nga aga session sa Sangguniang Bayan sa Municipality of Pabia, regular session subong. Te naibaluan naton base sa information nga ipatawag sa subong nga aga ang mga opisyal sa Kabugao Norte Waterworks. Kag mga opisyal sa Barangay Kabugao Norte. Sentro. Ang maayo nga balita subong katropang BJ, at least bisan papano, nagatubod-tubod doon dya ang nagatubod-tubod na ang tubig sa mga member consumer sa Kabugao Norte Waterworks. Pero dapat may long term nga solusyon gid. Hindi lang sila nga band-aid solusyon, hindi lang nga sila nga kung waay nagatubod tugungan sang water tanker nga iya ka MDRMO iya sang banwa pagkatapos ma-supply sang tubig para sa mga member consumer. Pero dapat pangitaan sang solusyon, long term solusyon, hindi lang band-aid solusyon ang problema sa mga residente da kay tubig ina iya. Di mabalaan tanagiron kung ano ang nalabutan sa pagpatawag sa mga opisyal sa Kabugao Norte Waterworks and sa mga barangay officials. Ang feedback naton katropang BJ, ang Kabugao Waterworks kuno, why gani kuno na permit halin sa banwa? Kay kung pangitaon ng ila opisina daw hindi kuno makita manda. Mayo pa ko gali, kay makita. Tultulan ko gani. Pierde ta ba ka mo? Why ko no permit? Te, ano abi ang legal personality sang mga nagapanukot sa ilang mga member consumer kay in the first place, negosyo na mo. Te, pwede ba na iyang magnegosyo? Kaway kimo iya permit? Manukot kaway kimo it permit? Although nga masiling abi nga registered kami sa Securities and Exchange Commission. Te, okay, registered ka mo sa SEC. Pero ang pamangkot, nag-a-operate ka mo, nag-a-negosyo ka mo, pero why ka mo inyo iagali isang permit? Why ka mo iya isang business permit? Ti pwede bala na, katropang BJ, natural hindi eh. Ginapaklose nyo gani ang mga negosyo nga why nag-a-comply isang mga mandatory nga mga permit sa banwa. Diaryo, number one violator. Kung matuod ini ang impormasyon nga nakalabot sa aton, nga ang Kabugao Waterworks wala sang business permit ang ginabayaran sa Municipality of Pabia. Si anong legal personality nila bing magpanukot ito pang BJ man? Tiway ka mo gabayad tax? Balaan nyo naman nga ang tax life blood sang gobyerno? Di bla, no? Then ka di... sa aton sila nga mga tagpalamati. Pero ang mayo nga balita da, at least gatubod-tubod na. Gatubod-tubod na daw, ihi, iba? At least gatubod-tubod na. Amo malalayang aton nga mabulig ya katropang BJ. Kung may problema, may solusyon. Siling basang kilala ko sila nga, sa problema nyo, may solusyon ako. Pero tonto man yung nagsabato sila nga, sir, sila nga sa problema, sa solusyon mo, may problema ako. ako na yan. Pero at least, seriously speaking, katropang BJ, may ara sang development nga nagatubod na or nagatubod-tubod na ang tubig. Kaya mabalaan ta na, base kaya ongoing subong session sa Sangguniang Bayan sa Municipality of Pabia. Base kon hindi naton malabot subong buwas malabot naton si SB member JP Piñol or any member sang Sangguniang Bayan or si mismo si Vice Mayor Bibo Iroche ay siya ang chairman sang Committee on Public Utilities sa katropang BJ. Ang ato niya, kung may problema, solusyonan ta.
1: Centro.
0: Kutob sa masarangan ton nga mabulig ito mga BJ. Ako na yung, amo na yung purpose diri sa nga XFM. Kung may problema, talakayo na ton kag kung ano ang pwede nga solusyon, idangop na ton sa mga natungdan ng mga tao ang makahatag sa nga solusyon. Basta gani may problema, may solusyon ko no mo.
1: Centro.
0: Na? Away isang problema, away isang solusyon ko ito pang BJ. Ha? Libla, no? Depende lang kung paano solusyonan ang reklamo. E, kundi natin malabot, subong kay ongoing ang session sa sangguni ang bayan sa Municipality of Pabia. So, base buwas malabot ta si SB member JP Piñol or mismo si Vice Mayor Bibo Heroche sang Municipality of Pabia. Last 10:59 ang aton oras sa pihak nga bahin, istoryahan tamani ang parte sa educational assistance. Sambal ko gid kitro pang BJ mo. Sambal ko gid maka-create ni kitro pang BJ sang reklamo or makatuga sang problema ining paghatag sang educational assistance nga kabahin sang 200,000 pesos nga bulig sang national government sa tanan-tanan nga mga barangay. In the case dere sa province of Iloilo, may 1,721 barangays kita. And ang 1,721 barangays, every barangay, mayara sang 200,000 pesos. Ang sa 200,000 pesos, 100,000 pesos sinadira. Ang intended para sa educational assistance sa mga incoming future college, either private or public. Isa sa mga nagreklamo to na post aton sa ding Facebook page katropang BJ, ang sa Barotac Viejo may reklamo na to. Di ari pagido another reklamo kay ang report mga katropa nga gin-gabot-gabot, no? Pero ang pamangkot sinadira, kung bala, ang paggabot-gabot, kaya tiyan mo ng guidelines mo, every barangay may kanya-kanyang guidelines or may kanya-kanyang diskarte kung paano nila piliin ang mga benepisyaryo nga makabaton sang educational assistance. Could you imagine kung sa 100,000 pesos, lima ang kuhaon sa every barangay, botsiringon nga mayara sang tag 20,000 pesos katropang BJ. Di 20,000 pesos is 20,000 pesos. Dako ina nga kantidad para sa mga estudyante nga incoming fourth year. Now, ang isa ka problema kay ang guideline, subong amuning nag-binaring kiwas, subong katropang BJ. Oh. Kaya daw nag-create subong sang problema asto sa pagpili. Kaya tiyan mo na ganin siling naton, ginhalimbawa naton sa nagligad ng simana. Nga halimbawa, sa isa ka barangay, ang hambalo sa guidelines, lima lang ang kuhaon mo. Ti what if, abikiron sa isa ka barangay, may pulo ka mo daya? Paano piliin sang mga barangay officials, kaya ti ginatugyan sa barangay, ang pagpili kung sino ang mangin benepisyaryo? Ti may mga iba niya nga barangay nga ginlista ang tanan-tanan nga mga incoming fourth year and then ginpatawag sila sa barangay hall. Ang iba niya na mga information na kalabot sa ato, ginpatawag sila sa barangay hall, ginistorya sila, ginexplikaran sila nga amone ang desisyonan, amone ang na come up nga guidelines sang mga barangay officials, kay ti lima lang mo. So ang iban mayara nga ginpatawag, ginsapol sila nga depende sa magabutan, no? Pagabot-gabot. Pagabot-gabot kay ti kun lunsay mga maalam kag mga tag-as ang grades ni kitro pang BJ, no? So ginsulat ang mga pangalan, gingabot-gabot. Ti kun sino to ang magabutan, ti amo lang tuya, no? Inaya sa mga barangay na nga ginpatawag ang mga incoming fourth year. Pero may reports pagid kita iya katropang BJ nga nabaton nga ang pagpili sang mga mangin benepisyaryo palapit-lapit sa luwag. Palapit-lapit sa luwag. Kung sino ang malapit sa luwag, amo ang una makagalo. Amo ang una nga mangin benepisyaryo. May ara man nga lapit sa pamilya. Kung pamilya ka sang ni kapitan, pamilya ka sa mga barangay officials, ti ihatag mo pa na sa iban kay ti unahon ko to anay pamilya ko. So amo ina ang isa sa mga concern subong nga gina problemahan sang iban. Di okay na yakon ginlista ang tanan nga mga incoming fourth year da, and then kumo may ara abis ang sistema nga titaas ang mga grades, no, tiway kasang pilian. So ginpatawag, ipatawag mo, i-istoryahon mo, i-orient mo nga ti amo ni why siguro pa ano lang ni pa duro di buinas ini, no, kung sa something kung sino lang ang mapilian da, kung sino ang magabutan da kay ti why para why sang paboritism, no, or wala sang pinilian.
1: Sentro.
0: Amo na gyud mo sang iban, pero ang lain lang sa iban iya kutro pang BJ kay may pinilian gyud. Ang palakas-lakas, ang palapit-lapit sa luwag ara gyud gyapon. Da? So sa aton sa mga taga Palamati. So check ta nang chiron kay katropang boards. Subong pa nimo, subong pa ni nga semana. Ti before pa man i-download ang 200,000 pesos nga nagikan sa national government, ipaagi ina sa province through sa liga ng mga barangay. Daan yung iban subong sa rin nga, ti, unahon ta ka kay mapuslan ta ka pag-abot sa November 2. Dibla, no? Basta, masaling, hindi mo ko pagkalipatan sa November 2, ha? Hindi mo ko pagkalipatan, masaling nga, anong November 2 kapaw? Daw, ano man na? Daw All Souls Day man na? Di ah? Magluwas sa All Souls Day, Election Day. Dibla, jeng, na? So, istoryahan ta ni Dugang, dirisaton nga paga, panglagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo, mga katropa.
1: Sentro! Sentro!
0: Sa pihak nga bahin, sa aton sili nga paga, panglagad, update man karon pa parte sa aton sili nga palarong pambansa. By the way, ang palarong pambansa, first day subong sang opisyal nga pagsugod, no, sang hinampang sa aton sini nga mga Palamati, no, dito sa Agusan del Sur. So may ara nakita sang resulta, no, kay ang secondary subong aga ha, sa elimination round sang ano ni, sang baseball secondary, team sang Western Visayas, Oconwibra, ginlotos ang Caraga Regional Athletic Association, Ocon Caraga Raa, sa score nga 12-5.
1: Centro!
0: 12-5, katro man, BJ? No, ba? Daw, kwan ba? Daw, ano ganina? Tinambakan itmayad nga score ba? No, 12-5. So, ang coach, supervising coach diri mga katropa, amo si Jeric Mosqueda, and ang coach amo si Rian Ulanda. I don't know kung ang baseball secondary boys ano nga school ni man, ano nga eskulahan ni, ano nga banwa ang naga-represent si ni man sa baseball secondary boys. Elimination round pa man lang ni, no, sa aton sila nga mga tagpalamati, pero ti, dapat nga may daog nyo na ya, may nalutos nyo na ya sa elimination round, nalutos nyo na ang isa ka team. Di ba, no? So, mga initial ini nga mga hinampang, matapos nga nag bukas, formal, ang 2026 palarong pambansa.
1: Centro.
0: Pero, ang record breaker dira, katropang BJ, amo ang first gold medalist, no, sa palarong pambansa, labing unang gold medalist sa 2026 sa palarong pambansa, naghalin katropang BJ sa Eastern Visayas. Siya man ni Japon, siya man kay 2025 ang first gold medalist na kuha sang taga Eastern Visayas Athletics, no, 3000 meter event secondary girls in the person of Miss Krisha May Taharos, taga Eastern Visayas ini siya, no, sang 2025 nga sa ginhiwat nga palarong pambansa dito sa Ilocos Norte, siya man ni ang labing unang gold medalist. Posiringon na back to back ano ni siya, gold, no, siya ang record breaker. So ang iyang record, siya man gyapon na siya man ang nagbreak, kay nga ana maintain niya ang pagkuha niya sang first ang gold medal para sa 2026 palarong pambansa ang ginahiwat dito sa Agusan del Sur. Pero ang isa ka masubo nga balita katropang BJ mo ni. Kahapon ang opening sang palarong pambansa dito sa Agusan. So Agusan del Sur. Pero may mga information kita sa social media, may mga nakalabot sa aton, nakita naton. Nga madamo kuno katropang BJ ang wala makasulod sa venue. Ilabi na ang mga ginikanan, madamo sa mga ginikanan nga supposed to be malantaw kuntani sa opening sang palarong pambansa. Pero ang reports mga katropa nga wala to makasulod sa sports complex nga sa din dito ang venue sang opening because nga tama kaguto kuno katropang BJ. Ang akomodasyon, ang maakomodar lang sang sports complex nila do pila tumando mga 8,000 bala. Something amo na, no, ang maakomodar, pero ang spectators kuno katropang BJ nagsulubra kuno mo. Damo-damo, no? Damo-damo. So ang iban why na makasulod? Te ang tama kay stricto to katropang BJ kahapon. Kaya nga, kaperyo sa interview na ton kay Mr. Hernani Escolyar, ang spokesperson sa Department of Education, number one, sa security. Kay dito sa, like for example, iya sa Western Visayas, iya sa Wibraang delegation. Hindi ka to dali-dali, katropang BJ, makagwa. Kay dapat, need mo nga mag-scan pa sa QR code. Kay may gin-provide nga QR code. Ang host, no, nga sang ila sa ring billeting area may QR code. Pagwa mo mag QR code ka, maskan ka sa QR code, pagbalik mo maskan ka man sa QR code. So secured kagid ya kon nantaon mo ang in terms of security, no? So which is okay man, okay gid, stricto sa seguridad. Ugaling, amo lang to kahapon ang mga information naton nga nabaton nga madamo sang mga ginikanan nga wala makalantaw sa opening sang palarong pambansa. Kaya hindi sila dito na makasulod sa direkta sa venue. Centro. So, ugaling kiti national abi katropang BJ, kay ang report kahapon nga kuno daw sa opening matambong si President Bongbong Marcos, amo to kun nga ang mahigpit, oh, stricto ang seguridad. Pero wala man mag-abot si PBBM to. Ang nag-abot amo si DepEd Secretary Sunny Angara. Centro. Why maka ano, why maka-abot si PBBM to sa Agusan del Sur, no? So amo man lang mga concern, siguro te ang iban sini nga mga updates, maka-check kita dito sa aton sini nga mga sister station sa XFM Agusan del Sur. Kay may XFM dito te try kita nga maka-check, no, or sa mga official man sang Western Visayas, damo makita dito sa mga kilala nga nakaupod, no, sa delegation sang Western Visayas Regional Athletic Association mito kun sang Western Visayas nga to subong sa palarong pambansa. Ang gina-expect agi subong, kun bala ang pamangkot subong kung ma-maintain sa Western Visayas ang spot mo. Centro. Since nga ang Negros Occidental nag-separate na, ka nag upod na sa Negros Islanda region. So first time ini or right after sang pagtukod sang Negros Island region, first ini nga palarong pambansa nga separate na ang Negros. Te, bala nyo, damo man to sang maayo katupang BJ sa Negros mo. Ang ilang swimming. Hindi bala? Volleyball. Volleyball. Taitong. No, hindi bala? No? So, damo man sang maayo dito nga mga athletes sa Negros. So, subong. Panay and Gimaras na lang ang nagkompost sang Western Visayas Regional Athletic Association meet. Ilang taon ta, no? Kay pero mostly sa todo Iloilo, gid ka to pang BJ. Mostly Iloilo. Sige. Oras ta, alas 11:14 na sa aga. Sa aton sila nga pagpangalagad para sa inyo ang mga reaksyon, opinion na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo, mga katrop. Ma-break kita na sa aton nga matagpalamati and sa aton sila nga pagbalik ang aton nga serbisyong katropa. Kahapon, nag-take kita sa time gid, no? Upod kay katropang Jansen Crisostomo sa Hacienda Conchita, Barangay Suwa, sa Banwasang San Dionisio, Iloilo. Agod sa paghatag, no? Pagdulong sa aton nga serbisyong katropa, bulig nagikan sa listener, kag supporter sang XFM Iloilo. The person of Maninay Grace Madarico, ato ni siya sa Israel, subong OFW, no? Dugay na ni siya sa Israel. Ti ikaduha subong nga tuig nga nag-dulong kita sang bulig educational assistance para sa mag-utod nga sulis, no? Dumduman yun ni siguro kay atong si Redwin Sulis bala, no? Nga napatay. Wala sang kapasidad ang pamilya nga bisan sa lungon lang nga matagan sang maayong lungon kag maka antis ilubong. Tiwaig gid ni mo anan to ni tatay niya sang lungon. So dito nagsugod, may mga kabataan ini siya. So, ang mga kabataan niya, ilo mulumulo na ni. Ang duwa ka, tuloy apat ang iyang bata. Pero sa ikaduwa niya, sa iya unang asawa, may duwa siya ka mga kabataan. Amo ni ang ginasuportahan kag ginhatagan sang bulig ni Maninay Grace Madarico. So, ipabati ta na, istorya ta na sa aton sila nga mataga panamati diri sa aton nga pagpangalagad sa XFM Iloilo with katropang Jansen Crisostomo. Makaligad ang aton sila nga mga commercials. Ang oras, last 11:17 na sa aga.
1: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
7: XFM.
8: Hola, buenos dias amigos amigas. Mayong adlaw sa tanan. Isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imo sa ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
9: Edukasyon para sa ikayong lawas
8: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amo na siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar kung nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo nang ginatawag nga angina.
7: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
8: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
7: Edukasyon.
9: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.
8: Kung nag-block naman inisang artery ng pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ng mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, inabalang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilasining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ilasining mga arteries kag nag-kitit, causing a blood not to flow very well.
7: Edukasyon.
9: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.
8: Okay lang ako may korta kay, may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kay mo sa langit, alang-alang.
7: Edukasyon.
9: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.
8: Paano ma-prevent? Istoryahan natin kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
4: Evergreen Herbal Capsule.
8: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Aga pagsika na dayon. Aga nagaanon o kung buhinan ng amount sang asin o kung saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
7: Edukasyon.
9: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.
8: Tandaan nyo lang, ewai ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud maligawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga sunod man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo o kung nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
7: Edukasyon.
9: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-5450.
7: Edukasyon.
9: Edukasyon
7: para sa igayong lawas.

0: pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
1: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:26 sa aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalagad sa sentro ining bayan sa aton nga pagpangalagad ang Buylog ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3. Mga kape ini nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Piliin nyo lang no kun diin ang nauyunan nyo da, pero ini tanan-tanan nga mga sahi isang kape ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Ini tanan nga makape islun say healthy coffee ini. Hindi sila nga makabulong lang nga makapainit-init ka muda. Kundi nga healthy coffee ini. Healthy coffee in the sense nga sagay ka mo pangapis ang iban nga mga sahi isang kapida, no? Base kung amo nang nagakos nga nagataas ang inyo sila nga mga sugar level o kung ang inyo acidity level. Kung ang inyo ginapangapiya, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, healthy in the sense nga ang iyang mga ingredients like mangustin o konsanton, may real coffee beans man para sa mga coffee lover, real coffee lover yung gapangitagid sang sabor sang kape bla, mayara sang turmeric, may spirulina, may garlic, may malunggay extract, no? Sa aton sila nga mga taga palmatitikon isa-isa ho nyo na kung ano ang mga health benefits nga makuha nyo da nagikan sa mga ingredients sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang gindugang pagida is Glutathione and Collagen para nga mangin manami ang aton sila nga pamanit, mangin mabakod ang aton sila nga mga cartilage da because sang Glutathione and Collagen. Plus, why some tendency nga magtaas ang inyong sugar level because sweetener niya is stevia. So, siling ganis ang iban, amo ini ang kape sa magwapo kag ang kape sa magwapa. So para magwapo, kag magwapa kita, magapabilin kita nga gwapo kag gwapa, mangapi kita sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magluwas dira, available sa Gyapon niya ang kape nga para sa tanan. Ang Santon Plus Coffee Mix. Ang original nga Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa, kag soya extract. May isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones ta. Sa lawas, ilabi na sa mga kababainhan. Magpangape ka mo, piliin nyo lang. Kag ang amuning kape, ang Santon Plus Coffee Mix para sa mga bata, pwede. No? Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na may bulong ka pa. And another variant sa aton sila nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang mayaras ang mangustin, may real coffee beans sweetened by stevia, and may vitamin D3. Ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga ara sa kape. So piliin nyo lang ang mga healthy coffee nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sana siling tana, importante, bisan sa pagpangapi lang, ang aton nga ginapangapi, mangin makabulig, no? Makabulig sa aton siling nga ikaayong lawas. So, piliin nyo lang ha, mabakali na sa mga butika, Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika, kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Or sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede man ninyo na ma-order online, no? Sa Shopee, sa TikTok or sa Lazada, basta pangitaalan ninyo ang Yes to Health 2011.
1: Centro.
0: Last 11:30 ang aton siring oras sa diri sa aton siring pagpangalagad. Diri kita anay sa aton siring serbisyong katropa, no? As part sa aton siring programa, serbisyong katropa and kahapon personal na ton nga ginpadulungan ang Hacienda Conchita sa barangay Suwa sa Banwasang San Dionisio, Iloilo. Upod kay katropang Janzen Crisostomo, personal na ton nga ginpadulungan ang lugar. Siguro hindi pa ninyo ni malipatan, no? Ang familia Sules. Atong si Ridwin Solis balang napatay, ginhimuan lang sang improvise nga lungon sang iya siling amay tungod sa kapigaduhon, balang na napatay gin waisang kapasidad nga makabakal sang lungon, no, ginhimuan sang tatay niya. So diri nagumpisa ang istorya sa isang magutod nga Princess kag Rian Solis. Actually, apat ni sila kamag-utod. Duha sa unang asawa ni Ridwin, tapos duha man sa ikaduhang asawa. Pero ang ikaduwayang ang kabataan niya sa ikaduwayang asawa at susubong sa Iloy, no? Sa aton siring matag palamati. So ang ara subong sa puder sang iya siring lulo kag lula nga amo ni ang nagatipan si Princess kag ang isa niya kautod nga babayi si Rian. Si Princess subong manog first year high school, no? Manog grade 7 while ang libayon o kunang manghod manog grade 6. Now sa tagsa ka humalin sa nagligad nga tuig o humalin sa pagkapatay ni Ridwin, si Mrs. Grace Madarico, taga Maasin ini siya, isa ka OFW nga nagatrabaho subong dito sa Israel, no? Despite sang mga kinagamo subong or tension dito sa Israel katropang BJ sa Middle East, why siya nagakalipat nga magpadala sang iya siring bulig para sa mag-utod gani, no? Sa pamilya Solis. In fact, hindi lang ni pamilya Solis ang nabuligan ni Maninay Grace, ha? Dumduman nyo to atong sa may Maasin, si alias Nuno ito bala, no? Naging buligan man to, no? Padalaan niya man sa nga bulig. Pero ining sa kay sa pamilya Solis, as per promise sang ni Maninay Grace nga kutob sa masarangan niya, mabulig siya bisan sa paghatag sang assistance, no, sa pagatuon sa iya siring or sa kabataan ni Ridwin. So ginpaagi sa aton diri sa XFM 100.7 Iloilo ang kantidad nga ginpadala, may kantidad nga ginpadala si Maninay Grace para sa school supplies, uniform sang duanika sang mag-utod gani, pati ang bugas, no? Bugas and may sobra ang kwarta, so ginhatag man aton, gin turnover man aton, no? Sa aton sini nga matag palamati. In fact, may gin padala si Maninay Grace nga kantidad. So gindala naton sila kahapon, ginsugat naton sila dito sa ila siring balay sa barangay Suwa sa Banwasang San Dionisio, and gindala naton with Katropang Jansen Crisostomo sa Gaisano sa Sara. Kaya mo ni ang pinakamalapit, no, nga mall nga pwede makapangita sang ila sila nga kinanglanon halin sa sapatos, uniforms, ang uniform ganiti wa isang baligya sa Gaisano kundi gagin pataksan gid siya, no? So uniforms, mga school supplies tanan, no, pati ang mga kabataan to sa nga pakaisa niya, no, na dala ginbakla niya man, and pati sa mga personal, no, personal nga mga kinanglanon sang mag-utod nga si Rian kag si Princess Katropang BJ. Ti ang panangabuyan sang lulo niya ni ti amo nay ga panguling ang lula way man sang establing trabaho ang ila sini nga balay gani na guba pa katropang BJ, no, daw nagpanggama ganito si Tioy kahapon sang kawayan kay sini niya i-repair niyang ila sini nga balay, pero siya lang maubra kay ti panday man siya, mo, no. So so gindala naton kahapon with Katropang Jansen dito sa may Gaisano sa Sara kag gin sila mismo nagpamili, no, sila mismo nagpamili isang ila sila nga mga kinanglanon, no, tanan-tanan nga kinanglanon nila para sa ila sila nga kinanglanon sa pagbukas sang klase. Kiti manog high school na si Princess, no? And ang iya siring manghod, manog grade 6 naman. So, damo sa makinanglanon ng mga school supplies. So, duwagin sila, pati ang mga groceries to, no? Bugas, ginpabaklan sila ni Maninay Grace ang isa kasakong bugas, no? And ang sobrang kwarta, ginbili naton sa ila, no? Sa aton siling matag palamatik. Kung makita nyo, amuna ang nakagreen si Princess. Ang manghod niya, amuna si Rian, no? Mga matahaw mga makbataan, katong pang BJ, no? Oh, may duwan sila, sila mismo yan nagpili, no? Sang mga school supplies. So, kumplito na sila sa school supplies. Wala na sila sang problema para sa pagbukas sang klase sa aton sining mga kauturan kay matag panmati. Kag mismo pati bag, no? Bag mga personal pag hindi laga ni katropang BJ. Kaya ti gadi na laga ng mga kabataan mo, no? Gina makita ninyo sila mismo nagpamili. So kami yan ni katropang Jansen, tagbitbit lang kami ni katropang Jansen, no? Kag tigbayad lang kami ni katropang Jansen sa counter, no? Sa kutob sa mga mapilian nila santo man sa ginhambal sa aton ni Maninay Grace sa Madarico, no? So makita ninyo may full video pag ina, no? May full video da katropang BJ. Pero bantayan na lang ang full video siguro sa aton sa ringamatag palamati kay as part sa aton sining ginpromesa sa kay Maninay Grace nga ang tanan-tanan nga gin himo naton documented para maging transparent man, no, sa nagahatag, nagabulig sa aton siring mga tagpalamati, no, sa aton siring mga katropa. Pero ari ang mensahe bala katropa BJ, actually ikaduwa na ning atuig, no, ikaduwa na ning atuig nga nagadulong kita sang bulig, nagligad to nga tuig gindulungan man aton sang bulig para sa ilang school supplies. Pero at that time grade 6 pa lang to si Princess pa lang to, no? Kaya ang iya sa isa

0: sa Israel.
1: Mga katropa, yari kita diri subong sa Barangay Suwa sa San Dionisio, upo naton si Princess Solis. Princess, kamusta ka na, Princess?
2: Okay lang.
1: Ano ka nang year subong?
2: First year.
1: First year. Kamusta ang pag-eskwela?
2: Okay, ma'am. This time, ano ka?
1: Nakabakal ka na sa imong mga school supplies?
2: Wala pa.
1: Ano nga mga school supplies ang kinanglanon mo, subong?
2: Ano yung uniform, school shoes, tapos bag, ball pen, dasong, notebook. Mga surod lang katubig kag ano, payong.
1: Okay. Hindi rin ka mag-japon mo eskwela sa Suwa?
2: Hindi rin mag-japon mo.
1: May high school man din mo, no? Oo. Kamusta ang imong pag-eskwela? Okay lang?
2: Okay man.
1: As in, okay, good? Ha? Dogag? May honor ikaw?
2: Wala.
1: Why? Okay. Pero nakagraduate na, elementary. Why lang ugaling honor?
2: Okay lang.
1: Sana. Okay lang. Importante, nakagraduate, okay. Ma-eskwela ikaw sa first year? Nakapa-enroll ka na?
2: Wala pa.
1: Sa anong enrollment?
2: Sa June 1.
1: June 1? Saan ang masugod ng klase?
2: Sa June 8.
1: Okay. So, June 8 ang opening sa klase, pero huwag ka pa makapa-enroll?
2: Wala pa.
1: Okay. So, ang imong kinanglanon subong, school supplies kag first year bago gid uniform, no? Okay, ti kinanglanon gid uniform kag school supplies. Si dumduman mo si may ano si Maninay Grace Madarico, atong OFW bala nga gaobra sa Israel. Gin pabalikan kag gid ni Maninay Grace. Agod nga lang tao ng imong sitwasyon. Ito, sang pagsira sang klase ni ano ang imong ginaobra?
2: Wala man, dire, gabulig-bulig.
1: Bulig-bulig lang. Kay lula mo?
2: Oo, kay lula, kagay.
1: Oo, kagay lulo mo. Oo. Ito, may ginpadala si Maninay Grace Madarico para sa imong kinanglanon sa mga school supplies, kinanglanon sa opening sang klase. Oo, ti sa subong, matabo subong ti updon ka namon sa Sara para nga magbakal sang imong mga kinanglanon nga school supplies. Ti magluwas sa imo mga utod nga rimande.
2: Ano?
1: Oo, pila ka bilog ang utod mong ari di?
2: Isa lang. Duwa kami ang mag-utod.
1: Oo, duwa. Ano na yung grade niya?
2: Manag-grade 6.
1: Manag-grade 6 man siya. So, sa opening sang klase nga ni? So, ikaw galing magulang, tapos ang libayon mo, ang manghod mo? Nakapa-enroll na ang manghod mo?
2: Wala pa man.
1: Wala pa man. Okay, so school supplies man ang kinanglanon? Malakat kita sa Sara, para magbakal sang mga kinanglanon mo kag para man sa kinanglanon sang imong utod, ha? So may gusto ikaw nga ipalabot nga mensahe sa kay Maninay Grace Madarico, ang OFW nga nagabulig sa imo. Ano ang imo gusto nga ipalabot nga mensahe sa iya?
2: Tita Grace, salamat sa imo pabulig sa akon nga dayon para lang makatapos sa akong pag-eskwela kag tani wish ko tani nang maayong lawas kada kag safe.
1: Okay. So mahimos ikaw, malakat kita sa Sara para magbakal sang imong mga school supplies. Ha? Okay.
3: Sentro.
1: Amo na ang recorded interview naton before pala katropang BJ nga nagkadto sa Gaisano Mall sa Sara. Kaya ang pinakalapit dito nga mall is Sara, no? So pagkatapos na ti ginbalik naton, hindi ginpadala pa na naton sa

0: sa ano sa isa ka fast food chain no gagagin pakaon upon sa iya sering auton. So sige ko katong pang video kasi sa aton sering matag palamati bantayan ang aton sering full nga interview dira documentation naton halin sa Ilabalay pagkadto sa Gaisano Mall pagkatapos pag sa pagpamakal na nila and hasta nga nakabalik kita no sa ila sa ding balay ang ila sa ding balay katro pang BJ makita mo sa picture bala nga hi ang wide no oh, sige lang so bantayan sa aton sering matag palamati siguro ang mensahe sang lula no ipabati itang mensahe sang lula kay na-interview man naton ang lula. May mensahe ni siya para sa duwa niya kaapo, no? Kaga daw emotional gawa ni ang lola kay daw nagibi gini ang lola, no? Sa atong sining matag palamati. Katupan Jansen, no? Si Katupan Jansen gapon ga record lang sang video ga tulo man luha ya.
1: Centro. Centro.
0: Tulo luha ya ti daw sa ano bala, no? Aray si Chaya Helen Soles ang nag-atipan sa duhan niya ka mga apo no sa kay Princess kag sa kay Rian nga bata ni Redwin no sila nila ang nagaserbi nga Iloy kag ang lulo niya eh no kay ti ilomulomulo na nimo ilomulomulo na ni ang magutod nga Princess kag si Rian no sa aton sa ding matag palamati ari pabati ta ang mensahe sang lula para sa iya duwa ka apo kag subuman ang pagpasalamat no sa aton sining sponsor sa kay Maninay Grace Madarico.
2: Tanan ginahimo na mo.
3: Kamusta ang pag-eskwela sang duha mo ni kapo?
2: Sa pag-eskwela, sige-sige na sila ka-eskwela, bisan paano. Sa nagkaulo na yan, sige na yan, nagalakata na sila gani kung kisa. Kaka-eskwela lang na sila yan. Kasi kami balo na sila yan, sir, kasi wala sa toto, nagalakat gina sila yan. Para hindi lang sila yan mag-absent. Hindi siya kinasugat ko na to sila kung maglayan ng timpo. Kasi wala, kasuray ko na yan.
3: So, Tichay, ang imodwa ka po, why ka na problema sa school supplies may school supplies na and may uniform naman no si Princess so daw ay ka naging masiguro problema kung school supplies no para ano para sa imong mga apo
2: kompleto na sila sir
3: kompleto na sila so may kwarta na nabilin araging turnover ko sa kay Princess pwede ninyo ina magamit para ibakal kung ano ang kinanglano ninyo no kay may kwarta man naging padala so anong gusto mo chay nga may mensahe ikaw nga gusto ipalabot sa nagabuling no. Sa inyo nga listener sa nga XFM Iloilo
2: pagpasalamat namon sa XFM nga nagbulig sa amon kasubo sa subong sige yung suporta sa amin sa kayong digressed mo maraming salamat yun bulig mo sa amin sa subong tigado kami may negrasya nga nag-apot sa amin dami lang gini salamat sa imong kong digress
3: okay. So may mensahe ikaw abi sa mga kabataan no kapareho sa apo mo nga ti why nyo ginapaabot, may ara sang nagabulig. May gusto ikaw nga ipaabot, abi, sa aton sa mga tagpalamati.
2: Sa nagapalamati, pangayogin kami sang...
3: Sige, sige. Okay lang, Chay, no? Okay lang, okay. Sige, bala na ito nga ano ina, luha ina sang kalipay bangod sa may mga tao nga bulawanon sa tagipusoon nga nagabulig no sa inyo bisan papano may mga tao nga nakakita kung sa sitwasyon ninyo pag may nagabulig.
2: Ha?
3: Oo.
1: Imo na lang mensahe kanday.
3: Mensahe mo na lang para sa imo duha ka mga apo.
2: Sa inyo, Princess Sherry, ang magtutunggid ka mo sa pag-eskwela nyo kaya may nagabulig sa inyo, pangasa, may nagabulig pa sa inyo. Kinanglan nyo sublihan nyo sa inyo. Ganyan nyo kapag mag-eskwela, hindi ka mo magtinuto. May nagabulig sa inyo pa. Kung kami lang ngayon.
0: So, bantayan ang full no, nga detalye sa atong siling documentation party sa pagdulong natin sa bulig sa mag-utod nga Rian kag Princess Solis sa barangay suwa sa Banwasang San Dionisio, Iloilo. Last 11:50 ng aton oras sa hingapusan nga parte sa aton siling pag-pangalagad sa piyak nga bahin ginbuksan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kon CESA ang duha ka golf course nga ila ginadumalahan agod makabulig sa pagpasanyog sa golf sa grassroots nga level kag makatraining sa mga magasunod nga golf champion sa pungsod sa ginhimo nga launching sa programa Fairway to Future ginasiling ni CESA Chief Mark Lapid nga kalakip ang Club Intramuros Golf Course kag Sambuanga Golf Club sa mga magaserbing training grounds para sa mga lamharon nga mga golfer. Suro kaya Lapid kaupod ang CESA kag Department of Tourism ukon na DOT ang nagaduso sa sports sa tourism sa pungsod. Ginapaidalo man sa rehabilitasyon ang duha ka golf course agod mapamaayo ang ilang mga pasilidad. Magluwas sa Club Intramuros sa golf course kag Sambuanga Golf Club may 16 pag ka golf courses sa nagkakalain-lain nga parte sa pungsod ang magapasakop sa programa bilang training avenue sa mga golfer nga nagaedad sa 18 panubo. Kalakip sa magapasakop sa golf course ang Camp Janhey Golf Club sa Baguio City, Veterans Golf Club sa Quezon City, Mactan Island Golf Club sa Cebu, Iloilo Golf and Country Club kag Apo Golf and Country Club sa Davao City. Ang Fairway to the Future programa sa Philippine Sports Commission kag National Golf Association of the Philippines o kon na INGAP kaupod ang CESA kag 18 ka golf courses sa pungsod agod makahatag sang educational or education golf education pinaagi sa golf sa school base kag community level instruction. Bukas man ang programa hindi lang para sa mga junior golfers kag public school students kundi lakip na ang mga kabataan sa caddies, greenkeepers, club staff, out of school youth kag iban pang luyag makatuon sang golf basta makasulod sa nakasaad na age bracket. Matapos ang launching sang programa gintabungan man nanday PSE Chairman na Patrick Gregorio kag INGAP Secretary General Valeriano Floro II ang naging pangunahan ni Lapid ang ceremonial tee-off kag fellowship golf sa Club Intramuros Golf Course.
4: Centro.
0: Last 11:53 sa aton oras sa langala na kita sa tiyempo sa aton siling matag palamati. Magasunod na ang XFM News sa nationwide sa aton siling mga katropa. Sa pangalan sa aton siling technical partner katropang BJ Serrada. Ako naman ang inyong katropa, katropang Mario Hilongo para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: X FM.
3: Mga katupa, exciting!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga baoning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Apat na ang patay, 16 nawawala dun sa gumuhong gusali dyan sa Pampanga. Search Rescue and Retrieval Operations, na mga otoridad nagpapatuloy.
2: Mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Maynila makatatanggap ng tig 15,000 pesos mula sa pamahalaang lungsod.
0: Davao City Mayor Baste Duterte muling bumatikos sa Administrasyong Marcos. Alcalde, kinumparang pamumuno ni Marcos sa kanyang ama.
2: Mike Defensor, inaming nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 election.
0: 76% ng adult Pilipinos handang sumuporta sa territorial defense ayon sa Octo Survey.
2: Sa balitang regional, makulay at makasaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026, pinasinayaan sa Agusan del Sur.
0: Balita international, suspect sa pamaril sa labas ng White House, patay.
2: Sa balitang showbiz, Casey Concepcion, nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
0: At sa sports, katropa, San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, tabla na sa Game 4 ng Western Conference Finals.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang malungkot na balita. May kaugnayan dito sa pag-akyat na sa 4 na bilang ng kataong kumpirmadong nasuwi habang nasa 16 na individual pa o iba pa ang pinaghahanap po ng otoridad dun sa gumuhong 9-story building sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau Fire Region 3 spokesperson, Fire Superintendent Maria Lea Saihili, ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi doon sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad na-deklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa.
1: XFM News Nationwide.
2: Aabot po sa 175 na polis mula PRO3 tumulong sa rescue sa gumuhong gusali sa Angeles City. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live!

0: suportahan ang rescue at retrieval of treasures sa gubong Busali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Force of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiwas sa paligid ng Busali upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General Semelencio Rantates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng biktima. Dagdag pa ng pamuna ng PNP na kahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng seguridad at kaayusan sa paligid habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
3: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente. Kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Maynila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jay De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangyarihan ng sunog.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan ayaw isang tabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report.
1: Report.
2: Ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapuspo ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gasto sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa senador, marami ng tracker ang nag-aatubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintay anya ang politika pero ang gutom hindi ayon sa senador. Katropa mo sa Senado para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsisigawa po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adjong, mahalaga hakbang nito para maiwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso. Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inasahan po ng prosecution team
4: ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ng prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalat ng fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, ang mga journalist ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang paglilitis sa Vice Presidente kung dadagdagan pa ito ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Luistro, ito rin umano ang dahilan kung bakit itinalaga bilang spokesperson si Nakabataan Party List Representative Renico o Rineco at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong para maipaliwanag ng simple at maintindihan ng publiko ang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
4: Mariing itinanggi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III at Senator Panfilo Ping Lacson ang mga panatang ni Senator Amy Marcos na may sabwatan umano sa Senado upang harangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nilinaw ni Soto na maling impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos kaugnay sa Diyomoni Balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si VP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Boji III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politika o tungkol sa charter change. Taasan ding tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Ridge Coalition kung saan hayagan niyang kinwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamamagitan ng charter change. Ikinumpara rin ng alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa saligang batas. Sabay giit na ang visa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idineklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
4: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at nakapagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa tatlong pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta pero hindi dineklara ng senador ang donasyon na ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE.
1: XFM News Nationwide.
2: Mariing itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ng Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at hiwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika, ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyu ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Marcoleta kumpara sa laki ng nagastos nito noong 2025 election. Gayun din ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilanlan.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan na mga immigration officer ang pag-alis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kaya departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinilawanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay mag-monitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: 76% ng adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ay sa survey, 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 responded sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Mga katropa, patuloy niyo pong sumaybayan, suportahan at pahinggan ng XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Calibo Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron.
1: Balitang regional.
4: Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Katropa natin sa balita, CJ Salvan Louie na XFM San Francisco.
5: Live report. Formal nang binuksan ang ika-66 na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa isang makulay na seremonya sa Dadulipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, Cultural Performances at Fireworks Display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang kinatawan naman ng Pangulo, dumalo sa Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Kasama rin sa mga dumalo sa Education Secretary Sonny Angara bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglinis ang Oath of Sportsmanship, habang si Olympic Gold Medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Louie, XFM News.
2: Department of National Defense, igrit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala nang planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
1: Live report.
6: Iginiit
5: ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa barangay Salamanca, bayan ng Toboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bong Lacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa enkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chodoro, hindi maituring na matibay na ebidensyang paraffin test at mas binibigyang halaga nila ang test testimonya ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gun powder residue. Samantala, kinumpirma rin ng Department of National Defense na wala ng planong ibalik ng gobyerno ang peace talks sa NPA. Ayon kay Chodoro, hindi na ito kinakailangan dahil mayroon na ang mga programang inilatag ang gobyerno para sa mga rebelding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan. Nanawagan naman ang opisyal sa mga natitirang rebelde na sumuko na at magbalik sa gobyerno upang magkatanggap ng tulong at proteksyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Rage Coalition Mindanao inilunsad sa Davao City. Mayor Baste Duterte binatikos naman si PBBM. Katropa natin sa Balita Juvente Espanyol ng XFM Davao.
6: Formal nang inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE sa Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23, taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Di naluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa mga dumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa Rage Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang Rage ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Binubuo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa gobyerno sa kabila ng mga pangako ng administrasyon na sugpuin ito. Nilabas din ng alkalde ang kanyang galit dahil sa umano'y pagbabalik ng korupsyon at droga sa bansa.
7: Itong si Marcos, ngayon buang adik, ingon pa sa iyang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan, ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung corruption. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din, saka walang hiyaan ang yan.
6: Samantala, nagpahayag din ang pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng Rage Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang umano'y mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
2: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon. Live
5: report.
8: na sa high-risk condition. Milagro kung ito ring nang normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan na siya ring araw ng kanyang kapanganakan. Sa panayam ng XFM News Team kay Alvi Ilaw, 39 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong, Bukidnon, hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supling. Ayon kay Alvi, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat 3 beses sa 1 linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo. Ang kidney disease ay nakapagpipigil sa normal na ovulation o pagregla ng isang babae, habang mahigit 90% naman ang successful births na nagresulta sa premature delivery. Katropaw pang maiwasan na acute kidney disease, iwasan ang maalat na pagkain at ugaliing uminom ng Xanthan Plus Gold. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News!
4: 4 katao kabilang isang pulis at barangay chairman patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
9: Patay ang 4 na katao kabilang ang isang pulis at barangay kapitan, habang 4 din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi, 18 anyos at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias Jay at alias Lar, parehong 17 anyos, at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspek. Dead on the spot sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala, habang binawian naman ng buhay sa paggamutan ang dalawang iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang 4 na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspek. Nagsasagawa na rin ng dragnet operation at mahigpit na checkpoint ang mga karating na himpilan ng pulisya laban sa mga tumakas na salarin. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Weather update.
4: Katropang Brian, may isang low pressure area na mataan sa 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at may katamtamang tsansa na maging bagyo o mahinang bagyo sa kalagitnaan ng linggong ito.
2: Katropang Buddy, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes, at ito'y papangalan ng Doming, ang 4th na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito. Nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
4: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umiepekto sa Mindanao at Palawan, habang easterlies naman sa Bicol today. Kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar, mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
2: Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
4: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga ang heat index sa Dagupan, particular may 47 degrees Celsius, nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po ang publikong magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig at makaiwas tayo sa heat stroke.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:20 ng gabi.
1: Balitang International.
4: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa. Kinumpirma ng US Secret Service na nabaril nila Ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa U.S. Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyan na nadamay sa insidente pero hindi pa tukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin investigasyon sa motibo ng insidente.
10: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayata para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayata. Hindi naman idinetalye ng aktres kung kailan siya makikita ulit sa TV screen, ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
10: Balitang Sports!
4: Atid po sa atin ang Premium D3, katropa. Proteksyon sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na Spurs ang panalo 103-82, kung saan hindi po ito pinaporma ang Thunder sa bawat quarter ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs sa niyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang kupuna naman sa parating na Miyerkules.
10: XFM News Nationwide.
4: Sumayin niyo po XFM News Nationwide ngayong Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
2: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
10: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Mega.

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Ariño of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: XFM.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
8: sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta mga suki nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sini nga mga talakay, padayon kita sini nga mga share sa inyo. Sa pilas sini ka mapuslanon nga mga ihibalo. May angot sini sa natural nga mga metodo sa pagbulig pabakod sa aton lawas. Kag kun may mga ginabatsag na kita sa aton sini kalawasan, ang ining mga detalye ni mga pag-aistoryahan naton, makabulig man para kita madasig mampawan sa aton sini mga badatian, mga ginabatsag sa lawas, pinaagi sa mga tanom, mga bungang kahoy, mga sangkap nga makita sa aton sini kusina, bisan pag ani matinlo nga tubig, matinlo sini nga hangin. Nga kung makahibalo lang gali kita sa mga pahito, mga pamaagi sa ni makabulig para nga kita mabuligan nga maumpawan sa aton sini maginabatsyag sa kalawasan. But most especially, kung husto no, nga aton sini nga paggamit, instead nga mag-maintain kita sa nisang ang mga bulong sa kung anong ginabatsyag na aton sini nga mga balitian, mag-serve na lang maintain na aton ang healthy lifestyle para mapabilin nga maayo ang aton sini kondisyon gagang aton sini nga pamatyagan. Sa kiranda ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod na magkita sa ding edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Isa na naman katupi ko ang aton sininga pag-istoryahan. Kag live galing nga maka mabatian ng aton sininga programa sa tanan nga mga XFM stations sa Bugos sininga Isla Sang Panay, Kalibo, Rasiri, Antique, siyudad sang Iloilo, kagdira sa siyudad sang Bacolod, kagbugos nga Negros Island region nga may mga XFM stations. Welcome, welcome gid sa aton siring pagpangalagad. Ayan, may mga concern kamo sa may angot sa problema. Ayan, ginabatyag sa inyo siring lawas. Damo naman kamo sa nisang natistingan, damo naman kamo sa nisang natilawan, ano? Nga mga pahito, mga pamaagi, pero gabalik-balik, gapon ang inyo sininga, ginabatyag ang inyo sinin mga balatian. Abi, kung na gusto nyo mapamangkot, ano? May angot sa inyo sinin mga kondisyon, kung ano ba lang makabulig, paayo dira. Makahatag magkita sinin sa pila ka mga suwestyon, rekomendasyon, pinaagi sinin sa mga pagkaon, nga dapat naton kaunon, mga kalanon nga dapat naton likawan, amuman mga ilimnon nga hindi naton pagpatamaan, kaya hindi makapayo sa aton sa kalawasan. Ukon mga food supplement, mga proven and tested and FDA approved yung mga food supplement nga aton sarang ma-recommendar sa inyo. May mo na nang isend dari sa aton sa ringa text line. Ang inyo sa inyo mga panamang kutanon sa 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kag live man nga makita ang dagbabatian ang aton sini nga pagpangalagad sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede makamudra makapadala sa inyo sini mga concern sa ikaayong lawas or may angot man sa topiko nga pag-istoryahan naton subong. Send nyo lang dira sa aton sining comment box. Well, kadto kita sa topiko nga aton sining pag-aistoryahan sa ring edisyon sa aton sining pagpangalagad. Mag-aistorya kita subong sa isa ka ginatawag problema o kung isa sining kabalatian. Isa sining ka mga ginabatyag bala sa ginatawag mga luta-lutahan, mga joints naton. Nga once gani no sa aton sini mga tagpalamati, once gani ang ikaw sini ang makapundo like makapungko ba o kadugay o kun kabudlay sini ihulag kun aga sini budlayan ikaw sini magbangon kag hindi ikaw sini makadali-dali bisan pa ultimo pagpanghikot mo sini pagpanghimos mo sini susulod sang balay kay kasakit sang tuhod kasakit sang hawak kasakit sang mga

0: tudlo nagali nagatok ang iban sininga kung kaisa kinang lano pa alalaya no like ang tudlo bala ko matiko kinang lano pa alalaya no kaisa nga amat-amaton nga untayon magistorya kita sini about sa ginatawaga osteoarthritis kagano bala ang mahimo sang pila sini ka mga pagkaon pila sini ka mga bitamina nga makabulig para nga makaprotect sa aton sini nga joints kag sa may mga osteoarthritis para mabuligan nga mapahagan-hagan ang sakit nga inyo sini na mabatsagan sa inyo sini mga luta-lutahan. So diri sini magalibot ang aton sini nga talakayan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Magistorya kita about sa OA, Ukon Osteoarthritis. Pero bagong tanan na no. Antes kita magkadto sini sa mga symptoms, mga risk factors, kagano ba lang masuggest na ton sini nga mga pagkaon kag vitamina para diri sa may mga osteoarthritis para nga magprotect man sa ton sini nga joints. Ano bala ang osteoarthritis? Kumbaga kung sa salakyan pang osteoarthritis ang pagdaan sa salakyan. Ang pagdaan sa niya sini nga mga part tamo sa salakyan kung bag-o pa tama ka smooth ang iya sini nga pag dalaga ng iya sini nga paglakat kung kaisa sini bisan pa lagko ng mga lubak o kung mga batsi sini kanami lang ka smooth sang imo sini nga biyahe. Pero once gani karon nga mag-amat-amat na daan ng salakyan kapin pa kung kulang sini sa maintenance ang iya sini mga rubber bushing nagakagisi na, nagakapudpod na, may metal to metal contact na, gamay nga lubak karon nagtinagaktak, ha? Gamay nga lubak karon batyagan mo gid karon sa sulod o kung ikaw sini nagasakay nga pertigid ang impact sini. Kasubong man sa aton sini nga joints, kasubong man sa aton sini nga nalutalutahan o kung natulaan samtang kita sini ang nag-edad may ginatawag nga wear and tear sa aton sini nga mga lutalutahan o kung sa aton sini nga joint. Isa ini sa common nga ginatawag kabangdanan sang pagpalanakit sang joints especially sa aton sini nga tuhod, sa aton sini nga hawak, sa aton sini nga tudlo. Kasubong bala sa aton sini mga tagparamati sang isa sini ka tuktok nga amat-amat nagapahina sa mga joints tungod nga syempre adlaw-adlaw gina gamit na ton ang aton sini nga lawas I mean adlaw-adlaw nagahulag kita nagatindog kita nagalakat kita kagang isa sa trabahuso sini no sa parte sa aton lawas sa aton sini nga joints among aton sini nga tiil among aton sini nga tuhod pero nga ang dapat gid naton ginatawag i-considerar o kung seryoso na rin osteoarthritis. Tungod nga kung ikaw isa katao sa rin mapisan, isa kakatao sa rin trabahuso, isa kakatao sa rin hindi ka mapamtang sini kung ikaw sini ang waay sing ginaobra, ini ang isa sa dapat tuman sini nga i-considerar. Kapin pa kung nadira kita sa umano, nagapanguma kita, ang aton sini nga umahalin sa balay kilometro ang aton sini nga lakton pag-abot ito ubra kita sa uma pag-abot sini karon sa uma manghampil kita manghilamon kita manglunob kita pag-abot sini sa ani makwat kita sini sang mga humay ukon na mga produkto naton nga naga-increase sa stress sa aton sini nga weight bearing joints like sa aton sini nga hawak like sa aton sini nga tuhod. Pero susubong ano kadamo na sa mga Pilipino man nga hindi naman gani trabahuso ah kati sa advancement sang technology subong ultimo gani nga magsaylo ka sang channel sa imo sri nga TV ko nagatanaw ikaw through remote na lang remote control na lang ipinduton mo na lang hindi ka na magtindog from sofa pagkadto sa imo sri nga TV television unit amo man sa mga sound amo man sa ginatawag bisan pa sa iban yung mga gamit no sa aton sini mga tagparamati nga ginadala na sang controller nga bisan malayo ka pwede mo siya ma-program o kung mapindot mo lang mabukas ang dapat buksan maandar ang dapat sini paandaron kag iban pa nga ang isa sini ka advantage man naga less man ang aton sini nga pagpangabudlay Pero ang disadvantage man, nasubrahan man kahapos. Masiling kita nga daw medyo makuhan kita sa rin, masalo safety kita sa osteoarthritis o kung sa OA sini. Pero sa iba naman nga problema, karoon niya kakulang man sa hulag, hindi naman kita sa rin mga, hindi naman kita sa rin mangin na safety. So ano balang pila sini ka mabatyagan sa aton sini mga tagpalamati? Kung ikaw sini ang may osteoarthritis. Ang isa ka tao nga may OA o kung osteoarthritis, maka-experience siya sa pagpalanakit sa iyasa niya hawak. Pagpalanakit sa iyasa niya tuhod. Especially kung siya ang nagalakat. Baw ilabinagid kung siya sini ang nagasaka sa hagdan. Hagdan sini sa mall, hagdan sini sa kundiin ng ilasa ni karaduan, or bisan pa mismo sa ilasa ni balay, saka panahog, sa hagdan, makabatyag ka sini sa kasakit. Isa pag idiri, pagbugtaw mo sa aga, budlayan ka maghulag sa pagbangon. Ano kinanglan mo, anay sini, pila ka mga ginutlo, pila sini ka mga mininutos. Kagun ikaw man sini ang ginatawag makapungko, bao medyo mabulubudlay man sini ang pagtindog tungod masakit gani ang imo sini nga joint nga affectado, bisan pa ang pagdigamo mo sini, bisan pa ang pag-shopping mo sini, pagpang-grocery mo, bisan pa ang imo sini nga iban nga mga aktibidades kinanglan sa isang paghulag, pungko, tindog, lakat, ang tuman gid ka affectado tungod ma-reduce ang imo sini nga mobility kun ikaw sini ang may osteoarthritis. Kagti indi malikawan kung kaysa may ara pinaupod sini nga paghubag sa joint sini nga affectado. Ano ba mga risk factors sini sa mga Pilipino? Most osteoarthritis nag-develop ini sa mga Pilipino nga nag-edad 50 pataas. So, butang balo ng edad, isa sa aton sininga konsiderasyon kung risk of factor. Genetics, kung may family history nga makapataas ang risk sini sa osteoarthritis. Tungod niya yung ibang sini, ma-inherit nila sini ang mahina sini nga cartilage. Ti isa pagidrin no nga dugang nagapabugat sa aton sini nga tuhod, amo ang pagsobraman sa aton sini nga timbang o kon sa aton sini nga kabugaton, pagiging overweight or obese ang makadugang sa pagpabugat pagid kag stress sa aton sini nga joint. Amo na nga kun kulang man kita sa hulag, makasiling kita nga daw sulo safety kita sini sa ginatawag osteoarthritis. Kasi instead nga lakton pa naton, tindogan pa naton, instead nga sakaon pa naton, madala na lang sa remote control siguro, mga gusto naton sini nga himuon. Pero pag abot naman sa kakulang sa hulag, ara naman ang pagiging overweight, obesity, kung pagka-obese sini. Ya, kung ikaw sini may osteoarthritis, tuman gid ka budlay. Kaya nagahatag sa dugang nga pabugat sa imo sini nga joint. Particularmente sa imo sini nga tuhod, sa imo sini nga hawak. Kagati sa pagid sini ang lifestyle naton. Especially subong sa mga nag-work from home. Laban lang pungko ang ila sini nga obra. Pero isa pagid sini kun sanay ka man sini o kun ang imo sini nga obra pangarga o kun panghakwat sang gidatawag mabugat sini nga mga halakwaton nga makaapekto gid sa aton sini nga gidatawag mga joint. Di kun halimbawa karon kun ikaw sini ang naga obra more ka sa pungko man sini. Ang risgo mo sini sa dugang nga pagbugat nga obesity, ara man eh. Kag ti nagadugang ni pataas man sa risk sa osteoarthritis. Idugang pa nato ng aton sini pagkaon kung mapida magkita sini magkaon sa mga utanon, sa mga laswa. Makulangan kita sa calcium. Hindi magkita exposed pirmi sa silak sa isang adlaw. Makulangan magkita sa isang vitamin D. Kagiban pagin sa mga antioxidants nga maka-affecto sa aton sa mga joint health. Tidugang pagin naton din no, sa aton sa mga tagpalamati nga tikadamo sa mga Pilipino nga ang ila sa mga lifestyle sa subong more gid sa ginatawag pahapos. Especially pag-abot sini sa mga kalanon nga hindi pabor sa aton sini nga mga joints. So isa na sa aton dapat i-considerar no kay mga risk factors gari ina. nga kun may ara kita sina sa aton sa mga pangginawi labot pa kun may ara miyembro sa pamilya sa nga may osteoarthritis gataas nga aton sa nga risgo. Pero dari kita kadto, paano naton suportahan? Paano naton karon i-manage o kuni-control ini nga ginatawag osteoarthritis? Di isa sa ni amo ang ginatawag medical options sa naton. Kung tuman ka sakit, inom sang pain reliever for pain relief. Ting ara sini nga kundo medyo makasarang-sarang, nag-hire sila sa isang physical therapist para nga mapabakod ang ila sini nga ginatawag tulaan, ila sini nga joint. May mga stretching exercises dira, may mga ginatawag strengthening exercise ganahimo dira. Kagang iban siniti weight management para ma-reduce ang stress sa aton siringa ginatawag joint. Isa man sini amo ang lifestyle and natural approaches. Halimbawa, pag-upod sa aton sini maginakaon sa mga dagaya sa antioxidant sini nga mga kalanon, like balunggay, like ampalaya, like ahos, ukon ginatawag garlic, ara man na ginatawag mangustin. Kagiban pagid sini nga mga prutas kag mga utanon, mga madahon, kag berde sini nga mga utanon. Tungod dagaya sila sini sa antioxidant. Kag isa pagid rin no, sa aton sini mga tag palamati, ang low impact exercises. Tuman man gali ini ka importante ano sa mga tao nga may osteoarthritis, like ang tag lakat-lakat, kun kaya gani maglangoy o kun swimming. Kag ang iban pagid sini nga mga buluhaton, kay hindi lang bala mangin stagnant, hindi lang magdugay bala ang isa ka tao sa iya sini nga posisyon, hindi nga magdugay pungko o kun magdugay man tindog. Upod taman na ginatawag low impact exercises sini parang magnami man ang kondisyon sa aton. Kung nabuligan mga magnami ang kondisyon sa aton sa nga joints, kag ang aton sa nga blood circulation ang maayudahan man nga magnami. Pakadto diri, kung pakadto sa bilog naton sa nga lawas from our heart sa pagdala sa isang nutrients, kag pagdala sa isang oxygen sa kinahanglanon sa nga parte sa aton sa nga lawas. Especially, kung nagkakaon ikaw sini sa mga pagkaon na kargado sini sa antioxidant, di para matransport ina sila ipakadto sa ila sini nga kalantuan, makabulig ang manami nga blood circulation. Kaga ang manami nga blood circulation mabuligan man kung na-maintain man kung nagahulag kita sa aton sini nga lawas o kung nag-exercise. Of course, sa may mga osteoarthritis, hindi man magpatama. Ang bagay lang man sa inyo nga pag-exercise among inyo sini nga buhaton. So, dali kita karon. Paano makabulig karon ang pila ka mga pagkaon, pila sini ka mga bitamina para sa may mga osteoarthritis? Good PM Doc, ako may osteoarthritis. Prepare gid ako Santhon Plus Herbal Oil. Kaya ginabanyusan ko lang kung makaya ko. Pero kung sakit gid, nga daw hindi ko katindog, ginaimnan ko Cess the Pain. Namigid ang akon sini nga response. Kag gina-maintain ko adlaw-adlaw Santhon Gold Capsule, Premium Vitamin D3 kag Santhon Vitamin C. Ginasunod ko gid nga 2 times a day kag pagsik sa akon pamatsyag. Thank you sa feedback nato na no. Bao na unahan na. Naunahan na sa may joint pain ang ginatawag pagpabalo. Nga amo ng iya nga gina gamit nga mga suplemento kag kung nadala pa lang sa buloban nyo Santhon Plus Herbal Oil. Pero kadto kita, paano makabulig ang pagkaon, pila sini ka mga bitamina para sa may mga osteoarthritis? Number one, ang isa diri nga marekomendar na to na mo sini ang malunggay. Paano makabulig sini ang malunggay? Ang malunggay nagaangkon sini kung dagaya sini sa mga active compounds kasubong sini sa quercetin, kasubong sini sa caimferol, kasubong sini sa chlorogenic acid, isothiocyanates, may aram sa flavonoids, may aram sa polyphenols. Ini mga compounds makabulig sa may mga osteoarthritis sa nagkarinlain nga mga pamaagi. Isa diri, tungod sining mga bioactive compounds, ang malunggay makabulig reduce sang inflammation. Bawat ikaw nag-flare up nga dana, ara ang paghubag, ara sini ang pagsakit. Sang aton sa nga joint, makabulig ang balungay para ma-reduce ang inflammation. Isa ini sa biggest benefit sa ginatawag balungay. Ang research, mga pagtuon, nagapakita nga ang balungay may ara sa ginatawag compound niya makareduce ang inflammatory signals. Ang inflammatory signals ganito kinang lano naton sa aton masaringan lawas kay part of our healing ni part is ang aton sa nga immune response. Pero ang problem karon kung ining inflammatory switch signals stays on. Bisan wa ay nabala kon tani sang ginatawag kinang landra naga-on lang gyapon ang signal. Eventually, it can damage our body parts, especially sa aton sining mga joints. Nya kun may arag ni sing inflammation, tinagasinakit, tinandira ang cartilage sini, ang nagaamat-amat man sini dugang, nga nagakaguba, kag madasig ang pag-breakdown sini sang aton sining cartilage. Nga, ang balungay makabulig, para nga bisan paano mapakalma ining switch o kung inflammatory switch para nga hindi magsigi hinubag, magpabilin nga nagahubag ang aton sa nga joints. Kumbaga, magkalma siya, magkupos siya, kag ang pagsakit buligan man nga mahagan-hagan. Sunod sini, ang balungay makabulig man sa may mga osteoarthritis. Pinaagi iya sa nutrisyon. Tungod nga dagaya ini sa sustansya. Like for example, ang balungay nagaangkon sang calcium, may ara sa magnesium, may ara sang potassium. Ini sala kinahang lanon para nga magbakod ng aton sininga tulan. May ara man sang protein, may iron ining balungay nga makabulig para nga ang muscles sa palibot sang aton sininga joints bisan paano manarish. Kag mabuligan kita sa aton sini ginatawag tinguha nga maumpawan ang aton sini ginabatyag kag para nga mabalanse naton ang ginatawag overall inflammation. Kay kun mabakod gani karon ang aton sini nga katul-anan ma-reduce ang stress arthritic joint gani karon mabuligan man nga magtawhay ang aton sini nga ginatawag pamatyag. Tisino ba lang hindi gusto sa may mga arthritic pain, sa may mga osteoarthritis nga marimedyuhan, masurusunan, ang ginabatsyag nyo sa nga joint pain nga tuman gid na ka-hassle kung kamusini ang gina-atake pierme. Meron pa mangkod rin sa tonti ang Santhon Goldiadok, makabulig para sa may arthritis. Base sa aton sining ginatawag talakayan, isa sa ginarecommend na ton amuni ang balungay nga makabulig sa may mga osteoarthritis pinagi sa paghatag sa aton lawas ang kinanglanon yung mga sustansya para mapabakod ang aton sining muscles, ang aton sining joint. Kag para nga mabuligan nga mapakupos sa mga nagahubag-hubag nga parte sa aton sa nga joint nga affectado. So kung nabangkot mo ko ng Santhon Plus Gold sa aton sa nga texture makabulig sa may mga arthritis, so mo lang ma-specify kung anong arthritis, which is ang aton gilestoryan subong is osteoarthritis, makabulig ang pag-inom sang Santhon Plus Gold capsule. Nga tungod isa sang sangkap sini amo ang balungay. Ang balungay makabulig para mapakupos sa mga nagahubag-hubag nga parte sa aton sininga luta-lutahan dira maghatag sang dugang sustansya nga kinahanglanon para mapabakod ang aton sininga joint. Ti dugang pagid nimo nga ang Santhon Plus Gold diraan may ara pagid sang ampalaya, may ara pagid sini sang gitawag spirulina. Nga kinanglan taman no sa aton sa mga tagparamati ang protein para makondisyon man, ma-repair man ang aton sa nga muscles. Of course, ara man ang panit sinisang mangustin nga ginakwaan na aton sa ginatawag Santhon. Kagiban pagid sini nga mga sangkap nga sa ila sini nga kombinasyon nagahatag sila sa ginatawag pagpaumpaw sa aton sini maginabatyag sa aton sininga kalawasan, lakip na sa mga hubag-hubag dira sa aton kalawasan nga nagresulta sa pagngut-ngut, pagbusog o kon pagsakit sini, lakip na sa aton sininga mga joints. That's why ang pag-inom sini sa Santhon Plus Gold capsule makabulig para sa may mga arthritis, particularmente sa may mga osteoarthritis. Karon ang sunod yung pamangkot, may papel bala karon ang pila ka mga bitamina para sa ginatawag osteoarthritis para mabuligan ini. Diri sini naman masulod ano ang ginatawag papel sini kon roll sini sang vitamin D3. Ang aton sir nga premium D3 magluwas nga amo ning aton sir nga premium food supplement against viruses and bacteria. May ara gali ni sa ginatawag dugang pagbenepisyo sa aton sir nga katul-anan. Tungod nga ang vitamin D3 makabulig para man sa aton sir nga tul-an, para man sa aton sir nga muscles, especially around sa aton sir nga joint nga affectado, nga makabulig para pabakod da sa aton sini nga ginatawag katulanan, especially no under sa aton sini cartilage, makabulig improve sang muscle strength and balance, makabulig reduce ang inflammation kagon may ginatawag sakit o kung ngut-ngut nga ginabatyag man nga base sa pagtuon ang mga tao gali sini nga kakulang o kung deficient sini sa vitamin D. May ara gali no sa ginatawag mas madali sini magbatyag sang pagngut-ngut ukon pagsakit sa ila sini nga mga joint. So bottom balon, kung nagiinom gali kita sang premium D3, kung may arthritis kita, mabuligan nya mapabakod ang aton sini nga muscles, less pressure sa painful nga daan aton nga mga joints kag sa mga tao nga kulang sini sa vitamin D base sa pagtuon ang mas may malala nga pagpalanakit sang ila sini nga joint kag pagpalaniga sang ila sini nga mga luta-lutahan nga mabuligan nga maremedyohan kag masurusunan kun nagatumar kita sang vitamin D3 kasubong sang premium D3 soft gel capsule. Kag may isa pag idili ka bitamina nga makabulig sa aton sini mga tagparamati, mga Facebook live viewers naton sa may mga osteoarthritis. Ngayong bitamina makabulig para sa ginatawag collagen and tissue repair. Ini ang ginatawag vitamin C. So diri naman masulod sari ang aton nga Santhon vitamin C. Makabulig sila o kung makabulig ini para ma-build and maintain ang aton sa nga cartilage. Maprotehera ng aton sa nga joints batok sa sa oxidative stress damage. Masuportahan sini ang aton sa nga healthy recovery, ma-reduce sini ang inflammation. Tuman ka importante ang vitamin C tungod nga ang cartilage is made largely from collagen. Kag ang collagen para mahimo ini kinahanglan sang vitamin C. Ang problema, wa kita sini nagahimo sang vitamin C sa aton sini nga lawas, gani supplyan nato ng aton lawas pinagi sa pagkaon sa mga pagkaon nga dagaya sini sa vitamin C o kung pagtumar sini sang Santhon vitamin C. That's why mas manami pagid no kung ginaupod na to ng Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C para mahalungan ng aton sini nga joint. Kung nagasakit na nga daan o kung nagahubag, mabuligan niya maamat-amat pakupos, mapakalma sini ang kung napahaganhagan sini ang sakit, kag mabuligan niya mapabakod ng aton sini muscles, kag ang aton sini nga ginatawag cartilage nga tuman ka importante para nga mapabilin. Bisan paano ha, ang ginatawag mayong kondisyon sa aton sini nga joint. Ang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C, pwede siya mag-service prevention para sa mga tao gusto mga makalikaw ka sini sa palaabuton sini nga problema sa imo sini nga joint. Siyempre, upod sa healthy lifestyle. Kag, kung may problema ka naman sa joints, like osteoarthritis, makabulig man siya. Para nga mahagan-hagan ang paghubag, kag pagsakit nga inyo sini nga mabatyagan o kung nabatyagan. Available na ni sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar. Kag pwede makatumar sini no, sa nagpinamangko. Doon ako nung kabeses sa pagtumar sari. Bisan, twice daily lang. Like 10 minutos antes magpamahaw o kung 30 minutos tapos sa mahaw, inom ka sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Ukon, isa man ka oras sa antes sa magpanyapon, ukon butang na to, mga alas 5 sa hapon, pwede kalawat makatumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para mabuligan yung mapabilin bisan paano kabakod sa atong sarigatulaan kag kung may problema na sa lutalutahan mabuligan ang paghubag kag ang pagngut-ngut sini ang mapahagan-hagan. Pagkabalikan na to ng pila nyo sini kag dugang ang mga panamangkutanon kag dugang pagid sini ng mga detalye sa aton sini ng tupiko kag iban pagid sini nga mga health information pagkatapos gid lamang sang aton malipot nga pahanumdom.
1: Full Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamang muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagtinto sa bagit kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain. Galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
0: Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga dari sa aton programa.
13: The secret of health.
0: Sa paragas ng palamangkutanon, may monyo send sa aton sa nga text line 0950-975-6970. 0950-975-6970. May nagpamangkot dari sa aton. What if do kung sakit gidiya ang tuhod? Kahit taas ako na uric acid, may gouty arthritis ako, ano ang marekomendar mo? Pwede mo bala ang Santhon Gold, Premium D3, kag vitamin C sa akon? Salamat gid sa pagbasa, kag pagsabat sa akon, pamangkutanon. Sa texter na to, no, pwedeng-pwede gid ikaw makainom sini sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, lag Santhon Vitamin C. Kapin pa, no, sa aton sini mga tagparamati, kung napida, bala kita sini magkaon sa mga utanon, mahina kita magkaon sini sang laswa, gakakulangan kita sini sa mga vitamina kag minerals. Kati parang adaan yung mahalungan ng aton sa nga joints, dapat meron kita sini sa nagkaigo sa nga vitamin C. Adlaw-adlaw, parang mabuligan nga maghimo sang dugang nga collagen. O kung kinanglanon na collagen ng aton sa nga lawas, lakip na sa aton sa nga joints. So pwede gini ka makainom sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C. Amuning aton sa ringan, Ultimate Trio ang ginatawag. Available na ni sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sa ringan, mga lugar, kundi gani makahapit ka mo dira siri sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, kundi gani sa TGP. Available na ni sa South Star Drugstore, All Green Pharmacy. Kagabisan pa sa generika, available na rin siya. Kasi sa iban pag mga butika, kag parmasya, adira sa inyo sa ringa lugar, syudad, mga kabanwahanan, kadto lang ka mo dira kag magpamangkot, bakal sining aton sining Ultimate Trio Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C. Kaya na-recommendar nga daan nga sa isa kaadlaw, at least kagbisan pa ano, sa isa kaadlaw may harang kita sarili isang good fat. Kaya na-pasulod sa aton sining lawas para ma-process ba lang magigitakaon na ton nga mga fat-soluble vitamin like vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Which is, manami nga badita, kaya kung nag-inom ka mo sa isang premium D3 soft gel capsule, may upod na ini nga good fat. Pinagis rin sa virgin coconut oil, kung VCO, and moringa oil nga makabulig para sa aton sering nga ikaing lawas, especially sa pag-process sini sang mga fat-soluble vitamin. Kagang isa sini nga mabuligan nga madali maproseso o maabsorb sa aton sering lawas amo ang vitamin D3 nga ginainom na ton halin sa premium D3 capsule. Of course, ang ibang pagid sining mga vitamina halin sa ginatawag ang mga utanon nga ginakaon na ton kung gintumar na ton halin sa Santhon Plus Gold Capsule. And of course, ang vitamin C, arapman, pero ang vitamin C, water soluble niya. Why man yung problema? Bisan o icing good fat, pero mas manami kung iupod na rin natin sa pag-inom siri sang Santhon Plus Gold Capsule kaga premium D3. Ilakip ang Santhon Vitamin C para kompleto ng aton siri nga ginatawag health benefit. Kaga sa texter natin, kung narimbawa gani karon na nag-persist gid o kung nagpadayon ang pag-sakit, kapin ba ka daw ni magwantabi, no? Try mo tumaran sang cess the pain. Kaya ang cess the pain, te makabulig ini sa mga pananakit sang aton siri kalawasan. Lakip na sa may mga arthritis, lakip na sa may mga migraine headache, sakit sa ngipon, din man nga parte sa imo siri nga joint, bisan pa sa may mga dysmenorrhea gani, makabulig ring cess the pain. Available din sa mga butika kag parmasya marapit ta sa inyo siri nga lugar. Pero kadamo no, sa aton siri mga tagparamati, mga feedback nga nabaton ba naton nga sa ila sini mga puno palanakit sang kalawasan na gintry nila kay nabatian nila sa aton nga hindi ani sila magsigi inom sang pain reliever kun na do medyo makaya pa lang kapin pa ko nagaumpisa pa lang bala kundi gamitan anay nila sang balanyos like for example ang paggamit sang Santhon Plus Herbal Oil. Ang manami sini sa Santhon Plus Herbal Oil kay ang isa sa iya sining benepisyo gid amo ang ginatawag palang alay, palang muipoy, palang maol, palang nakit sang kalawasan. Pero ang dugang pagid sini nga pagpakamaayo nga aton makuha kun aton diri ginagamit, isa dira hindi kita madapuan sang lamok. Kundi kita madapuan sang lamok, automatic syempre hindi kita sirima kutot sang lamok. Kapin pa ang lamok bala nga nagalupad-lupad na nagapangutot bala sa aga, kag sa hapon o kon sa serum, basi bala nagadala sang dengue infection. Magluwas siya sa lamok pagid sa gabi, ha? Teorya, kung nagabanyos kita sa Santhon Plus Herbal Oil, hindi sila makadapo sa aton. Lakip na ang iban pagid sining mga sapat-sapat nga mahimo magkutot sa aton, magbilin sinisang mga labhag, magbilin sinisang mga rashes. Ma-safety kita dira, ma-proteksyonan kita dira kung nagagamit natin yung baranyos, Santhon Plus Herbal Oil. Te manami sinikiti, may ara sa ginatawag peppermint oil. May ara sa ginatawag moringa oil, may ara sa ginatawag VCO. Kaya iban pagid sini nga mga sangkap nga makabulig, magluwas sa palang alay palang muipo sa kalawasan, pakondisyon pagid sa aton sini nga panit para ni magtuman ka dry, hindi sini magtuman ka arikabo. Available na sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga lugar. Amo niya sa aton sa nga texter, masuggest ko sa imo kami arthritis ka kun why man lang ginaga shadow kang ngut-ngut nga inablang di ka katindog bla, abudlayan ka magtindog tungod sa sakit kung makapungko kalawig, pagkaagab bla, abudlayan ka magbangon sini tungod sa sakit sang hawak kag tuhod sini. Kung hindi malang amo ina, hindi lang ni pagtumarisang ginatawag pain reliever. Pwede nga banyusan mo lang anay Santhol Plus Herbal Oil, pero kung daw sapnot gid, ngut-ngut gid, pwede ka makatumara sa isang Cess the Pain. Ha? Pwede ni mabakal sa mga butika, available din sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dok, anong mayo ko, imnon yung coffee. Nagalikaw na ko sa, hindi ko lang pag i-mention yung coffee, ang i-mention mo din sa aton sa nga texter. Kay Matiyag ko, nagasulab ang sulok-sulok ko, kag nagaburon ang akon panulok. Ano masuggest mo sa akon? Masuggest ko siguro manami, giyad kay may mga symptoms ka na mabatsagan, pa-blood chem ka na eh. Ah, kay basi bala, taas mo sa nga, nagdatuag blood sugar. Or pa-check ka, basi nagataas man mo sa nga blood pressure. Or hindi gani ang imo sa nga lipids, gatinaas man. Pa-check mo na, lipid profile, FBS, kaga iban pagidra nga mga pwede nimo ipa-check sa imo sininga dugo, lakip na dira sodium, potassium, imo sininga mga electrolytes. Kay base bala nagataas imo lip, taas imo lipids, taas man imo sininga blood sugar. Pero ang isa sininga makuha na to, na masuggest na to sa mga tao lang may concern na sila sa ikaing lawas, kapin pa kalabanan nga daan dito pa maghalong kung may mga ginabatyag na. Samantalang ginaedukar garitani na ton, nga ang paghalong na ton, samantalang way pa kung tani kita sing ginabatyag. Dira na ton i-maintain sini, pinaagi sa healthy nga mga ginakaon, kag healthy nga mga ginainom na ton, like premium D3 coffee mix. Sa mga mahiligon mag-inom sang coffee, premium D3 coffee mix tungod sa Santhon kag vitamin D3 nga sang capsule, nagabulig sa papagsik sa aton sa lawas. Kaya nagabulig pa siya pa improve sa aton sa insulin sensitivity. Kag makabulig man din sa may mga insulin resistance na. Kag manami sini kang gingamit nga pampatam is stevia. Amo man mo sa aton sa mga tagparamati kung nagpangita ka mo sa isang coffee nga samtang ka mo sa nagahigop, mabuligan nga makondisyon ng aton sa mga joints, kag may positibo niya efekto sa aton sa mga panit, pwede kita makainom sang cafe nga may beauty ingredient like Santhon Plus Gold Herbal o kung Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix may sangkap ni siya sang nagkarinlain niya mga utanon kag prutas. Plus, may ara siya sang collagen and glutathione. Ang Santhon Gold Coffee Mix, pwede siya mainom sa aton sa mga tagparamati bisan sa aga ukon sa udto, like mga alas 10 sa aga, gusto ka iya mga pe mga blano, may ara naga message sa aton nga sa mga program diri alas 12:30 nga pangagda sila yung mga pe mo Santhon Gold Coffee Mix, alas 12 ako na alas 12:30 o kon alas 2 sa hapon. Sa nagpamangkot dali kung pila ko ng kakap ang recommended na coffee sa bilog ng adlaw, pwede kita makainom up to 4 cup sa isa siri ka adlaw. So kung gusto kaya nga samtang nag-inom ka sang coffee, may beauty ingredient, may beauty benefit, syempre sa aton panit, sa aton siri nga joints, mahimuin na kung may collagen kag may glutathione ng aton siri nga gina inom kasubong sa Santhon Gold Coffee Mix. Kang manami man sini, kaya ang pampatamis sa gingamit, halin man sa ginatawag stevia. Pero kung gusto kami isang coffee nga pangbilog nga pamilya, bisan sa kabataan, pwede iya makainom. Bata nga 5 katuig, pataas, pwede iya makainom sini. Kagwaay iya sing caffeine, diri na kita sa Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix sa rin sang una hasta subong damo gyapon sini ang nakasaho gaman nami sini no kati wais sa sing caffeine pero kargado sa protina nga man. Ara ang protina halin sa barunggay, ara ang protina halin sini sa spirulina, ara ang protina sini halin sa soya, nga especially kung nag-edad kita kinanglanon ta sini ang dugang protina for our muscle repair. Sa mga kabataan, sini tikinanglaman nilang protein sini for growth, para sila sini ang magdako kag magbakod ang ilas sini nga mga muskulo o kunang kaunuran nga makuha naton kung naginom kita series ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Tidugang o pang isoflavones dira nga makabulig sa may mga hormonal imbalances. Ang soya bean makabulig para sa may mga ginatawag base sa pagtuon para sa may mga prostate cancer o kung para makalikaw sa may mga prostate sa prostate cancer and even sa breast cancer. Makabulig man gani pa namin sa aton siring blood circulation. Good for the heart, good sa aton siring brain, tungod nga may lecithin man sa aton siring memory. Kagiban pa nga mga benepisyo kung nag-inom kita siring isang Sunthorn Plus Coffee Mix. Total mga pe, nagin man lang kita, piliyon ta ang kape nga may benepisyo. Ginatawag hindi lang hasta sa sabor, kundi benepisyo pagin sa aton siring lawas. Actually, no, may nagpamangkot sa aton. Sa anong mayo, Doc? Black coffee o kon ang coffee nga may mga mix-mix na ang daan. Tising ko tayo kung gusto kagid, black coffee. Pero nag-message siya, nag-reply siya. Siya, dali na lang ko, Doc, sa kwan. Kung hindi, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold coffee mix. Kaya na namitan ko sa niya, Doc, kag nami man nga kon sa niya pamatsyag. Actually, depende sa inyo sa aton sa niya mga tagparamatit. Damo gil man na namian sa niya kay kananam sa aton sa niya mga coffee variants. Available man sa mga butika hag parmasya malapit sa inyo sa niya lugar. Doc, nami gilang effects ang Sunthorn Gold Herbal Tea sa akon. Nami naman nga daan ng akon sa nga bowel movement kay pagkaaga iya nagapamuhin gid ako. Pero nanotice ko sa 2 weeks nga sige-sige ko inom, isa ko oras antes ko magtulog sa gabi, naghamuok ang akon sa nga pagtulog. Kagdawain ako nagadamgo, Doc, nga naga kakibot ako sa tungang gabi. Thank you, Gid. At thank you man sa feedback kanang sa ngatong sa texter. Kaya sa ibang dira, ngayon may problema kamo sa inyo sa ringa pagtulog, pwede kamo makainom sa ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea like 1 hour before bedtime. Para nga mabuligan niya makondisyon inyo sa ringa tiyan, magtawhay inyo sa ringa pamatyagan, kag kung kondisyon ng tiyan, automatic na siya. Manami ang aton sa ringa ginatawag pagtulog. Kapin pa kung ang kabangdanan nga hindi kita sa ringa makatulog sang maayo, ang hindi mayong kondisyon sa aton sa ringat yan. Ang balblas ang kilala ko siya, Doc, sino man nabi makatulog mayo man, garin nag-uok imo yan, nga daw butod. Siya, pit kondok daw, drum mo. Siya, hindi kagigkatulog siya na sang maayo. Pero makabulig ang Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang iban siya nga daw nagabutod ang ila sa ringat yan sa gabi. Magluwas na nag-inom siya sa Sunthorn Gold Herbal Tea. Ginaalalayan naman nila sa pagbanyo sa ni sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Hambal sang kilala ko sa nung pagbanyos ko, inom ko Sunthorn Gold Herbal Tea. Tapos sa banyusan ko sang Sunthorn Plus Herbal Oil, siya nga, arak mo. Bala nyo lang ako na nung gaarak. Nagulawa ko no ang hangin kang itawhay ang iyasa ni nga pamatsyag. Dok, pwede pa bala ako makainom sang Visinex Plus? So 40 ang akon sining edad. Kag daw naga kurap na ang akon sining panulok kay kulang ako permisa tulog. Thanks gid sa advice kung ano pagid ang dapat ko himuon. So ang dapat mo himuon sini bati especially pag abot na sa 40, no? Actually subong, no, pag abot 30 dapat maging mahalungon na kita sa aton sining lawas. Termino lang na pero ang paghalong naton sa aton sining lawas kung pinsaron gid halin pa sa aton sini pagkapamatan-on. Galing lang ang weakness bala sang tawo nga kun manami ganing pamatyag, kumpiyansa lang, nagasalig lang, total ay paman sa gidabatyag. Kag didto na karon maghalong kung naagyan niya nang natumba siya. Dito na maghalong karon kung nakaagi na sang sakit. Dito na maghalong karon kung naospital na siya. Dito na maghalong karon kung naoperahan na siya. Kag iban pagid sa niya makabangdanan nga nagtulod sa iya nga maghalong. Samantala ang paghalong gali, no, dapat mintinaron naton samtang maayo pa nga ton sa nga pamatyag. Especially sa texture naton, edad ka na 40, kulang ka sa tulog. Ano ba lang kabangdanan kung nga kulang ka sa tulog? Ang iban sa niya kung kalabanan sa niya rason kung nga at kulang sa tulog ang kabangdanan, ginatawag ang kalabanan subong, tungod sa gadget, tungod sa laptop, tungod sa nisa desktop, tungod sa TV, mga smartphone naton. Nga man, kung ginabilid naton ini, nagasigi kita sinitulok sa gabi. Especially kung lapit ng aton sila nga inugtulog, naga-emit din isang blue light. Nagapastress din sa aton sila nga mata. Kagang kasanag halin diri, nagadisturbo sa pag panghikot sang melatonin. Yang melatonin amo nagabulig para kuntani kita sini ang magmayo, kag mahamuok ang aton sila nga pagtulog. So kung anong kausa, bala ano man siguro kung ano gitahimo mo sa gabi, o kung ba sinagahulid kasang imo sila nga gadget o kung sa imo sila nga smartphone, bisa nagahigda na ikaw sini, isa na nga makapadugay sang aton sini nga pagtulog. Ang iban sini kung mag-inom sang coffee like mga alas 3 pa alas 4 sa hapon din na makatulog, so likawan man aton. Instead, pwede kita makainom last ng inom sang coffee siguro is like mga alas 2 sa hapon. Kag iban pagid sini nga mga pwede na to na himuon para nga magnami ang aton sini nga pagtulog. Pagkatapos tumaran mo sang Visionex Plus soft gel capsule para nga madugangan o kon makargahan ng aton sini nga lawas, particularmente ng aton sini nga mata sang dugang nga lutein, zeaxanthin, beta carotene and vitamin E para nga may protection. May pulupan nimbang, may makapian-pian bisan paano. Sige na tawag aton sa ringa mata, pinagi sa plant antioxidant. Nga rin diri sa Visionex Plus soft gel capsule. Bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon o kun gabi. Available diri sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Especially sa texter na to na kung may mo palang likawan mo ang pagpulaw. Pero pwede mo na follow up ang imo sa nga text. Ano ba lang ginabatsyag mo? Hindi ka katulog kung may ginabatsyag ka. Or ano ba lang ginahimo mo sa gabi nga hindi magpatulog sini sa imo? Kaya ba para matagan natin sa isang tuliid sini nga ginatawag advice para kung ano ang makapaayo sa imo, nga isagit sa dapat natin tutukan dira among pagpaayo sa imo sini nga pagtulog. Kaya hindi lang mata ang mabenepisyuhan kung mayong aton sini nga tulog, kundi ang bugos natin sini nga kalawasan para nga makondisyon kaysa panahon sa pagtulog, dira nag-repair ang aton sininga lawas. Doc, thank you, Gid. Nakabati ko sang Santhon Plus nga may mangustin. Actually, ang mangustin nga ni, diriging kuha sining Santhon na no, saya sininga panit, dira sina ang Santhons nga makabulig sa mga bukol-bukol sa aton sininga lawas. Actually, yung text sa aton diri, thank you, Gid, sa Santhon Plus, vitamin D3, kag Santhon na vitamin C ninyo. Kaya ang hubag sang tuhod ko, kagang hubag sa akong sarang tudlo, kag kumalag ko sa kamot, ang nagkululupos na sang sige-sige ko inom, kag naglikaw ako sang sige inom sang, hindi ko lang i-mention niya, ang ilim nun nga gina-inom nimo. Actually no, kung may arthritis, kamusin niya nagahubagan niya sarang mga joints, sa halimbawa, kaya nagsigi ka mo inom sini sa makahulubog ng ilim noon, bauti dira pagid sini ang pagpalang hubag sini, nagasunlog pagid sini, nagahubag, kag nagasakit. May kilala gani ko nga inom sa subong gabi. Kaya, salig mo, birnes ka ba? Saling niya, wayo po sina pagkaaga. Pagkaaga, hindi makabangon. Kag pagbangon, hindi basta makabangon, budlay kayo, sakit kayong lawas. Kagsang nakabangon-bangon, pungko lang, di makatindog, nagaigod na lang. Tungod perte kasakit, hubag, iasan nga mga joints. Ang ginhimo niya, tumaray niya Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Nabuligan niya na ulo umpawan, pero sa nga, ara pagidok, tumaran niya pagid, palaupan niya sang cess the pain, dito pa siya nakatindog, kag nakalakat. Gani kung may mga pala nakit sa lawas ka mo, kag doon din magwanta, pwede ka mo sila makainom sang cess the pain, makabulig no, sa aton sila mga pala nakit sang kalawasan. Dok, kinainom ko ang Santhon Gold Herbal Tea 30 minutes pagkatapos ko iya pamahaw, pagkatapos panyaga, kag pagkatapos panyapon. Okay lang bala ini? As long naman nami ang imo sining pamatyag, okay gid na ang ginatawag Santhon Gold Herbal Tea. Balan mo, depende man din mo sa response sang aton sining lawas. Pero kalabanan sang feedback na baton na aton sining sa nagagamit sa Santhon Gold Herbal Tea, kaya sunod ang aton sining panugyan like 1 hour before bedtime ng pagatumar, nami gid ang ilas sining pamatyag. Kag sa aton sining texter, actually pwede gid gyapon imnon. Like thrice daily sini, isa ka cup sa aga. Like tapos pamahaw 30 minutes amo man tapos sa panyaga 30 minutes kag pagkatapos ni panyapon 30 minutes. Do kanong himuon ko kun nagaubog ko permisa baha kay kahigko sang amon sini nga palibot indi ko gisama likawan bisan maasika lang sang tubi alin sa lamawan. Anong pwede ko sini gamiton? O pinakamanami magid sini nga himuon for safety gid suksok ikaw sang bota. Para nga hindi ikaw sini makaubog sa baha kun mahimo. Pero kung nalimbawa makaubog mangid ikaw pinakamanami nga himuon mo sini. Kung may chance ikaw pang hinawgid dayon kagamitan mo sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang Sunthorn Plus Herbal Soap may antibacterial properties ni nga makabulig limpyo sa mga kagaw dira kapin pati ang tubi baha nga dan dito kasigurado eh may ihi sang ido, may ihi sang kuring kung may mga baboy pa mga silingan na ton, may ihi sang baboy or ihi sang ilaga nga nagadala sang leptospirosis hindi kita sini makasigurado yung kapin pa no, kung ay kablakabalohong kaysa may bagras o kung may rashes ang imo sini nga tiil o kung batiis nga makaubog sa baha. Pinakamanami hugasan gidayon naton gamit sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Manami pagin sari ang Sunthorn Plus Herbal Soap kay pati body odor mabuligan niya nga ma pahagan-hagan kagamat-amat madula no ang pagpangalisngaw sang aton sa niya kalawasan tungod niya ginalimpyuhan niyang kagaw no dira sa mga parte sang lawas sa niya nagpangalisngaw kasubong sang aton sa niya ilok pero sa mga beauty conscious, like sa nag-message, wala sa aton, sa dok ang ginainom ko yung coffee, Sunthorn Gold Coffee Mix, kaya may glutathione and collagen. Kaya ang ginagamit ko nga habon, sa akon sa nga guya, pati sa akon nga liog, Clear Skin Herbal Soap. Kaya ang Clear Skin Herbal Soap, makabulig inipanas sa mga dark spots. Amat-amaton yung panason na ina, para nga magpantay bala ang kulor, wising itom-itom sini sa guya. Kag ginahambal ganin naton para palarias ang kulor sa aton sini nga guya kag liog or hindi gani pati butkon dalas-daso na lang naton gamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Available na ni sila sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sari nga mga lugar. Well, sa aton sini mga suking mga tagparamati ba do lang alang na naman ng aton sini nga oras sa aton sini nga pagapangalagad. Thank you gid sa inyo sini pagpakigupod sa aton sini nga programa. Dira sa aton sini mga XFM stations. 96.5 XFM Caribo, 106.5 XFM Rojas City, 93.3 XFM Antique, 96.7 XFM Bacolod, kag sa bugos ring mga XFM radio stations sa Negros Island region, kag syempre diri sa aton sering 100.7 XFM Iloilo. Thank you gid sa inyo sering pagpakigupod upod man sa aton sering mga texter diri sa aton sering programa. Subaybayan na masunod naton sa edisyon para sa dugang naman sa naton sa talakayan para sa kaayuhan sang aton sa ringa kalawasan. At alang-alang na ginawa ng aton sa ringa pagpangalagad. Pro, basi magsunggod ni kung ko pagbasahon. So nga basaha lang dok ang message ko, hindi lang ngalan ko. Ano confidential kita ngalan mo? Wow. Nami gidman ang Turbo Food Supplement Doc Ginto Marco 30 minutos antes ni ang activity. Nagtulotig agi man ko ng tukod sa halayan. Ginis lang ko lang ng termino. Hindi ko mabasa ang actual sa nga message. Sa iban sa niya nga may mga problema bala, like nagahina na si Manoy, gahina na sa sexual performance, pwede ka mo sa niya makatumar sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Bayara sa Maca Kaglavo Huasca nga makabulig ang mata-amat pabalik sa gana, ang mata-amat pabalik sa puwersa, ang mata-amat increase sa male hormone. Nga kon ina sila ang ginatawaga out of balance, kita sini ang nagaluya kag madulaan sa nga gana. 30 minutes after 3 ang loving kay Mrs. Aro magtumar sang turbo dietary food supplement for men. Bisan every 3 days lang ang aton sini nga pagatumar. So butang balon, bisan twice a week lang. Bastante na ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa nga lugar. Kaya sa nagpamangkot, gali no, kung ara gyapon ng libre nga konsultasyon. Yes, ara lang gyapon, may libre gyapon kita nga konsultasyon. Sini kadtol lang kamo sini sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.

0: Ganda ng inyo, certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay sunod pa sa gadiseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon sa Ikaayong Lawas. Ari na magkita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalangabok-abok sa aton sining mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, kapalanig, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikaayong lawas!
0: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniyakatama, ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but silingon dugay na niya. Dugay na bala nga ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galini, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo naton istoryahan. Kag kung paano naton ini malikawan, kag paano naton mapaganagan o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ko once an article nga wala kuno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Syado pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko nga ang nakabulig sa ako namong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness sa mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right, left, left, right, stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints na pin. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon niya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
1: Evergreen Herbal Capsules.
0: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dilikitanay sa mangustin nga rich in vitamin C, nga may analgesic, nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties, agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga aras sa Evergreen Herbal Capsule at the same time sa Evergreen Coffee Mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein nga makakos ang inflammation, pati na ang aktividades ng iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa Evergreen Coffee Mix kag sa Evergreen Herbal Capsule. Proven as sad to pag sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kun moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya kara sa Evergreen Herbal Capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan ta tugali ang balunggay, may phosphorus nang sagali kag calcium mo kag nagapabakod sang aton sining mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagmagtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent yet sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang Evergreen Herbal Capsule. Ah, kapag gusto, nakukaon baboy, mani, talaba, masayan, lukos. Nga daw wala ako nagabatsyag. Nga nagapalanakit ang mga mga joints sa tiyon nga makabatsyag ako sakit. Red flag na na, untat ako na dayong taon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Dahil akon kasubong, ikaw wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Oh, baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Oh, baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Xanthone Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Xanthone Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapag-abarangay Bakhaw, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remilito Oy, sa akong mga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: oras, Sex FM Philippines, Sex FM 100.7, ang Katropa mo Station, Las 2:04.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan?
1: I mean,
2: tugstugan?
1: Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
4: Pwede wow!
5: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobelme lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ang puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
9: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: Rasa Cikahan. Diriya ang tanan may extra.
1: Ay gali, exciting ba?
2: X-Rated. X-Rated.
3: Upod ang inyong paboritong katropa, Katropang Era. X-Rated.

0: Hello. Ilo. Good afternoon. Semua kita dapat datang dengan pemati nak ketuta ke XFM 100.7 Raja Patrol. Ilo ang kitropa mo. Mayo hapon, good afternoon semua kitropa natin nga pamati na katutok sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello. Kamusta ang atin nga Lunes? Today is Monday, May 25, 2026. Ilang days na lang mga kitropa we have. 6 days left before June mga katropa, and syempre halfway to go 2026, or halfway before ano kita mga katropa before 2027. O do ka nasig lang no, nasasan o lang to, nagpalupok ta, di ba? Nasasan o lang to, naglupanay so kung ya batunay na bonus, o di ba? Kaya sigla, nasasan o lang to bonus man. Kaya dugay, bonus na naman liwat. Okay. Pero ang iba, iyas ang ibang hunos na ino. Hunos na siya. Wala na siya. O, diba? Good afternoon sa mga kitropa natin nga nag-upod sa aton this afternoon. Mga nagapamati sa ilang mga radyo sa 100.7 nga frequency, mga kitropa, mayong hapon. Good afternoon gid sa inyo tanan. Kamusta ang inyong afternoon? Ang inyong Lunes, mga katropa. Hello da sa inyo tanan. Kamusta ang mga katropa da naton? Mga katropa naton yung mga vendors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Hello sa inyo tanan. Midayad nga hapon, kamusta na ang aton nga hapon da mga katropa? Kamusta ang aton nga Monday afternoon? Lang. Wait lang gid siya. Mga kitropa natin, mga taxi drivers, atong kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club din man nga parte sa kalibutan. Hello sa inyo tanan. Mga kitropa natin nga nag-upod sa aton. Hello gid. Kamusta ang inyong afternoon mga kitropa? Kamusta ang inyong Monday? Kamusta mga kitropa ha? Halong-halong gid sa inyong pagbiyahe kung nagabiyahe man kamo. Afternoon sa mga katropa naton nga nag-upod sa aton, no, aton mga katropa nga mga vendors dira sa may Iloilo Central Market and Iloilo Terminal Market. Hello gid sa inyo tanan. Mayong hapon landa sa inyo mga katropa. Kamusta ang inyong pagbaligya da? Good afternoon ha, mayad-ayad nga hapon sa mga katropa naton sa mga terminals. Mayong hapon man. Kabay pa nga okay lang ka muda sa mga katropa naton. Kag mga katropa naton, dira sa mga kabaranggayan, dira sa kabaranggayan sa Iloilo City. Hello, kamusta? Nakapanyaga na bala ang lahat? Kung wala pa ka makapanyaga, kabay pa nga manyaga na ka muto. Okay. Parang more energy, mas happy. Di na siya man? Di na siya ganit man? Okay. Ay, hindi to. Laking ano po kami. Laking something plus. Something plus gold and something vitamin C ho kami. Okay. Uy, huwag kang ganyan. Why na wala siya? Hindi na wala siya matiyon si Bong. Diba? Why? Alay na? Ay, alay na yung tagline. Okay. Pero ano gid kuya? For a healthy body and stronger immunity, mag 7 plus gold. Oh, di ba? Nga nagsulod niya sa... wala. Nag-agi lang siya. Nag-ano lang siya, naglabay.
1: Naglabay lang.
0: Yes, oo. Nga, di ba? Kung kaisagin mo, maisipan mo mga bagay-bagay. Oh, di ba? Parang hagina, gatulok lang ko sa clouds and duman ko when I was young. I never needed anyone. Oh, di ba?
1: Isa ang mga intrusive
0: kung,
1: thoughts. Oo,
0: kung no? Kaysa mo, may madumduman ka lang. Gapay mo nung ka lang, may madumduman ka na. Oo. Oh. Diba? Ikaw, ano, well, ikaw kung kaysa, hagapong ko ka lang, diba? Mga flashback, may madumduman. Wala.
1: Mga sanguna, nga mga ginakalimutan mo na
0: tayo. Hindi man. Like, sanguna, gaman, parang kung nisubong ka problema, naku, nagamon na, wala.
1: Nag-reminis ka na lang, diba?
0: Ikaw, ha, wala ka na gamon na.
1: Oo, imera, may times. Diba?
0: Kung kaysa, wala man, hindi uman siya hungod. Diba?
1: Ginapa-remind niya lang kagit.
0: Or maybe it's just a hormones. Charot.
1: Kasi pareho mo na sa ginahambal nila nga, like, kung makagat mo yung modila,
0: mm-hmm.
1: may ano ko na sa imo, may nag-
0: Lipak?
1: May nag- Libak or may nag-
0: may nakadumdum sa imo mo na. Ay, sana all in.
1: Kasi daw mo na, guro.
0: Tingnan daw wala ko yung kagat, hindi lang. Pawala ang gusto yung nakadumdum sa akon. Okay lang na, hindi man taya, ano, hindi man taya kadumdum-dumdum.
1: Hindi ma, ano, hindi ma, hindi ma remember.
0: Base, teka, musta na tada mga katropa? Tada ba, tiko daw, pila na ka daw, June na lang, oh. June naman, no? Oh, diba? We only have 6 days, mga katropa. Tika, kabay pa nga, ano, kabay pa nga, tananta, all is well. No, kabay pa nga, ang tanan, ang samayong nga kahimtangan. Siyempre, mga katropa, we all know na hindi basta-basta ang 2026, diba? Ang dami-dami nangyayari ngayong 2026, mga katropa, especially in Philippine politics.
1: Daw ano na? Daw tuwa
0: diba?
1: Na katuloy.
0: Oh my gosh, feeling ko yun yung Game of Thrones na ginta di. Diba? It's all Game of Thrones,
1: sadya,
0: mga katropa.
1: Sadya, pag ina mag-27.
0: Oh, mag-2027. Mag-filing of candidacy. Uy! Ulala! Oh, diba?
1: Basta January 1 pa lang.
0: Ay, basta January 1 pa lang damo na naman ba? Nga mapadalagan ako! Oh, diba? Ako man! Madalagan man ko! Mga ano, mga 7K every day. Oh, diba?
1: Wow.
0: Oh, din ka da?
1: Gabi, mag-everyday. Siguro ka ito maeramot lang. Mag 7K every day.
0: Okay lang na. Ang lakad. Pero kung kaysa sila alam 5K every day. Okay lang na.
1: At yun, pwede mo na.
0: O, diba? Lakad na na gano'n. kaya mo yan. Ako mahimo sa New Year's resolution mo ba sa sundon mo? At least, hindi ka na magproblema. Ako na naghimo para sa imo. Diba? Kaya kung ikaw mahimo, hindi mo maraman na yun ba yun? Oo. So, ako na lang mahimo para sa imo. Gusto mo ako pagid mahimo sa schedule mo every day? Pati imo nga pagpamuhin?
1: Na may sekretary ko gali eh.
0: Oo, pero hindi ko yung pareho kay ante mo.
1: Lain lang.
0: Oh, diba? Hindi ko yung pareho kay ante mo yung galing. Okay lang na siya.
1: Now, we're going to may personal assistant ka na.
0: Oo, may spokesperson, oh, no? Yeah. May kwan, may financial advisor, oh, diba? At least, no? At least nasa tamang landas ng iyong pangawaldas. Diba? Injak po man!
1: May sarili kang
0: Ote. Sa inyo ba mga katropa? Or samon lang nga ni katropa dyan din.
1: May personal advisor ka.
0: Diba? May personal advisor, diba? Amo mo na, diba? Sa politika.
1: Oh.
0: Diba may amo na, ote.
1: May political advisor.
0: Ang pamangkot, may inugsweldo ka.
1: Why?
0: Oh, kung may isang sweldo, kamay lang go lang ng go.
1: Tamiyawan ka lang namo na.
0: Tamiyawan lang namo na, no? Okay lang managuro nga everyday, mabatian yung inyong pangalan, dari sa XFM. Oh. Ano naman na siya, guro? Rewarding. Charot. Okay, good afternoon din sa mga katropa natin, ha? Sa may isbukuhan, sa di ka may eatery, or tapos na to, ang six pots nila, or asa sa mong umangyapon.
1: Ambot.
0: Or one time, big time lang to.
1: Tapos mo naman tong
0: tapos ko to, ah. Tapos ko to, ah.
1: Oh.
0: Pero may
1: daso
0: aralang
1: naman, eh.
0: Uy, mommy! Mommy,
1: may
0: nasa di ka, may.
1: Nga
0: chicken, oh, ano, chicken salad. Oh, diba? At least, timing, ginagadalayat ang mga katawan.
1: Pero ang namitan yung ito,
0: ano?
1: Amunin ko na kung nagkakaedad ka na.
0: Nga hao. Hindi ka na hilig sa mga matamis.
1: Kaya gambal ka na nga. Namute ni kayo, hindi masyadong, hindi tamaan katamis.
0: Oh, pero syempre kung bataon ka pati, syempre sweet tooth. Gusto mo ginang mga matamis, pero sa buong ti gusto ta na hindi na tamaan ka tamis. Gusto na tan chakpuhan na lang siya, di ba?
1: Na nagkakalamay.
0: Like, hindi ta na gusto gakalamay ta, pero isot na lang. Hindi ka balos ng isot.
1: Gamay na lang.
0: Di ba? Pero konti na lang siya. Gakalamay ta, pero not too much like before nga sa to ginasudaan. Ang kala, oh my god, hindi naging ko yung subong.
1: Sa ibos?
0: Hindi. Oy,
1: ka sa ibo.
0: Ay, wala ka na kagi kasi nga sudan ka lang may sa kanon.
1: Kagi, yung ginabot ang ano.
0: Hindi, ah, pasakay mo lang ginaya pang.
1: Ah.
0: Pasakay mo lang ginaya.
1: Hoy, kagi ko na iya.
0: Hoy, waya ka ba lang nga ginasudan na siya namon ng mga imol.
1: Mga imol?
0: Oo man.
1: Ano ka, four piece?
0: Uy, nga ako na four piece. Uy.
1: Nga ako ginawa.
0: Uy, kay Kamuya Balaan, Kamuya ang naghahatag ayuda sa mga tao, Balaan. Oh. Kami, ya, kami yung mga nagapila. Diba, mukha mo na? Wala ako. Diba, sun and gravel, ganin yung ginapanagtag dito? Diba?
1: Gamayan lang ko ba na nag-purpose pa ni Peshari?
0: Diba, sun and gravel,
1: for,
0: diba?
1: For your information.
0: Diba? For, isaguro sa mga donors, sa ano, sa ESWD.
1: Why, ah? Pero diba, ano, ah?
0: Pero diba, sun and gravel, to dito inyo, ginaano?
1: Hindi.
0: Oh. Dito ka mga kwasigan by Bison ni Washington.
1: Sang una, siguro kung mga nag-ano, like, kung sang una, pagiguro nga may four-piece katropang era, base pa lang.
0: Base ano?
1: Na, nugit ka mo.
0: Base naka, ano, kagid, naka-donate?
1: Naka, naka, ano, nakasulot.
0: Ano kay ako, nagani, Krisosto mo.
1: Pero ano ha, ano? Ang, syempre, when it comes sa mga, ano natin, mga four-piece beneficiaries, ano gina sila, not all of them is ano na very ano pala
0: very poor
1: nga, very even though nga ti beneficiary sila pero may mga ways pagid sila yung ginihimo
0: other ways and means to earn para money diba ara iya is ay ano na lang siya assistance bulig lang like daw ano lang siya daw pansapin-sapin
1: yes
0: kag hindi man iya para sa ano katropon chancin for the students man iya sa amo na nga family diba?
1: Para sa ilang nga pag-eskwela
0: correct gani sa mga katropa naton da nga mga four piece beneficiaries be grateful kag hindi nga magsalig na lang gid kamo da okay you have to find your ways and means man to earn more money and to support your family. Kag hindi lang ka mo sagihulat sa mga ayuda sa gobyerno, okay?
1: May kilala ko, ano?
0: Ano?
1: Taga-Amon, ano siya? Four-piece beneficiary man siya sa una.
0: Mm-hmm.
1: So, kung sa government na siya nag-aura.
0: Oy, at least. Diba, at least makita mo, gid nga mo, ginayang fruit of the matuod-tuod, gid yan nga, ano.
1: Magluwas nga, ano, eh.
0: Magluwas nga ang mga universities is mga scholars na siya of the government. Ti, ang amo pa gid na mga four-piece pa gid. Pero diba daw, hasta lang 18 years old na sila. Ang makover.
1: Kagti, dapat, ano ka, kasi dapat may until 18 years old tapos hindi ang imong ano eh
0: ano
1: hindi ka to the course or daw something
0: tito hindi ka man 18 years old so mga katropang dyan since senior high pa lang na sila
1: pero I mean ang sa ano pala daw may arap pagin ng ano mo daw kung mag college na bala may arap pagin na daw support pagin
0: Okay, at least, diba? At least may mga makatuan ng aton ng mga, ano, mga katropa ng mga ginakulang. Tibisan kita ganing ginakulang man, diba?
1: Oh. Okay. Ay, kita yan, aton.
0: Wala. Dito lang po kami.
1: Five piece.
0: Ano lang, five
1: one piece.
0: Piece
1: na lang.
0: Oo, oh, one piece, two piece, diba?
1: Two piece chicken.
0: Oo, two piece chicken. Pero sige lang, ano, hindi ma tayo at peace ngayon. Balang ala, barang, balang araw.
1: Balang araw.
0: We will rest in peace.
1: Lain galing a peace.
0: Oh, hindi man tayo at peace ngayon. But we can have it all. We can have it all later
1: sila,
0: on.
1: Sila for diba? Peace, tayo in peace.
0: In peace. But not resting. Oh, di ba? But not resting, of course. Oh, mayong hapon na sa mga katropa taan ng mga nagapalahuway, but not in peace. Okay? Mga nagahuluhigda, subong nan.
1: Resting but not in peace.
0: Resting but not in peace. Hello sa inyo tanan. Good afternoon. Enjoy na sa pagmamati mga katropa. And if you have your talamyawon, may mga talamyawon, kamuda may gusto, kamuda nga i-shout out. Mga katropa inyo himuon, i-comment lang sa atong Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Sa liwat mga katropa, mag-comment lang sa ito niya Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Yeah! You can also call or text our hotline number, 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. O, oh, diba si mga taramyawan, kaya katropong Janzine, itamyawan ng mga katropa at nag-upod sa aton this afternoon para nga mas marami, mas masaya. Ha-ha-ha-ha. Nandito na naman kami sa XFM. Ha-ha-ha-ha.
1: Lunes na naman katropong era. Sa San Olam ko nagka Friday.
0: Nandito na si katropong Janzine.
1: Oh, good afternoon na. Ano na ganyan?
0: Ano? Ang mga AI na balagan ni ha-ha-ha-ha. Oh. Diba?
1: Dito na naman kayo.
0: Sige na, tamyawan ang mga katropa, mga gamamati. So, bumalan ko man kung sino nang tamyawon mo
1: dahil. Good afternoon sa ating mga katropa.
0: Gusto mo pong kuyon takaw dyan, o, oh, nimo.
1: Kasi nakik-akik na wala mo na yung mga balyo.
0: Diba? Ulogot kong kaisabala, no? O, sige na, tamyawan ang mga katropa, tada.
1: Saliwat, good afternoon na sa ating mga katropa, especially dira sa may Molo Kapihan. Oh, balaanan na iya. Kay katropang Butch Florentine.
0: Of course. Oh, sa ulado na iya.
1: Oo. Oh, hindi ginaya dapat madula. Karon hindi. Tato ka tapak.
0: No, hindi. Tato karon welcome. Oh, sino pag-git?
1: Kap Butch, good afternoon. And of
0: afternoon,
1: course.
0: Kap Butch ha. Ngayong hapon. Noon nahidlaw man. Ay, Kap Butch man.
1: Why? Nataka pa nga pito.
0: Kamusta na yan si Kap Butch man?
1: Yeah! Sa katropa Kapihan. Oh. Dala sa Molo Laza, good afternoon. And of course, dada man, kay Kap Ising, kay Kapato Kim Sing, good afternoon, kid. Sa Kap Ising Villanueva, good afternoon, kid.
0: Sa, sa Kap Ising, Pancit Molo.
1: Oh,
0: good afternoon, kay Kap Ising, mayong hapon niyo. Sa iban, pagid natin yung mga kitropang nagpamati, dira, hello, hello, hello sa inyo tonight. Atun mga tricycle drivers, taxi drivers, tricycle drivers, mga drivers, tatanda, mas na ako ng mga drivers with lover, good man. Oh, yeah. Chakto. Oh. Yung sabagay. Diba? Ang kilala, tadi sweet lover man siya.
1: Oh.
0: Lover! Ladies and gentlemen!
1: Ano ganun na nga, ano?
0: Kay Taylor Swift. Lovers. Oh, mayong hapon na sa mga katropa natin, mga drivers, sweet lovers. Hello sa inyo, tanan. Mayong hapon, kag syempre, mga katropa na natin nga nagkapanyaga pa lang. Sakpan nyo lang tala sa inyo nga pagtimo. Kaway pa nga, mabusog ka mo. Mm. Oh, diba? Enjoy lang sa pagpanyaga, mga katropa. Habis kan late na importante kapanyaga, gyapon. Better late than never. Oh, diba? Wala ang mga, ano, amo ng mga tagline sa mga late. Better late.
1: Better late than never.
0: Never. O, oh, diba? Okay. At least nag-abot pa, ano? Miskan late na siya. Oh, good afternoon kay Sir Jim Boy Velches Moya. Oh, sang barangay Suok Arevalo. Oh, good afternoon, katropang Jim Boy. Kamusta ikaw, katropang Jim Boy? Shout out kay RJ De La Cruz. Kag shout out sa Team Padayon sang Suok Arevalo. Thank you, Sir Jim Boy. Halang-halang always, katropang Jim Boy Velches Moya. Kay Ma'am Hermite, good afternoon, Ma'am Hermite. Kamusta man ikaw? Keep safe and enjoy sa pagpamati sa ating program X-Rated. Oh, grabe, Monday. Tito, galom-galom naman katropang Jens or wala agad. Pero mayon, no, kay kagabi, do kamunog sa ulan rin sa Iloilo City.
1: Dito man sa diba?
0: Do ang ating terrace, do medyo nagbaha siya. Diba?
1: Sige na, ano
0: mabuti at hindi na ako magmamap mamaya kasi, hindi na ako mag, ano, sangyab, okay, naka-ano na siya. Diba? Kinaigda-igda ko na palaan. Kinaulanan siya. O, diba?
1: So, abi ko ganikin mapan mo.
0: Wala pa gani. Karon lang. O, diba?
1: Malana na karon.
0: It's okay. At least, wala na ako sa mo.
1: Malana na.
0: O, mayong hapon lang dahil sa mga katropa. At kamusta ang mga nabunyagan kagabi ng mga tanom?
1: Ati, basa eh.
0: O, basa pala. O natural, syempre, basa siya, kay ginbunyagan siya.
1: May nakita ko na sa ano?
0: Sa
1: TikTok last time, ang balya. Oh. Ano ba naman itong summer?
0: Bakit?
1: Nakakatigang.
0: Ay, natural day. O, oh, diba? Natural. O, oh, nga ano dapat ang summer, gainulan?
1: Ang budlay na kong summer, yung binaha.
0: Ay, amo na gina yung tuod nga climate change na gina.
1: Oh.
0: Hello, ay. Ba, tapos ang, ano, tapos ang, sa, ano, sa time sang El Nino, naginulan. Tapos sa time sang La Nina, nagilinit. Ay, nako. Bakit ganyan? O, mabalang kalibutan, hindi ka ngayon kaintindi sa mga utok niyo. Ako pa ya. O, subong ako intindihan niyo da. O, di ba? Ano, ano, lana, malos-malos lang.
1: Malos-malos lang. Pero,
0: malos-malos lang. O, di ba?
1: Manang mga ginapa, ano, subong, balantayan ni ang El Nino, katong pangera.
0: Ang effect of
1: sa El Nino. Grabe nga init siya.
0: Mm-hmm. But ang long-term nga pag-init.
1: Oo, grabe man.
0: Has a long-term bagyo. Effect man, of course. Oh, especially sa atong mga farmers. Diba?
1: Yes.
0: Maka-affect yun na sa agricultural natin, mga katropa. O sa agriculture natin, mga katropa.
1: Yes.
0: Ang ano, ang prolonged, ano, El Nino. Na. Good luck na lang sa aton tanan eh. Amo naman yang aton. Ay, ambot na lang gid yan.
1: Pero mayo man kayo wala gid di bala nag ano bala like may
0: unlike before ng mga
1: heat ano na heat wave.
0: Heat wave. Ah, okay. Pero kalaw ay gid ya sa init subong ano like daw gapangagat siya yayay.
1: Oh, kay sa iba niya pungso ang heat wave
0: sa Thailand. Kita mo sa Thailand.
1: Nakaratunaw ang mga ano?
0: Ano?
1: Bisan mga sasalakyan na bala nga anything plastic eh.
0: Oo, gakalato na.
1: Oo.
0: Ay, ambot. Ay, hindi ko kanya gusto. Muna, sa mga nag-ano da, mga nag-rejuve. Hindi ka ako mag-wa. Okay? Kita mo sa to, guys. Si Katraman Gen Z, nag-rejuve na siya. Kaya ilang mga, one of their products na ginabaligay is rejuvenating set. So, that's why nag-wa siya. That's the effect.
1: Sa itsura ko pa nga, nag-rejuve pa ko ah.
0: Amo na gani ang effect kay nag-rejuve ka sa to tapos nagpainit ka, nagpaburakay ka, nagsakay ka to sa inyo nga yacht. O, di ba? Ano, amo na nga, ano siya? That's the ano man, long-term effect of nag-rejuve siya kag nagpainit.
1: Pwede na akong ganyan ga-rejuve kay ano.
0: Wear your sunblock, guys. Oh my God. Gakampanya, get me always. Wear your sunblock as in. Diba? Wala lang
1: why
0: makeup.
1: Na?
0: Basta kung may, ano lang, may, ano na ganit, may sunblock lang. Diba? Ano ka, Bikay? Hindi ka bala mag-redshove kag magpainit? Bala? Atawa, bala kung di daw nabato ko nga.
1: Why na, no? Why na ho gani-garedshove?
0: May ato ko to, gusto mo. Kaya ka drop on your mail pa to, Lynn. O, diba?
1: Ba mo nag-sunscreen?
0: Kasi wala ko pa siya nagamit.
1: Naka-sunscreen lang ito. So, pag burakay.
0: Dapat everyday na yung sunscreen. Yung katropang Jensin. Nga, aha. Pagpapalawan mo lang ka to. Pagpapalawan? Nido mo lang ka to. Nag-ano sa init, how?
1: Pagpapalawan, nagkakapaburakay.
0: Everyday, ano na, yeah, everyday is a must. Gina-iya.
1: The lotion lang eh. Pero ang
0: but sunblock. But ang lotion eh. Is not sunblock. It's not. Oh, diba? Anything, any brand will do.
1: Endorser ka, guro ka sunblock, ay.
0: Oo. Kita mo ako ng next nga product ni boss.
1: boss, may anak ka na.
0: At tayo kung ano, every, you know, ano, like, it doesn't matter kung ano naman siya nga brand, basta sunblock is sunblock. Ay, ang bot, ah.
1: May endorser ka na di boss,
0: oh. Mm-mm. Wear your sunblock, guys. Okay. Mga katropa, oras natin 2:31 in the afternoon. Mayong hapon, sa giyapon sa mga katropa natin, da nga nagapang sunblock pa lang subong, nga mag, ang ibandaan katropang dyan, zing, kapang sunblock lang sila kung maglakad sila. Basta hindi ka mo maglakad, sunblock ka mo, guys. Okay? Even though you're at home lang, staying at home, kulihigda-higda lang da. Oh my gosh, wear your sunblock. Hala, sang Saturday. Speaking of higda-higda, sa Saturday lang, ganyan, like, all day, higda. Diba? First time in my life. Paano kayo hindi maghigda kayo? Wala kang lagaw. First time, ano ka talaga naman kung before 6 a.m. plans, but all of them are, you know, replanned because
1: mayo lang sa inyo kaya wala na brown out.
0: Oh, wala. Palangga, kami tiyas ng ilikodos. Char.
1: Ang budlay lang kung mag-brown out.
0: Ay, ang mabing nga sa dyan. Nagitan niyo pa nandi eh. Ay, kapag lens hotel, magtakon na. Oh, good afternoon. Nandas mga katropa natin. Sa Kalinog.
1: Sa 7-Eleven.
0: Dito ka man. Dito, hindi. Dito ka mamanig. Aro-aro. Kaman niya kadala. Gabit-bit. Kaya bala sa ano, house, sa folding bed. Matulog. Yan na dapat. Yeah. Oh, di ba? Gabit-bit ka balay sang ano ha? Gabit-bit ka sang folding bed. Tapos dito, kato-kato. Mama, paano ka diday? Ay, ah, pagpwela binit. Kamuda kay may da. Kuday ani mo. Di ba? Amo pag inang isa ka problem sa buong katrapang Shenzhen, kay Manti nag-drop ang ano, ang supply sang ato ni electricity. Amo pag inang isa sa mga ano, effect of too much nga kainiton mga katropa. Siyempre, the higher, syempre, sa sobra kainit, the higher the demand man. And the higher the demand, the lower the supply. Amo, gidna, pamati ka mo sa inyong economics. Kay, mabalaan nyo, gidna. O, diba? Sa ito, wala ka lang. Sangge, economics ka mga tapang dyan. Sino sa wala ka? Nung pawala ka lang, ay. O, gani. Like, nung pawala ka lang sa leksyon, ay. Tapos ang ending, wag nga gamit mo gali sa pag-intindi sa mga bagay-bagay in the future. Oh.
1: Diba? Ano na gani, ah? Hindi, college, di ba?
0: Oo, first year. Oh my
1: first
0: God.
1: First year, second year.
0: That's ambot. Basta nagyan ko siya. Oh, basta amo na siya.
1: Actually,
0: basta
1: high school, dumiaran na nga na high school.
0: Oh, pero sa araling panlipunan.
1: Long
0: pero not
1: that,
0: demand. Hindi siya specific. Like, do papiyaw lang siya. Nga ano, nga pagtuon about economics. Pero sa mga katropa natin, maano nyo gina siya, ma-learn nyo gina siya. Gani po mati ka mo sa inyo, mga maestra. You will not be, it not be useful for you right now, pero in the future, hindi man siya like very useful, good, like in your everyday lives. Pero somehow, di ba at least may idea ka mo on how to understand things. Oh. Di ba?
1: Kapito, ang gusto niyo
0: diba, yan. Diba? Na-tier 1 ka pa na.
1: Gusto niyo mag-business sa ulihi.
0: Oo.
1: At hindi ko na muna kahapos lang mag-business sa Trofaira.
0: Oo, hambal nila.
1: Tamo ang factors na kinangan mo ma-consider.
0: Of course. Kaya dapat nasikmura yung business. Kati,
1: damo ka kapital.
0: Siyempre, parang masustain mo.
1: Masustain.
0: Kag dapat, siyempre, dapat ano ka gani, dapat risgada, kag hindi ka trapan dyan, Zin, kay man.
1: Yes.
0: Basikaron kong gamay-gamay lang itong ano, mahilibion ka na. Hello, number day ko! Di ba? Okay lang natani ko ng scatter lang na kay, di ba? Pero amogid na mga katrap, if you want to win in life, dapat you have to bato-bato man eh, di ba?
1: Risk it all.
0: Risk it all, di ba?
1: By Bruno Mars.
0: Bruno Mars, oh, di ba?
1: By Bruno Mars.
0: Gusto yung kataon, pakataon. Kasi yung katrapan dyan, Zin. Bruno Mars, risk it all, oh, di ba? Ay, oh, ano na lang. Gusto niya?
1: To win your heart.
0: You can set a bar beyond the stars. I'll do anything. Anything you ask me to. Na, pala, pakantaan niya si Katrapan Johnson. Risk it all, kali gusto niya, ha? Say you want a moon. Watch me learn to fly.
1: Stop, ask mo na, B.
0: Ain't no more in you. Ano, hindi na ako kabalo? O, di ba? I wouldn't climb.
1: It's crazy, but it's true. Nothing I want.
0: Kaya mo na. Oh, kaya mo na.
1: I'd risk it all for you.
0: Di ba? Kung gusto niyo mga katropa sa singers, sa mga kasal, sa mga bunyag, sa mga kwan, Katropan Johnson is for hire.
1: Kung gusto niyo mahuyan.
0: Kung gusto niyo ano lang siya, kung gusto niyo pang happy-happy lang, hindi pang birit, hire Katropan Johnson.
1: Oh, libre lang, guys.
0: Oo. Vacant na yung schedule, mga katropa, Saturday. Only Saturday.
1: Sunday, pero special case.
0: Oo, special cases.
1: Doble ang bayad.
0: Kag Friday afternoon. Special cases man siya.
1: Kung doble ang bayad.
0: Depende sa ano, depende sa location, ano? Location, depende sa location. Di ba?
1: Pakanaan nyo lang kung ano salad ang manager ko.
0: Ay, hindi ko yung salad. Ganyan ka tamis.
1: Or basta may estupado lang.
0: Or basta estupado na lang, guys. Oh, diba? Or embutido, okay man. Diba? Oh, good afternoon, Danay, sa mga katropa natin nga nagapamati sa giyapon sa aton, ha? Mga katropa natin. Kay katropang Leo Sarmiento. Hi sa inyo, duwa. Katropang Aaron, katropang John Zin. Mayong hapon. Oy, good afternoon man, ha? Katropang Nunoy sa DPWH. Kaya sa iban pagidat natin yung mga katropa nga nagapamati sa aton. Hello, da sa inyo tanan. Kay Robeline, kay Sir Jet Tibaga. Bago si Sir Jet. Kamusta, Sir Jet? Ang barangay bay ang ahoy.
1: Absent ko sa Thursday, no? Why sa
0: kanan? Ay, oo. Basi ano, basi nagbulang siya. Diba? Kay katropang AJ siya. Bordon. Hello, katropang AJ. Kamusta ikaw?
1: Mm.
0: Sa iban pagidat natin, ha? Sa iban pagidat natin yung mga katropa nga nagapamati. Hello sa inyo tanan. Kaya sa ating mga Facebook Live viewers, please, what's please? Please, I'm haunted. Kaya katropang AJ Bordon sa liwat, ha? Sa ating mga katropa, no, ng mga Facebook Live viewers, please do share. I-share mga katropa ato yung Facebook Live para nga the more the merrier kita this afternoon. Oh, wait lang, yawon ka pa na.
1: Oh, good afternoon. Nga
0: nagapidit la, nataman mga plish. Gamay na lang mag-fish. Pero hindi fish, sudan na mo na.
1: Plish. Oh, good afternoon lang kay Ma'am Rowena Manuel.
0: Ay, alo. Oo, galing si Ma'am Rowena. Always. Siya balaga pa mo ati. Si Ma'am Rowena Manuel. Hello, Ma'am Rowena Manuel from Barangay San Carlos. Anilaw, Iloilo.
1: Mabalik na siya din.
0: Mabalik siya?
1: Oo. Kadto na siya din.
0: Ngao.
1: Okay. Manugis siya kung nagigay si Imo.
0: Ay, tood. Hello, Ma'am Rowena Manuel. Mayong hapon.
1: Kadto ilang di siya, Ma'am, mga ano?
0: Uh-oh.
1: Weekdays.
0: From, ano, Monday to, ano, Monday to Thursday only.
1: Oo.
0: Diba?
1: At lalo
0: na kay katropang AJ Bordon, no? Dali lang, bago ko lang siya nakita yung mga messages. Later on, ng katropang AJ Bordon, ha? Medyo busy yung, ano, yung anten yung teto. So, kay Aileen Kylie, hello, or Kaylee, good afternoon sa imo. Mayong hapon, and happy watching, kid. O, sino pa namin mga tanamyawon? I-comment yun ang mga tanamyawon. Yung di ho, I am bot, para mabasa.
1: Oo, oh, sumalaga so birthday uya, da.
0: O, basta may birthday ka muna. Hindi man kami magkadto, ah. Kung hindi nyo gusto. Pero kung gusto nyo, take ready lang inyong spaghetti. Gusto ka spaghetti lang. Or gusto ni katropang Gen Z na hot dog sa steak nga, ano, nga may marshmallow.
1: Oh, may marshmallow.
0: Oh, diba? Ako na gusto yan. Ay, wala na lang na dayon. Ang muna ako na nga handa kay mga demanding, ang mga upod pa di ang bota lang hindi ah. Sa sunod na lang gani. Ah, mag-birthday ka muna yung mga daon.
1: Mag 18 years old ka lang.
0: Ay, dali naman lang ako mag 18 years old. Mga 11 months to go.
1: Oo. Oh, diba? Sa dasan lang.
0: Hala? 18 years old, 11 months to go. Oh my gosh, 18 years old. I'm 18 years old. How many years ago? Hala!
1: Madalaga ka na.
0: Oo. Dalaga na ko. Diba? Sana kayo rin. Sana kayo. Dalaga na rin kayo. Sa inyo, katropan dyan din, pila ang edad kag maanos. Pila ang edad kag maano siya. Kag ma-consider siya as, ano, as laon. Sa amon tiga, be 13 years old. Mga laon na ito yung mga kabataan.
1: Pila?
0: 13.
1: 1-3?
0: Oo. Laon na to sila. They consider themselves as laon. Tuod pa'y.
1: Yeah, pero sa una, sa Philippine culture, ano ginman, 18 years old.
0: Laon?
1: Dapat before 18 years old or 18 years old, may ano ka na, may kamana ka na.
0: Oh my gosh.
1: Or like may ano ka na eh, though destined or though to be wed.
0: Oh, destined to be wed. Uh-oh. Okay. Pero sa inyo to subong ano ang age nga gina-consider sa mga pamatanon nga ano na sila yung alaon isa mo to kani 13
1: subong guro to bisan 30 guro 30 years old guro subong hindi pa ma-consider.
0: Ang inyo, ang munang feeling sa mga pamatanon nyo to? Sa amon kayo feeling sa pamatanon, bito kayo naman kayo 13, gani feeling nila, ganing laon na sila. Hindi sa kaget, so ang bote lang. Ah. Ikugon. ni saya kaget siya yambot na lang yun dia amo na ganay feeling dito sa ako sa mga pamatanon o oh, inyo to pamatanon how hindi mo na
1: hindi man
0: ah mayo to inyo pamatanon galiin no kay ano kay ano sila kay ano ila age bracket like lawig like rocket before nila ma-conclude themselves as laon. Anay kabalahambal ni Katrapa AJ Bordon. My idol ko di sa XFM Rojas, cutie si DJ. Oh, si DJ Ira, nagkaroon ng minya.
1: Sino na siya?
0: Okay, upod dito ko nung hagina, kapanyaga, mga taga XFM Rojas. Kaya dito, siya sa mong Sir Rojas. Oh my god, send siya nga picture. Kita ko di si Katrapa ang ano, si ano na siya, no?
1: Ang bago nila.
0: Si Katrapa ang Sly. Ay, sabi na siya gani, ah. Sino na siya gani, ah? Oh, po, ito sa Singapore. Ambot, ah, buro na
1: ginman. Ah, si ano?
0: Buro na ginman, panulukan mo. Amo na, kay ginana, gina-skip-skip mo yung Vision X Plus. Adlo-adlawa, bala, hindi nga every other day, kaya gainom niya.
1: Ma, paano na ako gani?
0: Ano kay kakalipaton, kaya ga?
1: Mapa-opera ko.
0: Masi salayan ka na sa opera yung umira mo. Na,
1: ano,
0: be careful what you wish for.

0: Talik, walang dagaag. Taliklik! Gamo na, yung alam, taliklik ka. Oh, ayaw mo, talang kay
1: taliklik. Kilala mo.
0: Good afternoon, taliklik mayong hapon. Very good, wala nga ra ni taliklik. Ayaw mo, talang. Kaya katra pa nga, jetty baga, galuto, bihag. Ano na siya ang bihag mo? Nabihag mo ang puso ko. Amo
1: bihag
0: na.
1: Sa bulang, guro.
0: Ay. Lain galit na. Ay, galot. Ay, ang birthday ka. Katapong jetty bag. Ayan naman.
1: Bihag. Ano? Bihag nila? Or
0: bihag nila? Or, siyempre, ilang nga bihag. Ilang nga bihag. Na, ino?
1: Hindi, bihag mo kay imo eh.
0: Iyas ang ipiyak?
1: Oo.
0: Tiya, kung niyalas ang piyak, ilang man ayan. Diba? Ang ginakwa mo na. Sorry, na siya, hindi ko intindi.
1: Actually, wala mo ko,
0: inigit ko yung pwede sa bulang niya kay galingin ang ulo. Oh, hambali ka to pang AJ Bordon, launtat. Nobyo, guro, ay, chak togid. Katara pang AJ Bordon. Launtat, eh, syempre. Ang muna gani, ay, sige lang, okay lang mana siya, di ba? Nga, launtat, ano, launtat, nobyo na lang. Oh, kaysa sa malaon, gid sila nga literal, di ba? Ay, ang bota lang, gid ya, ah.
1: Maiban, gakalaon, kaya tiyo, gakalaon.
0: Gano?
1: Galaon kay wala ano
0: wala may makita
1: wala migo or wala
0: miga. Actually kadamo pala sang ano kadamo sang depende lang ayabi sa aton nga ano sa aton nga standards
1: oh.
0: Diba kadamo sang babae kag lalaki pero may mga nagalaon kid kay they have their own standards man diba or sometimes
1: amo na gani kay
0: pagod ang, na pagod na pagod na pagod oh diba amo na sensei sa iban pagod na pagod na pagod na sila oh diba
1: oh.
0: Dinag-ani la habang nga tapang AJ Bordon daog sa bulan. Ah, okay. Thank you so much. Kada po AJ Bordon for explaining. O, diba? Amo na ang bihag. Okay. O, sige. Bihag. Binihag mo ang puso ko. O, diba? Sinaksak na.
1: Sinaksak?
0: Pinukpok na ang martilyo. Ay, sinaktan mo ang puso ko, gali. Abi ko, binihag mo ang puso ko.
1: Sinaktan mo ang puso ko.
0: O. Sinaksak mo ng
1: kutsilyo.
0: Binuhusan
1: mo ng asido.
0: Oh, wow.
1: Pinakain sa aso.
0: Diyos ko, araw-araw man tanak ba? Nakasakit naman. Nakabrutal man naman. Ano na man?
1: Muna gani.
0: Brutal.
1: Sakit
0: super...
1: yung mga yung kantang, ano?
0: Oo, ba na? Ang mag-iba na sila, ang mga mapanakit sila. Kayaan nyo na yan sila kung mapanakit sila, guys. Protect yourselves at all costs.
1: Sana all, hindi mapanakit.
0: Hindi, kuya, wala mapanakit. Ano lang? Hindi, wala na kuya, bigka panakit. Diretso na lang dahil yun.
1: Diretso na buno.
0: Pasimaba sila. You're a murderer! Oh, diba?
1: Diretso buno o diretso tiro?
0: Depende. Gusto mo ito? Hoy, grabe kayo. Hindi naman tayo ganyan ka-ano, ka-evil.
1: Ka-harsh.
0: Oo, oh, ka-harsh, ka-evil. Diba? O yan, bali Sir Jet Aga, nagpuli, Ma'am Halin sa batad, nagbulang. Ay. Dugi na pabati-batian mo ko dahil sa laon, Ma'am ha. Uy, wala bala, pila na edad mo, katropang AJ Bordon. Diba, 21 ka pa lang. Bago ka pa lang, yan pala nag-debu, katropang AJ Bordon.
1: 18, manong 18, pala na yung si katropang era.
0: Oo, si katropang Gen Z, mala na yung mga time na nila dahil ano,
1: katatlo na ko yung mag 40 years old.
0: Oo, bala, katay mo pa na nagani, dahil ano.
1: Dahil parang Andres, bala?
0: Oo, dahil papang.
1: Kami na, ako na ganyan nag-ano. Ako na nag-print sa una, sang ila si Dula.
0: Wala, ganyan in-print. Ginsulat mo lang ganyan na mano-mano. Ayan, bot na lang. Ay, ikaw
1: wala,
0: pa
1: nakahulam ko printer.
0: At oo, halin sa subong ano, nga generation, ginbalik mo dito si that generation. Tidiin ka nagsaksak, bigay. Sa kuryente.
1: Dito eh, sa ano? Sa solar. Ba mo ang ano sa una? Ang atop ano? Sa una sa ano?
0: Sa?
1: Sang... ano na, kubo.
0: Oh, may solar panel.
1: May built-in nga solar panel.
0: Grabe, parang naman garanon. Galing din. Feeling ko ikaw, gituguro nag-donate tayo, no?
1: Hindi na.
0: Medyo lang. Uuman ko, no? Ay, Mayo, sa doon nga time, ino, tilinong man sa doon.
1: Linong?
0: Linong.
1: Kis ti...
0: Tiga hugpong sa doon Pilipinas, di ba? Sa inyo nga time.
1: Okay.
0: Wala siya sa division. Like, ano sila, ga-cooperate and everything.
1: Wala, ikay ti gin-conquer mo.
0: I mean, gani. Amo
1: under,
0: gani, pero...
1: Under Spanish regime.
0: Oo, pero di ba, para sang in-reclaim nyo ang Philippines, di ba, naghugpong ka mo tanan.
1: Oo eh.
0: Di ba? Amo na yun dapat.
1: Sabi kami, di sa una nag-umpisa
0: sang?
1: sang revolution.
0: Oh, tingala ko nagpalangit. Oh, ay, susurahan ka ka, no?
1: Kita mo may group chat kami sa una.
0: Sobrahan ka effort. Sobrahan ka effort. Sige.

0: nakita nyo aga init sa gigid ka mo to ka ano sa kay Magellan.
1: Magellan pa kaya dyan?
0: Oo eh. Sa Spanish. Layo
1: na gito yun.
0: Spanish. Ay di ba ka tatlo? Ay di ba 40 years old? 40 years old kung magpagabot pala ni Magellan. Ginahambalan. Gani nga. And then yung anay pagsulungan si Magellan kayo mo palang ngitom. Gumunaway ka mo sa sunblock.
1: Lapu-lapu pa kaya nga tayo.
0: Oo, kay ikaw. Galing kay ikaw. Gito na una. Ginagalo pa yun sila. Laps na kata.
1: Parang laps.
0: Ay, ambot. Uy, etos-etos. Sarabi yata ng mga katropa, ha?
1: Ginawat ito sa...
0: Ngao. Okay. Hindi malabuan. Kinakaroon ng balmo. Oh, ay, hindi.
1: Kinsunlog siya ni Magellan. Nanginit sa...
0: Ay, nako. Mga nginon. Hindi ito. Ay, Diyos ko.
1: Gusto yata na magsakay sa barko ni Magellan.
0: Kaya biyokat siya sa biringan. Ay, etos-etos na radiaton, mga katropa. Hindi yung pagseryoso, ha? Parang what baka nilit-nilit, no? Mangka muda.
1: What if maka-time travel ka? Di mo gusto magkanto.
0: Time travel?
1: In the past na ngayon, sa future.
0: Ayan, but ano man ako na puro lang yung past.
1: Sa history, kumbaga natin.
0: Sa atin history.
1: Para dumawitness mo lang yung bala.
0: Danay ka. Isipon ko siya, nay. Pwede ka. Huwag ka man gadali. Oh, tisi magbalik lang ta. Magbalik lang ta, nay, babe.
1: Oh, if you could, ano?
0: Oh, if you could time travel back.
1: Back lang, ha?
0: Back pwede lang. Na in the future. Oh, yes. Oh, din ka mo makadto, mga katropa. I-comment lang sa ating comment section. Kaya muna siya ang curiosity naman sumong ni katropong Janzine. Okay? Oras na to on 2:50 in the afternoon. Mga katropang oras, ginadulong sa inyo sa Southland Plus Coffee Mix. Southland Plus Coffee Mix, si Mangosteen Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga magkabulig sa atong ika yung lawas. Sinabi na sa mga katropa naton nga may mga high blood, sa mga katropa natin may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Effective safe immunon FDA approved kag halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shopee search. Ang Southland Plus Coffee Mix may taon na may tatak ng yes to health. I-add to cart kag i-check out. This time mga kitropa mag-pause kita na for some commercial break and sa ating pagbalik atong i-reveal sa inyo ang ating X-rated question. Ganito to klang mga kitropa sa X-rated. Okay man, magabalik pa kita after the short break. X
2: FM Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ko si Joanne Giergos, 43 anyos, sang barangay MB Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: X FM.
5: Yes to health.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
7: Angita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Sunzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
6: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Sunzone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Sunzone Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Sunzone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Sunzone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Sunzone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Sunzone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Sunzone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
6: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Sunzone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
2: Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Sunzone Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Sunzone Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Sunzone Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
6: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangustin extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
6: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to help!
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akon nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Madiet na kubwasa.
2: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Okay, tropay na, kabalik ang X-Rated. Oras XFM 301 in the afternoon, mga katropang oras. Ginadurong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, yung masalutin, better carotene, vitamin E, kagazaya, santinga, produkto ng Yes Health Incorporated nga magkabulig sa ating mga problema sa mata. Kangaising cataract, regime, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified. Nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Vision X Plus. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Oras natin 3:02 in the afternoon. This time, mga katropa, ato na nga i-reveal sa inyo ang aton ang X-rated question. Handa ka na ba, katropong John Zian? Hindi ka handa. Aray.
1: Handa na.
0: Sige, mga katropa, this time, kasi we are running out of time. For our X-rated question, mga katropa, is this, okay? Pag pinasukan kita at umikot-ikot pa, siguradong kikiligin ka. Diba? Salamat, our X-rated question, mga kadropa. Pag pinasukan kita at umikot-ikot pa, siguradong kikiligin ka.
1: Aye.
0: That is our X-rated question this afternoon. If you want to answer, mga kadropa, our X-rated question, all you have to do is to comment sa tayong Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Salamat, our X-rated question is, pag pinasukan kita at umikot-ikot pa, siguradong kikiligin ka. Aww. Yeah! Do you have answer in your on your mind? It's all on your mind. Oh, katropang AJ Bordon, balamong mo talang hindi ako katropang AJ Bordon.
1: Damo pwede isulod.
0: Ikot-ikot lang.
1: Una pa na pala ang pagkabate. Hindi pa matian ko gid mayo.
0: Ngaho.
1: Kay dolain na ko.
0: Hindi mo pa matinan. Ano imo dapat? Ano yung meron matinan?
1: Huay lang. Do ano lang gin. Dolain lang gin ang pamatinan ko.
0: Ano yung muna pamatinan? Ano yung muna pamatinan?
1: Hindi na pagamal.
0: Ay, Diyos ko!
1: Wag po!
0: Masisira buhay mo.
1: Alam mo na yan diba? Po.
0: Ang sabati ka trapang AJ Bordon, cotton buds. Sige be, ikaw mo yung
1: kami ni, katropang jet.
0: Ano na katropang jet? Ano ang balya? Oh, wait lang, katropang jet. Hold your breath. Charot. Dila. Oh. Hama ni katropang, ni katropang AJ Bordon. Tudlo. Talaga ba, AJ Bordon? Sige, be. Din mo, katropang AJ Bordon, din mo ginapasulod ang tudlo nga ginakilig ka. Kahit ikon ko ton buds, naitindihan ko pa na iya ka di iubusunod mo na. Makilig ka gitman hangga isa. Kato mo, AJ Bordon, di nga pasunod ang tudlo kung ginakilig ka, ha? Kaga, trapon siya, tibaga, di nga pasunod ang dila nga makilig ka. Ano naman? Ano ka mo man? Sa... kung sa imo nga baba, ginapasunod ang dila, kahit siyempre sa dila, mana siya, sa baba, mana siya nabilong, are you kilig? Katropang jetty bagay if your dila is inside your mouth? Diba? Or katropang AJ Bordon,
1: basis sa iba niya,
0: ipasok yung tudlo mo wherein if ipasok mo siya, you're kilig-kilig. Ha, katropang AJ Bordon, ano yan? Explain further. Sige na, please. Explain further for us to understand.
1: Gusto ni katropang Eras ng explanation.
0: Sige, be. Go, be. Oh, go, be. Ano, be? Sa dalunggan, ipasudla. Oh, Diyos ko, da, ipasudlon. Ano man, amo na siya ang sang cotton buds, dila. Ano man, nakatrapang AJ Bordon man. Kalain. Ay, Diyos ko. Tuod pala, ginapasudlon. Gapala
1: nindog pala, ibo mo eh.
0: Hindi mo na siya mabasa ang imo nga dulunggan. What if magbulahoon ka?
1: Aray.
0: What if magbulahoon ka? What if mayutan eh kung ano man, kung...
1: Isa lang naman, Balko.
0: Ah?
1: he or she can taste the caramel.
0: Oh my God! Ano man ang man kalaw ay isang caramel nga nato hindi na lang ako magkaon isang caramel hindi na lang ako mga ngapi isang ano
1: di bang
0: ice caramel makya ice caramel
1: di bang caramel tam is
0: oo
1: araya alat
0: oh my God katertisi mga trabaho ng zina
1: oh my God
0: do you want caramel? Mm. I have some.
1: Salted caramel coffee.
0: Salted? Oh my God. What if? Gusto mo salted? Ma, but ano man iman kalas ay man isang ano niyo? Do you want caramel? I have caramel.
1: Dalain ka na yung caramel. Oh,
0: diba? Okay, good afternoon, Hamal. Ni katropang ano? Ni katropang AJ Bordon, Tuti. Tuti sulit-sulit. Hindi ko na ako sulit-sulit. Kaya naman discuss siya ako na guro. Hindi na gani. Baka I lost my job. Charot lang.
1: Huwag na gani.
0: Huwag na gani. Hambali ka trabang ni Tita Liklik. Cotton buds, ginman ga katurong pagani mata mo. Ano pagid ko no, katropa? Tita Liklik, magluwas na cotton buds, din pagid ko no, katurong ang mata mo, katropa. Tita Liklik, kao.
1: Kung may sunod.
0: Si Tita Liklik, tamo na sa'yo manabalaan. Si Tita Liklik, kya. Katropang, Taliklik, din pagid katropang, ano, katropang Taliklik. Basi pa lang, what if nubo ang dila? Ambot lang.
1: Ate, ano lang eh?
0: Sa true man, no? What if?
1: Ano lang eh?
0: Oh, sa dulungan, pero hindi. Kagadya mat... Ano man? Hindi, manalika magbulahoon sa laway. Ngayon, talikon amoy baby. Manabala ang ano. Uy, di ba hamot ang mga ano sa baby?
1: Kulanggan.
0: Hindi, ang mga baby, bala mga hamot sila, di ba?
1: Naturally, mahamot.
0: Oo, te. Baby man ko pala, guys. Ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko. O, oh, diba?
1: Ay, baby.
0: Oo, baby niya.
1: Ikaw yung baby o...
0: Ano?
1: May baby.
0: Ano man?
1: Baby, gusto mo ikaw lang yung baby.
0: Hamot gani ko. Ano pa, baby? Bala ko. Mahal ko baby. Man kuya bala, guys.
1: Kaya hamot ka.
0: Oo, bala.
1: Okay,
0: ang balik katropang AJ Bordon, Ear Love. Ay! Amo na gali ang tawag na Ear Love. Oh my God. Ear Love. Ang balik katropang ni katropang Jetty Baga, dila kay tanda magbuhi tinaga para sa tawang ginapalangga. Ara! Naman si katropang Jetty Baga. Ang mga ano, tanda pala katropang Jet. Ginapang buyan, magin pala ang imo nga mga ano da... Ang imo nga mga ano... Mga, ano kaya, mga magical words.
1: Oh, ulipot ang dila. Ito yung ano eh.
0: I know. Mantener lang yun, oh.
1: Hindi ka kiligon eh.
0: Hindi ka labot sa dulungan.
1: Hindi ka labot.
0: Ano man ang katropang AJ Bordon? Man, gusto mo ganyan first hand mo ganyan siya nga matilawan ng caramel?
1: Daw dapat siguro pareho kasi daw aswang ka wala.
0: Tik-tik yan.
1: Labay mo dila.
0: Ay, Diyos ka Lord. Tik-tik siya. Gusto mo yan? Gusto, ano guro gusto guro ni katropang AJ Bordon ang ano, ginaaswang-aswang siya. Gusto mo gid na, ay, ala, ara ka na subong sumay.
1: Ano pareho bala sa manog?
0: Manog? Ay, kalabuhay mo na yan.
1: Wala ba?
0: Kadlalo na si Taliklik pero balaan ko kamay na balaan na siya. Ang balik atropang AJ Bordon, may kilala ko lipot nila, hindi ka pakilig.
1: Oh, magani.
0: Sino? Yeah. Charot!
1: Requirement.
0: Gusto sa sino katropang AJ Bordon? Sino na siya, ha? Requirement, kaya dapat nga kiligon ka, diba? So, kung hindi ka makilig...
1: So, mo nang sabat, dila?
0: Dila? Dapat... Ay, amo na guro sa mga tao nga wala na ginakilig-kilig. Amo na guro, height, no? Dapat, ano, dapat dila, gali ang makapakilig. Oo, eh, syempre, sa mga words, katropang Janzine, makilig ka mo.
1: May natawag ko nga, use your tongue in everything you do.
0: Ay, ala. Anay ka, kayo, anay, Mike. Dila, ano? Anay ka, kayo, anay, Mike, dila, ano mo yan? Hindi mo pag muna on. Ano mo na, man,
1: ay. Use your tongue.
0: Hindi gali mind, tongue gali ya. Yeah. Use your tongue in everything
1: para
0: you do.
1: Para pakiligon mo ko, no?
0: Oy, ambot. Ay, hindi pwede nga, ano, use your
1: words.
0: Mind in everything. Hindi, use your mind in everything you do. Hindi gali ya mind. Dapat ko na gali subong, use your tongue na gali.
1: Meron man yung use your brain.
0: Oo. Pero ang pag-use ng brain, depende pa na.
1: Gisa?
0: Gisa.
1: Depende.
0: Okay. Pero katro mga AJ Bordon, sila nang kilala, mga lipot nila. Man ba si kilala, man na siya namon.
1: Gani?
0: Oh, basic pa lang. Hamali katro pang AJ Bordon, cotton buds, ginman gaturong, cotton buds, ginman, ginman gaturong, pagani, mata mo, o diba?
2: Yeah!
0: Tihambal ko gani katro pang AJ Bordon, magluwas sa cotton buds, ano, pagid ang makapaturong sang mata mo. Amo na yung pamangkot ko, o, sige, be katro pang AJ Bordon, ngalani di ang mga butang, magluwas sa cotton buds nga makapaturong sang mata mo. Diin ka nga mga bagay na gaturong ang mata mo. Sige, be. Ano?
1: Ara.
0: Ikaw, be. Ako always, kagamo ko na. Diba, gamba na lang ganit si katropang John Ray, gatos lukon, yun na lang ko nung mata ko. Taga muna, oh.
1: No need na.
0: Nainit na siya, kuro. No need na sang pampakilig. Kaya muna, langin man siya ya.
1: Ga-eye roll.
0: Ga-eye roll, diba? Oh, te. Oh, sige, be. Din pagid katropang. Din pagid katropang AJ Bordon, gaturong ang mata mo. Sige, be. Depende, malang nabi mo ko na nung ginaturungan sa mata mo. Either nga nanamingan ka, nakilig ka, or na-annoy ka. Diba? Which is which? Katropag AJ Bordon. Dapat laba dila para hindi bayaan. Ano ka? Wow. Does dila matters? Gamatter yan siya. Ay. Gamatter pala yun.
1: Okay, dapat naman.
0: Sige, be. Katropag AJ Bordon, taksab yung dila mo kung pila ka inches. Sige, be. Para pabalaan ta. Ano man naman. Oh, kuryente. Kung nung kapatilig. Kuryente. Pagid ko nung kapaturong sang mata mo. Somehow, correct. Pero though ano ha. Though delikado. Tada nga part. Oh. Ano pagid? Ano pagid? Katropag AJ Bordon.
1: Katropag AJ. Kung lipot, gaman ang dila, ti... May tudlo pa man.
0: Te, bati ano to, atrapang AJ Bordon? Ga-learn na siya, guys. He's learning, o, diba? Hoy, Hambalya! Ah, Hambalya ka, atrapang AJ Bordon. Huloy mata, kuya, Hambalya. Ay, ako, ano, may buyon.
1: Abi ko, may six-packs.
0: Oh, may six-packs. Ay, hindi siya six-packs. May buyon lang yan siya, ya. Oo. O, oh, te, ba't yan mo ito katropang AJ Bordon ang kabalik katropang John Zin? O, oh, kung namugot ang dila, hindi ka magkabalaka, ah. Nagnubo na kay wala exercise sa manik katropang AJ Bordon. Ay, nagkuro. Naunay siya, yaya. Muna ang gali kung hindi galip ma-exercise. Gali ka, shrink, gali.
1: Ati daw mag-exercise na
0: kami. Pero ba't yan mo ito ang kabalik katropang AJ, ni katropang John Zin? Ga-agree ka ito katropang AJ Bordon? Ha? Oh, hambalang na akong gagree ka, ah. Amo na gali, ha? Kung hindi ma-exercise ang dila, galipot siya. Tito, everyday kakaon ka man, katropang AJ Bordon. Ano, ha? Ginatulon mo lang niya. Wala mo yung ginapaagi sa imo dila kung magkaon ka. Ay, ang bot talang idiya sa mga katropa. Tada, ano?
1: Ano ang exercise para sa dila, aw?
0: Ano, ha?
1: Katropang AJ?
0: Oh, sige, be. Ano ba ang exercise para sa ano? Sa dila. Isti tuloy, tabi ka tropang AJ Bordon. Basi pa lang
1: kung... Basi dumayano na siya.
0: Oo, basi pa lang kung may idea. Kada kag matuluan mo kami, parang ma-exercise mo naman ng mga dila para hindi mo siya mag-lipon. Basi pa lang kung hindi nataka ano ha, hindi nataka kaon na ha. Basi kung mag-lipot siya, kag magkaladula man ng ibang tanga mga taste buds. Diba? Basi wala natakaroon pang ano, taste for sweet and for sour. Tanan na lang alat.
1: Oh,
0: eh, do pareho lang ng everyday man taga kaon caramel.
1: Caramel.
0: All right. Oh, kasi may mga sabat pa kamo na mga katropa. Hey, comment lang inyo mga sabat sa aton nga X-rated question. Once again, our X-rated question this afternoon, pag pinasukan kita at umikot-ikot pa, siguradong kikiligin ka. Your answers mga katropa, i-comment lang sa aton nga Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, magtawag kun mag-text. Sa aton hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Habalik ka tropang AJ Bordon, kao na ice cream.
1: Wala, saka nakabate, oh.
0: So, O, tiniwata kung wala. Wala ka ba tingin?
1: Ara, nagambal naman siya.
0: Ano ang balya? May tudlo pa man ahang balya. O, gani ang balya, gani may tudlo pa man. Tinaga-agree. Sige, trapang AJ Borto.
1: Huli pa kang bila, may tudlo.
0: May, tama ka. O, diba? O, hambali ka trapang nganunoy na miya magpaturong matadako kaglaba ang kargada katropang era. Oh, hindi ko na pagbasaon ang sugpo niya. Basta may toy siya nga nakabutang. Oh, diba? Hindi ko na pagbasaon ang nakabutang ang sugpo niya. Pero may toy siya. Oh, timahin na lang may toy kada. Hindi na na-learn ko na nga ako ng lesson. Alright, oras na lang 17 minutes after 3 in the afternoon. This time, mag-pause kita ni mga kita for some commercial break. And when we get back, ating nga pag-abas akon, ang ating X-rated story kaya i-share sa inyo mga katropa. Station lang sa X-rated. Drigid lamang sa X-FM Philippines. X-FM.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pag
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tried eh. Sa itsakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Madiet na kubuwas ah.
16: XFM. Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Welcome to the one Nagabali Kang X-Rated. Oris XFM 3:24 in the afternoon. Ayan, botsi mo dyan, sin krisusto mo, ah. Kung wala kami mo, sa kabuhi mo, paningit yun dyan, Minggo.
1: Saw-saw
0: kayo to. Kayo masadyan, kami ni Katropang Baya.
2: Okay. Tisingan na bala, ano?
0: Tisingan, tayo kami mo, matago- singit.
2: Matago-tagoan.
0: Ikaw to, hindi ka nagkita nun. Ay, ala, hindi ka mo kita
1: nun. Lugi!
2: Ayawan ka mo sa akin.
1: Gan, lugi!
2: Ano yung mga...
0: Ah, pero dali, hindi, dali kaya makita. Yapang, hindi ka man kita nun, pero mas andadan ka.
2: Kay dako.
0: Oo.
2: Pero namin niya sa una.
0: Oo nga ho.
2: Pesky na yan na...
0: Nag-hide and seek man gamon.
1: Tapos kumain na bala sila gapagwa, no? Hindi, pungko ka lang to, abi nila. Ginapinangita mo pa sila, no?
2: Huli ka na lang yan.
0: Oh, tapos nag-isunggod ka na lang kay ti, ano, ano ka. Ikaw lang permitaya.
2: Ikaw lugot. Hindi kaya kabalos.
0: Kita mo nang ginapinagkakaisahan ka na balahaw, no? Nga...
1: Gane.
0: Permi ka lang yataya. Ay, nainit ko na. Ay, kamo na lang daan. Pang. Tapos sleeper game, kamugin patabog. Imagine nila.
1: Ganes. Nagsama.
2: Ka mo.
0: Tapos nagpuli pa loob.
2: Puruli ka mo rin tanan.
0: Ikaw, ya, ikaw lang isa ka paningit sa Junilas mo. Ay, kayawa.
1: Mga tumba patis.
2: Ano na, no?
0: Ayaw. Tono, balong gito na yawa ka mo. O, diba? Tapos na hindi ka kika kayo na. Huwag inagsang at dito ganin mo, Chinilas. Ay, ambot na lang, gidya. Alright, mga katropa, welcome back sa atin nga mga katropa da. Welcome back sa atin nga program this afternoon. Teka mo, ano mga hindi nyo malimtan nga mga hampang sa to.
2: Nag ang buwan.
1: Nga ends, no?
0: O, ano pag it?
1: Tumba patis,
2: eh. O,
0: super game. Ano, eh, ang, ano na gani, ang lisik-lisik, ano pagid, Chinese garter.
1: Oo, oh, na.
2: Dutch, da, ano,
0: naga, ano, naga, ano, man ka mo, naga, bakday-bakday, oh, tumbling-tumbling, eh, man.
1: Sito sa asla, bot mo, ma.
0: Tapos nasa piyo ka pa, no?
1: Yan, yan. Oh, kabi, pawiyon ta ka, bawiyon.
0: Oo, oh, ganun, kung tabis, imo mo, tapos, ako wala, ako wala, eh.
2: Tumbling-tumbling
0: ka. Ay, nako, kita mo, nandun sa piyo ka. May hapon na kay Ma'am Dina Dakiad. Dakiado. Good afternoon. Oh, man. Ay, kapag pamati sa
1: atin. Dira dampikan na yan, no? Tita Rowen na Manuel Doblaga. Si, dapitanay na sila ni Tita Rowen na Manuel Bala.
0: Ah, okay.
2: Ah, si ano na?
1: Dapitanay na sila. Pangano man eh.
2: Dakiado by... Lopez?
1: Oo. Oh,
0: oo, oh. Oh, di mayong hapon. Na
1: ano
0: na ni, ano? Pataan.
1: Pang Lorlin.
0: Oo. Oh. Oh, good afternoon lang dahil sa inyo.
2: Good afternoon, ha?
0: Oh, alright, this time, mga katropa, ito nang asukuran ng ating X-rated story. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Oras, mga katropa, sa XFM 3:27 in the afternoon.

0: appoint Ketra Pangera. Gusto ko lang i-share sa inyo ang istorya nga natabo sa akong boyfriend sa nagligad ka tuig wherein naglain gidiang buot ko sa iya. I mean, nakilig na ko tani. Pero for pila lang ka minutes, like 2 minutes only. Amo ni Ketra Pangerang natabo. 34 years old ako, Ketra Pangerang breadwinner ng pamilya. Halina sang 20 years old pa lang ako. Kag, halos tanan sa inakita ko, nagdaretso sa amon nga panimalay. Dugay Ketra Pangerat until nga naglakas loob ako. So bali POV nagalit ni boy nga magka-girlfriend. Kay ti feeling ko wala ako sa may maihatag sa iya. Biskan simple lang a bouquet sang red roses nga dugay niya nga ginapangayo hindi ko gidya mabakal lagi kay ti ginakulang ako sa budget. Isa ka man sa rin amon Ketra Pangera, nag-date kami sa mall, biskan hindi pa time sa amon nga sweldo. Bago kami nagkita, nagpanumdom ko kung baklan ko bala siya sang bulak, kay tibalaan ko nga wala gid ko extra. Pabalik-balik ko sa CR, kag may nakita ako nga fresh bouquet sang red roses, nga nagatupad sa basurahan. Kag hindi man siya sa sulod sang basurahan. So abi ko ya, wala sang tag-iya, kay tinag-wait ako sang mga 10 minutes sa tubang sa to, kay tibasikon may magkuha nga tag-iya, may magbalik. Pero wala katropang era sang may nag-abot, kag may nagkuha. Ginisip ko nga tibasik ginhaboy to, or wala ginbaton. Gani ginkuha ko sang dali-dali, kag nagbalik ko sa terminal, kag ginhatag ko sa akon nga girlfriend. Bo, grabe ka trapang era, makita o gidiyang kalipay sa akong niya girlfriend. Kay ti, gusto niya, nagidugay na nga gusto nga makabaton sang bouquet of roses. Pero ka trapang era, gulpi lang nga may nag katok sa bintana. Kay, sa bintana, sa ginasakyan namon nga van, kagulpi lang niya naghambal nga iya ang bouquet of roses kuno. Kay ti peace offering ato kuno sang boyfriend niya nga nag-cheat. Ketra Pangera, wala ako sa may maipakita nga resibo nga ginbakal ko ang bulak, gani nga nahuyan ako kag ginbalik sa girlfriend ko sa iya ang flowers. Hambal sang girlfriend ko dayon sa akon, mayo pa ang nag-cheat, nakabakal sang flowers para sa girlfriend niya. Kag doon, kag dito ko na feel Ketra Pangera nga basi kulang gidya ako, biskan ano pa siya, or biskan ano niya pa kaintindi. Ano man, tsak to. At doon ko naramdaman na baka kulang talaga ako, kahit gaano pa siya kaintindi. Ambot, ang nagsulat ni typo, galingin ang lokosimo. Pero Ketra Pangera, amo ning natabo sang conversation amo sa akong girlfriend. Matapos naging bawi isang babayi ang bouquet nga iya gali nga napulutan ko dito sa kilid sang basurahan. Ha?
1: Ga, sorry kita. Ki, abi ko bi, wala man nito may tag-iyas ang bulak na to.
2: Duso piyo ka man yung maghatag-hatag di sa akon, tapos hindi mo man to gali binaklan.
1: Oo, gani, pero abi ko man niya kung ginbilin na lang, or huwag ko kabalo kung ginhaboy man to. Pero,
2: wala gidiyan ang sulod sa pinsar mo nga basi-balikon niya to.
1: Kinaghulat man ko to mo, muna gani nga naulihim na kong magkato sa imo di.
2: Mayang bot, mayo pang cheater, no? Sarangan niya magbakal sang bulak sa girlfriend niya, pero ikaw?
1: Bo, grabe ba? Baklanta lang ka sa dasuan kung magkakwarta na ko. Pila gusto mo nga bulak, haw?
2: Wala, naku nagasa sa mga ginapangako mo ko sa akon, kipirme lang napapako.
1: Mayang bot na lang. Abi ko gani nakaswerte na ko to kay ginhulat ko naman to. Abi ko makalipre na ko sang bulak.
2: Abi ko man gani, abi ko malipay na ko pero dasig lang to gali nga kalipay. Hulam lang to gali nga kalipay.
1: Di, pasensya lang ko ka. Hindi na maliwat ah. sa dasun baklan tanagid kaya bulak.
2: Wala ka gidyabi inisyatibong magbakal sang kaugalingon mo para sa ako, no?
1: Sa dasun gani kun masi makadaog na ko sa luto ah.
2: Paano ka magdaog sa luto? Kay way ka gani gataya da?
1: Ipahigda ta ka sa sa hildaan nga puno sang bulak kung gusto mo.
2: Nag-daydreaming ka na naman da imoy.
1: Sige lang balaga. Sa dasun gani, pila gusto mo gani? Duwa ka dosina? Tatlo ka dosina?
2: Ay, maskin isa lang na iya kung may nagatupa. Laban ka lang palapaw.
1: Di dito sa dito karon sa garden, no? Ah. Kuhaan, taka to.
2: Oh, basi hindi naman to imo garden? Mamukse ka lang?
0: Ouch naman.
1: Kabi ka man yaga.
0: Ha ha ha, no. Ha. Nasasaktan ako sa iyong mga salita. Ha ha ha.
1: Sa dasun gani, hindi na gani na maliwat. Nahuyaan man ta.
2: Dapat gid man nga mahuya ka kay hindi to imo.
1: Wai ko man yang kwaon niya patuliwat. Tapos ay, kanami pa nga daan sang bulak na to.
2: Mo gani, bisan ano pa na kanami kay hindi to gani imo.
1: Ginahaboy-haboy lang nila. Tapos kun may makwa na bawion lang nila, ano na kuno?
2: Kahuluya gid ya magbaton sang bulak kali nga hindi imo binaklan, no?
1: Ay, sige lang gani. Daw mahal gid man to don. Ako on ko man nga di ko man to ya kaya baklon.
2: Mo gani, actually sa pagbaton ko palang nagduda na ko kung ma-afford mo gid man to.
1: Then di man mapatihan, no?
2: Hindi eh. Amo na daan kaugit sa imo, mabakal ka to.
1: Ay, sige lang ga, sa dasun lang. Baklan takid ka. Maka sweldo ko baklan takaw.
2: Ay, saranglan kung man magbakal ko sang bulak para sa kaugalingon ko.
1: Balang ko paborito mo, ano gid, sang pagita.
2: Di ah, palagbat ka. Ten, imugid man ko yung palangga. Kay way kakabalos ang favorite flower ko.
1: Ay, abi ko sang pagita. Gusto mo kay permiga man nga bakal sang pagita.
2: Tikay, paano ko lang nasi mo para baklan mo man ko sang flower pero wala gid tiga-tiga kagidya ganit-ganit kagidya.
1: Apang altar lang gali ang ano?
2: Siyempre eh.
1: Ang sampagita.
2: Nahalad ko na lang na to gani sa Santos na mo, no?
1: Ano gani nang tawag sa bulak nga nang daw pula?
2: Ano mo naman na? Basi baho ba?
1: Ano pula ba lang? May siit-siit na bula? Bala mo na?
2: Rose?
1: Ah, oo, Rose.
2: Kita mo, hindi ka gani kakilala sang Rose. Kay wala ka gidya. Wala ka gidya sang plano nga magbakal bulak para sa akon.
1: Mabakal ko gani sa dason.
2: Ay, san o pa na nga dason? Maubos ng inadlaw?
1: Ay, sige buwas
2: na. Buwas ka ron ka man.
1: Kung pwede ko pa lang to nga hambalan na lang siya nga ngayon ko na lang to para may mahatag ko lang sa imo. Amuta ka na palangga.
2: Bot, si imo da papatiha tong iban nga tao, hindi ako.
1: Ay, sige lang ah. Mga kadaog ko gani sa loto o sa STL lang. Baklan ta ka bulak. Lumson ta ka sa bulak.
2: Pahay ko na galaom kay wala ka man gapatad.
1: Ay, iinom ta na lang ning libog ta. Away naman kami ni Gako ah. Ano man be kay abi ko. Why na to may tag-iya sang bulak na to? Nami pa nga taghatag ko sa iya. Ay. Pero sige lang ah. Makabakal gid ko na. Bisan duwa pa ka dosena, tatlo pa ka dosena, ihatag ko gina kay ga ko.
0: Mabani magdalin, wala pa patay atay si mo kilaw.
1: Basta hindi lang ang pangpatay eh. Pero ay, sige lang ah. Bisan daw kahuluya lagi to kagina. Pero importante ginako ko man nga nagsala ko ah. Kag sa dason tingwaan ko ganya, mabaklan ko gitsang nami-nami nga bouquet ang ako niya miga. Ah, tara na siya. Tiga papatawad mo na ko?
2: Buot si mo da istorya da ko glingon mo.
1: Sinsya na gani. Oo, oh, araw, ginataga. Ginatagaan ta na kagani isang bilal na, anum, pito, walo, siyampulo ka gumamela, ho. Ngin ko ako pa na to kanday naiinday.
2: Wala man na, bili. Gusto ko yan, may presyo. Ay. Balan mo, ho.
1: Amo na. Tisigil lang gani ka. At least pala, it's the thought that counts.
2: Bochi mo da, thoughts ka da. Tigang na to. Maanya, punta.
1: Ay, kita mong itagaan na gani isang bulak, mga akig pa. Ay, why nagit ko yung pagpakatuan niya. Sige na, matingang na lang ko di gani.
0: Kitra pa yara ginatry ko man nga hatagan siya sang bulak. Pero ti ano gidang mahimo ko abi kiti ginakulang kay ti ako ganing gabuhi sang akon nga pamilya kag nag-eskwela pang akon nga mga manghod. Ginaisip ko ang ibakal ko sang bulak ibalo no na lang sang akon nga mga utod. Pero ti biskan pa balaan ko nga naintindihan yaman ko pero ti gasungod lang gid siya. Ah, amo gid man ang mga babayi, di bala. Wala mo gid nga salamat kitra pang era sa pag basa sang akon nga sulat. Ako gali siga. Ako nga ni Siga, sang Pavia.

0: Rated X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era X Rated.

0: Monkey drop ay nagabalik ang X-Ray. 10 oras natin sa XFM 56 minutes after the rainy afternoon. Ang oras, ginadulong sa inyo sang Sunflame Plus Gold. Sunflame Plus Gold, yung Miss Megustin, ang palaya malunggay garlic ag spirulina, produkto sa Yes Health Incorporated, na magkabulig sa atin ika yung lawas, ilabinas sa mga katropa natin na may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Sunflame Plus Gold supports health, mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo, mga lugar, kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Street Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Salamat. Thank you so much sa mga katropa natin nag-upod sa atin this afternoon sa Monday edition sa ating program, X-Rated. See you all tomorrow, mga katropa, same time, same station, drigid lamang, Sex FM, Radyo Patrol, Iloilo. Upod sa atin technical partner this afternoon, katropang BJ Serada. Ako naman, ang inyo katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: X-FM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
1: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: X FM.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Arthur, bali po dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nakasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
8: The Secret of Health,
2: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
6: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
6: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
6: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
3: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to help!
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Para sa malakas na buto,
18: Premium D3.
17: Matibay na immune system.
18: Premium D3.
17: Proteksyon sa bakterya at viruses.
18: Premium D3.
17: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
18: Premium D3.
17: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
20: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
21: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
24: Yeehaw!
25: XFM.
26: Patropa mo!
0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: afternoon sa mga kitropa naton nga nagapamati, nakatutok na sa 100.7 sa FM bands ang ilang sininga mga ratsyo. Welcome na naman sa Monday edition sa programa nga Extra Drive with Kitropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: It's Monday once again mga kitropa peeps, pero ari ko di gihapon nagkakapaos. Sige lang, laban lang tayo sa buhay kasi wala naman tayong magagawa. Oh, dapat lumaban rin kayo ng patas ha. Kasi kamuda karon naga ano kamuda ang inyo nga pagpakigbato sa kabuhi. Wala sang may makwit, wala sang may mag-give up. Kay mabakal pakita sang Hilux. Amugi na ang dapat nyo paminsaron. Mabakal pagid kita ya sang Hilux. Hindi ka mo madulaan sang paglaom kay tub-tub. Tub-tub nga nagabakas kita may chance nga makabakal gi kita sang Hilux. Hilux ang gusto ang Hilux ang gusto baklon, pero actually ang una nga plano Montero. Ay ambot na lang gid sa inyo mga katropa. Bakas lang sa mga katropa natin dyan nga nagatuhog-tuhog na sang ila sini nga mga kwek-kwek, sang ila nga mga kikyam, squid ball, ang ila nga mga tempura. Oh no, ano pa gid ang ibanda nga ginatuhog? Kasi lain-lain naman na ang inyong nga ginatuhog da. Tama na naunta, tina na basi karon ho. Abi pulo pa balas kamo sa guwa, hindi sa sulod. Nagainano kamo da, oy. Sa mga katropa naton, dali na, sulod na kamo di. Oh, grabe daw, arab lang feeling mo daw sa periyahan ka lang. O, dali na, buknoy, sulod sa buho. Wala ginachambahan ni Buknoy, wala gin siya nakasulod sa buho. Wala ka-score si Nonoy. Zero! Wambal na naman si Buknoy. One, Buknoy! Si Inday, zero. Ay, nako, kasadya lang ganyan. Ah. O, sa mga katropa natin dyan, kamusta ka mo? Kanami sa atin sa mga tiyempo, manaya-naya. Wala gin siyang, shadow nga init. Pero pagina sa ngunto, ti nagatagiti, as always na iya. Pero kagapon daw, nabasa-basa na naman ang mga tanong. Boto ko ma-feel mo gin nga nalipay ang mga pananom kay nabasa ang ilang mga kaugatan. Amo na gani ang ginahambal ko gidya pirmi sa inyo. Bulubasaan nyo man ang mga ugat-ugat nyo da. Kay basi, bala mo budlay na ako magtigang. Magtigang na gani ambot na lang gid amo na ginasiling nga kun sa lupa pa nagabangag na. Okay lang na kung ng lupa lang nagabangag, pero kung ang tao mangin bangag, o te ano na lang na, kasi natamaan eh. Sa mga kitropa natin dyan, nga mga riders, mga delivery riders, good afternoon gid sa inyo sa mga taga Shopee da. Oy, shout out mga kitropa peeps natin dyan. Oh, kamusta ang inyo sininga pag-deliver? Damo na tada ano? Damo na ta porsyento? Pwede na niguro makapangapi-ngapi, ano? May ang balon ko bala sa inyo kung anong nami inyo nga ipangapi ka tropa peeps. Kung gapi gani nga healthy ang aton nga pag-aistoryahan, syempre wala na tas ang may ma-recommend pa sa inyo nga iban. Santhon Plus Gold mga katropa. Santhon Plus Gold is a natural food supplement bangod mayara inis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost inis ang atin immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanage man sa atin nga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes, kay mayara inis ang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang atan sininga glucose control. Santhon Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Pwede man kamo makakadto sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Mga katropa peeps, magkadto kamo na sa mga butika ho. Makita nyo ginana sa front, no? Nagabalandra na da ang Santhon Plus Gold. So, siyempre, pagkita nyo, oy, ari na, target lock. O, ano pang inahulat nyo mga kitropa magbakal na sa Santhon Plus Gold, ha? Kay ini ang hindi lang manamit, kundi nagapagwapa pa. O, Ate, perfect na niyo. Sa shoutout lang na sa ano, ho? Sa nakita ko din nga lalaki nga nagasaka sa hagdan. Oh, maluoy ka, hindi ka maglukso, ha? Huwag ka kabalo nga ka nami, balasang kabuhi. Charis lang. Ah, nag-paninlo. Oh, eh mo, day. Oh, shout out lang na sa mga katropa naton. Dali na mag-send ka mo sa inyo sining nga mga mensahe. Mga greetings nyo and pa shout out. So, send lang sa mga sining nga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapadala sa amon sining mga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Mga katropa, it's now 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Galing mga katropa, padayan lang sa pagpamati, diri lang sa XFM. Bangod magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mabibili sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tubok sa Buolapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resistensya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mabili sa mga butika.
13: Makalage na ko.
9: XFM.
13: Katropa mo. Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka-teacher.
2: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Hello there, it's now 5:03.
1: Extra drive! Extra drive!
0: Hola, hello mga kitropa! Welcome back sa programang Extra Drive with Kitropong Bea.
1: Extra drive! Extra drive!
0: Sa mga panday dyan, urit na. Puli na kamo, puli na. Puli dritso sa balaya, hindi na magtagay-tagay da sa Changi. Masi ko nagahulat pa to ang imo nga pamilya sang imo nga sweldo. Pero kung sa bagay, ang swelduhan ay abi sa, ano, sa pagiging panday. Doon pagkabalo ko ya daw, ano na siya daw, si Manal. Every week na siya yung mga katropa peeps. Ginatingob na nila. Pero kung may ara ka sa mga estudyante, kung may mga ginapa-eskwela ka, doon hindi mo gin matingob, no, ang imo sininga sweldo. Kaya syempre, everyday, kinahanglan mo man na iya. O, sa mga ano da, sa mga katropa naton nga nagaburo bisikleta, na lingon-lingon muna ha, bago mag-tabok. Baka una pa yung tabok nyo sa lingon nyo. At baka mabangga kayo't kasalanan pa nang bumangga sa inyo. Sinasabi ko na talaga sa inyo. O, sa mga e-bike drivers natin dyan, na hindi ka wag kayong pasaway sa ano ha, sa National Highway. Kaya kadamo na tadaan mga kumod-kumod nga mga nabatian, so hindi nyo napagdugangi pa. Ambal nila ko no, ang mga e-bike, hari ng kalsada. Abi ko gani, series bus ang hari ng mga kalsada. Kaya haros pa lang daw sa lakayon ka na nila, ya. No, feeling mo ba lang, tanan nga dalan daw silang nagpa-ubra. Ay, nano na lang ni. Kabudlay, gali ko na ano lang, no? Kung motor lang ang imo nga service, kay ginasimo-simo ka lang sa dalan. Pero kung ang motor mo, kung naka-big bike ka, eh syempre, nami man yung panulok sa imo. Naaamo na, no? Nga, hindi na lang, abi, pagtrataron ang tao, pareho sa pagtratar sa manggaranon. Nga, ay, abi, may pinilian pa. Pareho lang man ka muna nga tao. Pareho lang man ka muna mabalik sa yabok kung madedo ka mo, di bala? Ang iba niya, abi, do feeling nila taas na gid sila. Sigihan niyo da pinataas-taas kay ambot na lang gid. May pakadtuan gid ka mo. Okay, sa bala ang pagka matinaas-taaso na to, wala ginasang pasingatuan, nagresulta lang sa mga pag-inaway, mga kinagamo, mga hinisaay bala. Mind your own business na lang bala mga katropa. Parang wala na sang gamo ang kalibutan. Hindi ka mo mag-ilog to pareho sa Senado. Nagkagarot na gani isang kalibutan. Gindugangan pagin nila. Why na gani kabalo kung sinuning patihan tay? Why ta kabalo kung sinung nagasugid sang matuod? Sino ang wala? So, depende na lang na sa inyo kung paano ka mo magbinagbinag. Paano nyo basahon ang mga senador nga nagasugid sang matuod. Pero tanan-tanan na da sila do parareho man lang ah. Parareho sila nga crocodile. Siyempre, hindi mo na madula. Kung ikaw bala mga wat manakop ka, mapadakop kaya, lawlaw ka nga kawatan eh. Siyempre, ano man na nila, ginatunan na nila anay mayo. Para nga hindi madakpan. Pero kisa maski nadakpan na, ing wala ginyaga ako iya. Amo nang ginasiling nga bisan madakpan ka sa akto, hindi mag-ako. Yeah, yeah! Oh, diba? Bisan madakpan ko na sa akto, hindi gihapon mag-ako. Kaya syempre, kung madakpan ka syempre, kung mag-ako ka, kundi dakpan ka, diba lang? Shout out lang da kay Tita Weng dira sa May San Carlos, Anilaw, Iloilo. To Tita Dina also sa mga nagapangalo-halo dira sa mga bag-ulang urit salin sa kampo. Shout out sa mga katropa natin dyan from San Carlos, Anilaw, Iloilo. Shout out manda sa Iloy ko nagapiti-piti sang cellphone. And of course ako na may nga syempre nagabaka-baka pero subong papuli na ni siya. Sa mga napa-out na sa ilang mga trabaho, sa ilang mga opisina, oy, maghalong ka mo mga ketropa, please. Sa mga drivers natin yung mga ketropa dyan. Sa mga XFM taxi patrollers natin dyan. Sa mga mahugod natin yung mga patrollers. Oy, shout out lang na sa inyo mga sirs. Maghalong gid sa pagbiyahe, ah. Balaan ko nga if in case nga may mga hitabo da. Grabe, gid ka mo ya, mga on the spot, gid ka mo ya mga ano ya. On the spot, gid ka mo ya maghatag sang balita. Tropa peeps, padayon lang sa pag-send sa inyo sang inyo sining mga mensahe sa amon sining text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Mga katropa, oras dili sa XFM, it's now 5:08 in the afternoon, and this time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content, halin sa mangosteen. Nagabulig ini sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhina ng atan oxidative stress, kag nagasuporta man sa atan immune system. Mayaray ni sa anti-inflammatory properties, nga nagabulig sa pagpahaganhagan sa inflammation, kag nag-improve man sa atan nga overall health. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Wala man ka mo makakadto sa mga leading outlets nationwide. Sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Ano pa lang ginahulat nyo, itry nyo ng products ng Yes to Health Incorporated. Mga katropa, lasing kung 9 ng oras diri sa XFM. Ngayon ipadayon lang kamo sa pagpamati diri lang. Bangod, magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
7: Madayat na kubuwas ah.
14: XFM.
15: Katropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa. Exciting.

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman. Alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Lasa is nueve.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Nakabot na sa ilaw balay ang mga reklamador dyan. Basikon wala pa puli na. Total puro man reklamo obra mo. Puli na. Hindi namang hapit-hapit pa. Basi makahapit-hapit ka naman da. Tapos makagasto ka na naman sang linibo. Tapos pag-abot nyo sa balay nyo, mareklamo ka na naman. Dayawgi ko yan sa pagkareklamador mo. Subo nga mga panahon ka mga katropa pips, no? Dapat kabalo kita magagasto sang kwarta naton. Subo nga panahon sang krisis. Parang hindi na madugangan pang aton sining mga galastuhan, no? Mag-invest kita mga katropa sa aton nga ikaayong lawas. Gani ko na aton ikaayong lawas ang aton nga pag-aistoryahan. Wala na kita sang may recommend pa sa inyo, no? Nga vitamins. Kundi Santhan Vitamin C. Bangod ang Santhan Vitamin C, mga katropa, nagabulig ini sa pag-boost sa aton sining nga immune system. Agod, hindi kita madasig tapikan sa mga ubuhilan at sip-on. Mga trangkaso, no? Kag ano pa dira nga sa isang balatian. Mag-inom na sang Santhan Vitamin C, mga katropa, produkto ini sang Yes to Health Incorporated, kag saranggid ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. So what is 10 pesos, no? Kung hindi lang man kita magmasakit ang kabaylo niya. So kung ako yan, ma-invest gid ko yan para sa akon nga ikaayong lawas, no? Diba? Kapila man na daang presyo sa mga vitamins, as long as nga hindi ako magmasakiton, ay ma-invest gid ko yan para sa akon nga ikaayong lawas. O, so tani ka mo man dira mga katropa pips. Kay basi pag-abot nga daan sa mga tiyempo, sang tiyempo nga tiga ano na nagakambyo klima na bala, nagainit, nagaulan, no. So dira gid masami nagaumpisa ang mga naglain-lain nga mga balatian like mga ubo, no. So kung ako sa inyo, invest na lang kamo dira sa Santhan Vitamins. Mga katropa natin dyan, kamusta kayo dyan? Nakapanyapo na bala ang tanan, may energy pa ang tanan. Siyempre, may energy, ginaya ang mga bag-ubog tao. Sige, reserve nyo na ang inyong energy kay sa tanan ng mga nag-call center, sa tanan ng mga call center agents naton, ng mga katropa. So, mabakbakanay na naman na sila karon. Una nga calls, pag ano mo, pag timingan mo, irate imo nga customer. Bao nag-biring dayon ulo mo eh. Bago palang sulod sang calls, mahambal na siya dayon. Can I speak to your manager? I want to speak with your manager. Tapos, yawan ka pa na sa iya ka, ano, kaulo-ulo. Tapos, boyayawon niya lang ka. Ay, ambot na lang gid ah. So, deserve ginaya sa mga aton nga mga katropa dyan, nga mga call center agents, nga dako ang ila sweldo. Kay nga aman, ang yaw-yaw na nga nagkakabato nila every day, every night. As in, grabe, gid yan. Ang balgani nila, no, sa mga upod ko before. Pamahaw, panyaga, panyapo na nilang yaw-yaw. Oh, so, sa iba na, no, nga bago lang nakabati, bila sa mga yaw-yaw, galain dahil ang buot. Ay, ang buot, wala pa ng gani sa 1/4 sa yaw-yaw sa mga taga-call center. Oh, saludo, gid ko daya sa tanan ng mga call center agents. Oh, mga bayaning puyat natin dyan. Oh, hello, hello sa inyo. Alagain nyo, gid ang inyong mga kaugalingon. Tulog, gid ayon after out. Hindi na magsulod-sulod sa kundiin pa da ang buho. Nakilala ko daan nga wala tapos out na mo. Nagasulod-sulod siya kung diin. Tapos damo mo na nga after out. Mainom pa sila. Siyempre ginapagwa nila ang ilang stress. Pagi sa ilang bisyo mga katropa pips. That's why no, hindi ka mo mamangkot. Kung nga ang kadako sang sweldo sa mga taga call center. Pero damo sila gyapon utang. Hamo na actually ang istorya da no. Damo na sila utang kay mandamo man sila ano bisyo. O may ino, may sigarilyo, o kung ano pa da nga mga dyan, ano nila eh no. Bahala, nakamuda inyo na na ah. Kamu man na mamayad sa utang nyo, hindi man kami, di ba? O sa mga katropa naton dyan, yung naga-early dinner, early pagit manihaw. O sa mga nagaluto pa lang sang ilang apalanya po nun, sige, lugaya sang maayo. Timplahas ang maayo nga manamit-namit, gid. Manamitan, gid, sila nga daw kumbaga, tilaw pala nila. Mamba sila sinuga ni ngalan kuman. Diba, no? Oy, by the way, ang mga katropa, pips sa tanan galing natin yung mga katropa, nga nag-celebrate sang ilang birthday today. Happy, happy birthday! Oh, sa tanan nga mga my birthday today, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Enjoy your birthdays, mga katropa peeps. Wala man ako sang iban nga ginawish inyo, kundi amatagan ka mo sang maayong lawas. Madamo nga kwarta, kay balaan ko ginawish nyo man ha. Kagmaka para makabakal na kamo sang Hilux. Mga katropa ha, sige, ipadayon ng kamo diri sa pagpamati until 7 o'clock pa kita subong nga gabi. Gani, hindi nyo ako pagbayaan, di ha? Wala tagani kamo ginabayaan. Tapos ako bayaan nyo. Updanay kita mga katropa peeps until 7 o'clock subong nga gabi. Gani, padayon lang sa pagtutok. Diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang git kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-college na ko!
8: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: sa XFM, mga katropa. It's now 6:58 in the evening.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta, kamusta ang pasabaw natin dyan? Oh, pasabaw ah, para mga hiper. Sana naman tanga mag jogging-jogging, mag-walking-walking, kag of course, mag-lafa. Sa mga katropa dyan naton nga nagaliso-liso sang sinugba nila nga baboy kaga isda. Bulubantayin nyo kay basi pagbalikid nyo gintaba na sang ido. Basi bala ido karon ang magpasabor sang dapli nyo. Siguro basi makahambal ta kung hindi lang sala baw daw makaihaw man kita sang ido. No, amugin na no. Sa una bala dumduman ko wala pa na sang layi no para sa mga ido na bala. Bokaluoy lang pirmi ang mga ido. Ginasinakit bala oy. Kung hindi ka mo dog lover mga katropa. At least i-try nyo man nga manginkay na lang bi sa mga ido. Ibutang nyo na lang bi ng sitwasyon kung paano kung kamo man abi ang nang ido na ang nangin ido tapos ginbakol kamo. Imagine nga, palapit lang sa imo ang ido tapos daw makita mo nga nagapakitluoy no? Sa mga mata niya bla makita mo nga nagapakitluoy tapos imuyagin bato mo? Wala kagid ya sang ano no, patawad ya? Basta ako, kung way man gid ako sa pagkaon yung mahatag sa ido, wala ko nang ginapabayan ko na lang na siya. As long as wala niya ko ginakagat, okay lang gid na iya. Makita mo bala kung kiss ang mga ido, mga katropa, no? Why ka mo kabalong loyal ang mga ido sa mga ilang amo? Why ka mo kabalong ano na sila? Kaya na nila yung protektahan ang ila amo kung makita nila nga ara ang amo nila sa peligro, no? Nabutang sa mga delikado. Ala, taghulon na nila nga taghulon yung iban nga tao, ya? Notice nyo man ha, kamo ng mga ano no, kamo ng batasan sa mga ido. Tapos kung di ina ang ila amo, ginasundan gina nila. Amo na galing ginahambal nila no, nga ang kulang lang sa mga kasapatan, ang paghambal kuno mo mga katropa. Hindi lang na sila kahambal, pero may balat syagon man na sila. So be kind sa mga animals, mga katropa peeps. Kung feeling mo ang katupad balay mo da daw animal, so please be kind na lang. O sa mga katropa natin dyan, enjoy ang inyosining nga pagpaniapon. Madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Monday edition sang programa nga Extra Drive. Magabulos na ang headshot with Katropang Board si Bor Morales. Kita ay kita tomorrow mga katropa, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sa ngamon Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kag sa ngala naman sa ngamon Chief, Station Manager rather, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joyce Ubaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Pahiyato!
1: Dahil akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala! Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Cuatro horas. Twenty-four horas. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
5: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon gold, coffee mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
8: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
17: Aray ko!
18: XFM.
19: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Αγοράσα XFM, Radio Patrol, Ήλο, αλλά 7-8 να μάκα τρόπα.
1: Heads up! Punto por punto, nga discussion sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ang XFM, Radio Patrol, Ilo-Ilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:09 na mga katropa. Mayang gabi na sa ato mga kautoran, sa ato mga kabinan, sa ato mga katropa diriya sa palibot sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Nagagumgo mga kabinan ang sor nga bahin sa Panay. Kaway pa nga magtupa mga kabinan ang ulan, kagabi nagtupa ang medyo mabunog ang ulan, no? Sa pila ka mga kabanuan diri sa probinsya sa Iloilo. Patimaan ba na ining umpisa na sang tigulunan season? Standby ka mga kabanang kay diri gihapon sa atong pangalagad. Ibaroon ta ang pinakauling nakat sa atong nga panahon diri sa pag-asa mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:09 na. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo, Iloilo City, Philippines. Patiyon kami sa inyong mga radyo pagi sa FM band. Ngamon nga frequency 100.7. Naman isang unang frequency sang Z100. Nakagiman sang una number 1 sa survey diri sa Iloilo City. Kasubo mga kami ng ginaparangiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Ang XFM Radio Patrol Iloilo. Nakabroadcast kami sa amon nga Facebook page. Ang amon nga Facebook page sa maning XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga Facebook account sa maning XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyo mensahe ka mga informasyon na kipman ang inyo sila nga pa shoutout. At sa buong gabi magkabanan sa ika 26 ako 25 ng adlaw sa buran sang Mayo mga katropa. Was 26 kita kay preparado naman ato sila nga mga driver. Ang operator sang mga taxi kay bus may pagsaka naman makabinan sang presyo sang korodo. Gasolina kagasuman ang gas. Ang korodo makabinan nagalabot sa 1 peso and 95 centavos, close to 2 pesos sa ang pagsaka sang korodo bus nga daw kag may ara man makabinan sa pagsaka sa presyo sa gasolina kag gas. Sila ba naman sini, malawig naman sining pinilahay sa subong inuras. Tub-tub naman ni karon sa kagabihon, no? Mag-gatuang gabi. Para making agamang kabinan sang medyo manubo-dubo pang apresyo sang petroleum mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na. Kung may mga informasyon kami mabalita kamo dira makabanan, pwede niyo padala sa amon iyang Facebook page sa comment section sa XFM Radio Patrol Iloilo, kundi mangani sa amon iyang hotline number 0950-975-6970. Kamusta dira, no? Kamusta kung tanga ito na yung mga katuran dira sa Antique, sa Capiz, sa Aklan, Bacolod, Negros Island Region, Tagsang Imeras, kamusta kamo do? Sibila ko magsunggod kamo, ha? Kamusta naman kamo ah? Ang pagpangamusta alin din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome naman kabanan sa Headshot. Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Ang inyong katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Kamusta kamo? Upon natin makabanan si katropang John Rivertes. Tumutuba alas 8:30 ang takna ako alas 8:45 ang takna sa buwang gabi. Sa pagdulo makabanan sa nagapangunang mabalita, dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Manimprano kita kay basibala ko na magtupa ang munong gulad di mangani karon ati mga 8:45 to 9 PM. Kung na may arak kita mga nga dalag ko ng balita, dirigyapon mga kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ganun kaya ito nga koneksyon sa News Center o pagkaya katropang Bia George Subaldo. Mga balita mga kabanan sa palibot sa pungsod Pilipinas. Mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas mga kabanan. May kaangtanan siya ng isang ginbaisan kay na sa Senado. Kaya man may sesyon kabay subong ang Senado. Ang ginbaisan mga kabanan nga ginapa-strike out ni Senador Mig Subire ang video nga ginpresentar mga kabanan ni Senator Amy Marcos. Nga ginakabig niya mga kabanan nga unparliamentary. Ini ang nambitan nga video. About ano ining video? Pakita ko tayo karoon kay presentar sa inyo kaya na anong unod sa video nga ini. Kay madam mga kabanan ang nagkatingala nga gusto niya sa grupo ni Senator Mig Subire. Kaga siya mismo, no? Ang nagpanawagan nga i-strike out ining video. ang kontrobersyal nga video. Ano ba na ining video nga unod sini makabenan? Kaman ang kaundan sang privilege speech ni Senator Amy Marcos. May kaangtanan makabenan sang kuno may nagtelepon kuno ang may nagtelepon kuno makabenan nga miyembro sang mga sang Senado no. Partikular abi ang minority kuno ang ginahambal niya. Nagtelepon kuno ang good istoryahan makabenan ang partiya sa pag-amendar sang konstitusyon sang timpo pa makabenan nga si Senador Tito Soto ang Senate President. Ti ano ining unod sang video nga ini kay man kita mismo daw gusto nato may baruan kung anong unod sang video nga ini. Nakapakita ba naman kabanan ang video nga ini matuod gimang balanga ginaistoryahan ang parte sa Charter Change o kung ang pagligwat sa atong konstitusyon. San ba ka magkapangita? Unta niya para nga mapresentar natin sa inyo kung ano magkabanan ang unod sining video nga ginatuod magkabanan ni Senador Migza Sobere mga katropa. Headshot. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15 na. Kagisagya po makabanan ang aton nga pagbantay dito ya sa Agusan del Sur nga ginapatigayan makabanan ang palarong pambansa. Balonta ang latest medal tally. Kamusta yan aton nga player dito? Aton mga athletes dito ya sa Agusan del Sur sa ginapatigayan karamang kabanan ng palarong pambansa 2026. Alas 7, distay sa mga kamanan, dirigya po sa atong pamangalagad sa Headshot. Headshot. Sa balitang lokal, napicturan mga kamanan sa netizen sa salakyan nga may logo sa Iloilo City Government. Kaya man, basta gani holiday, basta gani mga kamanan kag Sabado kag Domingo, hindi pwede mapagwa ang mga salakyan makabanan sa gobyerno, including ang sa LGU. Kaya man, nabasin makabanan sa mga pagsilundan wala iya sa kuwa. Kaya dapat wala sa may magwa ng mga salakyan ngayon sa gobyerno kung Sabado, Domingo, kag holiday. Luwas lang kung may ginaisyo nga trip ticket. Pag appear sini makabanan sang salakyan sang Iloilo City Government, may logo sang Iloilo City mo. Tigin ako makabanan ni City Councilor Sien Marmay Mabilog siya. Tigin ako ito nagsakay sila niya. Gindala ko ito sila niya kay nagpangumpra ko siya sa school supplies. Di pamangkot dire. May arak ba lang trip ticket? Ano nang pamangkot eh? May trip ticket ba na? Kaya ba pareho sila magkabanan kon ang salakyan? Gintugyan ini magkabanan sa Office of the Vice Mayor. Kagamiton ni Abe, no? Gamiton Abe ini sa mga city councilors o kon ang councilor man, no? Ang sangguni ang bayan members, ang provincial board members, ang city councilors naton. Di may mga isyo sinasang trip ticket amo ang vice mayor. Di kayo ginahambal mga kabinet ni city councilor Sin Marie Mabilog. Siya ti ako niya, legal man to siling niya ang paggamit kong silakyan. Kaya ginagamit to man to iya siling niya nga napangumpra kami sin niya sa mga school supplies para iya ipanagtag ini sa mga kabarangayan. Di, why gina problema, no? Ang pamangkot, may trip ticket ba na? Ang muna iyang brasihan mo sa papagwa sa salakyan sa gobyerno, basta gani Domingo, Sabado kag Domingo, kag holiday, ang ginabasihan gani ang trip ticket, may trip ticket ba na? Tinakita ini makabinan ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Nag-react makabinan si Yosik Mabilog. Siya, ay hala, ako kahapon siling yan, nagkantot sa Angeles City mo. Nag-lantaw to siya ka, nag-supervise ang rescue operation. Sa siling mga nag-kwambala na pintalan to para sa debris sa nag-collapse nga building dito sa Angeles City. Ay siyambal ni si Yosik Mabilog siling niya. Ay hala, Ako kahapon sila Domingo, nga law nagresponde kang nagkanto sa Angeles sa Pampanga bangod sa pag-collapse ang isa ka building. Gingamit ko ang government issued nga salakyan. Bangod nga wala pagkaon sa command center, gingamit ang akon service vehicle para magbakal sang 100 pesos budget meal sa Jollibee para sa mga responders. Kung napicturan gali sang malisyoso ang salakyan nga gabakal pagkaon, malisyahan pagid gali kay Domingo ang pagserbisyo wala ginapili nga adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan official business kag padayon ang serbisyo, explicar lang siyan marimabilog ah. Tandaan mo, wala bulong sa hisa. Tama ng reaksyon abis ang tiyo, no? Ang sa iyay na blos nga nag-ako, magkabanan nga siya ang nagsakay. Sa sining salakyan, magkabanan sa Iloilo City Government, nga gin tugyan in magkabanan sa sagunay ang panglunsod. Kasi siya, explicar lang siya na blos, explicar lang siya si Marie Mabilog. Tandaan mo siya, wala bulong sa hisa. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:20 na. Nagapamati kamo sa headshot. Rigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Sa Manita lokal mga katropa tong talakayon subong gabi, formal lang nagpungko ang bagong nga direktor sang Police Regional Office 6 Campo Delgado. Pagkatapos magkabalan nga gin-relieve si Police Brigadier General Josefino Ligan. Ini ang ginbuslan ni Police Brigadier General Randolph Tuanio nga taga Bataan, spokesperson ni sang PNP dito sa Campo Crame. Dekay na nagpungko siya nga OIC, Regional Director sang Campo Delgado mga katropa. Ano ba na ang pagkatutukan sang bag-o naton nga direktor sang Police diri sa Western Visayas? Standby ko kami mga katropa kay may mga ginpagwa sa mga statement na. Managa patawag sa kanya sang isa ka press conference ang ilatag ang yasining nga mga priority nga mga programa diri iya makabanan sa Western Visayas. Alas 7:21 makabanan diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kagda ati si of course nagkuanman nagpasalamat makabanan si Police Brigadier General Josefino Ligan nga sa 11 ka bulan nga pagpungko nga direktor sang Campo Delgado. Ini siyang i-assign dito makabanan makatropa sa Campo Crame nga Deputy Chief for Operation sang Campo Crame makatropa. Tinamo ning mga challenges dito makabanan kay Ligan. Inabragin nga ti may palabuton nga barangay ANSK election. May ASEAN meeting. May madamo sa mga challenges para kay Police Brigadier General Ligan sa pagpungko niyang Deputy Chief Operation Officer sang Campo Crame mga katropa. Headshot. Ang oras sa 7:22. Kaga karon istoryante ning parte sa Kwamala sa Ahoy. Kundi nga Ahoy mga kabinan nag pasal sila sang isa ka resolusyon o na unansa nga nagakwarabi no nagahimo sang comprehensive land use planning ang Ahoy. Sa sining ilang nga CLUP may 55 hectares nga agricultural land nga ilang naging convert pagi sa unansa himoon nga agricultural zone kay patin gin actually katindog ni gani dira ang solar power plant sa barangay Tipakla Ahoy. Diyos na karoon kay tisiprita nga mga ordinansay na nga ginapasar sa banwa na review inaasang sagod ang panlawigan. Timakod kay ini zoning mga tropang inistoryan gin refer sa committee ni board member ulit suplikong ang among chairman sa Committee on Zoning Land Use Planning. Dito makabanan ni Baluan nga ginkuan lang reclassify lang sa banwa sa Ahoy ang among nga duta nga from agricultural, pangatlo sa industrial mga tropa nga wala kuno sang certification alin iya sa Department of Agriculture. Tigin balik ini makabanan sang committee ni Supleco dito sa Ahoy kagin papangayuan makabanan sang ilang nga komento kag pangayuan abis ang resolusyon ang Department of Agriculture kung pasugot sila ba lang i-reclassify into industrial zone ng 55 hectares nga duta. Diyos ta karon masadyan ni kay nag-object makabanan ang Department of Agriculture. Tibulay ni kay nakatubusok na nakapangtakod na sila panel ng mga angining Solares. Oh. Ngay sabi ka ba ng ka isa ka subsidiary sa Ayala nga matindog na sa power plant sa barangay Tipakla. Ahoy, ito na matabos ni Bay. Kung hindi in maprobahan sa committee, ano matabos? Nagabuto nilang nga mga patindog na nga mga sus ka na padapad. Abis ni mga kabanan nga ginbutangan sa solar power. Ang ila sinig nga mga ang ila sinig mga kabanan nga panel da, solar panel da, lapad-lapad. Makon mga 40 hektar sa subuang ang natapos na mga 94% na. Kano'y matapos ni Bay? Pagkabuto na ako na hindi magpasugot ang Department of Agriculture. Kaya ba na, ginkabigyan ang lugar gali mga katropa ngay sa ka protected area for agriculture mga kabanan. Balonta ang chairman sa Committee on Zoning and Committee on Zoning and Land Use Planning. Kag may isa makamanang ka councilor sa Banwa ang nagbawi isang iyang pirma. Kaya man unang galin eh, ginaprobahan nila makamanan ang ordinansa sa pag-reclassify sa duta. Kaya mo ito ginbalik dito sa Ahoy para nga magkuha ang sa comments sa Department of Agriculture. Ito mo itong comments sa Department of Agriculture hindi pwede nga ma-reclassify into industrial zone. Tingin bawi isang sunok kay board members at Supleco. Kadwa na kuno ka sa ngunang bayan member na nagbawi mo. Si SB Espinosa kag si SB Tupas Mangkatropa. Iba doon takot nung rason lang ay bawi lang pirman lang sa unan lang endorsement. Din ba kami ng dirigyapon sa ito ng pagpangalagad sa headshot? Ang oras alas 7.26, makabal ang dirigyapon sa atong pangalagad sa headshot. Atong ibuloan makabal sa subong si mga tineon. Atong koneksyon sa News Center upon kikatropang Bia Joy Subaldo. Mga balita makabalan sa palibot sa Pulse at Pilipitas sa ilabanagid makabalan ining natabo nga pag-collapse sa building. Dito ya sa Angeles City, kaya man sa una gali, nakaagi man ang naging paunta at bagod man sa safety concern. Timakon makabalan nga naglabot sa apat ang confirm nga napatay. Kag may missing pa nga 17 ka mga individuals. Kalabanan sini construction workers. May nariskyo pero may missing pa sa subong si Matineon nga 17. Isa ka foreigner, Malaysia National ang gin-report pagkabanan nga nalakip sini sa napilpilan mga katropa sining pag-collapse ang building dito ya sa may Angeles City mga kabinan. Amutong kantuan ba ni Yosek Jed Babilog? Tumalon tabi mga kabinan kung anong latest subong pagi sa News Center. Kay katropang Bia Joy Subaldo, ano ba na ang ano subong ang lakat sa ginahiwat karon nga search and rescue operation? Kay may nag-deploy na ang PNP mga katropa sa mas o minus 100 ka mga personnel agad magbulig sa pag kot-kot siya ng 17 ka mga missing. Tima ko muna ka kataas siya ng building sang ligad galing nga tuig na ginpauntat para pagod sa safety concern. Tinagbalik naman yung kabani nga anong problema nga daw pinabayaan iniya sa LGU sa Angeles City aw. Kaya pareho sila mga kabanan ng mga private, actually private building ni mo. Pinag-supervise ini mga kabanan sa building officials. Kaya ang plano sila mga katropa, ginapadala na da sa mga sakuan mo sa building officials. Kung pala santo sa iyang specification, labanagin ini nga mataas ka building. Tiyan mo na mga katropa, ang ginalantaw sa plano. Tiyan nga ang nag-collapse niya hao. Makon mo niya daw ground zero kaya ang pag-collapse ng building mga kabinan. Kaga ang parte sila sa, di ba, isa naman kung si Konsi si Tora Rizal Tibiro siya daw. Amo na lang kita sini. Ha? Amo na lang kita sini. May na amo na lang kita sini. Kaya pirmin lang kita isay diri sa Senado. Ano man? Di may mga payag ako no. Base kon isa lang ini ka mga taktika. Agoy malimtan abi ang impeachment hearing batok ka kay Vice President Sara Duterte, pero budlay na hindi niya pwede makalimtan kay man sa pag-abot niya makabanan sa July makondakin niya sang hearing ang aton iyang nga mga senador nga mga serving impeachment court di daw budlay man nga budlay man ng mga katropa nga ano abi no nga taguon budlay man ni abing likawan ang amo sini nga mga bagay ang pag conduct sang hearing bato kay Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint mga katropa kati ara na subong Senado mo kag sa panugay pa to. Matani ko na siling nato magkabanan nga buwas na ang hearing kaga subong abe ginaistoryahan ang parte sinin sa mga bina, kaga binaisay sa Senado kundi daw masiling kita nga diling tactics ni tinugay patuya mo. Ari magkabanan ang mga detalye sa mga balita po kaya Katropang Biya Joyce Baldo sa News Center. Katropang Biya, may gabi.
1: Katropang Boards, ginbuyagyag ni Senator Amy Marcos ang ginaaligar plano nga pagpanghanda sa charter change para sa term extension kag hindi madayon ang 2028 elections. Ginpakita mismo sang senadora ang video kadungan sang sesyon sang Senado subong hapon, Mayo 25 apang iniagin pakakas ni Senator Mig Subiri sa Senate Records. Ginsigundahan naman ni Senator Tito Soto ang motion ni Zubiri. Nagpasugot si Senator Amy Marcos nga kakso ng video nga iyagin person sa official records ng Senate matapos nga ini ang nakakuha sang nanari-sari nga reaksyon gikan sa publiko. Apang sa piyak sini nga bay ang senadora nga wala sang matabo nga term extension kag mayara sang election sa 2028 bilang kabaylo sang hingyo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga i-take down ang video. Samtang sa kaangot man nga balita fake news ini ang tawag ni Senator Bam Aquino sa ginpresent nga video ni Senator Amy Marcos. Nagapanindugan si Aquino nga wala nila na istoryahan sa minorya ang charter change. Nakita ay man ang minority block apang bisan sa isa ka beses wala ini na mention ni Senator Vicente Soto III, Senator Ping Lacson, Senator Kiko Pangilinan, kag iban pa nga senador, ang constitutional change dugang pa sa nasambit nga senador. Ging klaro man ni Aquino nga wala sang kamaturan nga ang minority ang nagtingob agod punggan ang charter change. Matandaan nga ginsuportahan sang senador ang motion ni Senator Mig Subiri nga ipakakas sa records ang sang Senado ang video presentation ni Senator Amy. Samtang sa kaangot man nga balita sa sesyon sang Senado subong hapon gin question ni Senator Risa Hondeveros kun ano na bala ni ang nagakatubo o kun amo na bala ini kanubo ang nalabo sang politika sa Pilipinas nga bisan sa sulod sang Senado nagabatuhanay pa sang istorya. Hindi man magsugot ang senadora nga magsulod sa official records ang sang Senado ang fake news sa diin ginatumod sini ang video nga ginpresent ni Senator Amy Marcos ilabi na nga wala ini sang nagakaigo nga ebidensya. Dugang pa ka ni Hanteveros nga sang nagligan nga semana nag-privilege speech pa ini angot sa natabo nga shooting incident sa Senado apang subong semana, lai naman nga istorya ang luyag pagwaon ni Senator Marcos. Dugang pa sini nga hindi naman bago sa iya ang tanan bangod na ana naman ini sa debate, kritisismo kag pagsabat sa mga mabudlay nga palamangkutanon. Samtang ging klaro man ni Senator Mig Subiri nga wala ini sang kahilabtanan sa plano nga charter change. Baliskad sa ginpakita nga video ni Senator Marcos sa sesyon subong hapon. Suno kay Subiri nga kun akig ang senadora dapat maakig ini sa gobyerno no kal sa iya utod nga si President Ferdinand Marcos Jr. sa baylo nga guban ang iya mga kaubdanan sa Senado. Nagpabutsyag man ang senador nga wala ini Nakaagi nga ginistorya sang iya mga fellow senators angot sa ginapahayag charter change sa subong ginapangabay ni Subiri nga ibalik liwat ang integridad sang Senado. Samtang sa piyak naman nga bahin ginako ni Senator Vicente Soto III nga naistoryahan nila na ni House Speaker Boje D kag iban pa nga mga kaubdanan ang charter change. Suno kay Soto nga ara man ang presensya ni Senator Panfilo Ping Lacson sa nasambit nga inistoryahan ay ginpahayag ni Soto nga ang ideya sa charter change ang iya lang nga nabatian kag naghambal pa nga ingest nga panubuan ang age requirement sa mga kandidato sa pagka-presidente sa 35 anyos halin sa 40 anyos. Kalakip sa present sa tinipon amo sandaya Senator Vicente Soto III, House Speaker Boje D, former Senate Secretary General Dong Mendoza, kag isa sa mga Deputy Speakers ang House of Representatives. Samtang sa piyak naman nga bahin, gin-elect ang pila ka mga senador bilang vice chairpersons kag miyembro sang Senate Committees kadungan sang sesyon subong hapon. Ini amon sanday sa ang mga masunod nga mga senator sa Accountability of Public Officers and Investigation Blue Ribbon Vice Chairperson Senator Rodante Marcoleta kag Senator Jingo Estrada. Ang mga miyembro sini amon sanday Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, Senator Cheese Escudero kag Senator Amy Marcos. Samtang sa energy naman, Vice Chairperson si Senator Rodante Marcoleta, kag miyembro si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Jinggoy, Senator Amy kag Senator Joel Villanueva. Sa Finance and National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, ang miyembro sini amo ang tanan nga senators magluwas na lang kay Senate President Alan Peter Cayetano and tanan nga mga serving ex-officio capacity. Sa youth, miyembro diri si Senator Jinggoy, Senator Mark, samtang sa Sustainable Development Goals, Innovation, and Future Thinking, ang Vice Chairperson amo si Senator Camille Villar, kag ang mga miyembro diri amo si Senator Mark Villar, Senator Padilla, Senator Villanueva, kag sa Ways and Means, ang miyembro diri amo si Senator Go, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Villar, kag Senator Villanueva. Samtang sa dugang pangabalita national, kampante si Senator Rodante Marcoleta nga hindi magdaog ang kaso nga plunder kag indirect bribery nga ipasaka batok sa iya sa ombudsman. Ini ang may kaangtanan sa ginaligargin baton sini nga 75 million pesos nga donation gikan sa tatlo ka mga individual. Nagwa ini kasunod sang pagdismiss ang Paul Body sa Motor Pro prior investigation sa among donasyon nga ginflag matapos wala ini gin-declare sa state of contribution and expenditures sang senador. Sunog kay Comelec Chair George Erwin Garcia, wala pa sang may nabaton nga motion ang ahensya para sa reconsideration nga liwat buksan ang kaso. Paglaro naman ni Marcoleta nga iya na baton ang donasyon katropang boards antes pa man nagsugod ang campaign period. So, samtang sa dugang pagid nga balita national, nanumpa na kay President Ferdinand Marcos Jr. si former Senator Francis Tolentino bilang bagong secretary sa Department of Labor, Employment and Employment o Condole sini nga Lunes. Ginbuslan ni Tolentino si Bienvenido Ligwesma nga nag-resign bangod sa health reason. So far katropang board sa muning mga balita national nga natipon nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Subado, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subado. Tiyan mo ng mga balita makabanan sa palibot sa pungsod Pilipinas. Ga-focus, ga-pungan ang ato niya nga mga kautoran. Sa pagpamusta sa Senado, kaya man daw, permilang mag-sisyon nga niya, permilang binaisay. Nag-umpisay ng makabanan ang binaisay kay ina pagkatapos nga nag-deliver sang iyang privilege speech si Senador Amy Marcos. Nga kuno, may plano ang term extension. O kuno ang pagligwat sang konstitusyon, mga katropa. Gin-deny ini makabanan sa gintudlo niya nga si former Senate President Tito Soto, nga mo ko na makabanan ang DDoS meeting. Te ambal niya may video si ganit kuno nga ipakita. Tibla karon standby ka mo kay Tukibon tabi ning unod sa video nga ini. Anong video niya? Anong unod sini sa video nga ini? Dito ba na nakita ini ang grupo and ay Senate President, former Senate President Tito Soto nga ginestoryahan ang party sa Chartered Change. Nga makambal abi si Senador Aimee nga siya ti amuna ang ginestoryahan party na sa term extension. Tibala na ito magkabanan nga sang una pa ni ang ginaduso magkabanan nga ginestoryahan abi ang term extension. Di ba kita niyo ganyan, may mga naglalap na ganyan siligad to nga mga signature campaign. Nga term extension, imbes nga 6 years ang presidente, para pasobrahan 6 years, ang isa ka term sang congressman nga 3 years, himoon 6 years ka din, di ba? Na-istorya na nga isang muna eh. O ganito wala ito mga prosper, kaya tinamo ang nagpamalabag mo. Di karon magin pagwa kuno nga video. Ini si Senador Aimee Marcos. Ano ba na ini no? Standby ka mo kay balikan na karon. Mga bilang sa aton sini nga mga drivers ng Hydra, taxi mo ning aton nga mga patrollers sa diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Karon may timpos labas si ko maka kuha ata sa ila sini nga obserbasyon sa palibot diri mga tropa. Ginakamusta naton si Apple Tabanda. Apple, kamusta? Innapuray, kamusta Innapuray? Dira sa Ribalo. Kay Jerry Boy Adorno Climino, dira sa Niway. Kamusta Jerry Boy? Dira sa Bingkahan. Kamusta ikaw, Sirwin Marco W. Sa ato magkaturan, sa ato magkabanan sa Gyapo, no? Nagkabalaka, kita sini sa epekto magkabanan sa Ebola virus. Kaya kiti ang tanan magkabanan, nag-preparar karon ron. Kasi ba na kung makalusot din sa aton sa Pilipinas ang mga kwamala ining balatian. Kaya man, hindi na ito masiguro. Basi kung may mga galinto ba na sa Congo. Hindi ba gani? Basi ba na kung malam ka ba yung mga turista? Ganito na laton lang ni mo. Kaya man ang Ebola virus, mga kabanan, halin sa amo, matranspate sa tao. Tita pagkatapos ang tao ito nga na-infect sa Ebola virus, tapos mga kabanan, ang magalaton man sa tao. Te, panakita sa memo sini, agod nga hindi naton abi pagpiparahan nga dapat magpipara kita sa Hong Kong. So, buong nga pipara ito sa ilang quarantine area. Tindiri sa aton sa Pilipinas, piparahan tang aton nga lawas para nga hindi kita yung ma-infect sini balatian. Pabasgon ta aton yung immune system, manginom kita makabanan sang premium D3. Kaman ang premium D3, ginpabasko, ginaging pepektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang obo sip on hila ng katlang kaso isa ni amo ning mga kwagido amo ning mga simptomas ang Ebola virus kaganghanta virus mga kabinan. Hindi nato pababayaan aton lawas sa maigo sa nga balatian proteksyonan pinaagi sa panginom sa nga pinakabag-o kay piktibo nga premium D3 kay man ang premium D3 mga kabinan na makatropa may ras nga vitamin D3 kag virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may araman nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno ini sa bitamina, minerals, proteina kag may 110 ka klase nga antioxidant nga nagdelay sa skin aging kaya mag-premium district kita mga katropa. Mamati kita sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mabalatian bagay sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras sa alas 7:42 na mga katropa. XFM.

0: na. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang premium D3 coffee mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, ugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, ugid ko sa akon ubra. Tiluwin nyo man ang kape sang premium D3 coffee mix.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may sample kang vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: Yes, to health!
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
13: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
12: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila

0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
1: Nanay Christy.
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to health.
7: Madiet ako bukas ah.
0: XFM.
8: Katropa mo.
9: Exciting.
6: Mga katropa, exciting.

0: Ahora es XFM, Radio Patrol, Iloahead, Shata. A las 7:53 na mga katropa.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Amo na sigurado na gini makabanan kaman sa Liga Gasimana. Gina istoryahan ang parte sa petisyon sa pag gipangayo nga TRO ni Senador Bato de Rosa sa Supreme Court. Tisiligad to, ang muna hambal na to, nga wala pa iya sa makapagwa sang TRO or desisyon ang Korte Suprema sa petisyon ni Senador Bato de Rosa parte sa temporary restraining order gumpunggan ang sinuman nga magadakop sa iya base sa warrant of arrest sang International Criminal Court. Kahapon, napagwa pa sang ilang nga statement ang Supreme Court na wala pa nila ma-resolve ang petisyon 401 sa temporary restraining order kay Senador Bato de Rosa. Agod pong ganang sinamanda nga mag-implement sang warrant of arrest sang International Criminal Court batok sa iya. Tisubong lang agabi makabanan ang pagwa sang iniya opisyal na gini. Gin-resolve na makabanan sang Supreme Court ang petisyon ni Senador Bato de Rosa sa ginapangayo niya sini nga temporary restraining order agod nga punggan ang pag-implement ang pag-serve sang warrant of arrest sang International Criminal Court batok sa iya. Ari makabanan ang payag sang Korte Suprema nga nagahambal nga ang mga kaya sa timpo bilang background no sang timpo makabanan nga nagreport bala si Senador Bato de Rosa sa Supreme Court sa o kon sa Senado sa tong May 13. Sa ngapon nga ito magkabanan, may ginaligar nga may ginauyatan si Senador, former Senator Trillanes nga kopya ko no sang warrant of arrest nga ginisyo sang International Criminal Court batok kay Senador Bato de Rosa. Ato, wala patunom-dahom kung amo gina ito magkabanan ang official kapya din sa ICC tub-tub sa ulihi naging confirm sang International Criminal Court nga may arakid man nga warrant of arrest naging isyo sila batok kaya kay Senador Bato de Rosa. Tiyagod nga punggan ang sinuman nga maka service ang warrant of arrest ng ICC batok kay de Rosa nag-file inyo sa magkatropa sang isa ka petisyon gani ka pangayo makabanan sang temporary restraining order. Agod nga hindi pag i-serve sa iya, hindi sa panakpon base makabanan sa ginisyong nga warrant of arrest sang International Criminal Court. Di ang santo mga tinion, wala sang ebidensya mo. Nga i-presentar makabanan si Senador Bato de Rosa nga may aragin man siya nga warrant of arrest santo mga tinion. Luwas lang sa ginabilad to ni Senador Trillanes, former Senator Trillanes, nga may warrant of arrest makabanan si Senador Bato de Rosa, ginisyo sang ICC. Sa sumuang gabi, makatropa, gin-resolve sang Korte Suprema ang petisyon ni Senador Bato de Rosa kaya nag-deny ini makabanan sang iyang petisyon 40 RO o kon temporary restraining order mang katropa. Tiyamo na iyang makabanan official na ini. Ngagin resolve sa Korte Suprema ang iyang petisyon. Ngayon nga pangayo sa temporary restraining order. Ang ambal makabanan sa Korte Suprema nga si Senator de la Rosa napaslaban sa pag-establish sang urgent need for issuance of TRO to prevent irreparable injury. Injury is deemed ere parable, when there is no standard by which its amount can be measured with reasonable accuracy. The possibility of irreparable damage without proof an actual existing right is not ground for injunction. Simply put, since there is legal alleged service or take judicial notice of President Ferdinand Marcos Jr. declaration in his Facebook Live on May 13 that he has not issued an instruction or directive to arrest Senator De La Rosa. Hence, Senator De La Rosa claimed invasion of his purported rights is more imagined than real. So, ba't tabulan nga nahambal sa Korte Suprema nga di wala man abis ang matuod nga may aras yung warrant of arrest. Kundi daw imahinasyon lang makabinansyon sa Korte Suprema ni Senador Bato De La Rosa na may aras ako nung warrant of arrest. Kaya man ulihin na yung confirm sa ICC judges mo na may aras yung warrant of arrest. Ano pa again? Di, sulo sa Korte Suprema daw imahinasyon ng abis sa tumatinoon ni Senador Bato De La Rosa na may aras siya nga warrant of arrest. Ari ang dispositive portion sang ginpagwa makabalan nga resolusyon sang Korte Suprema. For this reason, Senator Ronald Bato De La Rosa application for the issuance of temporary restraining order or status quo ante order is denied for lack of merit. Gin-deny makabanan ariya para ganyan na-resolve ng iya sinang ginpangayo ng petisyon. Nga dagdagan siya sang temporary restraining order agad nga punggan ang sinumanda nga magadakop sa iya gamit ang ICC warrant of arrest. Tani official din yung makabating naging deny sa Korte Suprema. Kati wala siya sang pamato, naman tingnan niligad ito nga ginahambal siya abogado, siya ay pwede man ang guro siya ngay ihatag sa niya sa amon ang warrant of arrest. Hindi pwede. Kasi siguro kami ito na itong amotong kwanan, amotong ilang presentar nga ebidensya at may haring warrant of arrest amon nga kliyente. Di wala ambal sa Korte Suprema nga is more imaginative than real ang posisyon sa tumatineon ni Senador Bato De La Rosa. Kaya di wala sa samunang yatan mo nga kopya sang warrant of arrest nga gin-issue makabalan sang International Criminal Court. Sini ya official ani. Nga gin-deny na sa Korte Suprema ang iya sini nga request sang temporary restraining order mga katropa. Headshot. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:02 na. Di may order makabalan ang Department of Justice nga kung makita si Senador Bato De La Rosa, i-implement kiniya, i-serve niya ang warrant of arrest sa iya, nga ginisyo makabanan sa International Criminal Court. May mga tracker team na nga gin create agad nga pakitaon kuno kon i-locate makabanan si Senador Bato De La Rosa. Agod ni service iya ang warrant of arrest. May pangabay man ang iya sining asawa nga di pareho man ang konon sila nga mga nga, kita nga Pilipino. Di dapat buligan taman si Senador Bato De La Rosa nga hindi pag itugyan sa ICC. Tiabot ko na nung reaksyon si Makabanan sa PNP. Kagang NBI, no? Nga gintap sa Department of Justice nga mo ang mag-locate Makabanan kondiin subong si Senador Bato de la Rosa, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:03 na. Adri kita Makabanan anay sa sining official na nga pagpungko nga director sa Campo Delgado ni Police Brigadier General Randolph Tuanio. Giniwat kay na ang simple sining programa sa Campo Delgado nga official nga nag pungko siyang nga director sang Police Regional Office 6. Si Tuanio, PNPA Class 1995. Tagabataan, kag inisya ang naging spokesperson Makabanan sa PNP dito sa Campo Crame, antes kagin reassign dire sa Campo Delgado. Inisya ang makatropa ang may mga programa siya nga ginpresentar kay ina sa media sang inisya mang nagpatawag sa isa ka press conference. Ang isa sa mga programa niya amo ang pag-intensify sang police visibility. Kini kapati Makabanan si Tuanio nga ang pag-intensify sang police visibility kag ang pag-ekstorya sa pamunuyo makabulig sa pabanubo sang kriminalidad. Ginagin Makabanan ang parte sa 8 focus crimes sang PNP. Maning murder, homicide, theft, carnapping, kaiban pa. Yari Makabanan ang portion sang statement ni Police Brigadier General Tuanio sang ini magpatawag kaina sang press conference sa makatapos sa media dito sa Police Regional Office 6.
2: Morning and welcome to our press conference with Police Rear General Ramon P. Tuanio, Acting Regional Director of Police Regional Office 6, and Police Rear General Jose Pino Ibigan, Deputy Director for Operations for the National Police. At this point, let us hear the statement to the press by Acting Regional Director, Police Rear General Ramon P. Tuanio.
3: Thank you.

0: Ilo na bigat pa nga John Ren, no? Mun nang video ikwan daw. Ari makaben ang pagsabat ni General Tuani, oh. Sumangkot kay na sa ang makatapos sa media.
1: Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, let's proceed to the question and answer. Any questions from the media? So, sir, let's start with Miss Jennifer Lenton, Daily Guardian. Ma'am? You have mic.
2: Sir, good morning. Sir Chen from the Daily Guardian in Philippines. Sir, although we were told that the relief at the assignment of officers were triggered by normal administrative process, we wanted to hear it from you. What really triggered the relief at the assignment? Kasi parang it was so sudden. Well, at least that's what I know.
3: Kasama po sa focus agenda ng ating superintendent si General Tapos, yung pong management ng resources, kasama po dyan yung human at yung mga financial resources. Usually po ang nag-trigger sa program ng GPM, yung pong veteran at yung po ng mga kasamahan natin sa national confession. Baka po, yung ating pong ulit na recording ng RV po natin, ito po yung simula sa pag-retire ng ating DCO, si General. So, usually, kung nakapag po siya ay nag-retire, may kinakailangan po mag-leave. At kung manili naman sa kanya, yung kinakailangan pa rin ako. So yun po nga nag-trigger ng papalis. At yun po, pag-alis naman dito ng ating po mga regional director, bilang historical po ng mga position na sa natin. Yung mga army po initially, nilalagay as deputy director po ng mga directorates. Yun talaga yung career pattern ng ito. Ganun din po ang nangyayari sa akin, pag akong po itinang case mag dito. Ang initially binibigay po sa amin dito talaga is deputy director po ng lista. Yun po yung karina namin. At kung may mga malabakante po, kami naman po yung akin as lista para po yung namin yung lista.
1: Thank you very much, ma'am. We have Ms. Perla Lena, Philippine News Agency.
4: Good morning po, sir. Pwede mo na transfer yung ipin. Sir, ano po yung kasi alis na kayo na. Ano po yung makonsider ko yun na pinaka-significant na accomplishment?
5: Thank you, Marjorie. For now, hindi kita nakikita ang matangkad kasi baka upo ka. Anyway, let me just reiterate my message, especially giving my gratitude to the Arbitro partners. You've been there for the last 11 months. Thank you for
0: trying
5: to inform the public and the community of what we are doing here in PRO6. You've been the bridge informing our people na tayo dito sa PRO6, yung mga ginagawa natin is for all for the community, para sa kabila lang. Now, na-mention ni Ardin, I am his direct admin class. And therefore, I am a product of the 95. Nakita niyo yung trabaho ko dito, na binabanggit ko na work ethics, yun ay dahil sa pag-nurture, pag-aalaga ng class 95 sa akin. Kaya ako nagiging magaling, therefore yung class 95, napakagaling yan. So, no doubt about that. So, regarding my plans with my new designation, I have been already, the chief PP has already instructed me. There are so many major events that will be happening for this year. And that, kailangan na paghahandaan, especially on the security preparation side, security coverage. meron tayong Barn, meron tayong Biscayne, meron tayong Masyal, meron tayong Masyal, meron tayong Masyal, others. Yan ang pinag-aandaan natin doon sa crime. Yan ang magiging trabaho. Maraming salamat ulit sa inyo, ating mga media partners. Thank you.
2: Sa inyo, sa police natin, sir. May sa inyo, sa inyo, to support also General Anes, to Anes.
5: Yes, I already mentioned that area. We encourage our 9,200 ENP members in PRO6 to fully support the new leadership of PRO6. I know in my heart that PRO6 will even soar high. Kasi nga, ako, kung nakita niyo akong magaling, yung papalit, napakagaling. So therefore, gaganda at magiging maganda lalo yung PRO6. Sa ating mga kapulisan, boom!
0: Okay, so ano naman kami ng ang pagpasalamat ni Police Brigadier General Josefino Ligan sa tanan ng mga 9,000 plus members sa personnel sa under sa Pro 6, Police Regional Office 6. Kati isa sa mga ginapabugali ang malinong kang matawai ang Western Visayas sa 11 ka bulan na nagpungko siya ng director sa Campo Delgado o Police Regional Office 6 mga kabayanan. Kagang accomplishment niya, parte si legal drugs eh. Sabay naman sa nagbulo sa iya, kaya man si Ligan, i-assign sa mga kabinan ni Dos Campo Crame bilang Deputy Chief for Operation. Ang mabulo sa iya, ang mga kabinan, si Police Brigadier General Randolph Tuanio. Manawala ito nga from Bataan, class na 1985 sa Philippine National Police Academy. Spokesperson sang Campo Crame mga katropa. Tingin isa sa mga programa niya, amon ay pag-intensify pagid sang police visibility. Bota balon sining nga kung may arak mo nga makita anda nga mga police sang chimpo makabanan ni Police Brigadier General Ligan nga ginapang-assign kada hapon sa kalye, makita niya bagid ang mga pulis makabanan nga nagalagaw sa kabarangayan timay manin no para magkuamla parang dito mismo sa mga kabarangayan ining mga lugar nga maramo sa tao makita nilang pulis dito nga nagapatrolya hindi lang sa kalye, hindi lang sa main road, hindi lang mag traffic kasi ang target makabanan sang bagong nga director sang Campo Delgado nga mapanubo pagid ang kaso sang krimen diri sa Western Visayas. Mapanubo pagid ang nagalaptang illegal drugs diri sa aton kati isa na sa mga programa abi ni Police Brigadier General Ligan. Kag timayo ni para sa mga chief of police, no? Nga, wala siya sa ipatuman pasubong nga reshuffling. Buta ba nang sinayang sinayang ati? Wala tanay siya ipatuman nga reshuffling, kundi performance-based kita sinayang. Headshot! So, buta ba nang sinayang nga dapat nga mag-perform ganyan ato sinayang nga mga chief of police. Kaya kung mag-hina ganyan yung performance ninyo, at tinabalaman ganyan ba si kung masampulan kamo sa pag-relieve ng kabanan sa inyo sa inyong pwesto ni Police Brigadier General Tuanio. Kag ang pagpabaya sa police natin kasi ang aton sa buong mga bisan si Dula, no? Nga mga kung sa buong mga profesional kag sinubada ng mga tawo sa buong man hindi buhi kung wala sa cellphone. Doon hindi mabuhi kung wala sa may ginahampang dira sa cellphone. Tisulo sa iya nga implement siya makabanan nga wala sang may magamit sa cellphone unless ka kinanglanong gid wala sa may mampang sa ilas ni mga gadget samtang nga on duty mga katropa. Nga taong taneng bildad abis sa nga bagong direktor no? Sa nga Campo Delgado. Kati ang baliyati, kasubong hindi tanay magpang-relieve tao. Ay mo na ito sila niya, direct kita sa performance-based babase. Mayo man, kaya kung makita, dabi ka ron nga nag-perform ang isa ka chief of police, tingnan, relieve mo dabi. Tingol kita na karong daw hina ang performance ni. Dira siya mabase sa pagparlib sa isa ka-official makamanan sang PNP under sa mga police stations. Kag kanaw pigaw ang pagpag-ekstorya sa mga pumuluyo. Kamando na na diya si General Tuanio sa kwan mo sa Police Community Relations. Kamandambal naman kami sa tagsal, ginan natin ka mga pag-interview sa police. Basta gani, may mga krimen na matabo. Nga daw mabudlayan, bila pagsulbar sa sinanatabo ang krimen sa lugar. Pumuluyo dayon ang ginapamangkot. Ang pumuluyo dayon ang ginapangayuan bulig. Kaya managapati sila magkabalang kung wala sang pagsuportar sa pumuluyo, mabudlayan sa pagsulbar ang isa ka police station sa krimen na tabo. Mabudlayan sila sa pag-implementar sa programa sa PNP kung wala nagkakopirar ang pumuluyo mga kabayanan mga katropa. Umpisa sa buong adlaw ng taon tayo ang first 100 days ang bagong director sang Campo Delgado Magkabanan kung ano ang iya siling nga mangin performance. Kati sa kinandan, basta gani iya bago na mapakita ginasang iya siling abilidad. Pero ang taon ta after 100 days, kung ma-maintain Magkabanan sang bagong director sang Campo Delgado, ang iya siling nga kapagsik, kagabakod, kagkabagsik sa operation against illegal activities diri sa Western Visayas mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8.20 na, diri gyapon Magkabanan sa headshot. Pagbalik natin Magkabanan, istoryante na yung parte sa ginbaisan kaina sa Senado. Manambal nato na nung tungunod sa video nga tuwaw. Nga gusto yan ni Senador Meg Zubiri nga ipa-strike out ang privileged speech ni Senador Amy Marcos. Ano ba na to? Anong unod sa tuwaw? May ginakabalakan kita nga base kung mag-react ang pumuluyo kag mag-alsa ang pumuluyo kung makita nila to? Nga ipa-strike out tao? Kaya man, ang kalabanan ng kabanan nga nabatian naton kung may strike out ini sa minutes sa isa ka legislative body, mga word lagi na ang ginapa strike out. Word lagi na. Isa, dua, tatlo. Amo na kalabanan ang ginapa strike out. Ngayon niya bilog yung privileged speech including ang video. Anong unod sa video nga to? Ina makabanan, balikan na ito. Andre Gapon sa headshot sa ato makaturan sa ato makabanan. Subong nga panahon, dapat nga hindi kita magpahiblad. Kaya man, hindi ka taas. Subong nga ito nga itindex, no? Headshot. Kadelikado, subong sa nga panahon na ito. Kag tagalas 12, alauna, alas 3, mga triple ka pa ang ato nga palibot. No? Ato siya nga temperatura, tama ka init. Tidlikado sa ato mga katuran nga mga high blood. Para malikaliwag kita magkapitama sa high blood, mag-inom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kamandamon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol kay inipuno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit. Labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyoan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atun nga dugo nga among gina tunaan sa nagkailain sining nga mga balatian na makabulig ba ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ay namin gilin siyang Santon Plus Gold o kung may mga diabetes ka mo, inom ka mo sining mga tropa sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kurupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kapangita ka mo sang kape nga namit na kagilty, pwede may kuha ka ba na health benefits bla? Kada pareho lang ba na nag-inom ka sang Santon Plus Gold Herbal Capsule? Mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Sa mga mahilig da kag perbeg inom kape ba, pangitaan yung kape nga namit na kag may kag healthy pa. Mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian labi na sa mga hormonal imbalances na may pareho man partner niya ba? Okay to ina, misis niya daw, sumugla ina man daw. Kaya na to, kaya to makantot sa mall, gadugay. Hindi naman, susunggod-sunggod naman. O, ting luluha mo naman. Parang, bulong ang yasining hormonal imbalance. Kaya man, basi may hormonal imbalance, sabara? Kaya man, nining pag-lain-lain ba na sisisyon sa inyo sining partner, basi may hormonal imbalance siya. Paim na nyo ba na sa Santon Plus Coffee Mix. Kita naman yung mga lalaki, parang marikaw kita sa baratian nga prostatitis, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya man, kung dugay, gali makabinang nga magpungko kita sa mga salakyan, kung sa mga bangko, pala nga foam, ilabigin sa ato mga diver, sa mga diver sa Hydra, no? Dira sa diver sa ngumufid, dira nung Victor na, kag dira man sa G-Lord, dira kay Toto, kag kay Hilbert na, kag dira man sa driver sang DDT taxi, Light of Glory kag Tata taxi, dira man makabanan sa Kaulikan. Inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Agod makalikaw kita, makalikaw ka mo sa banatian nga prostatitis. Kaya magdugagali ang pungko na ito niyang malalaki sa four mga prungkoan. Pare sa nag-travel ka mo, abi, gabiyahe ka mo long distance. Nagainit ang buli na ito niyang malalaki. Iti, hindi lang gali na buli na nagainit, kundi gidiritso ina makamanan sa ito nga prostate. Iti, kung magpa-consulta kita, anong prostada nga, gatubod ng ihi ko, pero hindi gapon, hindi mo na kumatsagaw. Gali kami problema ka na sa prostate. Maginom kita makabanan makatropa sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang oras, alas 8:25 na mga katropa. X.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sundown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Gamit na! Sundown Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:30 na, mga katropa. Headshot. Padang kapamati diri sa Headshot sa gapo ng inyong katropa ko, si katropa ang Phoebe Board sa Tibor Morales. May apli kita makabanan sa ding tigulang balang o centenio ibian nyo sa na sa panto sa Disco Village balang nga ang iya pa bata sa abroad na nakakita nga naghapa ini nga wala sa kabuhi. Ang latest makabanan ng investigasyon sa La Paz Police Station nga ini makabanan ang ginkuga kag ang suspect sa wala sang liwan ang iya sining nga trabahador. Ginaimbestigaran makabanan sa La Paz Police Station ang ining kaso, mga katropa. Kati may foul play, no? Dabdab nga ni Pamiro sining nakuha na ba na nahulog sa iya ginatulugan o kung sa iya ginapungkuan. Kati sa latest makabanan nga findings, may agi sa pagkakuga, mga katropa. May gabi kay Nick Espinosa. Siya may gabi. Katropang Phoebe Board, shout out sa asawa ko. Bing-bing, kamusta ka, Bing? Pamati subong sa programa mo, katropang Phoebe Board. Salamat, Yeda. Nick, Bing, salamat. Kay Ma'am Hermiti, kamusta ka, Ma'am Hermiti? Dira sa Hong Kong, kamusta, Ma'am Hermi? Good evening, katropang Phoebe Board. Salamat, Yed, Ma'am Hermi. Okay lang di, sir. Bing, kamusta ko si Ma'am Edna Puray. Siya ti, okay lang di, ah. Thank you, Yed. Kay Arby Cres Caceres, kamusta ka, Arby? Good evening kay kamusta ikaw, Elma Subribiga? Siya, magandang gabi po. Listening. Dira kay Kap Ising Villanueva sa Kap Ising Pancit Mulo. Mayang gabi, no? Dira sa South San Antonio Mulo, kag dira man magkabanan sa Central Market, Iloilo Central Public Market. Kay Kap Ising Villanueva, mayang gabi da, kag dira man sa GT Mall sa Pabia, may branch madira ang Kap Ising Pancit Mulo kag sa Atria, mga katropa. Alas 8:32, makabinan mga katropa. Diri kita, abi, anay, no? Pasiplata nato na ng Balita Nasional. Kaman daw ka, ano ni man, nag-rabu ab ang Senado. Subong, umpisa makabinan sang May 13. Ang mo lang melnok pa na ito nga tabo to sa tunga sang NBI kag ang personnel sang Office of Senate Sergeant at Arms. Ito sa subong makabinan daw. Asta ning girnahod sang aton nga senador. Ini matapos kasubong adlaw mga katropa nga sesyon, nag-privilege speech si Senador Emmy Marcos. Ginaligad ako, no, nga may ara makabinan nga pag-istoryahan ay sa Senate President Santo, mga tinoon, sa ni Senator Tito Soto, agad istoryahan ko, no, makabinan, parte sa chartered change o kung pagliwat sa konstitusyon nga ang ginistoryan ang parte sa extension sa term sa presidente. Di mag-presentar siya nga isa ka video nga kuno amuning pamatuod niya nga ining video ginistoryahan kuno ang parte sa pagligwat sa konstitusyon kag ang term extension. Pagkatapos makabanan sa pag-privilege speech niya, nag-react makabanan si Senator Meg Zubiri. Ngayon nga, baliti pa-strike out na ang privilege speech ni Senator Emmy Marcos, yati ang parliamentary na kaginadigar makabanan ni Soto, ni Soto, nga hindi man ako na wala ko na maistorya na ya. Wala ko na yung maistorya ng parte sa charter change. Nga ginaligar makabanan ni Senador Amy Marcos. Ano ba lang unod sa video ang ginahambal ya? Kaya man, di na kita mabase. Abi, kung tuon na kung hindi. Di na kita makabanan mabase sa ipresentar, gipresentar nga video ni Senador Amy Marcos. Kasi, number one makabanan, kita nagapati nga kon amo anong unod sang iyang nga privilege speech. Amo man ang unod sang iyang nga bidyong gipresentar dito kaina sa sesyon sang Senado. Ano gibalang unod sinahaw? Nga gusto ni Senador Meg Zubiri nga i-strike out ang tanan-tanan nga mga ginpang hambal ni Senador Amy Marcos sa iyang nga privilege speech. Yari ang porsyon sang ako ng kabahin gin, no? Sang privilege speech, including ang ginahambal niya nga video ni Senador I. Marcos.
1: Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker Lee para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker Lee ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Kulatas ang gusto nilang vote ng charter change.
2: Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kaysa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa, gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga corrupt na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil.
0: Okay, so man importante makabalan sa privilege speech. Ang una nga ginpresentar niya nga video, narration ato nga kuno nakita na si Senate President Santo Matineon, Tito Soto, kag si Congressman Bujidi. Kag istoryahan ko nung parte sa pagligwat sa konstitusyon. Tiyo mo ba nang itong, amo mo nang itong video ang ipresentar abi ni Senador I. Marcos. Tingin yung deny ini makabanan ni Soto kag gusto ni Senador Meg Zubere nga strike out ini ang iyang mga gipangambal sa privilege speech including video. Tinga nga strike out ako. Anong rason sini ni Senador Meg Zubere? Ngayon pa strike out, kaya kundi, ito niya na, ibaruan makabanan, kung may strike out ikaw, porsyon nanda sang amuna nga deliberation ang imo siya na ipa-strike out. Ari ang rason makabanan ni Senador Migs Sabire.
3: Order. Under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool. Right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video, na propaganda, na sowing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sangayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI. And all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung Contra People's Initiative, na fake people's initiative, na talagang kin-all out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak noon, from the Speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yun, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At Grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oh, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No, to gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body, are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maka Marcos. I'm not, you know, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali. At nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike that the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President.
4: Work today is broken. Every day, people...
0: Okay. So ba ito, lipot lang ito ka video mo? Narration ba na? Nga ko noon, nakita na si Soto, si Budjidi. Kaya-istoryahan ko ng parte sa Charter Change. Agad nga panawigon ang termino sang presidente. Kagang parte sa age limit sang vice president. Amo na ko nung istoryahan eh. Donation ba na? Nagipakita sa video nga ang punto ni Senador Meg Zubiri, yati apagdumdum na itong tilingya ng video siya nga naghahulag ba na? Gamitin da ako nanodang mga pariyos niya mga video na pakita siya ni Tolfo. Ako na nung iya nga topic, amo nagyapagwa na? Ti nag-react makabalan si Senador Zubiri. Tumtum ka nangambal siya, ti pa-strike out ng video na. Tumtum sa kulihing, subong nga po,

kang tanan nga mga ginapangamban natin, di po na puro lang chismes. Ay, basi kung ma-brand ka mo na nga, puro na ka mo na marites. Di, may lang kay sa deliberation subong hapon, napasugot man kami na si Senator Amy Marcos nga i-strike out ilan to. Balat-bala yung mga topic ko, balang mapuslan sa pumuruyo, balang mong ginadala. O yun, kay bala mo kung mag-imo-imo ka muna istorya nga para lang nga makakuha sa katensyon or agad nga hinabunan ang isa ka mga isa ka isyo tigis sa gabalik man na sa inyo kagagis sa pa basi bala nga brand na kamuna sa inday-baniday na kamuha mag-minanitis na kamuna sa Senado mga katropa. Ako oras 3 sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:46 na makabanan. Pabasanta ni ang party makabanan sa sabat ni City Councilor Sir Marie Mabilog. May kang tanan makabanan sining pag-picture barasang may nakakuha abing netizens nga nagka-parking to sa isa ka mall sa Molo ang salakyan nga may logo sang Iloilo City Government. Kag sa pag-post ni makabanan, gin ako ni Councilor Sir Marie Mabilog siya, ako tuga sakay. Siya kay nangumpra ko sa linya sang kwana, nangumpra ko sa linya sang mga school supplies kay ginapanagtag namon sa linya sa barangay. Siya ito yung pagdala ko sa linya sang salakyan nga iya sa city government nga naka gin kwana abe no? Ari ini sa Office of the Vice Mayor. Kasi legal ba niya kay para man niya sa kwan para man niya sling niya sa programa sang ako opisina sining niya ang katuyuan sa to. Pabangkot makabanan kon legal ang katuyuan sina tinga ang pabangkot na kon may ara makabanan nga trip ticket. Wala naman sang ibanda yang mga legal na ya para nga pagbuwa sa salakyan niya sang gobyerno. Kaban, holiday, Sabado o Domingo, hindi na pwede iyang mapagwa ang mga salakyan ng gobyerno unless nga may ihatag magkabinan nga trip ticket ang department heads. Di pareho sinay magkabinan nga ari ini under sa Office of the Vice Mayor. Di may trip ticket pala ini. At yung sabagay, hambal sa iban, hindi pwede man naman papasan ah. But, inang mga bagay magkabinan, ti okay lang na kung may trip ticket, ti kung waybay. Ti ba si kung may salabdo siya diri ang nagpagwa sa salakyan, mga katropa? No, nantong tabas kung may anong sabat siya diri ni City Councilor Sir Marie Mabilog, kaya tiambal niya, pati legal man to iya ang kuha niya, ang ako niya nga pagdala sa salakyan, kaya ginigamit naman iya para sa programa sang iyang opisina mga katropa. Ako oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:49 na it's Torbo time. Torbo dietary supplement for men. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing kamisis ha. Magtumar sang isa kapsula sigurado nga mas manami, mas bakod inyong relasyon ni Mrs. Kay man solid ka kung nakatorbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Torbo dietary supplement for men. Kagang parte sa hoy pababa sa tanang guro no, kag basahon tadi ang statement ni SB member Mark Tupas. Ganagbawi sang iyang nga pirma sa unang endorsement pagkabalik nga pag reclassify sang duta dira sa barangay Tipakla nga agricultural gin reclassify ini sa unang ordinansa nga gin industrial tigin paribyo mga katropa sa sangunang panlawigan nakatupa ini makabalan sa committee ni board member Luke Ciplico, chairman sang committee on zoning land use planning. Plus na tukiban karon nga wala gali sang wala sang resolusyon ani niya sa Department of Agriculture nga nag-reclassify sa duta alin sa agriculture pagkadto sa industrial. Di problema sa na kay 94% na sang 50

0: kilometer sang ruta na patindugan sang solar panel, oh. Kagang ila sining nga mga planta dira sa among lugar ti ano na bay kon i-declare ni kabanan nga hindi pwede patindugan sang solar panel da kay ti agricultural, no, panggabuto na dang mga patindog na nga mga solar panel. Di ba, di ko makabanan kay board member supli ko nga mga patawag pasyaliwat sang isa ka committeering antes nga maghimo sang desisyon sa makabanan kay ti makumuna ma bilyon ang iyang investment, no. Di ko nakakuha na nakatindog na da ang mga solar panel na nun bay na matabo sina panggabuto naman ang mudlay na, no, nga kung mag padasudaso kabanan sa pag patindog sang proyekto nga ang duta gali hindi para sa industrial or hindi para sa ibang mga proyekto. Di pamangkot sino pasalig da. Amo nang pamangkot da. Amo nang kumbinato ang mga katropa. Dili sa atong pamangadagad sa headshot. Magabi kay Nick Espinosa. Nick, kay may Daisusan Kaudi Kito dira sa Parangay Pamuringaw, Kabatuan. Mayang gabi. Standby na makabayan sa masunod programa ang phone palo po kay Trinity Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
5: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
11: Palira dula tagal barangay Binalod Alimudyan Iloilo. Nato pasalamat ako sa XFM kag kay Dr. Emilito oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Maka-college na ko!
8: XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ano kamo? Kon may migraine man kamo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold, mabibili sa TGP,

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: 20 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
2: Exciting!
3: Nagulpi ni gulat naman sa...
2: Wala ko yung ano, ang nakamutan ko ang korte sa baba mo.
3: Nag-heart shape.
2: Wow, wow.
3: Ako nag-fuck shit.
1: Good evening, people of the world, Western Visayas, NIR. Magapalayag na ang programa nga.
2: Phone pal.
1: Makaupo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na, loy-loy pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
1: Mabatian kita sa tanan nga XFM radio station sang amon guwapo-guwapo kag mabuot, kag alwan nga boss, Boss Rem, si Rimilito, uy. Mayong gabi sa mga taga Bacolod, naka-tune in ang XFM Bacolod 103.9. Opod na si Katropang
2: Judy Ray
1: Chris.
2: Pagkita mo lang.
1: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan. At tuman dito nagapamati isubong si Melanie Infante. Hambalya, good evening, Lolo Troy.
2: Wow, Lolo Troy.
1: Nagapamati kami sa Kabankalan. Lolo, Lolo, Lolo. Ang partner ta subong sa aton pagwaragwag, no other than sa XFM Kabankalan, katropang
2: Winston.
1: Ha?
2: Winston?
1: Sigurado ka?
2: Winston.
1: Final answer.
2: At si Ikwa na lang eh? Si Papa Rodel?
1: Ang dingin sa ilang ato, ha? Si Winston o kung si Rodel?
2: Si Winston, ah.
1: Ha?
2: Winston na lang.
1: Grado ka?
2: Si Winston, ah.
1: Si Rodel, sumunga duty. Yun ba, sikto ka na, ha? Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
2: Baby Ron.
1: Ha?
2: Baby Ron.
1: Si Shuti Boy, unlib ba sa subo?
2: Oh, amun agani nga si Baby Ron.
1: Si Shuti Boy, kaya ka-duty ka, unlib si Baby Ron.
2: Oh, okay. Tiyabi ko, anay ko, narinto sa Japan pa ka to, Cebu.
1: Japan man.
2: Amun, abala, iya nga, ano, subong?
1: Siyempre, eh, halin di sa Japan, Barangay Paraiso, pa ito sa Cebu, maagyan niya,
2: okay.
1: Gidman.
2: Okay. Habi ko, anaya kung Japan.
1: Gid. May Hong Kong ba di gani, oh? May Hong Kong ba? Japan lang. Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, EB Magalona, Silay, Victorias Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upod na si Katropang
2: Alex
1: John Ray.
2: Ang boting niya.
1: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upod na si Katropang
2: Noel
1: James Dean. Sa Kalibo, mabatihan kita Dumasiro, sa XFM wow. Kalibo 96.5 with Katropang
2: Neil.
1: Ha?
2: Neil.
1: Sino?
2: Neil.
1: Noel.
2: Bote nyo da.
1: Sa Roja City Capiz, mabatian kita sa XFM Rojas Capiz 106.5 with Katropang
2: si Neil na ginaiya.
1: Final answer.
2: Si Neil, ah.
1: May chance ka pa nga mag-ilis.
2: Si Neil.
1: One.
2: Neil.
1: Two.
2: Neil.
1: Louder. Three.
2: Neil.
1: Correct.
2: At least naka-one.
1: Nag-comment na siguro sa imong live, Ibe?
2: Wala, ah.
1: Naya ka naman.
2: Wala, oh.
1: Napabalo siguro nga siya ka-duty sa Rojas.
2: Ha?
1: Balaan mo, ah.
2: Nabatian ko lang.
1: Nabatian mo sa DN?
2: Ha?
1: Nabatian mo sa DN?
2: Sa ano ka gina, eh?
1: Amo na nang nabatian
2: sa...
1: mo siya. Dumaibaylo ka na kay Rodel Sinel.
2: Oy, wag ganon.
1: Hasta las 12 kita magdobdanay. Isa ka masinadyahon ng gabi sang...
2: sang May 25, 20, and 26.
1: Lunes.
2: It's a Monday.
1: May sweldo na?
2: Buwas ko no?
1: Buwas?
2: Mm-hmm.
1: Sugambal? Sugambal?
2: Amo man ang dapat yan.
3: Bago aton payroll, basi sunod pa ni Guro.
2: Basi eh.
3: Bago nagpa-payroll sa aton subong. Mm-hmm. Da na si, ano, si Sir Jow. Na-promote na siya.
2: Nataas na to rang Goya Guro.
3: Taas na iya height.
2: Guy heel na siya.
1: So gusto magpasakop sa amon nga programa, pwede ka mong katawag sa XFM call and text line Smart NTNT users
2: 0912-0076-793.
1: Sa Globe 0915-8311-431. May gabi kay Christian Singpo, Ninensky Charita, Sang Bulanon Daro, si Joel Embert Jimenez ang Sigma Capiz, kag Melanie Infante nga nagasoksok.
2: Pante.
1: Mabalik pa ang phone pal with katropang Troy Tisoy
2: and katropang Dolphy Langka.
1: Ini ang XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Vision X Plus. Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: 45 minutes after 9 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Dayaon ka.
1: Ikaw ganyan.
0: Pag-ambal ko pala nga katropa mo. Naglawig na ko mo. Amo pa pagsulod niya. Excited.
1: Hindi, makugali man sulod.
0: Dapat pag-ambal ko mo. Sulod ko mo na yung excited.
1: Tapos na nakawana ko yan. Yay. Kahit pa paano nakawana ko.
0: One all.
1: Pag one all mo ganyan.
0: Siyempre, ang intro tayo gali ya. Hindi mo yan pagdalo ng intro ta.
1: Back to zero.
0: Balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskoga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa sari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na.
0: Ang Yes 12 products sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede naka-call. Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. Hi, caller. Good evening.
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Mayong gabi. Sino ni?
2: Si Romeo, Troy.
0: Si Romeo. Si Juliet diin.
2: Troy, wife, balo.
0: Taga diin kami, Guru Mayo.
2: Taga si Balam, Troy.
0: Si Balo Mantiki. Nagligad, lain ngalan mo. Subong si Romeo ka na naman. Sa sunod, ayan, sino naman ingalan niya, Dolph?
1: Ha? Si Juan Guru, si... Subong si Romeo siya, Romeo Vasquez. Sa lasong Guru, si Juan naman siya eh. Si Bobby Solor.

0: kaya no, kay subong na ko may load.
1: Ah. Mabal ang tama na Japan sa Dalayon, Dol.
2: Oo, ah.
1: Kailan na edad mo, Romeo?
0: 23, Troy.
1: Ano work mo?
0: Sa uma lang, Troy.
1: Mm. Nagligad. Amo man tong iya nga ubra sa uma man siya ko, no? Nabali, ano ka, farmers.
0: Troy.
1: Wow. Pila ka hektaryagan ang imong ginaugmaran sa imong pananom?
0: Na lang, Troy. Mga duwa lang, Troy.
1: Duwa ka hektarya?
2: Dako na niyang duwa, oy.
1: Oo, dako na ganing duwa ka dangaw. Ma, deep throat mo nalagay na dog, no?
3: Kerry.
1: So, ano ang maibulig ni Dolphy kay ni Troy si Imo subong gabi? Kaya nga ang nakatawag ka.
3: Gani?
0: Mangita lang tani kakapon pal, Troy.
1: Mm.
2: Ba? Titi, ano
1: are, pa pamangkot namon. Paano ka maluyagan, abi, sa babae kung nagapangita ka subong gabi?
0: Simple lang, Troy. Simple lang, Troy.
2: Ano pa, Ged?
0: Tapos, pag siling ma-meet up sa yun, Troy.
1: Amo lang na? Amo lang na? Hindi dapat imo i-plastar mo kung ano ang dangtan sang babae. Oo, kung ikaw ang gani. Ilang pag-apilion.
2: Anong kinalain ni Romeo nga apilion gid siya sa mga babae? Do amo na bala?
0: Kay kung gusto na kay kung gusto na Troy nga kalima ka bisis sa mga isa ka lang may imo na Troy.
2: Ba?
1: Wala labot siya na i-convince mo bala ang mga babae?
2: Oo.
1: Namiama bala sa bat mo bala? I-convince sa mga babae nga ako ang ila pilion, Troy, kay tungod nga kung ako ila madayunan, lima ka beses sila kakaon sa isa ka adlaw. Okay na to. Dugangi, pagidugangi. Nga ma-convince mo gid ang babae nga nagapamati.
2: Ang rason gid bala kung nga ang maluyag ang babae si mo.
1: Nga agi pagid.
0: Tapos Troy, hindi ko man sa ila, Troy. Pero kung ano gusto nila, ang masarangan ko matagos sila, Troy.
1: Daw pala Rios, malang common malang na sa mga lalaki ang ambalanon.
2: Oo man.
1: Ang wala pagin nila mabatian, abi, ano pagin?
2: Dami murado muna na, gani.
1: Ano pagin ang wala nila mabatian sa iban nga lalaki?
0: Ang ano, Troy, hindi sila mag-inalsol sa akong, Troy.
2: Nga, aman.
0: Why mo ko ano, why mo ko yasa pang atik sa ano, tapos mga pinanangkahan mo ko, Troy.
1: Amo man na gani, Japon ang ginahambal sa nga, common nga lalaki. Mm-hmm. Mapinalanggaon, ano pagid? Damua.
0: Okay, amo lang na balang, Troy. Kaya siyempre, subong lang ko naging, Troy. First time, Troy.
1: At wala mo na sa pa first time, di ba, Dol? Kung i-convince mo gidya ang babae nga maluyagan kaya iya, maplastar mo ginaya kung tutuo gidya ang imong tinutuyo sa sininga program.
2: Gani.
1: Hindi mo notonos bala nga palarios malang kung ano ang ginapangita sang amon nga mga nagliligad ng mga color. Amo malang Japon sa imo. Ang wala pa nila mahambal, ano pagit?
2: Oo man.
0: Why nako diya, Troy, sa subong ako naka-telepon, Troy.
2: Habalo mo na ton. Kuna na mita na gid ko, gapangumos pwede. Amo nga mo na bala.
1: Hindi ka ginaya mapilian sa mga babae.
2: Subo nga chimpo, mga babae, agresibo na.
1: Oo, ano ganing gusto ganing isang babae? Example sa aggressive ganit, Dolph?
2: Oo. Na, mga amo na lang gusto nila
0: yan.
2: Salamat po na wahit.
1: Nagay balang, wala ka diyan nag-intra sa religious nga program. Instagram.
2: Hindi kami di mga Santos siya. Si Vilma lang ng Santos siya.
1: Nabudlayan ka sa among na mga requirements na pamangkot sa imo?

0: Romeo.
1: Subong pa lang ako naging tratre, tapos subong lang ako nagamit cellphone.
0: Hindi man ay rason nga subong ka lang nag-intra, subong ka lang nagamit cellphone, pero dugay ka nagapamati sa radyo.
1: Otisim
0: mo yung sumiling. Nabatian mo ang amon ng mga caller kung anong amon nga istoryahan na idere, di ba?
2: Oo.
0: Hindi lang maglain buot mo, ha? Kaya ang amon ginapabatsyag si imo, amo na ang sa realidad subong nga nagakatabo sa aton nga panyempo. Ano kay tuliwat gani ang examples na aggressive gani nga babae, Dolph?
2: Buk anay niya nga daan bang nai, ha?
0: Ano?
1: Kay Iway ko diya, party sa ano, kay may ata man, Troy, kay amon, ito na may ara, salamat na way, salamat na siya.
0: Hindi na bala, mambal ka pang mauya.
2: Pero, nang Romeo, may experience ka nagid manhaw?
0: Kanobya ka na ko, no?
1: Hawaii pa.
2: Tingala ko man.
0: Amo na kay wala pa sa gali experience. Sige, basta kay amo na ang ginambali, Dolpe, kay kung makasagupa ka sang murat nga uyab, kag amo man na ang pakitungo sa imo, basi makapanawag kaliwat ka mahambal ka nga, Troy, Dolpe, tuod gi manggali ang ginhambal nyo. Kay hindi mo pa na mahambal. Romeo, hindi mo pa na mahambal kay tungod nga wala ka pa experience. Pero kung ma-experiencehan mo na dira ka ginayaman nito, no, 'di ba? Kay kung hindi mo na maagyan, hindi ka man mag-learn, 'di ba? Dapat amo na nga ginasampulan ka na namon nga daan kay para pagsabak mo sa actual na may ara ka na idea. Ano gani aggressive gani, Dol?
1: Si Sintre Troy yung nag-intra. Si Sintre Troy yung nag-intra ko dahil niya sa Pontal Troy yung malay ko basi mabuligan niyo ko ito.
2: Amon na ganing burig namon sa imo.
0: Amon na ganing amon ginapamangkot sa imo yung i-convince mo mga babae. Hindi kay siling nga pag-intra mo ma-plug ka lang dahil sa number.
2: Gani
0: dapat idiga mo man ang imo nga kaugalingon sa kababayinhan para mataypan kanila.
2: Correct.
0: Amon na nga ginagisa-gisa ka namon maayo para magwa gid ang natural mo gid jabalang ara sa imo nga inner heart nga magwa ina siya para maintindihan kag mangpan sa mga kababainan nga gusto mag-text nga magtawag sa imo, Romeo. Amen.
2: Kakon may experience ka na ma-memorize mo gid ang tanan nga vowels.
0: Oh, pareho sang kapormal man siya man.
2: Ay, Romeo, mag-amo ng imo batasan. Malas ayan yun ang babae si imo. Tutuod yun na iya.
0: Off lang na number ah, kay kaseryoso. Ay, hindi na magsabat, off lang na number ah. Kaseryoso si imo. Plug na number mo, go.
2: O, sige na, plug
0: 09?
1: Ang ulit ng ulit, ari ko yung number ko, 0975-99-33-926.
0: Okay, bye. Kaseryoso siya.
2: Ano kay natuluan sa kung paano? Ang really uso, okay nga pagi. Pila matanda masunog.
0: 4 minutes before 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Balupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi Katropang Dolphin lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: XFM. Iba ka sa lahat.
5: Santone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: We've got 16 minutes after 10 o'clock. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Diba?
2: Okay.
0: Kung dungan-dungan ta, una kagid jaga kabugtuan niya.
2: Ganyan.
0: Tuwad.
2: Tuwad man.
0: Tuwan.
2: Abe ko ay tuwad.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor ka mo sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kag sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa. Mag Santon Gold Coffee Mix na kamo.
0: Sarama bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kamo ka-call, XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Hi kay Lee Fardigno. Junela ang bato. Darna.
2: Wow.
0: Bakod, no?
2: Oo, correct.
0: Sino pa ni? Sweet Dalen, Suki, Angel Gerald, si Sofia Marie, sang Mindanao, mayong gabi.
2: Wow, ha?
0: Yes, from Mindanao, Hambalya. And speaking of Mindanao, nagapadayon subong ang Palarong Pambansa 2026, correct?
2: Correct.
0: Oh, hindi ka naman updated, ha?
2: Bati ang kulang sa Mindanao gin butang.
0: Pila na bigabilog ang gold nga nakuha sang NIRB kag Western Visayas.
2: Why?
0: Gaya lang ko biskan isa ano nga lugar nga kuha sang gold sa NIR lang abi sa aton. AOR, NIR. Ano ba?
2: Possibly talisay.
0: Ano nga lugar
2: nga
0: nakakuha sing gold sa Negros Island region?
2: Talisay gani.
0: Hindi ko sure. Basta ang sure ko, ang sagay kang Eskalante nakakuha na sang gold.
2: Probably.
0: Anong probably man? May probable cause na gani. Nakakuha na ganing sagay.
2: Eskalante,
0: oh. Kuha sila gold. Tapos, ano man, ginakulang ang iban nga nagpa-participar sa mo ng mga sports.
2: Basi guro kun inablang
0: di dapat eh, syempre ng aton nga mga representante mga eskwelahan na mo
2: gani
0: ang NIR subong bay bakod kay Negros Occidental kag Negros Oriental lagi diyan nag-isa.
2: Ang ginisa.
0: Bali si Oriental nagsipak na sa Region 7 mo nang Cebu.
2: Oo.
0: Tapos kita naman nga NIR nagsipak na kita sa Region 6 nga Western Visayas. Diba?
2: Amo na gani.
0: So
2: nga,
0: kita na nag-combine sa Oriental kay Occidental.
2: Occidental.
0: So may dako nga posibilidad nga damo-damo man ta makuha nga gold ang Western Visayas.
2: Kabay pa eh.
0: Ang Western Visayas hindi mo man ma ano
2: masasa-sasa.
0: Hindi mo
2: man
0: masasa-sasa ang Western Visayas mga pag-on man na.
2: Gani.
0: Kay kita-kita man upod sa una kita mo kita gani nga duwa pag-on man.
2: Correct. Hindi kay siguro ang
0: ano
2: may mga advantage advantages kag disadvantages.
0: Hindi normal lang nang advantage diba? Kag disadvantages sa tagsa ka mga kupunan. Pero ang pinakaimportante daya kay may ara na gid nagakaigo nga budget sa tagsa ka region. Na. Ngarab lang hindi na makadto laban sa amo na kag may tarong gid nga training facility na gid nga may ara gid sing concentration eh.
2: Kabay pa eh
0: kag amo man na Japan nakasalalay man Japan ang swerte sa aton nga mga athlete sa aton nga mga politician.
2: Correct. Kasi kung ano ba bala ang ano pag sini nang kompleto man bala ang ilang paghatag
0: may kulang aw
2: ha?
0: May kulang.
2: Well, ang mambal ko lang, no
0: yes.
2: Comment.
0: Sabi ko, yes. No comment.
2: bisan gani, sa mga, ano na lang bala, bisan sa mga...
0: Bisan national athlete na to na mo man na.
2: Oo,
0: ng mga ayaw sa mga sa mga Olympics like mga Asia naging abi.
2: Yes. Amo to gani nang sang sa Iloilo pak sa pakitabala.
0: Oo.
2: Nga may
0: hindi mga... ko daya pagdalahi ka basi sala kaya ikaw lang ah.
2: Okay, sige ako lang. May mga at that time nang may mga players mga nagkatuto sa dito nga istasyon nga claiming nga bisan bala nang sapatos na gid lang kuno wala man sila ginatagaan.
0: Ti ang pinakamaayo na dira mahatag ta proposal sa mga ano sa mga clothing company including ang mga shoes. Kay ti muna dayon ang itatak sa aton nga mga bayo sang atleta nga sila ang official partner sang amoni nga team para diskartihan na lang nila.
2: Oo,
0: kay kung isalig muna tanan sa gobyerno, inakulang man ta permi.
2: Sabagay.
0: Kay ang ila ginauna sang ato ng mga politisyan ng ila bulsa.
2: Hindi ko ni nagambal ha.
0: Ikaw ni nagambal. Hindi ko ginaya kag pagbawion niya.
2: Gani,
0: ako ginaya nagambal.
2: Views and opinions.
0: This program is a paid broadcast. Views the views and opinions of the host or speakers
2: do not reflect.
0: Necessarily reflect.
2: Rodolfo Alacap. Salvarana, for sure.
0: Okay, tawag na ka mo sa XFM call and text line Globe 0915-8311-431.
2: Kag sa Smart naman, 0912-0076-7939.
0: Congratulations in advance sa aton nga mga atleta.
2: Yes. Mayo man nga sa bisan paano, may isa guy nun man yung nagdaog.
0: Oh, dako gali ang Agusan del Sur, no?
2: Dako eh.
0: Dako. May XFM tattoo ya sa Agusan.
2: Wow.
0: May ato tattoo. Mm-hmm. So, sila ang host subong palarong pambansa 2026, mm-hmm. di ba? Oo. Kinaka-host na ta na, Dol?
2: Sa palarong pambansa.
0: Da, wala pag-uro.
2: Way back, mga 1970s.
0: Adugay na.
2: So, okay, sa paglaom, pato ginampang sa una.
0: Ah. Subong ayan, masarangan ta pa na.
2: Pwede.
0: Pwede. Oo, sa galing kay Lapta man na diabi sa aton. Kung diri sa aton ano, area. Sa
2: kay basta one time to may hampang matugani sa panaad mismo gimbutang.
0: Mm. Lapta abi kung sa bakulod.
2: Amo na nagaling.
0: Ati kay nag-inayar na pwede man na ang volleyball dito sa Dumaguete ang basketball sa bakulod eh.
2: Basi eh. Ma-travel ka pa.
0: Oh, may ara kita ya bala aeroplano.
2: Sabagay.
0: Di ba?
2: Oo eh.
0: Aeroplano eh. Ato naman pa sponsoron ang Cebu Pacific ag Philippine Airlines.
2: Philippine Airlines.
0: Di ba?
2: Oh.
0: Oh, Bakulod Dumaguete. Dumaguete Bakulod. May mga airport naman ta. Eh, dako posibilidad kung amo nang matabu eh. Natunta kung mag-file ka sa certificate certificate of candidacy sa 2028. Ano padlaganan mo?
2: Ako?
0: Oo, ikaw man lang upod ko di. Sino pa man pamangkot ko?
2: Sa local na o kung sa national?
0: Sa national. Kaya hindi ka na yan mag-local.
2: Ah, masinador ko yan. Masinador. Patugayan, papana. Iban gani, wala gani kagi. Barangay kapitan.
0: Nambal ni Milani, oh. Nya apply yan ay barangay Tano dante sa sinado.
2: Ang iban gani si Rinko wala gani kagi barangay kapitan sinador diba? Dayon
0: galing kay ti basa national gani nga ano nga politician either sa imo nga province ikaw ang pinakakwartahan
2: nan
0: may mga asyenda ka may negosyo ka nga dlagwanay
2: dapat may ngalan ka na nga daan sa inyo to nga
0: ti kada isa sa aton may ngalan naman nga daan importante may ngalan ka na may kwarta ka pa. So kapitalan mo ang imong karera sa politika then bawion mo man kung makapungkoan ako magdaog ka
2: mula gani
0: kay daw sugal man lang Japon mo kung maperdi ka bawion mo liwat sa imong negosyo sa imong maginansya. Kung madaog ka, ang imugin kapital, bawion mo man kung makapungko ka.
2: Nan.
0: Eh. This is Philippines.
2: Kaya mo lang yung tawag na uwak bawi.
0: Pero swerte na ta kay nakakita kita sa ngulubrahan nga pang Manila man ang ano ang standard.
2: Amo gani man.
0: Diba no? Kay kung siguro may harap pa man gani iban nga mga parehas ang aton nga ulubrahan nga may Manila man sila tuod pero ang swelduhan ay pang ano gid ya province rate lang gid
2: amo na eh
0: say sano na ayan matigayon nga uniform na lang ang balatanan ang Manila rate ang national correct rate kagang province rate iisa na lang kay ang Balaklon bala sa Manila ag diri sa aton di ba ang bala maglayo-layo parehos man lang
2: ang ganit man
0: ha di ba nakapa Manila kasi ni wala
2: sini nga time
0: oo
2: last ko nga pa Manila dugay na
0: palarihos lang ang Balaklon ang presyo sa pamalaklon palarihos lang gid ang problema lang di sa aton sa Visayas kag Mindanao nabilong kita sa provincial rate kung dirita gaobra mo na 'di ba? Na-notice mo nga dito sa Metro Manila, damo-damo mga probinsya nung atoto nagapangayaw trabaho.
2: Na. Oo.
0: Kaya ila ginalagas ang dako nga nga rate sang pagpanrabaho.
2: Ang ila compensations.
0: Kung i-uniform mo na ang rate sang Manila kag sa probinsya, piho gid na nga mabuhin-buhinan ang tao sa Metro kag Mega Manila o kun sa Luzon. No?
2: Usually bala lang to bala mga mga domestic helpers dito na tuga kadto sa Manila kay tungod nga dako ang ilang sweldo to.
0: Oo. Na. Pero galing kay may rate naman subong ang mga ano ang mga kasambahay mo na minimum 6,000 which is gina-apply man diri sa province.
2: Do you think nga 6,000 gid ang ginahatag di?
0: May ara ibang gahatag 3,000.
2: Ginaayo pa na gani.
0: Pero may ara mga maro nga mga mga chimia ha. Mm-hmm. Naparehas nga sa Manila 6,000 gid.
2: Dapat lang kay ti amo na siya ang ginambal.
0: Kabudlay man bala mag obra sulod balay dolp mo.
2: O correct eh.
0: Kagi ka man sang una no?
2: Oo.
0: Di ba? Pero di ba yaya ka man sang una?
2: Ha?
0: Yaya ka man
2: sang una. Sobra pa sa yaya. Lover pa ko sang amo. Amo ka na blaw.
0: Ay, toon ang chismis. Lover ka man sa ngayon mga amo.
2: Yes. Toon, subong nga panahon niya. Basta gani, mag-apply ka kabulig o kung
0: housewife.
2: Timbang sa sulod balay.
0: Oh, housewife man ako.
2: ang una, ginatayo nyo pamangkot, abin nyo kung ano. Mga ano ha, reminder ni para sa inyo ha.
0: Hindi tana, hindi tana makasuhan ano?
2: Hindi ah.
0: Bigami?
2: Hindi ah. Ang una, ginatayo pamangkot. May internet ka mo? May wifi ka mo?
0: Ang mga naman
2: toon. Oo.
0: Akay ang internet kagang wifi subong ano naman lang na. Nang part na sa aton nga day-to-day nga necessity ah. Kahit iti hindi naman tayo mabuhay wala sing wifi pero mayo man ang pamangkot pero ang pinakadako man ang pamangkot si mo nga amo kung maghuo ka nga may ara kasing internet paano naman ang trabaho sang imo nga kabulig
2: na amo na gani
0: eh basi dugay-dugay lang na bisan nagapanghugas nakakonek ang earphone sa dulonggan kay nagachika sa Nubyo
2: amo na gani ang sabat sang akon nga pakaisa kun di may nag-apply sa amon to may itsura-itsura ha ti pilang gusto mo nga sweldo nya ang minimum mo lang ma'am bagin ma'am ya pa si Manang sa uli pagkuha naman nasa nya ti nang may wifi ka mo may internet ka mo tulok siya ni Manang kag sinang day buligan ta ka sulod sa telecom gusto mo
0: telecom man
2: anang ano bala daw ala ano bala
0: wala
2: nang
0: pa.
2: Call center bala nga ano nga day gusto mo buligan ta ka ma sulod sa telecom nya ano siyang telecom ito yung wifi man bala na pakita mo
0: daw sala ang term mo na gamit
2: ano mang gali
0: ha
2: ano mang gali?
0: Globe Telecom, tani, ginambal mo.
2: Hindi ko lang ang pag-ibig. Mabudlay na mabayad pa.
0: Ayun, gabi.
3: Ngayong gabi.
0: Oo, pasensya na ha. Kaya doon naglayo na kami sa amon nga topic. Anong may ara sa imo subong?
2: Hello?
3: Hello.
0: Hi.
2: Oh,
0: anong may ara sa imo subong?
2: May kwarta ka daw, la.
3: May kwarta lang. Pero pinunta dito.
0: Ah, 50 pesos.
2: At least may kwarta ka.
0: Oh, mayo ka pa. Kami, wala na ganyan. Nag-iisip-isip na kami gani. Basi buwas guro. Ah, mahulog na guro sa amon ATM.
2: Ga-practice na gani ko. Sipa-sipa lata.
0: Pangalan mo, Migo? Kag taga-diin ka?
3: Ganyan ba kulo, da?
0: Ang ngalan, anay ngalan?
3: Si Junard.
0: Ah, din ka sa Bacolod, Junard?
3: Sa Bata.
0: Sa Bata? Oh,
2: sa Bata?
0: Oo.
2: Din ka muna yun sa may Mountain View?
3: Bangga Christian.
2: Ah, Bangga Christian. Kamuya, tilapitay ng tada.
0: Tultola mo, Dolph? Mm-hmm. Pila na edad mo, Migo Jonard?
3: 28.
0: Ano work mo?
3: Hardware.
0: Taga-bata, gid man ikaw? O kung dala lang ikaw ga-work?
3: Ga-work lang ka, pero taga-kabangkalan ko.
2: Ah, taga-kabangkalan ka, gidya?
0: Ah, dugay ka na taga-obra?
3: Dugay na ako taga-obra, mga 15 years na.
2: Oh, dugay na eh.
0: Nawig na eh, no? Mm-mm. Pero kapulian ka pa sa kabangkalan?
3: Oh, gapuli lang ko kung mag-diop ko, gapuli ko.
0: Din ka sa kabangkalan man?
3: Sa Salong.
0: Sa Salong Kabangkalan. Ah.
2: Pakato, sunod ko?
3: Unan pa sa sunod ko.
0: Unan sa sunod ko. Okay. Te, ano ang may bulig ni Troy kang ni Dolphy sa imo?
3: Nga, yun lang ko tani Kuyap. Pero nga, taga derila sa Bagulot.
0: Gapangayo ka sang Kuyap?
3: Kuyap.
0: Aw. Hindi paghanduman nga magkakakuyap ka kay Budlay bala.
2: Pamatiyaan ko gani kuyap.
0: Gali kay uyap, gali kay uyap. Oh. Wala ka pa kaagi no biyao?
3: Kaagi ko no biya pero ti mga lagyo man.
0: Ah, sa diin mo na nakilala ang mga lagyo ng mga uyab.
3: Ato ba lang yung adang mo ng ligod sa ako?
0: Ate, nag-ako. Ginsa nga naka-intra na siya.
2: Naka-intra ka.
0: Taga diin to, aw. Taga diin to.
3: Taga-aklan
0: man to, layo man to. Ah, ti, anong tanaabi kay...
2: Oo man.
0: Ang atong programa, gakalabot man dito sa Kalibo. Hindi, tama na mabalibaran. Ti, kung hindi ka tani, nagprangka ka sa amon nga hindi mo gusto, hindi kayo nag-istorya ka man sa iya, nagpatapos kapag itgani.
3: Sinistorya mo lang ko, taya, kung krusunada, yaman ko, ti. Krusunada ko man tayo, ganun kayo layo.
2: Ti, video call ka mo eh.
0: Amo man. Hindi pa man
3: wala
0: kita.
3: Na gani, wala na gani ng video call. Nagpakdula na lang gani.
2: Napakdula na yun man?
3: Pwede ng video call. Kundi pakdula na
0: yun. Oh, grabe. Kaladlawan. Kaladlawan niya, Joe.
2: Sa bagay.
0: Kaladlawan ka dyan, no?
2: Kanami.
0: Kanami na sa...
3: Nagligad to pala, Troy. Ito nga balo itong bahay. Ito kung nagligad nga... Sa isa ka sa lakyan, ano ang way ka... Lagan nga guma. Na cancer ko to pala. Ginag-visage ko to.
0: Oo. Di wala man namon ginapangayo imo sabat kay kabalo man kami sang sabat.
2: Reserva. Tani, kung may premyo, kung di lang daog ka na.
0: So namati ka tagali mo to nga time?
3: Oo, namati ko to. Hindi ko wala. Kung nakatawag ko, kung nakasulod ko tawag, galay, makambal ko tani nga...
0: Gambalan?
3: Gambalan? Sa tanan nga guma, nga wala nakatlagan. Tani reserva eh.
0: Ginambalan ta ka gani nga ipaistorya ka namon kay Nanay Rose sa senior citizen. Oo, hindi ka man.
2: Hindi ka man.
3: Sige, senior citizen naman. Tawag kita yan ang...
0: Tigaan ka man, gaan ka man sing kaedad mo, hindi ka man kay layo man, taga-aklan man, taga-tingit bala gusto mo.
3: Gari nga sa magkulo, din ang lakit lang bala magkatuan lang.
0: Ah, gusto mo arang insigida dayon nga arang sini nga mga inuras kung may makilala ka dayon tudluan ta ka kung sa diin dapit. You want
3: golden tail.
2: Mayo balaan mo. May isa pa gid.
0: Ha? Moro maro na ni si Adolf. Tultulan niya na tanan Adolf.
2: Gani.
0: Din ang isa ya.
2: Mambulak.
0: Tultulan niya kita.
2: Oe.
0: Di sa ano naman
2: siya
0: yan?
2: Ya?
0: Tatalisay naman na yung mambulak.
2: At ikaw di sa mambulok sa eh.
0: Mambulok. Mambulok. Mambulok sa Banago.
2: Mambulok. Panaog lang to sa nayon sa may ano. Sa may kinapamahawan. Bala sa tubang sa LCC.
0: Oh, ano napakita mo?
3: Grabe na ligad na mahaw.
0: Oh, te, ano ang imong experience sa pagpumahaw mo to?
3: Pagpumahaw, kamuha na siling ko, doon namin ang gimpumahaw ko nilaga to ka kanon akong ikawan mo. Tapos, nagkumas namin ang nilaga, mas namin pagigiguro ang gasabay.
2: Na, correct.
0: Te, nung sabat sa nag-serve sa imo, laya ka gimbasyan sa init-init ka sabaw?
3: Nagambal na sa akin niya, may bata na kuya, masarangan mo.
0: Te?
3: Oo, te? Niya, pito kabilog. Lako, kaya, kung mag-isa, duwa lang, goro, masarangan. Kung ako magpito, goro, hindi ko na masarangan.
2: Kung niyang bata na lang imo.
0: Pito kabilog ang bulubog atin man.
2: Oo, ah?
0: Ah, mga isa, dua, okay pa na iya. Basta importante, wala na ginagatas. Don't know?
2: Correct.
0: Ang kakao na kanon, Migo Jonard.
3: Oo, ang balian ka na isago niya. May ginagatas po, Kuya Bla. Siling ko, sino ginagatas mo? Yung bata ko nga gamay, hambal mo sa akong vlog ko ng bata mo.
2: Di pati ang amay nga pagatas man mo.
3: Siling ko, basi ikaw kurang may gatas, hindi kayang bata nga ginagatasan.
2: Nan,
0: wala na sa gani. Wala na sa gani, gatas, kay wala na, naubos sa santatay. Mabudlay sa mong tuod. Dapat kung kumpariyo sa kay Jonard nga single siya, dapat ano gid Jonard na una-unaon mo gid maayo ang imong desisyon. Hindi ka gid magpadali-dali nga kung nagwapahan ka sa isa ka babae kag nakursunadahan mo tapos mabatsyagan mo man nga daw may something man nga mauosa sa imo, imo gid anay i-background check o iran mo gid nga pag-background check para hindi ka man sa ulihi mabutang sa ital-ital kag may nulsol. No?
3: Nadumduman mo to, Troy, sa nguna, Troy, nga nagligad doon lang tinuig. So, itong ambal mo sa akon nga may uyag nga sa gasilay.
0: Ah, wala na ko kadumdum, kaya wala na ko yaga panumdum, subong. Ang ginadumdum ko, subong niya, ang 15-30 nga sweldo.
3: Nadumduman ko to niya, ilagid ka bilog baboy mo ang matala. Siya, okay.
2: Yan.
3: Mapakagon tayo.
2: Oh, grabe yung memorya iya, no?
3: Oo, siling ko, tibisan sila pa kabilog, imo yan, basta... Ang hindi lang bilog yan, ako niya kinilo lang, madala naman ako ro.
2: Amogid eh. Man, well, ano? Si Romeo ni no? Sino ganyan ni?
0: Si Hudyo.
2: O, basta. basta ikaw ah.
0: Si Jonard.
2: O, Jonard. Kung permi-permihon mo man ang babae, labi na kung may mga may gatas, gakorta man ang gatas.
0: Amo na galiga bus. Okay, gakorta.
2: Oo.
0: Kagi ka na nagkorta gatas mo, Dolph.
2: Ha?
0: Kagi ka nagkorta gatas mo.
2: Korta naman yung daan.
0: Sabi ko eh, oo na kaagi ko sang ginhuyok.
2: Correct.
0: Oh, te ano man, may suryahanay lang ta, dere?
2: Te ano na, Jonard?
3: Why kita uyab? Try nga, taga-diri lang makulot.
0: Plug ka lang number. Plug
2: lang number mo.
0: Kagi-specify mo lang taga-bakulod na pangita mo kay para... Sa sunod mga tawag, hindi ka na magreklamo nga malayuan ka sa mga uyab. Oh, mga taga Bacolod lang no, imo kag Kabankalan pwede. Gani?
3: Mga Bacolod, Kabankalan lang ah.
0: Basi intuon mo naman ha kay hambal ni Sai Cruz, kadtotoya sa plaza sa Bacolod damo to kunuya eh.
3: Wala lang ako mo lang gani giniinto.
2: Kung sa bagay, bala kung layo, bala, pwede mo lang ka muna ka-video call, kag pwede mo lang ka mo ka-ul-ul.
0: Amo man.
3: Hindi naman gani ka ul-ul, pakbulana lang gani.
0: Amot, ginasulit-sulit. Mo gini mo joke, kaway gini ya. Plug na da number mo, ah. Ano ang toko ay?
2: Hindi pang toko. Ang batang sa toko. Dako.
0: Number mo, 09?
2: Oh, sige na, plug na.
0: Hindi na dako ya, lain to ya Dolph ya, sala to ya pala matinaan mo.
2: Kwan eh? Tiko.
0: Hindi.
2: Tiko.
0: Hindi.
3: Ano? Si Dolph ya, pagbabate ya nga dako ya, manamihan na sa tayo.
0: Ang kay Jonard to ya, para kay Jonard to hambal sa toko. Krrrr, di ba nagamon ang toko? Mudlo. Mudlo. Lang na number mo, Jonard ah. Nagkatlaw ang tampuhaw yun. Okay. Ngayon to, huwag yung mga mudlo, aw.
3: Kung nalaman itbayo, kay Dolphy na lang po.
0: Huwag gani, plug na number mo, kikwao niya na. 0951.
2: Sige na.
0: Din ka na.
2: Di po, gaya ginabira mo na ang toko.
3: Hindi nila takdol ko sa kanin si Ambal na sako niya.
2: Na, plug na number mo ah.
0: Sige na, do kulang. Uy, din ka na.
2: Hindi ka di buwas manawag ha kay Martis. Blabuwas. Budlay.
0: 0951. Dula ng animalo.
3: Ari ba ko sa pamati ba ko?
0: Okay, plug na ka rin ang ber mo.
3: Ikaw lang na plug ah.
0: 0951-906-9936. 0951-906-9936. Krrrr!
2: Mudlo! Mudlo! Mudlo! Kasi ba't man tayo ng babae nga, toko nga, tiko! Tiko!
0: Jonard! Jonard! Tiko! Tiko!
3: Nabaldayon ng bahay. Nabaldayon tayo yung bahay. Tiko nga. Puklo. Tiko.
0: Hindi ah. Lubong. Puklo. Puklo.
2: Gason ko magsulod-sulod na gani. Nabaldayon ang bahay nga. Ano? Tuklo.
3: Try mo
2: yung tawag na
0: sa may nagapang
2: may nagapang plo.
0: May nagapang duso. Babay na Jonard, kulay na to. Sabad si mo. Babay. Visit at toko mo na, ha?
2: May sumungang kape, may special participation.
0: May special participation sa toko.
2: Toko.
0: Toko.
2: Tapos, toklo. Toklo.
0: Mudlo. Mudlo. 10:43, mamali pa ang phone pal. Opo Diyos, si Katropan Troy Tisoy.
2: Katropan Tulfilang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting.

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake na akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3 na pampapasgog sa atong natulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. XFM!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nagulpi bumbiro. Nag-siren.
1: Seryoso, nugaw.
0: Padayon ka mo sa Gihapon, nagapamati sa phone pal nga programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Pangapi ka mo sing Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa kagwapo. Nga daw si Freddy Aguilar ang inyo kaitsura. Speaking of ka, Freddy, ha? Nantawa pala yung monitor sa mong Saturn FB Live.
2: Oo, ah.
0: Na, si Freddy Aguilar ka, no? Priya Damag, uy.
1: Te, makanta. Makanta ko, anak.
0: Priya Damag. Santon Gold Coffee Mix ka mo, ha? Bakal na.
1: Ka, kung gusto niyo sang Cotis Porcelana, Cotis Artisa, McClear Skin Herbal Soap na ka mo.
0: Ang talan ng Yesol Products si Boss Rem sa Rama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Anak ko, no? Anong intro sa anak? Sige ko, no?
1: Nung isilang ka sa mundong ito, hanap mo dayon ang
0: tarugo.
1: Nga nabalaan mo.
0: Uy, kabalulo ko na siyong style yan. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng mga magulang mo, at ang hanap mo ay tarugo. Diba? Tingala ko man nga ang imong isa nga lips daw nagaw na unay na nga dugat chupon ka kaya. Tawag ka mo sa XFM call and text line, Smart and TNT users.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, it's 0915-831-1431. May gabi kay Emilio Magbanwa, kay Zay Cruz, banat ni One Eye. May gabi man kay Pinks Del Prado Infante. Damo pagali wala nag-follow sa akong balang FB page kay balaan mo sang una dol. Mm-hmm. Ang akon gidya nga original gidya nga page ha, mga 200,000 plus ato ka followers since patusang sa Iloilo patabala.
2: Oo.
0: Hasta nga nalabot na ko to sa ibang dimension. Nakaagi na to pandemic kag dito gid siya nag-boost up gid nga nagdamo ang followers sa asa nag 200. So ang iban dito nga mga followers naton or followers ko, wala pa to sila kabalo nga may Troy Tisoy 2.0 na nga FB page mo.
2: Mm-hmm.
0: So, amo na nga nabilin sa ako na followers sa bong, ahay, 40,000 na lang nabilin.
1: At least sa binlan ka pa.
0: Pero, kapati ko din sa 40,000, puros na ni sila tanan mga legit na nga mga followers. Mm-hmm. Followers tabala. So, 39K manog 40, close to 40K ang followers from 200 plus. Grabe man to ako nga maintain, Dolph mo. Hasta nga na-hack. Pag-hack, Dolph, grabe. Mapati ka ako sa hindi. Mm. Mga bulta na nagagululuwa.
2: Wow!
0: Wow!
1: Amo naman ba ako, wow!
0: Wow! Galing mga babae, hindi lalaki.
1: At least, eh, mo to yung gani.
0: No. Mahakid niya, Dolph, yan. Hindi ko naging niya ma-retrieve until naumbutan.
1: Nung... Ako nung lalaki, pag ito nag-gagwa ng mga bold, oh, na, oh.
0: Ma-follow ka lang, Japo.
1: Mabalong ko lang, hack me again.
0: I-public mo na ba lang yung account kay para mag-damo imo followers?
1: I-public ko na.
0: Oo, kay para automatically ma-follow sila. Kag siyempre, private man o kung naka-page ba lang yung FB account, pwede naman lang na siya ma-monetize. Galing kay dako-dako naman subong ang kapigaduhon nga nagakatabo subong sa monetization sang FB. Kay gamay-gamay naman lang subong hatag.
1: Gani?
0: Ang imo 1 million views, pilagi man lang nakalibo ang yatag sang Facebook na sa imo. May commission pa ang agyan sina sang account nga ila partner sina ang PayPal. Mm. Na tapos pag withdraw mo, may 15 pesos naman kung lain nga bangko imo gamit. Te, ma-vlog ka pa?
1: Mental ng taga sa sexual kandal.
0: Sa ngunad, lagod-lag ko yung matutuod.
1: Gani?
0: Sa Sanday dumduman. Kilala mo si Wamos? Kilala mo si Wamos?
1: Nakabati lang ko. Kundi hindi ko familiar.
0: Si Wamos, grabe nga mga alahas iya mo, no? Kay gali to, ang iya to, do YouTube kag Facebook, to balang iya nga ginaano. Iya nga gin sign upan bala. Hasta damo gana. Until now nakapulupundar giman sila. Amo to tani ang pinaka the best nga pick sang social media amo to nga time. Nga mayara ka million followers amo na wala to ang endorsement mo. Gani? Ako gani subong kung mayara may imbita sa akon nga mga maopening sang mga negosyo abi, mga kapihan amo na batuan ko na sila Adolfia. Galing kay ti, paras man na sa aton sa una, ang talent fee, range lang sa 2K, 3K. Mahalan pa na sila gani.
1: Gani man, kung sa bagay.
0: May MC na lang ta.
1: Correct!
0: Pero, ako uno man ako hindi, na try, nakatry ka ng tagaan ka 500 sa una eh.
1: Oo ah! Imagine na pala, imagine ko nagin lang man ang lugar.
0: Wala, rarabiraho niya. Rarabiraho niya eh.
1: Sa dito sa Negros. Oh. May ara gani nga katlaw ko nga yes, dason lang ah. Oh? Dason nga dason hasta nga wala kang nabayaran.
0: Ah. Eh, wala sila masatisfy sa imong hosting mo.
1: I don't think so.
0: Ang sa ako naman niya, gaan ko sobre. Di ba lipay-lipay na talaga tagaan sobre mo, no? Pagsakay sa jeep mo na, pagsilip mo, oh my God, 500.
1: Nice.
0: Nano mo ni 500 man, bakal na ni Philip.
1: Sabagay. Ina bilang, wala man taga-demand sa dako-dako, gid. Pero inang, sa insaktuan ng balang negotiations, di ba? Kahit pag, pag-ayot nyo sa amon, pagambal nyo, amon ni ang, ano
0: talent fee, talent fee.
1: Talent fee, na.
0: Tapos pag daho, okay, ano abi sir nang nagliwat amon budgeting sir amon na lang ginibilin.
1: Pwede pa to nga kuan basta amamba ko lang wala gi sila gani nagambal nga may taytay kapag ali nga sundon pag ako tao pang amon nga sugat ha. Ay nako.
0: Manamit sa una, kay may excited gito yung mga kadto ka sa mga barangay-barangay, may mga miss-miss, may mga miss-gay pagid, macho-gay, kag mga coronation. Diba? Do nami to ibalik sa una nga.
1: Correct, eh?
0: ang mga DJ gidi ang ginakuha ng mga
1: nila,
0: MC
1: yes.
0: Ano? May ara pa man subong galing kay Kalabanan ang nagapati sa mga hosting subong ang may mga kulukwarta na lang gid ba lang
1: muna, eh?
0: Sa mga hotel na lang gid gina
1: ginakuha.
0: Ang abi mo ang ginakuha gid subong sa Bacolod. Si Erol na lang ginaya permi ang ginakuha iya.
1: Si
0: Irul?
1: Si Kwan? Si Tami?
0: Hindi ah, si Papa Jack.
1: Si Papa Jack?
0: Si Migo Irul Lidesma?
1: Si
0: Rod Simon, abi?
1: Actually, subong ang mamba ko lang kiti, ako honestly ha, ang bakal subong sa Bacolod, si Kwan, si Tami?
0: Tami, yara na lipat naman sa...
1: Tami tambay nga. Lain naman na yun
0: ang Tami. Ah, lain na galing. No? Okay. Ang bago na yan.
1: Ang bago na yan nga din sa...
0: Hindi, ayawan sa kay Migo, Kuya Erol. Ya. Well, kay Erol, Kuya Japon. Ya.
1: O, tingin ko si Erol, kay Erol, kaya basta ako ya ang amo na subo ang naga. Ba amo tungod man siguro sang ratings man sang station?
0: Di man na, wala naman na gani. Station subong si Erol. Kay sa call center
1: ay, na amuna gani nga siling ko sa imo nga si Tami Tambay subong ang daw mas ano
0: ay hindi si Erol gadya ako
1: depende
0: si si Erol migo ko na ya si Erol taga San Carlos na iya mo
1: sa bagay kilala man kami na ah
0: no, gani.
1: Pero wala
0: ko hindi mo sa iya ipagibato si Erol la ya wala ya kay patilaw sa
1: una ay andi ah asa ako
0: si Tami ko rin patilaw
1: Erol ay. Erol, kung kapamati, good man, let's be honest with ourselves.
0: Nga ano?
1: Amo na nga si Tommy subo ang ganun.
0: Ang sa imo ya na kay Errol ko ya kunya.
1: Kasi sige kay Errol kay.
0: Di ko man ay amigo si Tommy.
1: Basta ako kay Norgia. Amo kana bala.
0: Ang sa Iloilo naman. Sino gani subong sa Iloilo man? But ara pa si sino na may mag.
1: Kun ang babae, kun babae lang gyapon nga.
0: Akay Apple Dale ko ya. Apple Dale.
1: Ako ya kay Babes ko ya.
0: Ah, Ma'am Babes, siyempre si Ma'am Babes na. Ya, way kada ya may mahimo. Ala nga naman nga mapuis ka pa. Okay, ah, daog ka diya sa amon ay nga time mo sa babae. Ah. Pero hindi ta pag intrahon si Ma'am Babe, si Sexy Babe siya kay Apple Dale ko. Ah.
1: Okay. Ah. Hmm. No comment.
0: No comment. Hindi kay kumari ko na si Apple Dale mo. Kumari, hay lang ka muna. Maninay ka sa akon bata, di ba?
1: Oo, ah.
0: Di, si Apple Dale, maninay man maninay man ni Kayla.
1: Ako yung... Natapos na to, ah. Let bygones be bygones. Diba?
0: Yeah. Wala problema, tada. Kay kung kaisa, may mga circumstance nga wala pag inintindihan, ay.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang ato ni subong nga gina-istoryahan is parte sa MC kag hosting mo.
1: Oo, ah. Kung isa pa ng damo man followers si ano mo?
0: Si?
1: Si Apple Dale, di ba?
0: Oo, no, kahit new generation na mm-hmm. sila yan. Kung si Ma'am Bibs naman niya, si Bibs siya, why not may makatukong kaya.
1: Ay, correct
0: kaya.
1: Kaya, as
0: Ma'am,
1: in.
0: Basi pwede ka na kapang libre sa kapihan mo sa Manduriaw. Ang oras, 15 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone palobod nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Katropan Dolphy lang ka.
0: Inyong XFM Katropa mo.
1: Exciting.
0: Mayong gabi.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
2: Ah, exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
4: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Sunfall Gold Coffee Mix, 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 36 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Naka-one kayo naman sa bunga gabi,
1: yes.
0: No? Lipay ka na na?
1: Oo eh.
0: Pwes, buwas si Ruhon na naman ka. Oy, harap pa ka mudira. Mga katropa, nagapadayon sige po ng amon nga in-house promo, ha? Nga nagapanghatag kami sing cash prizes every week worth 3,000 pesos dolpe.
1: Yes.
0: Ang ginatiguluhan nga santo ni XFM libu-libong pa-premyo until December pa ni siya. Paano bala mag-intra? Baka lang kamo sa mga masunod nga mga produkto sang Yes to Health. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa naman ka or lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobre nga puti kag isulat ang Santon and XFM libu-libong pa premyo. Ilakip inyo pangalan, address, contact number kag permahan. Ihulog nyo sa drop box nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Kada semana may 3,000 pesos cash ka nga madaugan kung magabutan imo pangalan. Then sa grand draw nagahulat ang 50,000, sa first prize 30,000, may 20,000, 10,000 kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos. Ako dako alin na sobra 100,000 gali atong pangatag doon. Intra na sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.
0: Ay, wala na sa nalipat. Dahil ginakarir mo na naaw.
1: Dapat lang.
0: Dahil nakita mo nagali mo balay ka ina.
1: Yes.
0: So maninlo tato buwas.
1: Yes.
0: Panamion tato i-vlog ta. Tapos ang before and after ang aton ipakita kay kung maplasar na ito na minamit yung mobalay.
1: Gani man.
0: May ido ka na kabilog. Sito siya kay si Rodora kay si Rodoro.
1: Si Rodor, si Roda kag si, ano, si Rudolph.
0: Ah, si Rodolph kay si Rodora. Tapos ang tagiya sa balay si Rodolfo.
1: Oo. Kag ang iloy nila,
0: si
1: Rodita.
0: Gindili na ito, pero kanyang mga cute sa ilan, no? May rasa, guro to, no?
1: May rasa, Gijaya.
0: No, may rasa ka namin. Isang mata, tapos sa dami isang iya nga balahibo.
1: Yes, kaluigan, agin bilin lang.
0: Pero daw, kuwaon ko to, guro, si ano, si Roda.
1: Si Roda, kuwaon mo.
0: Oo, kuwaon ko si Roda, isimpon ko to sa ako. Damdamo na blaido ko subong balad doon. Amunta na, namian kami subong sang ido. Ang akon nga chimpanzee nga ito.
1: Chimpanzee, Gijaya. Ako dog lover.
0: Jack Russell, gali, Jack Russell.
1: Dog lover man ko, ganun kay may time sang gid nga, hindi ko na sila matipanan, tungod nga layo ko sa ina.
0: Ang akon Jack Russell nga ito, namata. Apat kabilog, napatay isa, may tatlo to subong. Ang mga pangalan, sabi mo kung ano, si Oreo.
1: Grabe ba?
0: Si Oreo. Si Cookie.
1: Daw.
0: Kag sino pa gani? Si Vanilla.
1: Mayo
0: kag
1: eh.
0: Si Cream. Na, di ba? O, gagmay-gagmay lang sila, Dol. Malingaw ka. Pero ang isa ko to kay itong dako to ya. Ang atong Golden Retriever. Dito siya sa piyak sa tubang kay amo tong panggulat sa mga taga-home credit nga manukot. Ngaraw lang.
1: Araw lang. Pagpanoktok pa lang.
0: Araw pagtagbalay pala, tagbalay. Dako ng ido. Pero labing na ang mga ano, ang mga Golden Retriever. Pero gintrain ko siya nga ano, love. Kung may taga-home credit, gani manukot, taghulon
1: mo gin.
0: Para hindi siya magsagad ka panagbalay. So, ang mga gagmay, ito sa likod. Ginpain-painan ko na sila division nga hindi sila magsimpon bala. Iluluoy ang gagmay sa
1: gani.
0: Kay playful nga daan katama ang ano, ang Golden Retriever. So, dira ka lang sa gwa. Kung may manukot, gani, taghulon mo lang. Kasa mahadlok, matakaan sila ka pa nagbalay. So, muna. Dito ya, sa imo nga bago nga balay, itrain taman to. Si Roda.
1: Si Roda, kag si ano ah?
0: Si Roda, si Rodolph, kag si sino to gani?
1: Si Rodita. Amo lang nanay.
0: Amo lang nanay si Rodita.
1: Oo.
0: Si Rodolph ang bata nga lalaki.
1: Lalaki.
0: Ang babae si Roda.
1: Si Roda.
0: Daw nalingaw to sa ato istoryanay, 11:41 na, damo nga salamat. Sa pagpamati, ang aton nga mga partner na mga broadcast technicians sa buong gabi nga nagasubaybay sa aton, salamat gid. Sa mga station managers ng tanang nga XFM radio station sa NIR Kagpanay, thank you so much. Sa ngalan sa ngamon nga CEO at President Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babo.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Eggs.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodels ang tangkol. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga kong siya. Isaga pala nung kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga

0: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Eggs.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako ka Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
2: Sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guwapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo bang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga trite side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Excellent.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Samson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Samson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samson Plus Herbal Oil. Samson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Samson Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per me, nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthan Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthan Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthan kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draws ang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!

0: Hoy, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlong Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalisan. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buti ka.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 3 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting.
0: Maying aga Pilipinas, maying aga Western Visayas, nagkapalayag sa kahanginan ng palatuntunan. Exciting Pilipinas! Grimabian sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Sa kaoras kagtunga nga pagpangalaga danton sa inyo, nagapadala kita sa inyo sang mga balita lokal, international, nasyonal, mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Apang inyo na mabatian sa atong pagpangalagad sa palatuntunan. Pitsa 26 na kita subong sa bulan sang Mayo. Adlaw kita nga Martes, mga katrupa. Ang bulan sang Mayo may 31 kaadlaw. So ang katapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo amo ang adlaw nga Domingo. Daw ginahunos lang nga may inadlaw, mga katrupa. Diri sa ato nga pagpangalagad, makita kag mabatian ninyo kami sa among duha ka mga Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Makapadala kamo sang comments ninyo, opinion kag mga pananawan sa mga isos nga aton sini nga pagatalakayon. Mahimo man kamo makapa-shoutout sa inyo mga katrupa, mga kapamilya, kapuso kag iban pa sa kuno na naman nga okasyon. Sa mga OFWs naton nga nagamonitor nga uhaw sa mga balita lokal kag nasyonal diri sa Pilipinas. Maying aga, maying udto, maying hapon, maying gabi sa inyong atanan. Lain-lain ang time zone tay. So sa ilasining kapag-monitor sa aton palatuntunan, pinagilagid mabiyan sa duha naton ka mga Facebook pages. Subong adlaw, nagtupa mabiyan ang ulan haling kaina sang mga alas 12, tubtubala una guro sang kagahon. Hindi man gid mamunog pero okay na, nagkapabugnaw sang aton nga palibot diri sa syudad ha.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa mga kabanuhanan, nagapati man kita nga may pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, sa Western Visayas sang ginna. Basa man sang ulan ha. Basa-basa o kunto tali basa gid ha. Ina makapabugnaw lang sang palibot naton bala, no? Makapaumpaw sang kainiton nga ginabatyag nato nga suno sa pag-asa DOST mga katrupa, mabatyagan pa nato nining El Nino phenomenon, tubtupa sa mga una nga mga binulan sa tuig 2027. Hindi nagakulugan nga kung may El Nino mga katrupa, wala na gid sang ulan. May ara man nga pagtupa sang ulan. Only that nagalawig lang ang tig-ilinit. Nga mahimo bala makaapekto sa agricultural kung sa agriculture sector naton. In effect mga bien basi magninit ang supply sang pagkaon. So ginalauman na nato nila para hindi bala kita makibot. Just in case mga bien pag tupa, pag abot sang bulan sa mga bear, ginalauman nato na ni mga harvest season na nga kamahal gyapon sa mga produkto sa uma. Resulta ina sa malawig ng tig-ilinit. So wala kita sang basulon sina ni tama mabasol ning mga mungunguma kun gamay ang ilang produkto. Hindi tigid mabasol ang nature mo, no? Kamo na pangita na kita ngatan sa mga alternatibo sa ato nga pagpangabuhi nga hindi gid bala kita totally affected sang malawig nga El Nino nga ini. Makapahaganagan o makapamitigate bala sa epekto sang malawig nga tig-ilinit diri sa Pilipinas. I think hindi man lang hindi sa Pilipinas ha. Bangun sa ginatuog maben nga global climate change. Amo inang epekto niya. Sa mga nakabango na, o kung nakabugtaw kag nakabango na, mahimo na kamo makasuyop, makahigop sang Santon Plus Coffee Mix. May ara man yung nakabugtaw na, pero nagaligid-ligid pa sa hiligdaan nila. Kapin pa subong medyo matulutog na, doon nami man idulodugsing-dugsing. Pero yan tong mga nakabugtaw na, kag nakabango na, amugid ini nga mga tinion nga manamit gidihigop mga katrupa sang kape. Ano bala nga kape namin tigopon subong? Sa sining mga tinanong kundi, wala na sige baan mo ang Santon Plus Coffee Mix. Yung Santon Plus Coffee Mix makapa uloumpaw na sang katugnaw sang panahon, makaangko na kita sang bastanting food supplement. Kaya kaibal ka mong Santon Plus Coffee Mix, hindi malang pleasure sang pagpangapi ang makuha ta diri. Kundi may mga properties pa ang Santon Plus Coffee Mix nga nagaserbi food supplement kaya nakapabakod sang lawas ta. Inang makakapi ka na, makabulong ka pa. No? Kaya balok ka mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kalabanan ang sinihimo sa mangustin, may malunggay, kag may soya powder drink mix nga amo ang nagadugang pananamsang sabor sang aton nga kape. Kag kaya balok ka mo ang mga diabeteson, pinaguntat na bala sa pag-inom sang mga 3-in-1 o kung mga stick kape nga nangagabutang sang kalamay, Kadamo na sila nagsaylo sa Santon Plus Coffee Mix. Kay ikaw, kung diabetison ka, mahimo kay mo yung makainom sa Santon Plus Coffee Mix, bisan wala. Bisan pila katasa, kay wala niya kalamay. Brown, white sugar, wain niya. Ang gingamit niya pagpatami sa Santon Plus Coffee Mix, amo ang stevia, natural sweetener. Kag wala pa na isang caffeine, yad tong mga nagainom sang kape nga sa dugay ng panahon nga ibnanay sang kape, ang regular nga kape may caffeine eh. So sa padayon nga pag-inom sang kape nga may caffeine, unknowingly, mga ben, along the way, nagataas ang acid level mo. So kung nagataas ng acid level mo, may tendency nga maghapdi ang sulok-sulok mo. So ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine, pero ang iya mga biyan nga aroma sus mabatyagan mugid sa kapag kahamot mga classic kape ng Santon Plus Coffee Mix. Te sa mga nakabugtaw na kag nakabango na, perfect time for Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting Pilipina. Exciting Pilipina.
0: Sa sini nga mga tinion mga biyan kun pasiplata naton ang aton sini nga kasaysayan, bangon diri sa XFM nagapati kita nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Pasiplat sa aton nga kasaysayan mga katrupa, sa sini nga adlaw sa tung Mayo 26, 1898 nagtuhaw ang Battle of Alapan, inaway dito sa Imus, Cavite, mga biyan nagmarka sang kadalagan sa mga Filipino nga mga revolutionaries batok sa mga Espanyol, Spanish colonial forces mga katrupa. Kasunod sang kadalagan sa sining mga Filipino revolutionaries si General Emilio Aguinaldo, amo ang nagpanumpa sa aton nga Philippine flag for the first time. Grabe mga revolusyonaryo, tas muna mga kontra natin itong mga Espanyol. Sa itong 1859, May 26, sa sineman nga adlaw, sa itong 1859, nabunag si Felipe Agoncillo sa Taal, Batangas. Kaya balo ka mo si Felipe Agoncillo, amuning una o kunangin outstanding nga Filipino diplomat. Una nga outstanding Filipino diplomat. Inappoint ni Emilio Aguinaldo mga katrupa, si dalumsang revolutionary government, nagpanguna sa international nga kampanya sa pag-secure sang recognition sang international community sang Philippine independence.

0: So mo ini pila ka mga nagapagkit sa aton nga kasaysayan mga katropa bilang pagdumdum naton sa aton nga kasaysayan today in our history pagpasiplat sa aton nga kasaysayan sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Sa Martes nga edisyon sa aton nga pagpangalaga diri mabyan sa exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga street sweeper naton subong medyo ma-delay sila no. Paglabay naton sa mga dalanon mga katropa nag well may mga dahon nga mga nagkalahulog galin sa mga kakahuyan. Usually sa amo ning mga oras kun wala lang ulan tustuma nakalimpyo. Galing kiti bangod mabiyan sang ulan nagapasunaid man kita sa mga street sweeper naton. Wala pasla ka panglimpyos dalan na. So amat-amat nang rugwa sa ila kaila paguntat sang ulan. May aga lang ha. Sa aton nga mga street sweepers mga ben nga amo nga maintenance sang kalimpyo sang aton nga syudad. Sa mga nagapanguna nga mga balita lokal diri sa syudad sang Iloilo mga byan. Amaning mga masubo ba lang nga mga insidente nang makababalita kabla sa mga pinatyanay no. Kaya balo kamo diri sa syudad sang Iloilo mga byan, may isa ka senior citizen nga nasapuan na nga patay na. Ama kun mo babae senior citizen 89 years old. May mga makahas pa yang mga nga tawo. A helpless senior citizen mga byan patyon. Walang kalaban-laban. Ang masubo sini mga katrupa kay ang nakakita kun paano ini siya patyon sang wala pa makilala nga suspitsado subong. Ha? Amo ni masubo. Kay ang nakakita pa sang amo nga krimen. Sang pagpatay sang isa ka babae senior citizen naga edad sang 89 years old mga katrupa. Amo pang iya nga anak sa abroad katrupang dyan rin. Nakita niya sa CCTV kay balo ka may mga gadget na subong katrubang dyan rin mo no? Ngang imo balang CCTV connected sa cellphone mo no? No? Ako hindi ganit ko na kabaloy pero subong sa mga balay nga kapin pa kung mga senior citizen na lang ang nagataw sa balay iban bala kabataan nila abroad na tiluyog nila nga mamonitor ang ilang sininga ginikanan luyog nila may baloan kung ano ang real situation bala real time no? Nga sitwasyon, ti may mga gadgets na sila nga nag-monitor sa mga iloy kag amay nila. And vice versa, may araman na ngang ila sini nga mga kabataan ginamonitor nila. Limbawa, nag-abroad ang mag-asawa tapos may bilin sila nga bata diri sa Pilipinas. May gadget na sila nga ginakonect sa cellphone nila. Every now and then, makita nilang sitwasyon sang anak nila nga ginbilin sa Pilipinas. Real-time situation, gid, no? So amo man ina, mga tigulang, mga senior citizens nga nag-alabroad ng kabataan nila, bili na lang mag-asawa o may ara man nga sulo na lang, tinabutangan nila sang CCTV agud tumamonitor nila every now and then ang matuod-tuod gid nga sitwasyon. Ti mga byan, ang nakakita sang sini nga krimen, kun ikaw bala anak ano ayon kasubo no? Nakita mo kun paano patyon ang imo iloy. Pinagi sa CCTV nga mamonitor mo man sa imo nga cellphone. Ano ayon bala tiyagon sa isa ka anak makita mong iloy mo nga 89 years old senior citizen nga ginakuga. Ang bata pa sa abroad mga katropa ang nag-report sa mga kapulisan sa gwardiya sa isa ka subdivision diri sa syudad sa Iloilo kung paano natabo ang krimen sa sulod mismo sa ila sini nga puloy-an.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Amo na nga bisan ano pa subong bla, bisan ano kasip ang imo nga ginaistaran, binasan ano kasip ang lugar mo. Pangitaan kagidyas ang pamaagis ang mga kriminal kung paano sudlon balay mo. No? Nasapuan mga katrupa nga wala na sang kabuhi ang isa ka senior citizen sa sulod mismo sang ila puloy-an sa isa man ka high-end nga subdivision diri sa syudad sang Iloilo sa Lidisco Village sa La Paz. Natabo ang ininga krimen mga byan ginapatihan sa nagligad pa nga adlaw kahapon nasapuan ini nga patay no ginhinago lang ang pangalan mga byan sa sining biktima sa kay Virgie 89 years old sus Mariusip no? Sa report nga nabato naton mga byan may mga informasyon nagikan sa isa ka security guard kun sa chief security guard sa Lidisco Village mga byan Iyagin payag ng mga alas 11 kuno sang aga. Nasapuan kahapon ang ini nga biktima. Kagin payag alas 8 sang gabi sang nagligad man nga adlaw fitsa 24 that was si Sunday. Ginapatihan sang security guard nga sa tung Mayo 24 Domingo nga adlaw sang gabi ginpatay ining senior citizen 89 years old. Suno sa report nga nabato naton mga katropa, ginpayag sang security guard nga ginhingad lanan sa kay Mr. Gumban ang bata pa sang biktima nga yara sa luwas ang pungsod. Mismo ang nag-report sa mga kapulisan. Matapos nga nakita kung paano ginpatay sang suspect ang iyang iloy, pinagimabian sa CCTV footage. Grabe, no? Kung paano ginpatay sang suspect ang biktima, ang inisyal nga report nga nabato naton, ginpatay pinagi sa pagkuga. 89 years old ka, kugun ka, simpre daw ay ka man guro, hindi ka sangkol, no? Hindi ka na guro makapanagang kiti, ano, gid man fiersa sa isa ka babae man. Nga 89 years old, gahulo ang buhay na yung mabiyan sa 90 years old. Isa ka lalaki ang ginatudlo diri nga suspect mga abyan. Nga suno sa inisyal nga report naton nga nabaton, nagatrabaho sa duta sang biktima ang suspitsado nga wala pa ginhingadlan subong sa mga otoridad. Kaginapatihan nga ginplanuhan sang suspitsado ang paghimo sang krimen. Bangod wala gid mga abyan sang upod ang biktima sa ila puluyan sang matabo ang ininga krimen. Sa inisyal nga report sang mga otoridad, mahimo mga abyan nga tuyo gid nga sudlon kaghimuan sang malain ang biktima sang amo nga suspitsado nga wala pa matumod ang pangalan o kun identity sang sining wala huya nga suspitsado.
1: Exciting Pilipina!
0: Sa dugang pa sa pagpangusisa sang mga otoridad, kay balo ka mo, kawatan man ining kriminal nga ni, may mga kagamitan ining senior citizen, 89 years old nga babae, nga nadiskubrihan mga katrupa nga nagkaladula na. Gina-subject pa for inventory ang mga kagamitan nga nadula, nga gintaban sang sospitsado. Natala na ang ipaidalom sa autopsy ang ining bangkay sang biktima. Kagsamtang nagpadayon pa ang investigasyon. Amo na sining naton mga abyan sa mga gwardiya, sa mga subdivision. May mga lapses man diri mo. Ining may mga loopholes man sila nga daw kisabla malipatan nila ang eksakto nga protocol sang pagwardiya sa mga subdivision. Kaya balok mo ini mga homeowners association sa mga subdivision, nagabayad may monthly dues ini sila katulupang genre nga ginabayad para sa maintenance ng ilang subdivision. Kaginabayad sa gwardiya nga nagabantay sang ila palibot. Kita mo ha? Subdivision na gidni. Subdivision na gidni. Pero hambal sang iban, ang krimen mga biyan matabo sa isa ka subdivision, kalabanan sini mga inside job or kilala sang biktima ang suspect.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Masubo ining sitwasyon ng isa ka OFW, no? Gina-check mo every now and then, kaya tiginikanan mo, senior citizen na, kaya ibang kabataan, nag-abroad, para lang mamonitor mga binamatutuod ng sitwasyon sa ilang ginikanan, CCTV na takod nila. 24 hours na, no? Kung ikaw, no, ano ay hanbalatsyagon mo sang ikaw ang anak, no? Ato kato sa from a distance. Makita mo kung paano, Sus Mariusep. Kugon kagpatyon ang imo iloy. Kabay pa mga abyan sa bulig sang mga security guard nga assign sa Ledesco Village nga matudlo ang identity sang sininga suspect. Pero may lead naman sila nga suno sa informasyon nga nabato naton, nagatrabaho base umaragsabla o caretaker siguro sang duta nga ginapanagian sang biktima ang ining suspitsado. Kung ano man aligot-got niya mga abyan sa iyang amo, kung sang tag-iya sang duta ngaya sinigay ginobrahan, amo pa ina ang wala naton mahibaloan. Nagapangabay ang kabataan sang biktima nga nakakita, nakasaksi kung paano ginhimo ang krimen nga mapasabat ang ining suspitsado. Kag matagaan sang ustisya ang kamatayon sang ila nga Iloy nga 18 years old na. Amo na kay sa mga mahilig mag-post-post no. Nara na kay sa bilog pamilya nagabakasyon sa kundiin abroad man o kundiri lang sa domestic. Pakita nila ATM at the moment. Iyo di oga. Ara sila tanan-tanan sa balakasyonan. Wala tao bala nila to. Di siyempre, ining mga kriminal sa nasiling na naton, nagabantay na ni isang kitar mo. Ha? Mga stalker man sila. Kung may plano sila, may target sila, nga hold upon, ransako ng puluyan, planuhan ni nila. Ha? Pila man siguro kay Nadlaw Sinimana plano nila sini. Kung paano nila tirahon ang inyo puluyan. Kaya balo ka mo subong, medyo magalawig ang tigulotom. Kaya wala pa makapananom, wala ipakita sinugta ng mga kararoton. Exciting Pilipinas! Exciting! Bangod sang kataas ang mga balaklon subong. Ang iban sini mga abyan, tawag ng panahon. O pagpanghangkat sang sitwasyon bala. Pagpanghangkat mga abyan sang mabudlang sitwasyon. Iban, nagapapos na lang, nagahimo na lang sang krimen. Bahala na, mga dakpan kung dakpan. Pero ako pa, mangita gina sa paging hindi sa madakop. Pero mga abyan, wala sang perfect nga krimen. There's no perfect crime. Ha? Along the way, mga abyan, madakpan, kaman gihapon. Tira binasubong, oh. Damo na sang pamagi kung paano ka mo mamonitor. Ang ano lang sini mga abyan, kung paano ka id-id nga mag-trace back. Mag-track back ang mga otoridad sa sining mga CCTV. Amo na ka-importante ang CCTV. Sa inyo mga puluyan, dapat may CCTV gid, no? Hindi man kinanglan nga high-end ah. Sa mga barangay kapitan, ah, ilakip nyo da sa mga priority projects ninyo ang CCTV kada puste. Bangod mga abyan sang pagpanghangkat sang panahon, nagatuhaw naman ang mga kawatan. Dumduman nyo, nagligad na tatlo kadlaw, ginpangawat sang mga kawatan ang mga solar lights, solar powered lights, ining mga nagakalabit pala sa mga poste naton nga mga suga nga solar powered. Ah, ginasaka na yan sa mga ala Spiderman nga mga kawatan. Kagkakason ining mga solar powered lights mga ini, kag ibaligya si Ban. Amo na panuagan ta, 129 ka mga solar lights to. Sa Bulong Weste, Bulong Este, Kagkabugaw Sur, sakop sang Santa Barbara, Iloilo. Basi may tanyagan, kamuda, o kung may itanyag sa inyo da, basi may mga tao galibot-libot la sa palibot nyo, sa lugar ninyo, na nagatanyag sang pagbaliga sa mga solar-powered nga mga suga ngayon eh. I-report nyo dayon sa pinakamalapit nga police station. Palapit kamo dayon sa mga police station, i-report nyo. Kaya kung baklo nyo na, kag madiskubrihan nga kinawatan inang ginpangbakal ninyo nga magamit, di may violation ka sa anti-fencing law. Base madalahig ka pa. Mga abyan, nag-aoso subong ang krimen, nagataas na ang krimen, bangod sang malawig, ngitigilinit, resulta mga abyan sang tigulutom nga panahon. Ngayong aga sa kay Mark Joy Arevalo Alayon from Cadiz City, sa meat shop nyo da, Mark, ngayong aga lang sa imo sister, kayo hagid nga isip-isip sang binta. Bantayan mo gid, hugton mo gid sa pagbantay ang imo nga cashier table, ang imo nga kakahada. Kay kahibol kamo kitar lang ang ginabantayan sang iban ah. Kitar lang. Hindi nyo sila pagtagaan sang kahiguinan. Ha? Ah, nga makakuha sang oportunidad nga biktimahon kamo. Exciting Pilipinas. Dapat aware gid kumos palibot nyo ah, no? 31 minutos na nakalig sa Taknals 4 sa aga. Ining bahin ng dunong sa inyo mga katrupas ang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline based nga vitamin C. Amo ining vitamin C mga binga dapat ginaton tumaron kada adlaw. Ha, mainit kun udto, mainit kun adlaw, pero kun gabi medyo matugnaw, gatupa ang ulan, kun kagahon nga tugnaw man gatupa ang ulan. Ang masaming nga pagilisiris sang panahon kag temperatura naton makaapekto sa aton ikayong lawas kapin pa sa mga kabataan subong kag bisan mga adults na sipon ubo. Trangkaso, no? Kami di sa stasyon, kung nala lang kami sang Santon Vitamin C, damo naman kung tani magsiburo sa amon, di mo? Ti amon niya, rain or shine, amon trabaho eh. No? Iba niya, nag-holiday, gapalo pa Hawaii, kami ya wala. Sa radyo ya wala sang holiday mo. Rain or shine, ang amon niya trabaho, no? Whatever happens, the show must go on. titanan kami din nagatira nagatumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Inami na nga aga pa, protektado ka na sa mga pamalatian. Kabataan, ha? Kag mga adults, Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C, wala nagahilap ang sulok-sulok. Kung tumaron mo ang Santon Vitamin C, bisan wala ka pa sang kinaon. Sa mga balita lokal, maabiyan diri sa siyudad sang Iloilo. Isa ka konsehal sang siyudad sang Iloilo, gina-question subong mga tinion. Ang paggamit maabiyan sang service vehicle sang gobyerno. Government vehicle maabiyan nakita nga naga-parking sa isa ka mall diri maabiyan sa siyudad sang Iloilo. Usually, ang ining mga government vehicles maabiyan pula ang plaka sini. Kag may pangalan nga for official use only. Meaning, gamiton lamang ina sa mga official function sang aton nga mga elected official kag mga government employees. Pero sa nagligad nga Domingo, isa ka konsehal mga byan sang syudad na si Platan nga nagagamit sang government vehicle nga nagaparking sa isa ka mall, gingamit sang isa ka konsehal sang syudad sang Iloilo. Sige na, question subong ang legalidad sa paggamit niya sang sininga salakyan in the spirit of accountability. No? Kaya balo ka mo kung sino ni nga konsyal? Ah, nag-aisahan noon nga minoriya sa City Council. Si Councilor Shin Mabilog, ah, ti pamatian tang rason niya, ipatpata sa inyo dugay-dugay kung paano nagamit niya ang government vehicle sang Iloilo City Government. Ah. Pero kaya balo ka mo, sa mga nagliligad ng mga panahon, daw hindi malang amusin nga kaso na diskubrita, may iban pa man nga mga konsehal ah, nga nagagamit sang government vehicle bisan Sabado o Domingo. Kay kuno may mga special project, may mga respondihan nga importante, no? O galing kay Shin Marie Mabilog, kay Balokati, minority siya mo. So ginimo nilang issue, legal issue. Pero kay Balokati, kamusta nagliligad pagid si Irene Ongla, ang presidente sa Ligaman ng Barangay, nakitaan man tong salakyan sang gobyerno dito sa Buhang Haro, sa Siwan, sa Buhang Haro, nga naga-parking man to sa isa kakapihan. Ito'y pamatian taman mga rasones nila. Ipa-plaster ta sa inyo ang payag ni Shin Marie Mabilog kung nga ang ginagamit niya ang government vehicle una Sunday. Kagi-plaster taman ang payag sang Liga ng Barangay President, ex-officio member blah, nga si Irene Ong, kung nga ang ginagamit niya man Domingo ng adlaw ang government vehicle. No? May mga exemption bala ini sa rule o wala, no? 35 minutos na nakaligat sa Taknalas 4 sa aga. I-divide-divide takatrupang genre ang aton commercials. Mga biyandugang pangabalita lokal sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pizza 26 ng edisyon, Martes ng adlaw sa XFM Radio Patrol Iloilo. Magapanumbalik kita pagkaligat lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasoldan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Mamati ka sa XFM.
1: Sanguna, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 43 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Sa palatuntunan, exciting Pilipinas, mga pyan, Martes nga disun sa aton nga palatuntunan. May pila kita ka mga lokal pa nga mga isos nga talakayon din sa aton nga pagpangalaga din nga bahay nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may ingredients mga bian nga amo ang makakaklabuwas ka, nga amo ini nagapabakod sa nga aton nga panindugan, ilabi na kon masamina nga nagaduko si Junjun. Usually sa kagahon mga muni oras, sos Mario Sep, kung maaktibo pas Junjun, ah, nagapamukaw mo. Pero may ara mga bian nga makalalakinan, iban bata pa, daw wala na nagatong karo si Junjun, may mga problema. Siguro iban stress, physically stress, ma-overfatigue. Iban mga bin mentally stress man. So masami nga magkabati, isang pabati-bati ilang istorya sa ilang sinig mga partners. Lengya, why don't? Ah, isang una eh, prosubong why don't? Magamon na naghanin pabati-bati istorya ni Mrs., may solusyon kita na sa inyo. Magtumar sa Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya ang Turbo Dietary Supplement for Men, may ingredients nga mo nagapabakod sa ato nga panindugan. May makakaglabuwas ka. Luyag ninyo nga magbakod ang panindugan ni Junjun. Kag maglawig ang standing ovation. Kag ibalik ang nagakayab ang performance sa kama. Nga daw iya mga bian sang rabbit nga desperado. Ang rabbit lang magtira, lang tawa nyo. Daw kilat. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga katropa, nagapabalik sang performance nyo sa kama. Kay bolo kamo kalabaw lang ang nagaedad. Ha? Ah, kalabaw lang daw ang tumatanda siling nila. Kung luyag nyo magbalik ang nagkakayabang performance sa kama, tumaroon ninyo ang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang championship. Kay may tsansa pa nga mag-champion. Iba nagasiling, wala na tsansa mag-champion. Anong wala man? Ari ang Turbo Dietary Supplement for Men 100% mga katrupang natural and safe. Wala gini ni side effects. Puro lang ini frontal effects. Ha? Sa mga nagapakuno-kuno da ang mga katrupa ta nga kuno abi brusko pa pro wide man. Why don't? Nalipatan na nila ang isa ka function ni Junjun. Duha na function niya eh, no? Pangihi kag tirada. Ang tirada nga function. Lipatan na, ari oh. Patihan nyo ko bala, kay si Pedring gini yung panugid sa akon. Linya, grabe gini yung efekto sa Turbo Dietary Supplement for Men niya. Usually, amo ni nga mga oras, gatong karo na Junjun. Pero kung daw wala na gatong karo, tumarin nyo sang Turbo. Tumarin nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutos antes sa ginkwentro sa inyong partner. Kay sa pirtahan pa lang kamo, ha? Sa inyo nga kwarto, nagapangahig na ang mga tiil mo. Daw katulad sang manok na daw hana, magpangkupa. Sa munga nga manok. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga toalya, ah, kayang kaya. Sa nagapanguna nga balita sa siyudad sa Iloilo, nangin kontrobersyal ni Mabian ang paggamit bla. Amo na yung tawag natin nga misuse of government vehicle. Kaya balo kamo kung mga public official kamo, ilabi na mga elected official, halong kamo. Ilabi na subong nga kadamu-damu na sang pamaagi kung paano kamo i-report. Kaya halos tagsa-tagsa sa aton subong may cellphone. No? Tapos, picture nila da, amuning oras, amuning adlaw. Ginadumilian mga binang paggamit, commonly. Ginadumilian, usually ginadumilian ang paggamit sa mga government vehicles nga ini sa kada Sabado kag Domingo. Dapat weekdays lang. Pero may ara gyapon nga mga pasaway nga mga elected official nga nagagamit sang salakyan sang gobyerno bisan Sabado kag Domingo, nami ni kampanya eh. Kaya kita nga mga citizens mga bian, may kinamatarong kita sa pagbantay sa ila, kay taxpayer kita eh. Ang ginabato nila nga sweldo, bulanan nga sweldo, mga allowances nila, kita ang may contribution da, may ilang mga taxpayer. So in the spirit of accountability, dapat magalalaw ni mga public official daton sa paggamit sa mga government vehicles. Kay misuse of government vehicle da ang kaso mo. No? Abuse of authority. Ah? Waslik poder na kung nambalon sa iban. So agod malikawan ang ininga mga isyo mga abyan. No?
dumili ang paggamit sang sining mga government vehicles unless otherwise mabin may mga mabugat gid nga rason. May mga exemption. Anong gamit nila nga palusot siniman? Siguro ang pag-responder sa mga emergency situation, ang pag-deliver sang mga immediate needs, sa mga nahulaan, sa mga kalamidad, pwede na magamit nga lusot guro. O kung magamit nga mga exception, no? On the other hand, mga byan, mga katrupa, ati ginaako man ni Councilor Shin Marie Mabilog nga siya ang nagamit sang salakyan nga nakita nga nakapark mabyan sa isa ka parking area sa GT Mall sa Molo District sang nagligad nga Domingo nga adlaw. Mga byan, ang pag-ako nga ini, way man ni problema, no? Ginako ni Councilor Shin Marie Mabilog nagaisahanon nga membro sang oposisyon nga gingamit niya mga abin ng service vehicle sang syudad nga nakuhaan sang retrato nga nakapark sa GT Mall sa Molo sang nagligad nga Domingo nga adlaw. May rason siya. Ang rason niya, ginhulam niya kuno ini. Ginpahulam siya ni Vice Mayor Julien Barunda ani Vice Mayor Lady Julie Grace Labla Barunda bala. Okay, sama confused ko sa ila. Si Jam Jam ya, Julien Jam Jam Barunda.

Domingong adlaw, ginpayag ni Councilor Sen Marie Mabilog na nagpamakal siya sa mga school supplies sa GT Mall para sa balik eskwela program sa iyang opisina. May school supplies daw sa GT Mall. Base, no? Kay kay Balokamoso no sa iya, wala ko no sa may gin-issue sa iyang local government sang Iloilo para sa iya, no? Wala sa kono ma-issuehan sang government vehicle. Sa taran nga mga konsehal mga abyan sa ato na baluan, sa pagpayag ni Councilor Sin Marie Mabilog, si Mabilog lang kuno ang wala ma-issuehan sang government vehicle. Iya niya nga rason, no? Ginpayag ni Mabilog nga ginpaulam siya ni Baronda sang among salakyan para sa sining official transaction tungod wala siya ginhatagan sang service vehicle sang syudad sang Iloilo. Pahayag ni Councilor Sin Marie Mabilog sa mga katapos ang media kung paano niya kuno gingamit ang salakyan, nagatag sa detalye. Ha? Ambot kung official gin man kay kun mga labay-labay man ni Councilor Sin Mabilog ni mapuruhan ka ni yawan ka gidi sa bat, no? Pero ambal ni Sin Marie Mabilog, hindi ako nag-iisa ah. Siliga ng mga barangay president Irene Ong may ara magiliyo, no? So the last dason ta niya ha? Para bala mga abyan nga makakuha kita diri sang pagtulunan kay kisa naka-focus na kita sa mga national issues eh, lipatan naton mga local issues naton dribla, no? Ini mga abyan na aton sininga kausa in the spirit of accountability, no? In the spirit of transparency. Kay kaulog taasan bala nga kita mismo nga ordinaryong pumuluyo, ginawa ta gani kay pit-ipit man sa aton nga paha. Ginawa ta man gani mabyan ka save sa aton sininga income. Tapos ang mga elected officials naton nya daw sa wala lang. Daw wala man sing empathy sa aton la, no? So dapat maging vigilante kita. Sin pahayag ni Councilor Sin Marie Mabilog, ari ho, ginahatag niya ang itinerary niya. Alas 9 sa aga, nagpadulong mabiyan sa La Paz Church, simba sa isa ka haymas kag mga nagtambong man sa mga ano eh, sa mga ano ni gani ni, sa mga bunyag. Kaya balo ka kung konsehal ka, tatlo ka mga importante nga mga okasyon man dapat mo nga tagaan atensyon o tinion. Ano ini? KBL, kasal, bunyag, lubong. Sa kasal, pwede ka na magmaninay-maninoy. No? Para magdamo man ang followers mo eh. Madamo man ang emosyon nga mga constituents. Kano pa? Bunyag. Oh, pwede ka man makamaninay-maninoy da. Magpamalibad ka ko no, nga ayuon ka nga maninoy o maninay sa bunyag daw, hindi ko na mayo. Suno sa hurubaton. Kag ang isa amo ang lubong, dapat tambong kagid atin kagid sa tatlo ka mga okasyon nga ini bilang elected public official kay amo ini maabyan ng imo nga pamaagi agudto nga hindi ka malipatan sang mga pumuluyo sa pag-abot naman sang eleksyon. Tihambal ni Sin Marie Mabilog, konsyal sang syudad, nag-attend ako sang misa sa La Paz Church kay pista dito. Ang pista sa La Paz District maabyan sa nagligad ngayong Domingo eh. Mayo 24, no? Pagka alas 10, alas 9 sa nagsimba. Pagka alas 10, may ara sa community visit and consultation. No? Amunin mo, ang mga trabaho sa mga lawmakers, either local or national lawmakers naton, mga legislators naton, ang visitation and consultation. No? May ara sa mga abyan pagid nga community visit and consultation sa Gustilo Lapas sang alas 12. Ah, alas 9 tambong sa misa. Tambong sa bunyag. Alas 10 nagtambong siya o kun may visit and consultation siya sa Lupis ay na Lapas alas 10. Pagka alas 12 tagpalan niya gana na. May community visit and consultation pagid siya sa Gustilo Lapas. Hmm. Pagka alas 12 ang hapon, may ara pagidto siya nga aktibidades nga gintambungan sa Lanit Haro, mga activities to sa mga Iloy. Mother's activity mga abyan. Pagka alas 5, may community visit and consultation pagid siya sa Railway La Paz. Actually wala man na problema ugaling kay ti imo na inisiatibo. Ugaling na timingan diri mga abyan nga salakyan bala sang gobyernong gamit mo. Sa paglantaw nato di daw hindi man gid ni mga emergency ano. Daw wala man sang bugat ni. Ti pangatubangon ni Sin Marie Mabilog ning iya sa ning mga issue ni, mga konsekwensya ni kay mga kabalo kamo.
ang

0: Mga konsyal nga ini, may ara ni sila nga ginatawag na rata, representation ng traveling allowance. Ang ining rata, makuha mo ni Bilog sa pagbanta ta daw 19,000 ning iya nga bulanan sa rata, representation ng traveling allowance. Kung hindi ka mag-avail sang service vehicle nga i-assign sa imo bilang elected official, may option kay. Balibaran mo ang paggamit sang government vehicle. Tagaan ka mga katrupas ang representation ng traveling allowance. Rata. No? Makuha mo na bilog. Wala na buhin. Ha? Tughong mo to eh. Bakal ka krudo o gasolina para salakyan mo private mga vehicle para wala isyo. No? Ang layo sa aton mabiyan, ginbaton mo ang imo rata bilog. Kay wala ka magbaton sang salakyan nga ginasign sa imo, kay kuno wala man kuno ginhatagan sa isang local government unit sang city sang salakyan. So assuming wala ka nagbaton, may 19,000 ka nga rata. Taniway ka na nagamit sang government vehicle, bisan kay sinuma na na detail ining salakyan para wala isyo. No? Galing kung kaysa bala makabuyo ini mga public official ta, nga kung kaysa bala may tendency bala nga nag-abuso sang ilang poder. Di makasuhan ka da, day. Makasuhan ka da. Abuse of authority na ng imoya. No? Kaya ti mga abyan, kita dapat may vigilante. Nambalanta ka mo. Hindi nakabasta-basta. Dapat halong ka mo in the spirit of accountability. Kag in the spirit of transparency, mga abyan. No? So, iyan niya nga side nga wala siya ginisyuhan. Nagpanghulam lang sang service vehicle si Councilor Sin Marima Bilog sa kay Vice Mayor Labla Barunda kay tiway takot sa rakyan mo. No? Tungod wala, mga abyan, sang gin-isyo ang city government sa rakyan para sa iya o kung para sa iya, katulad sang mga incumbent ng mga councilors sang syudad sang Iloilo. No? Ang ginatagaan lang kuno sang salakyan, ining mga second termer na, mga third termer na, sa mga bag-o kuno nga konsyal pareho sa iya, ilabi na minority siya kag nagaisa nun nga posisyon, wala kuno sang salakyan nga gin-assign kun nga gin-detail sa iya. Tuod ni, ha? Kaya balo ka mo may isa ka mga pagsulundan sang gobyerno, kung ang opisyal wala sang government-issued vehicle maabyan, ha? Butang ta, alimbawa wala. Makabato na ni sila sang 19,000 nga rata kada bulan na, ha? 19,000 katrupang dyan rin daw sweldo na nasa isa ka-empleyado ah. No? Pero ilaya gamit man isa ano, sa ilang ano sa representation and traveling allowance. Budlay gali kung oposisyon ka no? Hindi ka pag-issuan sa government vehicle. Dugang panisin marim mabilo kung wala man kuno sa mga computer kag printer. Matuod eh. Pero ang side mga abyan sang city government, no? Ang side sang city government mga abyan, kung pamatian taman, pinagi sa spokesperson ni Mayor Raisa Trenas, may mga sabat man ding city government, dapat balansi pagdalata sa inyo sang isyo. Kaya balo ka ang politika mga abyan nga isyo, dapat both sides gid ang i-plastar ta. Dipindi rin sa mga tagpalamatita kung paano nila ni binag-binagon. Kaya balo ka mo, nagahilapit na lang ang eleksyon. So, kalkalanay na nila sa issues mo, kalkalanay na nila sa baho, no? Habuyanay na nila sila sa lutak. Ha? Although, 2028 pa ang local and national elections, pero ko halin subong, nagatipo na nila sila sa issues, nagatipo na nila sa baho, nagatipo na nila sa lutak, kay man si gabuyanay na nila sila kung nagahilapit na gid maabyan ang eleksyon. Ang iba nagapapugi points na. Ang ibang sini mga kabiyanan, nagatipo na sang lutak. Nagatipo na bala. Kalkalanay na nila mga biyanan sang ginamos nila. So, ginatag sang city government, pinagi sa spokesperson Mayor Raisa Trenas nga si Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson sang Office of the Mayor, nga gintanyagan kuno sang service vehicle si Councilor Sin Mabilog. Ah. Ini ang salakyan nga naka-issue sa to kay Anay Councilor kagkaroon Vice Mayor na Labla Barunda. Nga ginsalo sang iya amay nga si Anay Councilor Nick Barunda. Pahayag sang city government pinagi sa kay Joy Fantilaga Gorsal, nahimo ang ning pagtanyag sang sining salakyan sang nagpungko na si Shin Marie Mabilog bilang konsihal sang syudad. Apang wala niya ginbaton, bangod hindi man niya kuno inikinanglan, timan. Ang sala mo lang kagawad, Shin Marie Mabilog, basi nalipat ka blan. Kag silim mo, basi hindi man matalo pang dana, no? Be true to your words, blan. Dapat halong kagid. Hindi ka man gali magbaton kag may kwarta ka man gali dangat 19,000. Taniya mo lang to yung binakal mo gasolina. Taniya nag-grab ka na lang para wala isyo. Sa bagay, ang mga rata nga ini, hindi mo man maubos ah. Ha? Kung gustohon mo gid nga gusto mo, mangin budgetary ka. Budgetarian ka, iban budgetarian. Kung luyag mo gid nga mag-save. Ah, iban ginahimuan man ang nila temporaryo reset. O kung ano ganin eh, tawag ka katropang dyan rin ah. Temporary reset ah, no? Imuimuan lang na kung abi, amunay gingasto mo, amunay ginpliti mo. Sila pa. Agot to wala buhin, tani. O kung tani, dako pa savings mo sa 19,000 mo. Oh? Mm. Suno sa City Mayor's Office, gintanyagan si Councilor Shin Mabilog sa Government Service Vehicle ng Mitsubishi Strada pick-up with plate number SFA2447. Detalyado pa, oh. Nga una na nga nasayan sa kayanay Councilor Julie Grace Barunda kag ginsaylo inimabyan sang iya sininga amay nga sinik Barunda kay wala na sinik Barunda tapos ng term niya. Sang magpungko si Councilor Mabilog sang nagligad nga to ay gintanyag ni sa iya ang mga salakyan. Apang suno mismo sa iya wala niya inigit baton bangod hindi man niya kinanglan sa among atinion. Sa records sang city government nagapakita nga wala na update kung wala na islan ang property accountability receipt sa nga mga salakyan kag nagapabilin ini nga nagkapangalan sa isa sa mga staff sang vice mayor. Tungod mabian wala sa may nag-assign kay Mabilog nga government vehicle, Bilog, Paldo, nga ginbaton ang representation ng travel allowance kada bulan katrupang dyan Ray. Sa gusto kag sa indi, sa gusto mo kag sa indi, batunon mo gidni, tupa gidni sa ATM mo. Ang 19,000 mga bilang representation ang traveling allowance. Kaya balo ka mo, hindi mo na makuha in full amount ang rata representation ng traveling allowance ng 19,000 kung may nag-assign sa imong service vehicle. Sa dalumsang kasuguan, dapat pili ka, isa lang piliyon mo. Baton ka sang ginatanyag sa imong service vehicle nga hindi mo makuha bilog ang 19,000 ng traveling allowance mo. O hindi ka magbaton sang government service vehicle. Pero paldo ka, bilog nga 19,000 batunon mo kada bulan. Oh. Eh, dire, nahulog kagid sa bitag. Councilor Shin Mabilog. Uy, kagalong mo, nag-iisanon ka na lang adaan nga ano ni, nga oposisyon da. Sumablay ka pa. Pero hambal ni kagawad Shin Marie Mabilog, hindi ako nag-iisa. Kung matutuod, in the spirit of transparency, in the spirit of accountability, oh, dalaan nyo man bisa isyo si Liga ng mga Barangay Irene Ong, ang ex-officio member sang Iloilo City Council. Magambal ikaw ang ex-officio member, pariho lang na tanan. Pariho lang ang imo poder, ang imong mga pribilehiyo sa mga regular ng mga konsihal. Tinangin ex-officio member si Kapitan Irene Ong, isa ka kapitan sa isa ka barangay sa city proper, kay siya ang ginpili ng Liga ng mga Barangay as president. Automatic na ex-officio member ka sa city council. Amo man sa probinsya. Ang isa ka barangay kapitan, bisan diin man nga barangay si isa ka banwa, kung mapilian ka bilang Liga president, mga katrupa, Liga ng Barangay president, automatic na mangin membro ka man sang provincial board. Pariho nga poder, pariho nga mga pribilehiyo nga gina-avail sang isa ka regular nga board member, ma-avail man sang ex-officio member. Ha? Mga maglakbay-alak, maglakbay-aral ka mo, entitled man ang mga ex-officio member, 13th month pay, performance-based bonus, entitled tanan-tanan nga benepisyo, mapatay ka, tagaan ka man Philippine flag, o, haya ka man da sa Kapitolyo, kung ano ka, kung provincial board member ka, kung city councilor ka, ihaya ka man da, ha? Isa ka gabi sa city hall. May paaman pa nga Philippine flag. Oo. Teke, balo ka mo. Kung pamatihan tang side ni Sen. Marie Mabilog, haling niya hindi, malang tako nag-iisa. Kaya kaya balok mo si Liga President Maria Irene Ong ang nag-meeting sa mga punong barangay man sa Haro. Ha? Sa adlaw nga na retratuhan man niya ang adlaw mga Domingo. Ang kay Irene Ong tiya, kapi-kapi. Ha? Kapi-kapi sa mga barangay kapitana. Kaya balok mo amat-amat na ni sila daw pulo-pik-pik-pik-pik sa abaga sa mga pumuloyo. Pulo-pangapi-pangapi. Abot si Kiik na kamuni eh, Loring kag ni Pidring, no? Nag-meeting sa mga kapitan eh, siliga ng mga barangay, President Maria Irene Ong, ginoblabanta itong mga 13 ka mga punong barangay ah. Sa Haro ah, Mayo 24, Domingo man to. Sa bagong bukas nga kapihan, may bagong bukas na nga kapihan mo sa C1 Road lah. Sa Buhang Haro, ambot anong nga kapihan eh ah. Nga nami man ang ambiance bla para makapulo pang api man ang mga kapitanis. Kaya balok ka muna ni mga kapitanis, paldunis la basta may eleksyon eh. No? Amo ning pinaka frontliner sa barangay, no? Padlagan ka konsyal, padlagan ka mayor, padlagan ka vice mayor, padlagan ka congressman, una mo palapitan sa barangay ang kapitan. Kapin pa kung medyo tikalo ng kapitan, apapili ka konsyal, mayor, vice mayor, congressman, na tama-tama agad ang mid palapitan mo, ako pa! Pasalig sa mga kapitan. Pero pati ka na sa iya barangay, do, halos yung magdaog. Oh, oh. Te, mga biyan, na-discovery man yung napicturan man yung salakyan sang gobyerno nga ginasakyan ni Irene Ong dito sa Buhang Haro sa C1 Road sa isa kakapihan to ah. Pulo pa nga api man sila to, 36 ka mga barangay kapitan to, bit-bit ya. No? Nakuhaan man sang retrato nga gamit naman ng service vehicle. Te, kung pamatian tang patag ni Councilor Irene Ong ang liga ng mga barangay president, kabahin sang iya sininga function bilang liga ng barangay president ah. Ang pagpulo pa nga api-kapi sa mga kapitan sang Haro, ah. Ilabi na kuno mga binilasin nga topiko ang parte sa bawat barangay makikinabang educational assistance ang Malacanang. Yun yun. O matian mo doon sa lingbo, no? Seryoso gid nga mga topiko ginambala nila, no? May minutes ka, aw? May minutes ka sa inyo kapla pangapit at kagawa na rin, no, aw? Ang sabagay, damo man yung palusot, ah. Sila pa. Mm-hmm. Pero nga ito sininga bottom line. Salamahon ta ni sila. Either minority, majority, opposition man o administrasyon, kung sino makalapas mga pin sa pagsulundan sa gobyerno, ilabi na ang misuse of government vehicle, palariyuhon ta nga pasabton sila. No? Sunod sa kay kagawad ong ginpatawag ang among meeting tungod madamo sa mga punong barangay ang hindi pa maathagan sa mga pagsulundan sa pagpili sang 5 ka mga benepisyaryo sa among programa. Kay balok ka mo, may programang Malacanang nga ining educational assistance program bala sa Malacanang, ginadirekta rin sa mga kapitan. Ha? Actually, tinutuyo, kung lang taon mo lang, do ka nami, para hindi na bala mag-agi sa konsinuman ng mga tarpulano ng opisyal. Agot nga mabuhin-buhinan ang ginatawag nga bureaucratic red tape. Kaya diri man lang kita nagalawig eh, sa mga proseso-proseso, bala. No? Amo ina nagasulod ang rubaton, aanhin pa ang damo. Kung bato na ang uso, ay ste, aanhin pagli ang damo kung tigok na ang kabayo. Ha? Ti maayo man nga prinsipyo sang national government kag ginadirekta na sa barangay. Ti amo ning ginpamangil ni kagawad Irene Ong. Suno sa kay kagawad Irene Ong, ginapatawag kuni nga kapitan na para magiyahan sila bala sa pagpili sang mga matutuod gid bala nga benepisyaryo, bona fide beneficiaries sang gobyerno programa pinaagi sa educational assistance program nami ning palatuntunan siling ni Irene Ong. Ti ginagiyahan ko ni sila. Pulo pa nga api kami to para bala nga wala sang pinilian ang mga kapitan sa pagpatuman sang siling programa. No? timagluwas sa salakyan sang liga ng mga barangay nakuhaan man sa retrato ang service vehicle. Ha? Nga ini, daw dungan-dungan sila mo. Service vehicle gamit ni Sen Marie Mabilog, Domingo. Kag service vehicle sa gobyerno, ang gingamit man ni Erin Ong Domingo man. Ay, kung kay Isabla, ining bistado mo na, mapalusot pa. Damo ni galing lusot mo, no? Damo lusot sa sininga mga... Kung marot ka lang, government elected official ka, damo ni lusot. Pero nga aton sininga mga abyan, in the spirit of accountability, in the spirit of transparency, honesty, kay bala mo may iban nga mga public official naton, ining mga elected official naton, nga lain ang ginahambal nila, isang sa ilag ng ubray, no? Pambalo mo sila sa entablado during campaign period, dumabilib ka mo, dumahanga ka mo, ha? Daw siling mo daw tuod-tuod gidla, no? Pero kung makapungko na ganit sa pisto, their words are totally different from their actions. No? Tiamuning duha ka mga issues mga biyan ng sulundon. Lang taon ta sa masunod ng mga tinayon, buwas may session sila, ha? May session sila. May regular session ng atong city council. No? Ambot kung dalo nila ng isyo. Ha? Pamatian tang rason sang isa ka oposisyonista nga konsehal, ha, nabilong sa minority, nagaisano na ninga oposisyon sa city council. 11 kontra 12, 11 kontra isa. Ani ka 13 kontra isa. Ba mo 14 ang membro mo sang city council, 12 ka mga regular nga mga konsehal. Isa ka liga ng mga barangay president, 13 na. Kag isa ka liga ng mga kabataan, ang SK Federation President, ex officio member man na, no? Sang city council. So, sa city council, 14 ka city councilors, isa lang si Sen Marie Mabilog na oposisyon. The rest, majority, the rest niya 13, administrasyon. Ibantayan ito na buwas eh. Kung may ara silang agenda sa sininga bagay, kung bala may ma-privileged speech ini, kag tagaan man tiniunan, hindi doha ka mga elected official, nga ginakusahan mga katropa sang misuse of government vehicles. Sa ato naman nga bahin sa mga netizens, tandaan nyo na, basta Sabado kag Domingo, except lang kung may aragid man mabugat nga rason o kung balido nga rason sa paggamit sa mga government vehicles, picture nyo ah. Kalabanan ang mga plate number, just to give you an idea, ang mga plate numbers ng mga government vehicles, mga katrupa, number one, pula ang plate number. Kundi kung mga private vehicles kita, ang nasulat da nga litra kag numero sa plaka, itom, di ba? Kung government vehicle ina, ang plaka o kung ang nasulat nga litra kag numero sa plaka, pula. Tandaan nyo na, pula. And usually, ang litra sa mga government vehicles, mga katropa, nagasugod sa litra nga S. Ah, tandaan nyo na. Oo. Oh. Kag dapat ining mga government vehicles may pangalan sa kilid magtimbang nga for official use only. Ha? Sa mga kabanuanan, ha? Basi lipat ka mo. Basi bala makabuylo ang mga elected officials naton. No? Basi gamito niya pala panindahan, gamito niya tumag-attend sa Bunyag Lubong. Kasal Bunyag Lubong, i-picture nyo, kag i-report kay misuse of government vehicle ina, abuse of authority, guwayo na sila. Waslik puder. 14 minutos na nagaligat sa takna alas 5 sa aga. Ngayon nga bahay na ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga abin naman yung pinakababakod nga food supplement for healthy body and stronger immunity. Tanan nga virus kag mga bakterya sa lawas ta, patyo niya sini. Pabasgugun niya sini aton nga immune system. Kaya balo ka mo kung anong ingredients ng Santon Plus Gold. Ha? Na almost perfect ang proportionate sa mga importante kag madamo sa mga medicinal properties nga ingredients ang Santon Plus Gold. Hamakin mo, may mangustin nga 350 milligrams. May ampalaya nga 50 milligrams, may malunggay nga 50 milligrams, may garlic 50 milligrams, may spirulina pa nga 50 milligrams. Isipon nyo na kung daw ano ka kumpak ang ining Santon Plus Gold, mga abyan, kag top seller ini sa tanan nga mga Santon products, mga abyan. Ang Santon Plus Gold, isa sa mga top sellers, no? Kay man, mga abyan, diri sa Pilipinas, bawal magkasakit eh. Hindi na kamo magulat pa nga manghina ang inyong mga resistance, ang inyong immune system. Kaya kung may mabakod kita ng immune system, hindi kita dali-dali dapuan sang balatian. So, ang Santon Plus Gold, ginakonsideran ini sang karabanan Subong nga amo ang pinakamabakod nga magpabakod sang aton nga immune system. Gani, mag-mintinar sa pagtumar sang Santon Plus Gold. Sarang ninyo ini mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar katulad sang Rose Pharmacy, Mercury Drugstore, TGP, pwede ganyan ninyo mabakal ini South Star Pharmacy, Generica, All Green Pharmacy. Mabakal nyo ganyan ini mga katrupa nga herbal products ang Santon Plus Gold. Number one, sumong mabiyan nga nagapabakod sa atong immune system. Sa atong nga pagbalik, may ara pa kita, mabiyan, nga mga issue nasyonal sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Martes nga edisyon, mabiyan, sa atong nga palatuntunan. Pasiplat kita, dugay-dugay sa mga nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ang Bureau of Immigration nagpayag na wala pa sang whole departure order. Ngagin pagwa, batok sa kay Senador Bato de la Rosa nga ginakonsiderar nga fugitive subong o wanted, no? Detalyeta ina sa inyo, dugay-dugay. Pagkaligad lamang sang malipot naton nga mga pahanumdum.
1: XFM
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating, pabalik-balik lang.
1: Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
9: Tanggal ang katikate.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
9: na all-in-one
1: sa presyo
9: magaan.
1: Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako si Ibon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Madiet na ko bukas ah.
1: XFM.
14: Katropa mo.
15: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 21 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, Mabian. Greeting time ani kita sa nagapamati sa aton. Mr. and Mrs. Jubin Caballero sa Lunok Itiri na upod ang mga riders, ang cast rider, kag mga grab drivers sa Lunok Itiri nga napanginagiyahan ni Mr. and Mrs. Jubin Caballero. May aga lang. Sa mga taga Barangay Lanag, may aga, nagapamati man sa aton. Tunog man ang sound system da sa Esplanaga Inland Resort. Sa staff da sa Esplanaga Inland Resort sa Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Jaime and Susette Arabang. Sa Esplanaga Inland Resort, may aga lang da sa mga staff man, aga pa na sila gabulog tao. Dira sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Mga Bangga Dama boys, may aga. Sa mga abyanta na sa kilid sa Injap Tower, nagabaligya na arroz caldo, pares, nagabaligya noodle soup. Hasta na sila da alas 3, alas 4. Kung wala lang ulan, paldo man ni sila. Ang mga customer na nila da, mga ano eh, mga nagatrabaho bla sa call center. Basta wala ulan, paldo ang aton ng mga abyanda, si Gina, si Moroy, si Nestor, si Lady, sino pa? Kagsakay unyok, pari unyok. Uso pa ni isang una si unyok na ikabaliga ni isang ano, isang Yusef lang. Gulagarapon lang. Ambot na abtan mo pagkatrupang dyan rin ining takatakatakatak bla. Ining mga nagabaligya bla si Grillo sa dalanon bla. Nga kun mag pick up kag mag upload kag mag download sang pasero ang jeepney driver sa dalan GM Basa, dayo ni palapit ining takatakatak boys. Ining mga sigrilyo nila kag dulce na butang dibla sa box tapos may siradura sa butong-butong ano mo lang, gitun mo lang. Buksan mo dulce, buksan mo sigrilyo, takatakatak gahon isa. Amo na gitawag sila nga takatakatak boys. Pero subong si Unyok hindi ni takatakatak. Na plaster na bisa sa tray kag di garapon ang sigrilyo. Pero sa una ko no takatakatak boy siya. Unyok pre Unyok, thank you ah. Kaysa blibit-bit man ang yang radio. Kay may ano ni siya mo, may ibu trike bla. Baligya si sigrilyo at the same time blibiyahe man ah. May ara sang speaker sa iyang ibu bike. Oy, talking about ibu bike, baw halonggid ka mo. Halonggid ka mo mga abyan sa sining mga electric trike ngayon eh. Dito sa Banati may nabunggoan naman tong electric bike. Kay man aning mga drivers ng electric bike, electric trike ngayon eh, hindi man tanan ha. Wala inisang may namasngaan sa pagpatuman sang traffic rules and regulation. Bala kay wala man inisala lisensya eh. Wala man sila gina-require nga magkuha lisensya. Ting iban sin eh. Kay wala makakuha lisensya, wala maka-attend sang driving lesson, wala maka-intindi sang rules and regulations sang trafiko, hindi man tanana. Meron man nga naka-intindi. Tiuso subong ang pag sirabad sa mga e-trike ngayon eh, nag-aagi sa mga national highways, mabungguan maabyan sa mga nagahagunos ng masalakyan, no? Ang dadali nga mga abyan, dali lang gid, 1 minute na lang bilinta. Ha? 1 minute na lang. Nasyonal nga balita mga abyan, ang Bureau of Immigration wala nag-siling uko nagpayag nga wala pa sang whole departure order batok sa kay Senador Bato de la Rosa. Wala pa ini naka issue sang whole departure order, meaning mga abyan wala pa makagwa sa pungsod si Senador Bato de la Rosa. Gapati ang Bureau of Immigration nga wala pa makagwa sa pungsod si Senador de la Rosa. Suno sa BI spokesperson mga abyan nga si Dana Sandoval, sa karon ang Senador ari pa diri sa Pilipinas. Kaya balo ka mga abyan, ang ining whole departure order, no? Gina-issue ining HDO whole departure order, ginapatuman lamang ini sa mga tao bala nga makabig nga mga flight risk nga hindi pagpanugutan ang ining mga tao, ining individual nga subject sa whole departure order. Magluwas gid lamang mabyan kun may ara ini gid man sang permit to travel nga order sang isa ka korte. So ang aton otoridad ang NBI kag ang Bureau of Immigration gapati ah. Why tay mabato de la Rosa pamalagyo ah. Ari pa lang di sa Pilipinas. Ugaling wala na tachimpo. Kay alas 5.26 na, tiyo na sa pagtakop sang palatuntunan Exciting Pilipinas. Salamat gid sa nagapod sa aton ha, sa 100.7 MHz sa maglilisuan sa inyo mga radyo nagapamati sa aton sa ere o kun on air. Ang nagupod sa aton nga Facebook page, pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat gid. Magabalik ako sa Express Balita Saga sa takna nga alas 6. Upod ko diri sa Technical Department si katropang Jan Ray Bertis para sa XFM ng Radio Patrol Iloilo. Ako si katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap kong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
3: Yes. At sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
4: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
3: Yes,
4: ano?
3: So,
4: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. eh pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or mm-hmm. African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kamay, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre. Di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, no? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
3: Parang ganun to.
4: Oo, sobrang
3: pero
4: laki.
3: Hindi proportionate yung...
4: Hindi proportion, katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yun. Yan. So ito yon. So may mga ano yan ha, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, no? Pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganun kalaki eh. Di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
3: Mm-hmm. So, ang mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
4: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi mm-hmm. medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang mm-hmm. or yung sapatos natin parang lumiliit. Mm-hmm. kasi yung mga may ganyan, mm-hmm. yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila. Mm-hmm. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So, kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, ganyan yung itsura na may mga acromegaly. Mm. Parang ang laki ng panga. Tapos, tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos, yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos, yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na imagine nyo na yung sinasabi ko ano. Tapos nagkakaroon ng mga bone spar, yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
3: Mm-hmm.
4: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. Yung iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
3: Mm-hmm.
4: O kasi nga ito ay apekto ito ng hormone ano na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. Ano? At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga ano po, palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom lumalaki.
3: Mm-hmm.
4: O tumatangkad o lumalapad.
3: Ayun. So mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po'y nakakaranas ha, ng ganitong uri po ng mga simptomas, eh dapat mga kaibigan ay pumunta na kaagad ano? Sa inyo po mga kakilala ng mga doktor, or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, ano, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ano? Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, eh baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, no, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, no, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
4: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo, pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
3: Mm-hmm.
4: No? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
3: Yes,
4: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan, o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga mga hormone yan. So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
3: Ayun. Maraming salamat, Doc, ha. So mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, ano? Pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
4: Ito pa namang partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
3: Oo nga.
4: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga. Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
3: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
1: ina. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay atin sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
4: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata.
3: Mm-hmm.
4: So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
3: Mm.
4: At may ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling. Oh. May limitations ano. Pero yun nga lang may ano ka matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
3: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman niyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: VisionX, marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
2: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
4: Mm-hmm.
3: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. So ibig sabihin pag over production talaga lalaki ka. Mm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan yung ating hormonal system.
3: Mm.
4: Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na ano na risk kapag develop nito, ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
3: Oo nga.
4: O affordable, di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
3: Yun nga.
4: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pag nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit, pero

0: nagkalainlaing mga sports venues sa Agusan del Sur. Ang ininga balitang idulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo. XFM News.
1: Lasay 54 mga katropa, balita sa inang panginyo nabatian, ginadulong sa inyo isang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavo waska basko gako nakaturbo ka. 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Turbo Dietary Supplement for Men. Pangitaw ng may tatak nga yes to health, i-add to cart kag i-check out.
2: Extra wow! Balita.
1: Lasay 54 sa karon sa detalye ang aton extra wow balita. Gindala sa ospital ang lalaki sa Sao Paulo, Brazil matapos nga nagpalamanog kag na-infection ang kaugalingon nga ilong matapos niya ini nga ginretoke. Nag-ala doktor ang wala ginhingadlan nga lalaki kag ginretoke ang kaugalingon nga ilong matapos nga nakatan-aw sa video sa YouTube angot sa do-it-yourself rhinoplasty. Ginusara sa ang lalaki ang among operasyon o kung ginhimo sa among lalaki ang among operasyon sa amo ang gingamit sa lalaki sa among operasyon amo ang rubbing alcohol, anesthesia para sa mga kasapatan kag super glue. Imbes nga magtangos ang ilong, nagbanog ang ilong sa lalaki kag na-infection. Sa bulig sang Campo Limpo Emergency Care Unit sa Sao Paulo, natabangan ang ilong sa lalaki. Samtang inpaydalom naman sa mental health assessment ang lalaki agud nga mahibaloan ang mas madalom nga rason kun nga ginretoke siya ang kaugalingon nga ilong. Gilay naman nga nagpagawas sa official statement ang Brazilian Society of Plastic Surgery kag nagpaanam sa publiko nga magparetoke lang sa qualified nga mga doktor. Sa subong ginkakas na sa Google kag YouTube ang among DIY rhinoplasty kag inba naman ang mga kaangay content sa sikat nga video streaming site. Sa ano ba sa inyo ilong, wag mag DIY mga katropa.
3: Mga resulta sa pagmatumato lang.
1: Yes.
3: Hindi espesyalista. Basta gani ang nature ang atribihan mo o intrahan mo, mga guba kagid. Nature na yung mga hatag niya sa ginungo sa imong ilong mo.
1: Sa true, oo.
3: Sa ano lang na yung akay, amo nang gindisinyo para sa ilong.
1: Yes, amo nang designed for you.
3: Kita mo ibang nga
1: designed only for
3: yes,
1: you.
3: Yes, oh. Kita mo ibang nga, ano, gaparitoke sa ilong nil. Mayo nagin ang ilatsura sa pagritoke. Asa ilang original ng ilong. Ginpaliwat taon ni, daw Madam Auringo, ya. Kilala mo na. Kita mo na. Kita mo na siya. So that is why hindi kagin magmatomato paritoke siyang ilo.
1: Kaga syempre
3: madevelop lang na siya.
1: Kaya syempre ang mga rhinoplasty surgeons may aral sila yung mga procedures.
3: Yes.
1: Kaya may mga preparations na ginahimo. May mga specific na silang mga kagamitan kag mga bulong nga ginagamit. So kung mag DIY ka da
3: sala.
1: Kagbase kon maano ka wala ma
3: base tigaylo nga magtanos basi magbaliskad pa ba. Kuna lang ginatag sa imo man lang na ang bato na yes. Kay balaan mo hindi man lang pinagi sa ilong ang pagpatawom sa isa ka persona.
1: Yes.
3: Because beauty is in the eyes of the
1: beholder.
3: Hindi yan ay nagabase sa physical appearance. Kung namaluyagan ka sa tao, babae man o lalaki, wala na nagabase sa ilong.
1: Extra wow balita mga katropang inyo na batian. Ginadrong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap.
4: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
3: Bisan ko rapa lang na basta principal.
1: Oh, di ba? Sana all.
3: Amo nang handom sa amigo ko nga membro sang ano ay tabla. Mga amigo ta, mga nagabakas sa pagmangabuhi pala, mga nagabaliga uling.
1: Anong iya nga ano?
3: Ang handom niya mangutang sa isang motorsiklo kay ginakarga na sa uling magnegosyo siya. And at the same time gamiton niya man sugat dulong sa maestra. Ang handom niya gidya makapangasawa maestra mo. Lingabisan ko rapa lang basta principal.
1: Ang mapangasawa niya.
3: Oo.
1: Very good.
3: It's not too late yet.
1: Yes.
3: Hindi pa huli ang lahat. Pag may tiyaga,
1: Maynilaga.
3: Na.

0: Pag may angkas, may sawa. Hindi ninyo angkas, meaning hindi ninyo na sawa. Budlay na. Kasi ba, ay sisig pinter mo sa gituan kagito. Klaro, klaro, katulpag dyan, Rhea. Klaro.
1: Mga tropa, nabatian ang kamugusan nga pagbalita sa Express Balita sa Saga Marites. May bind na sa isig, the smile bind sa is. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members. Sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Sa mga katropa natin nga nagapamati, nakatune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati, gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Good morning mga katropa and happy, happy Tuesday sa atin tanan. Sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mayong aga gid kay Sir Reynaldo Abeto, good morning and happy Tuesday, God bless man. Sa kay Ma'am Mary Rica Bar, good morning, stay safe and healthy. Sa kay Ma'am Angelo de Monteverde, sa kay Ma'am Aloha Bueco, kay Marlon Cecilio Gonzaga, good morning, happy Tuesday. Sa kay Gian Tolosa, good morning gid. Mayong aga. Mayong aga man sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton. Sa kay katropang AJ Bordon, kay John Mark Cardileza, kay Ma'am Hermite, kay Jessica Gonzalez. Good morning gid sa inyo tanan. Kay sa iban pagid natin yung mga katropa. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod ng pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7, Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis Rabang,
1: XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Cold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Cold.
1: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
4: Salmon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health.
6: XFM.
1: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano, Baharo. Nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure. Gani, naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
18: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kag kay Dr. Remelito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. gani tamuman mag-intra man sa Santong Kag XFM, libo-libo pa premium. Salamat din.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Garantisado
10: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: mag-Santone Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain, para diri-diritso ang training.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabili sa mga butika.

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira, kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawong. Ma-duty ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na. Nanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko.
13: FM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM,

0: Agora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:26.
1: Bullseye!
0: Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ito niya matag pramati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye!
1: Bullseye!
0: Martes, sa ito sa ring pagparagad, May 26, 2026.
1: Bullseye!
0: We're down to the last Tuesday sa Mayo, sa ito sa ring pagparagad, dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman ang inyo sa ring katrupa, katrupang Josel Banias. Nag-welcome kita sa ato sa ring mga suki, ang mga maukod din ato sa ring matag palamati dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, kag kaiping sa ring kaprobinsyahanan katulad sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, kalakipman ang Negros Island Region. Kag sa tanan sa ring malabutan sa aton nga pagwaragwag, welcome na sa programa Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Well, sa panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo, baw kainas ang aga, nagtupa man ang ulan ba? Ay, nakatilaw kita sang mabulubugnaw sininga klima, ha? Kay na lang sang kagahon, baw kagabi galing pati ang imo sining hita daw ginapamalhas ya ka paang sang ato sininga klima. Well, may ara sang weather disturbance nga nagapasulod sa Philippine Area of Responsibility dito is Mindanao. We don't know kung makalandfall gid man ini sa kung ma-develop into a typhoon o kung bagyo. A tropical depression from LPA to tropical depression to tropical storm to typhoon. Amo nang escalation sang pagtawag sang bagyo dari sa aton. Pero in short, bagyo ah. Halin sa low pressure, mahimo sa nga bagyo. Wala, sa ito sa ring pagparagad, ging nakabarakaan ta sinay, base balakon, bundakon, kaulan, palarong pambansa ta. Dito sa Agsur, Agusan del Sur, ang pinakasentro karon sang kompetisyon sang palarong pambansa 2026, adto dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Amo ni gani nga may nagareklamo dito, nga nalagyan ko no, lubak-lubak. Na dito ya sa Agusan del Sur, simple man lang sabat sang gobernador.
1: Bullseye!
0: Ah, kiti may nagreklamo siya, Mr. Governor, mag-host po kayo ng palarong pambansa. Pagkatapos yung daan po natin, marami pong lubak-lubak. Ah, ti galalain man ang gobernador eh.
1: Bullseye!
0: Sinabat yung tanan, sining nagapinamangkot niya, huwag kayong mag-worry. Ah, kasi yung laro po natin, hindi naman lalaruin sa karsada eh. Oh, ti pinakasimple nga sabat. Why sa mimihimo manong mahimo iabi na? Alang-alay na tapalan dayon. Ti damo lubak-lubak sa mga dalanon dito, mga highways. Pero sa linya, don't worry sa tanan ng mga athletes, parents, and delegates. Kasi yung laro, ha? Ilalaruin natin sa mga gyms at sa mga ano, sports complex nila dito. Hindi naman tayo maglalaro sa kalsada eh.
1: Bullseye!
0: Simple nga sabat, no? Ha? Bullseye. Pero ti, medyo kibag gamay.
1: Bullseye!
0: Ha? Kibag gamay. Bullseye, pero kibag gamay. Kaya nga, ti, tanigin pariparahan man sa national government. Amo nang bintaha kung mag-host ikaw sa mga palarong pambansa. Number one, upgrading of your facilities and equipment. Diba? Number two, beautification sang venue kag sang surroundings, and that includes ang mga eskwelahan, ang mga billeting areas, kag ang mga karsadahon sa iban sining mga hosts ang nagligad. Ginahingagaw pa kayo pati ang mga karsada, koneksyon sa kuryente, koneksyon sa tubig, ah, security preparations, ginabaklan bag-ong mga equipment, ha, kung ano man nga mga sports events, ginapatindugan sang track oval, ginapatindugan sang swimming pool, ginapatindugan basketball course, gina-upgrade ang ila sini, iban pagin sini nga mga facilities. Amo na nga madamo ang gusto yan mag-host sa mga palarong pambansa dari sa aton WVRAA abisa regional level. Bangod man kay you need really to upgrade your equipment and facilities. So importante na kay ko na upgrade na, hindi naman na pagbawion sa national government, that will be yours bilang host, Ha? Tiyan mo nang gina-after nga kung nag-host ikaw sa palarong pambansa, simpre may suportalin sa national government, sa Department of Education, kagiban pa yun ahinsa sa gobyerno. Di ba? Pero ti dito ay gid nila mahingagang lubak-lubak ya sa ano, Agsur, Agusan del Sur, kikalayo sa billeting areas, sa iban sa nga mga delegates, may ara billeting areas nga tiga 20 kilometers away from the venue. Gamay malani actually ang prosperidad, pero ti malapad man ang Agsur, ang Agusan del Sur. Only that, medyo behind sa in terms of facilities, medyo behind na uluulihi sa ikumparar. Dari sa ato, nabi sa mga highly developed sining mga syudad kag probinsya. Pero may araya nga mga lugar man dito, nga tahuman na ila sining facilities. Depende, ina mo, ha? Sa mga nagapamuno ang probinsya, abi gobernador sa syudad, abi mayor kagkabanwahanan. Depende na iya sa prioritization sa mga local officials. Kami ara iya local officials nga anabalaan niya, magpapicture lang niya sa nagadaog mo. Pero suporta sa mga atleta, wala. Siya kung magdaog siya, papicture na taganta ka 5,000. Amo lang ginangin na taya. Ha? Pero in terms of support, abim hambal nga, okay, we'll give you training facilities, we'll give you equipment, laos. Dari sa atos probinsya, tinaumpisahan ng atos sering sports program, amo man dari sa syudad, di ba? May ara kita ng sports program, kabay pa magpadayon, ang problema sini, kay nagakautod, na? Kung sa mga kawayan, pabungol. Kay balo ka mo sang bungol sa kawayan, ang kawayan bala nga sa tambo pa lang nautod ng puntaya, bungol tawag sina, pero dalagko ang puno sna. So amo nang gina prioritize nila kung magbakal kabla kung gusto mo dalagko nga binilog sa kawayan, kinanglan baklon mo bungol, puktol puntaya. With this, ladies and gentlemen, dako ang ato sining chance nga maka gain sa upper level, ha? Sa 18 tanan ka mga rehiyon, kagduha sini ka mga automatic participants sa palarong pambansa. 20 tanan ka mga teams. Kaya nga, may ara pa sang overseas school mo nga nag-intra, automatic na sila qualified sa palarong pambansa. And the 20th nga school, amoning National Academy for Sports High School na, kompleto manada sila sa mga athletes sa nagkalalain sila ng mga sports events. So we have 18 regions, diba? Established regions. Ang regions 1 to 12. Dose ina, dugangan mo sang Caraga region, diba? Dugangan mo sang Cordillera Administrative Region. Dugangan mo sang Region 4A. Dugangan ni mo sang NCR. Dugangan ni mo sang NIR. Dugangan ni mo sang BARM. Ha? And that's 18. Plus ang National Academy for Sports, kag ang sunod sina, ladies and gentlemen, ang overseas schools. So 20 tanan ka mga participating teams and groups, regions, ang nagapasakop sa 2026 Palarong Pambansa dito ya sa Agusan del Sur. Ang mga ginabantayan ng mga events, ladies and gentlemen, for Western Visayas, ang basketball. Bo, nagpakalbo ang mga athletes natin sa basketball. Ha? Tina iaguro, pampaswerte na. Kitanan bukalbs mo. Ha? Kitaan mo. Kung ulo lang lang tawon mo, hindi ka kahibalo. Kung bala, sino na siya. Kaya pareho sila nga kalbo. Bukalbs. Amo na ang palatandaan. Basta gani kalbo, makitaan mo. Hambal, pang Western Visayas. And ang mga athletes naton mostly came from Iloilo. Ang ginabantayan dari, amo ni si Rose ang number one, ang point guard. Kasuabi sa mga moves ni Rose, no? And number one sa high school na, ha? May elementary, pagiti ang elementary ta, dadamo nga mga athletes sa dadohalin sa Liganes mo. Ha? Lugar ni Mayor Junjun Hain. So, balantayan na. Ang iban pagid sa ninyo mga sports events ang sa swimming. Ba, masakit galing kontrahon mo, NCR. Kaya nga, dito yas NCR, kag ang Negros Island Region. May mga athletes dito sila, ya, may mga unay nga swimming pools balay. Covered swimming pool pa na. Ha? There is aton, ya, practice ka sports complex. Kung kaysa, di malas ka, sokton ka pa in transfer. Mahampang ka sa palarong pambansa, sokton ka pa 40 pesos. Kung may slakyan, yan ikanan nga dala. Amo na ang disbintaha sa aton, nasilingta depende ina sa prioritization sa mga local government officials. Ang mga balantayan pagid sining mga events ang sa athletics, ang aton sining mga runners. Debla nga consistent kita nga nagasulod permi sa medal standing. Alabi na gina ato sining dumalagan halinya to Scarles, ha? Kung sa diin, primero yung entrance ni ginbutangan niya lang, ha? Masking tape ang iya sila nga TL kaya hindi tanak saho magdalagan nga nakasapatos. And that little child, hindi ba na little child na kiti dalagan na, is also one among the participants. Timayara pagkikita si Iban sila nga sports events nga balantayan dito iya sa Palarong Pambansa 2026 sa Agsur, Agusan del Sur. Ang ginabantayan dari gidya basketball kay mapag-on yung mga team subong Western Visayas number 1, ha? Because of good athletes daton and players. Number 2 sa basketball ginabantayan Davao, ha? Ang Davao region bangod mga biyansang salansan ang ila sininga height. Ha? Pagkatapos may point guard man sila tunga daw si Roseman sang Western Visayas. Isa pagid sang ginabantayan sa basketball, amo ini ang National Capital Region because dalagko sila, kagbadamo sila dito sang pililian ng mga atleta. Sus, ang ila sininga sentro daw tagahawak kila aton point guard. Pero gabato ah, amo nang hambal nila nga bilog ang bula, kagparios lang kadako ang ring. Chance and chances are madaugban kita. Kung kaysa depende nas diskarte. So balantayan kagang update medal tally dari gihapon sa XFM sa ato sining Facebook pages, ang XFM 100.7 Iloilo kag XFM Radio Patrol Iloilo Facebook pages. It's already 7:38 in the morning sa ato sining pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. Ma-check kita karon sa update sana dito iya sa Agusan del Sur. Kay we have two radio stations in Agusan del Sur nga nag-operate, ang isa sa San Francisco, Agusan del Sur. And another one is also operating dito iya sa Agsur. We'll try to check karon sang sitwasyon kag mga musta kita dito sa ato sa mga delegates na tapos ng first day of competition kahapon. Today is the second day of the competition. Madamo na sa mga hinampang ang napartisiparan elimination games, may mga finals na labinigid sa athletics nga naintrahan man ang Iloilo and the whole of Western Visayas. Hindi man magpauli ang ato sining swimming, ha? We have from Central Philippine University ang PhilSci, ha? May ara kita mga swimmers dito eh nga ginpadala na qualify, ha, sa swimming sa high school. So tingwan ta na karon nya ma-check kay didto sinundan gid mismo sang coach sang Central Philippine University kay do tatlo apat ka mga swimmers from Central Philippine University gid ang nagparticipate didto kag isa ka player ni coach Jaime daw ato man dito, no, coach Carl daw ato dito, no, si Sid Bartolome from PhilSci. Dito man si Coach Paloma, ha, of Central Philippine University. Kay may mga swimmers kita from Central Philippine University. Si Coach Vero Paloma, bala, sang Paloma Photography, ha, siya ng coach sang swimming together with Coach Lisa Vito, all of Central Philippine University. So good luck athletes and delegates from Western Visayas. Ang masami ay ginabilin ginsina, please bring home the bacon. It's 7:40 in the morning sa ato sining pagparaga dari sa Palatuntunan Bullseye. Sa iban pagid sining mga talalupang doon yung mga balita, may balita, update kita karon sa Balita Nasional. We'll be presenting to you sang beauty of democracy displayed by the Senate yesterday. Amo nang ginahambal nila nga ang mga issues should be discussed in the plenary, ha? Not in some other venues. Kay dira maabian maput and to record. Kag dira ta may baluan kung sinong may unod utok kag may ideya para sa kayuhang Pilipinas, hindi para sa kalaglagan. Dari karon sa ato sining pagparagad kay nag-privilege speech, ginumpisahan ni kapon sa privilege speech ni Senator Aimee Marcos, parte ni sa plano kuno nga no L or no elections comes 2028. Ini mga abyan, pinagi sa amendment of the constitution through constituent assembly. Magambal kita ka constituent assembly, both chamber of Congress, the House and the Senate, ang mga senador kag mga congressmen will be sitting as one and will be discussing sang amendments sa provision sa ato sa constitution.
1: Pusay!
0: Ang privilege speech ni Senator Aimee Marcos, gintawag sa iban nga house show ni Senator Rafi Tulfo, gintawag manini nga fake news ni Senator Risa Ontiveros.
1: Pusay!
0: Pero unknown to us, behind, ladies and gentlemen, Senator Aimee Marcos was able to achieve sang iya sininga goal. And that is to solicit commitments from all senators that they will not be supporting any amendment to the Constitution presently. And number two, ladies and gentlemen, nga kung may amendment din man sa Constitution, maybe sometime, but not until 2028. Kag not through constituent assembly. And that's a commitment, mga abyan, sang tanan sa mga senador. Abi nyo, nag-atras si Senator Aimee Marcos, kaginbawi niya ang mga ginpresent niya sa mga videos. Nga suno sa kay Senator Rafi Tulfo, house show. Suno sa kay Senator Risa Ontiveros, fake news. Ginbawi niya siya, okay. Delete it from the records of the Senate, but she was able to achieve the goal, and that is before the records of the Senate, nga ang mga senador nag-commit, no to no L, no to no elections in the 2028, and no to con us or constitution, tawag nato sa ni, amendment of our constitution. Dari karon may presentation kita para maintindihan tayo't lubos, ladies and gentlemen. And we really appreciate Senator Alan Peter Cayetano for being and displaying the image of a father of the plenary, bilang Senate President. Kiti pwede man tong ampinan lang ang ara sa mayoriya nga grupo niya, but he was able to appease. Iya natinguan niya mapatungan kag matapos on that day ang mga pagpinabati-bati sa mga kopdanan niya, mga senador, for acting and by acting just like that of the father of the 23 other senators yesterday's session sang Senado. Kung paano ina natabo i-discuss daton ina karon dari sa ato sering pagparagad sa panatuntunan Bullseye. May ari sa aton sa local scene masubo ini. May 89 anyos nga ginpatay. Primero ti abilang sang pulis kag sang pamilya na patay na sa puan nga patay sa balay niya sa Ledesco Village. Isa sa mga dere subdivision sa aton sa siyudad sa Iloilo. Nga ginaistara ni sa mga old rich. Ang Ledesco Village in La Paz. Nasapuan nga patay sa sulod kwarto niya si Virginia Hasildo. Actually, she is from the old rich family. Si Virginia Hasildo, damo sa propiedad kag damo sa mga negosyo man dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. She is already 89 years old and living alone. Sa balay nilang malamansyon, baw ko nakukulbaan ka na. Kaya ka dako sa balay mo, pagkatapos isa ka lang nag-star, basi bla kon galakat-lakat ka sa lobby nyo do sa alley, sa balay nyo bla, may sumalang timumumuaw. Diba? With that, ladies and gentlemen, nasapuan sa nga patay kahapon, ang hambal primero nga ti due to natural death. Pero, ang pamilya niyang bata niya, happens to be in US, is the one controlling sang CCTV sa sulod sa ila sining balay kag sagwa. In short, sini via online may ara sang access ang bata niya and siya ang nagamonitor sang activity sa iya sining 89 year old niya nanay. And with that, ladies and gentlemen, na-certain niya, napihon niya, nakitaan niya, nga ginpatay ang nanay niya, pinagi sa pagkuga. Way man maluoy ang bastyan niya klase ka suspect niyo. At 89-year-old, ano pa ba yung kusog sang malam? Nga pat yun mugid, ha? Kiti, ano mani mo, Aldrich family mani, ang mga pamilya, Hasildo, ha? Si Virginia Hasildo, actually inayan ng pamilya yaman. Ti mga Aldrich, ini from City and from Liganes, if we speak about Hasildo, inayan. So, nakita niya nga kinuga si nanay niya, ang nagkuga, yudika kakya, sus Ginoo, ha? Ang ila man lang sang una sini nga tinawo. Ang masakit kinakitaan sa CCTV, nga ginpakaon pa sang 89 anyos ining ha, kabulig nila sang una, trabahante nila sang una, pinakaon pa itmayad. Pagkatapos, ambot ano nagsulod ya klase kalaguring sa utok sang ha, suspitsado, kinaga na ha, ang ama ya sang una, tipatay. At pamangkot, anong nadula? May nadula bala? Anong tinutuyo nga patyon niya gid si Virginia Hasildo, 89-year-old? Ay Diyos ko, mag-amuning edad kung kaysa gani, nali gani mag-baylo-baylong panahon kung kaysa mag-amuning nga edad, hindi nakatindog ni Guro White Baston, ah? So anong tinutuyo niya? Isa ginatanaw dere, pagpangawat, anong nadula? Sa sulod mga abyan sang balay sang pamilya Hasildo dira sa Lidisco Village La Paz. May update kita karon sa ato sa ring pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Isa pagid ka balita diri kay nakitaan sang Domingo kag napicturan ngang salakyan sang Vice Mayor Premier Roy Mabalaan nga yagali ka Vice Mayor ang nakapark sa molo sa atubang sang isa ka ano tawag naton sinang gani mall ha sa molo tinapicturean and it was later on found out nga iya sang vice mayor sa siyudad iya ni vice mayor Lovelove Barunda tikaron ginpamangkot nga toto salakyan ni vice mayor and later on it was found out nga salakyan gingamit ni councilor Shin Marie Mabilog. Bala nyo sa komposisyon sang local politics diri sa siyudad kag sa konseho, duha lang dara ang oposisyon. Maghambal ka oposisyon, hindi ka grupo sang mayor. Ang vice mayor nga si Lovelove Barunda kag si councilor Shin Marie Mabilog. Karon ang salakyan na picturean may plate number government vehicle SFA 2447. May logo pa sang Iloilo City Government kag may nabutang for official use only. So nakita nini in a Sunday, Domingo. Tang pamangko tinga hindi pwede magamit sang public official kon Domingo. How? Kon holiday. How? Pwede. Pero may very very specific guidelines nga gin butang kon paano nimo ina gamiton. Magamit ina, number one, and strictly for official use only. If you speak about official use, nga ikaw may otoridad kagpahanugot nga mag-attend sa isa ka okasyon, gamit ang salakyan because you will be representing sang opisina where you belong. Ano nga opisina? Iya sang konsiho City Council eh. Ha, kiti konsihal si Councilor Shin Marie Mabilog. Now, ang pamangkot diri ladies and gentlemen, nag-ano siya? Silingyati, may mga activities ako gintambungan sa lapas, sa haro. Pagkatapos, silingyati, nagkadto ko dito sa mall. Kay mabakal ako sang school supplies. Ayas, silingyati, project nga ipanagtag sa mga kabataan ng mga school supplies. Ang pamangkot sina mga abyan, kabahin bala ina sang official function nga na-clear niya para gamitan niya sang government vehicle. Tidire kita makadto, ladies and gentlemen, sa ginatawag nga guidelines. Paano magamit on a holiday, on a Sunday, on a Saturday, ang salakyan sang gobyerno, paano gamiton? Ina mga abyan, may bagong memorandum circular dated February 6, 2026, nga ginpagwa si Secretary Juan Victor Remulla, si Secretary John Vic, sa Department of Interior and Local Government, detailing ang paggamit sa mga government vehicles ang nag-warning sa tanan sini nga mga public officials from the barangay, alin sa pinaka-nubo sini nga LGU, sang government vehicle. Ang iya sini nga title of this memorandum circular, amo ang address to all provincial, city, municipal, barangay elected and appointed officials, DILG.

Sina ang Bureau of Jail Management and Penology at as agency na sa DILG. Ang subject, ladies and gentlemen, prohibition on the use of government vehicles during Saturdays, Sundays, and holidays except for official functions or duties. Diri kita sa definition sang official functions and duties. Ha? Kabahin ba ito sang official functions and duties? Ang ginhimo ni Councilor Sien Marie Mabilog. Now, una kita sa salakyan because diri nagumpisa. Ang salakyan bala, ladies and gentlemen, ha? Authorized bala si Councilor Sien Marie Mabilog sa paggamit sang salakyan issued to the Vice Mayor. Ano ang requirements? Dari ha, requirement number one, dapat ang salakyan ang paggamit on Saturdays, Sundays, and holidays must have a trip ticket. Magambal kita nga trip ticket, may numero ina, ha, control number. Pagkatapos, dapat butang tayo, hindi bimatapik sa windshield, no? Dapat dala ina, kag-authorized, sang nagahatag authorization. The one with the power to authorize usage of government vehicle on a Saturday, Sunday, or holiday. Sino ina ang may otoridad sa pagpirma kag pag-authorize sa paggamit sang government vehicle on a Saturday, Sunday, and holiday? It is the city mayor for the city of Iloilo. The trip ticket must be approved by the city mayor. Kaya ang approving authority sa part sang vice mayor and sanggo niyang panlunsod members and all city government employees with issued vehicle must be the city mayor. So kuha ikaw trip ticket sa city mayor, paprubahan ni mo nga you have that activities related to your duties and functions as a councilor. Ang pamangkot sini, na clear bala ini before the mayor. May ara bala sang trip ticket nga naga-authorize sa paggamit sa salakyan ni Councilor Sien Marie Mabilog sang salakyan issued to the Vice Mayor Lavlav Baronda. Tidari kita karon sa ato sering pagparagad sa palatuntunan bulsay. Kati hambal sang tiyo ni Councilor Sien Marie Mabilog happen to be si USEC Undersecretary Jed Patrick Mabilog, tihisa lang kuno ini, no? Ha? Ang pamangkot diri is hisa gidman. Ha? Kung tanawon ta, the way we look at it, at hagunta ini, ano bilang proseso kag pagsulundan? Kay kun wala gidman nagsunod sa proseso kag pagsulundan, hindi niya hisa. Ha? Botang balon sini, there are only mga good citizens of the city nga vigilant sa pag bantay sa mga nag-aabusar, labi na gid sa paggamit sa mga government facility and government equipment, government-owned equipment, katulad abi, sang salakyan. Pamangkot, tingaway salakyan ni si Councilor Sien Marie Mabilog at tagunta na karon, ha? Kung may issued nga salakyan sa iya, may gin MR sa iya nga salakyan, o kung wala kaysa madumdumanta ang mga konsihalista diri sa syudad, ginbaklan ini sila isa-isa sang salakyan. Dumduman nyo to, may kontrobersiya pag ani nga may isa to naghambal nga siya pwede islan ko lang akon ka van. Grabe, ginaabunuhan ka lang bala. Pagamiton ka na sa salakyan, madiman ka pa imo blaw. Do parios na nagapamista ka, ginhandaan ikaw sang istupado. Ha? Siya tiway gidlit sonda. Daw pong kuyon mo plato magamo na bisita mo mo. Ha? Kita ina gid nga handa mo amula na istupado. Mambal pa ron tiway gidlit sonda. Nya ti salad way kay mok salad. Ti kay isuhan sa pick up ya mga ayo pa siya van mo. Ti way iya si Councilor Sien Marie Mabilog kini chindi ante it was issued sa mga konsyales. Ti may mga konsyales nga napirde nagligad eleksyon, may mga konsyales nga nag-retire nagligad ng eleksyon. Si Sien Marie Mabilog, Councilor Mabilog, newcomer. Ti pamangkot sinis, dapat may naka-MR sa iya. Ti nga way sa mag-availaw, you know, may ari ini nga equivalent monetary consideration for those nga way nag-avail sang government vehicle service.
May ara rata ang syudad ya ginahatag sa mga konsyales.

0: na gambalik ka rata revenue and transportation allowance na. Ha? Inang transportation allowance o kon rata equivalent to around 19,000 pesos each councilor each month. Ha? 19,000. Kon may issued government vehicle ikaw, naka MRCA mo, you are in only entitled 1/2 of that amount. Bali 9,500 lang. Pero kon waay ikaw sang issued vehicle sang gobyerno, ti ang 19,000 mo na mabaton mo gid na bulan-bulan. And that is a privilege para iya sa waay salakyan nga ginagamit nga iya sang gobyerno. Pero kung may salakyan ka, may pick-up ka, nga gini-MR sa imo alinya sa syudad, you are only entitled 1/2 of that amount. Pero kung wala ikaw sang ginagamit ka salakyan, imo bi salakyan, personal gamiton imo, ang rata mo nga 19,000, amo nang gamiton mo eh, sa pagpatughong, ha? Gatong para sa paggamit nimo. Ha? Kay kung may government vehicle, katunga landa, ang imo sinima baton, instead of 19,000, 9,500 lang. Bullseye! Dari karon diskusyonan tanin sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. It's already 7:58 in the morning. Ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix, ang kape nga manamit sa buruso mananam kag puno sa nutrients kay magluwas sa mangustin ang palaya malunggay garlic and spirulina, may ara pa sang glutathione kag collagen. E makabubulig, agud to mag-firm ang ato sa inyo skin, mag-younger looking pagkatapos ma-detox sa ato sa inyo internal organs sa ato sa inyo unod sa lawas kag magapanami sa ato sa ning overall health condition. Nakakapi ka na, it's as if daw nakabitamina ka pa. Sa Santhon Gold Coffee Mix, available sa mga butika nga suki ninyo, mangkot lang kamuda sa Santhon Gold Coffee Mix, available man sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre nga konsultasyon kay may konsultan kita dira. Ara da si Dr. Impinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Eason. It's already 7:59 sa ato sa ringa pagparagad. Now, dali kita sa presentation sa natabo kapon sa Senado. What really triggered sang sitwasyon sa Senado was the privileged speech of Senator Aimee Marcos. Ano gid man bala ka explosive ining privileged speech ni Senator Aimee Marcos? Aw? Kaya dari gindivolves, kaguna na ton ini dari nga ginbungat sa XFM, nga ginhambal ni Mr. Lito Banayo, a political strategist and a columnist sang Manila Standard, nga may pagtinipon-tipon sa isa ka kinilala nga hotel, actually gin-identify ni Soler. Ha? Ang hambala ni Lito Banayos na facing Manila Bay. May pagtinipon-tipon, ang giningadla niya present si si Speaker Bujidi sang House of Reps with Senate President Vicente Soto III and the Secretary General of the Senate at the time nag-resigned nga si Sec. Gen. Dong Mendoza. Former congressman ni si Sec. Gen. Dong Mendoza. So tatlo lang ni ginangadlan niya. Pagkatapos, ara man ko no, ang isa sa mga assistants, deputies, ha, ni Speaker Bujidi, later on identified si certain congressman Hernandez. Ang ginhambalan, party sa Noel, no elections, and ha, con us in amending amienda sa ato sa ninyo constitution. Tinangin silensyo ng tanan daw ay ato gintagaan kabilinggan. Asa sa uli, gin-expose ini ni Senator Aimee Marcos kagin privilege speech yesterday session sang Senado. Ha? Tinagkinaburiga lang tanan. Para maintindihan, taano ba lang kaundan sang privilege speech ni presidential sister Senator Aimee Marcos. Or Senator Marcos, Aimee Marcos, saya sining a privilege speech yesterday session sang Senado.
1: Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate, I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts